Isagid ka maayad-ayad nga adlaw sang Huwebes dira sa imo abyan. Welcome sa aton iyang programa Oras na Pilipinas diri sa Jesus2DXKI. Kaupod ang inyo amiga, Miga Joy Kawayan Combatier sa pagdulong naman sa mga balita, impormasyon kag inspirasyon sa sining aga. Mayad-ayad gid nga pagpamati sa aton iyang mga suki tagpalamati. Halin gina sa Daybreak with Pastor Alex. Then sa TSK si Mami Presi, timprano pa na namyaw. Good day. Yes. Good day dara sa imo Mami Presi. Despite sa kaguliyang kagabi diblano sa may Senado, madayon ta ipangamuyo ang aton yang mga lideres ang aton nga pungsod. Hello dra kay sis Lenny sa Babas Fonticha family, kay Kuya June nga manalo dra sa may sentrala. Bali Mami Presi, good morning, blessings to you all. Have a blessed day. Thank you for always tuning in dari sa DXKI Mami Presi. Ayad nga Thursday, kag kagina sa balitaan ginupdan man niya kita si Nanay Helenda sinaon dira sa may Lambuntong nga pamati man, si Sis Bevelyn dira sa Banga sa Fonticha kag Hilahos family, si Sis Beatrice Consad sa Texas, no, Sis Beatrice gabida subong. Ayad-ayad nga pagpamati. Kulbaan man ta kagabi isang nagkalatabo to sa Senado, no? Pati ang mga upod tang mga taga-media nagsala sa ilang mga pag-report. Makakitaan mo ang diferensya sang Gen Z reporter kag millennial nga reporter. Kag baby boomer nga reporter. Iba-ibang ano, no? Expression ako na pagpahayag sang ila balita. Kulbaan ka sang senaryo dito kay mabatian mo gid ang mga lupok sang pusil. So, suno sa payag sa aton nga DILG, mayara suno pang mag-intrude sa sulod sang Senado. Ano ang mag-intrude sa sulod sang Senado? Ini related sa pag arrestar kay Senator Ronald De La Rosa. Ang ligad adlaw pa ni nga mga kaguliyang dira, no, sa aton iyang Senado, no. And kahapon di man manami ang mga pahayag, no, nag-initay man ang majority, minority, no, or mga pila ka mga senador halin sa majority or no majority kag ning minority, medyo nagtaasay boses, no. So amo na ang mga nangin scenario. Ipangamuyo gid naton ang aton iyang mga leaders, aton iyang legislative branch, amo man ang executive kag ang judiciary. Kag kaalam gid, no, sa aton iyang mga opisyales

0: kabay nga hindi nga kita-kita lang ang gairinaway, no? Asubosong senaryo nga para yung mga enforcers man sang gobyerno naton, no? Sila man ang wala ga-intindihan na sa pag-enforcer sang layi, pag-interpret sang layi, muna, no? So, pangamuyo ginaan naton niya, Ginoo, magagiya sa ila, magatag sang kaalam sa tunga sine ng mga kinagamo sa subong. Sa aton nga pagpadayon, kato kita sa aton nga reflection, anong ginambal sang pulong sang Ginoo, namo ni ang mga sitwasyon nga nagakalatabo. Yari ang aton pabalon, abyan.
1: Pabalon sa oras na Pilipinas.
0: Para sa aton nga pabalon for today, aton verse makita sa 1 Timothy 2:1-2. I urge then, first of all, that petitions, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all people, for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. Unang Timoteo 2, 1, tugtob 2. Karon una sa tanan, nagapangabay ako sa inyo nga ipangamuyo ninyo ang tanan nga tawo. Dalaan ninyo sa Dios ang inyo mga pangabay para sa ila nga may pagpasalamat. Pangamuyuin ninyo ang mga hari kag ang tanan nga may mataas nga katungdanan sa gobyerno. Agod nga mangin matawhay ang aton pagpangabuhi kag hilway kita sa pagsunod sa Dios sa husto nga pagginawi. Iba-iba ang aton opinyon pag-abot sa politics. Pero may isa ka punto kun sa diin tanan kita can come together and agree. Sa ano pang mga background, political bent or stance sa issues na passionately ginapatihan naton. Mayara sang isang nga nag-draw sa aton together as Christ followers. Kag inaamo ang pagpangamuyo. Meaning 1 Timothy 2:1-2 aton verse subong nag-auhagid sa tagsa sa aton to pray for all those in authority over us. Instead na mag-speak evil against them, imbis gali nga ugtas kita, ini nga verse nag-remind sa aton nga ipag-pray naton sila, no? Maning reminder ni Lord sa aton, no? Kaya ang tendency naton, syempre makareact kita sa mga sitwasyon, no, nga nagakalatabo, subong madismaya ikaw, frustrate ka sa mga sitwasyon nga nagakalatabo, and we are urged by the Apostle Paul to pray for all those in authority over us. Halin sa aton iyang presidente, pakadto sa mga senador, kongresista, mga gabinete, mga kapulisan, kasundaluhan, NBI, mga government official naton. The Bible is clear that we should pray for them who are in authority. Ipangamuyo naton sa Ginoong wisdom. Pray that our leaders You'll have a great wisdom and patience sa ilang decision making. I-surround sila sang Ginoo sang godly counsel to give them good advice na suno sa inambal sang pulong sang Ginoo. Pray that the issues they deal with will have clear solutions. Hindi mga personal nilang mga interest, kundi kung ano ang mandato nga ginhatag sang Ginoo sa ila as God has placed them in position. Clear solutions sa mga real issues at hand. Ano gid bala ang concern nga dapat i-address sa aton pungsod, labi na karon no nga ara ang krisis sa langis, enerhiya, poverty, kaga madamo pa no nga mga concerns nga dapat ginatagaan sing pagtagad. That God will remind them that their service to the people may ara sila sang salabton sini sa Ginoo. Kaginbutang sila sang Ginoo dira, no? Kaginpili sang katawhan, no? Agod nga himuon ang para sa kaayuhan sang katawhan nga ilagi na serbisyohan. Wisdom, no? Let us also pray for their character. Nga ang aton yung mga leaders would be upright. Upright in their speech, upright in their actions. Nga magpakita sang respeto kag kindness sa isa kag isa. We pray for honesty, integrity, and moral foundation sa aton nga pangginobyerno. Expose ang mga corruption kag matap na ina. Pray that God would expose leaders whose character is in question. Pangamuyuan man naton ang espirituhanon nga aspekto, no, sang ilang kinabuhi na magkaroon gid sila sang personal nga pagkilala sa Ginoo. They will encounter Christ sa ilang kinabuhi. God will open opportunities for those who are

0: Ginoo kami nagpangamuyo para sa amon nga mga government leaders kag people in authority. Karin sa amon presidente, hasta sa iya gabinete, sa amon iya nga mga kongresista, mga senador, mga local leaders, mga law enforcers, sa judiciary branch, sa executive kag legislative, that you will give them wisdom as they carry out their duties. Ginoo gamita ang mga Kristuhanon in the spheres of influence, nagiyahan mo sila to guide them with Christ-centered advice and counsel. Pray nga ang ini nga mga lideres namon magkaroon gid sang personal nga encounter dira sa imo, kag magkilala gid sa imo nga ikaw ang nagbutang sa ila sa posisyon, kag sila accountable sa imo, kag sa katawhan, kag mahimo nila ang ilang mga katungdanan in reverence to you. Pray nga magkaroon man sang paghiliusa. Help them to focus hindi sa mga personal nila nga mga interes, kundi sa kung ano ang kinahanglan nga address nga concern sa amon nga pungsod. Ang mga real issues at hand ilang i-address. Against mga disunity kag mga kinagamo, and let your peace, your righteousness reign over our land. Open opportunities, O God, for them to hear the gospel and to know you personally sa ila kinabuhi. This is our prayer para sa amon mga leaders and persons in authorities. Sa ngal ni Jesus, amen.
1: Oras na! Oras na! Pilip!

Alas 8.22 ang aton iyang takna abyan. Dahil kita dari sa aton iyang programa. Taga-anta na ligwa ang aton iyang mga public service announcement. May mga schedule nga power interruption sa pila ka lugar. Risked na ano na ni related sa mga maintenance. Dito sa kauluhan may mga lawig-lawig nga schedule sang brownout. May anunsyo man diri sa aton lokal na electric co-op na may arasang magsaka sang singil sa aton iyang kuryente. O mag-keynote gid, no? Kay basic kibot ka na lang paglantaw mo sang imo nga bill. Sunod sa aton iyang Socoteco sa ilang bagong purchase naman, no, sang aton iyang power supply mahal ang bili sang aton nga

apply. So expect kitang may ara sang pagsaka sang bill sa aton iyang mga electricity. Sa aton public service announcement, iyari si Miga Jen sa aton action line.

0: Action! Live!
1: Ang Socotec 1 may ara isang power advisory brownout sa May 15 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Barangay Little Baguio, Sang Sorala, Cag Majority, Sang Lake, Cebu. Sa May 16 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan majority sang poblasyon Norala. Ang rason, may ara sang barangay line clearing plan implementation.
0: Action! Line!
1: Ginapahibalo sang COMELEC nga ang last day sang voter registration sa May 18, 5 p.m. sa tanan nga mga satellite or mall voter registration site.
0: Action! Line!
1: Ang National Conciliation and Mediation Board or NCMB Region 12 in partnership with the Association of Industrial Peace Advocates SOCSERGEN may ara isang free webinar with the theme Strengthening Labor Management Relations for Sustained Workplace Harmony and Productivity in Region 12. Ang webinar schedule June 4, Upper Valley and Sultan Kudarat Cluster from 1 p.m. to 5 p.m. Para sa mga interesado, pwede ka mong magpa-pre-register. Ang link ara lang dira sa region12-socsergen FB page.
0: Action! Line!
1: Ang New Light International Seminary and Mission Center Incorporated, mag-umpisa na ang klase sa November 10, 2025. Kaya sa mga interesadong magtuon sa Pulong sang Ginoo, pwede na ka mo magpa-enroll subong para sa second semester. Dira lang lakad sa May Porok, Maligaya, Crossing Corva, Barangay Dahay, Sorala South, Cotabato. Para sa dugang nga impormasyon, pwede ka mo mag-message sa Facebook account sang New Light International Seminary and Mission Center Incorporated or mag-contact sa number 0933-2844-260 or sa 0977-1370193.
0: Action! Line!
1: Ang Hegai Philippine South Cotabato Chapter may ara sang ipatigayon nga 19th face-to-face national seminar sa May 28 to 30, 2026 from 7:30 to 6 p.m. dira sa Habi Hotel, City of Coronadal. Para sa dugang impormasyon, please contact 0933-811-9288.
0: Action! Line!
1: Inaimbitahan ang tanan sa 8 Lower Valley Deacons Fellowship dira sa Artesian Christian Fellowship SBC sa May 30 with the theme Let Jesus Increase in Deacon's Life. Magsugod 7:30 to 3 p.m. Ang registration 100 pesos. Bring friends, Bible, love gift, and teachable heart.
0: Action! Line!
1: Nagabaton sang application for thesis assistance program halin sa mga personnel sang Department of Agriculture, lakip dira ang Bureau kag attach agency, state universities and colleges, and agricultural extension workers halin sa mga local government units nationwide nga subong nagapursu sa ilang postgraduate studies sa agriculture, fisheries kag iban pang mga multidisciplinary fields kag willing mag-conduct sang research sa agricultural and fisheries extension. Pwede ka mo makasubmit sa inyo application until May 30. Pwede nyo i-email sa sms.cdmd@ati.da.gov.ph. Para sa requirements, pwede nyo bisitahon ang FB page sang Agricultural Training Institute.
0: Action! Line!
1: ang DICT South Cotabato Province may aras ang free face-to-face training para sa Social Media Marketing 2.0. Ang schedule from May 22 to June 9, ang June 10 to 19 online campaign, ang assessment sa June 22 to 23, ang graduation sa June 24. Ang mga requirement, residente sa Region 12, 18 years old and above, able to pass the English test and typing test, commitment nga tapuson ang ICT training, may laptop or desktop computer, stable kag reliable ang internet connection, and willing to learn new skills. 25 lang ang slots nga available. Sa mga interesado, pwede ka mo magpa-register. Ara ang link sa DICT R12-South Cotabato Province FB page.
0: Action Live.
1: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabato na sa application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
0: Action Line.
1: Ang LGU Tivoli nag-auhag sa tanan ng mga farmers nga free ang PCIC insurance application for livestock. Sinong pwede mag-apply? Mga RSBSA registered farmer kag may ara sang ginabuhi nga mga sapat. Mag-submit lang sang PCIC insurance application form, picture sang livestock with captured visible markings, photocopy of farmer's valid ID, barangay certification of ownership for large size livestock animals. Sa diin i-submit, pwede ka mo mag-coordinate sa assigned agriculture extension worker sa inyong barangay. Or pwede man ka mo magbisita sa OMAG Tivoli for submission and inquiries.
0: Action Line.
1: Luyag mo ba lang ang mangin test the scholar? May aras ang free training kag free assessment from 8 a.m. to 5 p.m. weekdays. Ang Technical Education and Skills Development Authority nag-offer sang scholarship para sa Carpentry NC2 kag Driving NC2 nga may ara sang tag 50 slots, Masonry NC2 kag Pest Management Vegetables NC2 nga may ara sang tag 75 slots. Initial first come first serve basis. Para sa mga interesado nga aplikante, please visit ang Provincial Training Center, Pigkawayan, Poblasyon 3, Pigkawayan, Cotabato. Or pwede ka mo magtawag sa 0965-3155-100. Ang mga requirements, photocopy sang inyong PSA birth certificate or marriage certificate, photocopy sang inyong TOR or diploma, kag 2 pieces 1x1 ID picture.
0: Action Line.
1: Sa tanan nyo mga kabataan, ginaawhag nga magparehistro sa COMELEC sumugod sa Oktubre 20, tubtob Mayo 18, 2026 para sa 2026 barangay kag SK election. Sino ang pwede magparehistro? Mga bag-o nga botante 15 years old pataas para sa SK kag 18 years old pataas para sa barangay. Mga nagbalhin sang balay, mga luyag nga liwat inaktibo sa ila registration kag iban pa nga kwalipikado uyon sa layi. Magpadulong lang sa COMELEC office o sa mga satellite registration site sa inyo lugar. Dalon lang ang valid ID kag iban pa nga mga dokumento.
0: Action Line.
1: ang South Cotabato Provincial Hospital Blood Bank nagaauhag para sa mga interesado nga mag-donate sang dugo. Ginaauhag ang tanan ng mga eligible blood donors nga magbisita sa South Cotabato Provincial Hospital from 7 a.m. to 3 p.m. magdala lang sang valid ID.
0: Action! Line!
1: Ginaauhag ang tanan ng mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maprotehiran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? Magparehistro lang sa RSBSA para mangin kwalipikado sa libre nga insurance. Magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite Office, Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Kulata ang kompirmasyon sa PCIC labi na gid ang imo certificate of insurance cover. Kaga pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imo uma o kon panginabuhian.
0: Action Line.
1: Ginapahibalo sa publiko nga ang City Comelec sang Coronadal ginbalhin na sa bag-o nga lokasyon sa City of Coronadal Transport Public Terminal sang Hunyo 2025. Dito na ipatigayon ang tanan nga mga transaksyon kag serbisyo may kaangtanan sa Comelec.
0: Action Line.
2: Madamo nga salamat Miga Jen sa sina nga mga pahibalo. So tomorrow tong scheduled nga power interruption. So arang-arang na nadisaton ha nga aton nga mga power interruption ng related sa mga maintenance. Kaysa sa na-experience sang Luzon grid nga iglawig nga power interruption tungod sa problema Manila sa ilang grid mismo. Dugang announcement halin sa city government sang Coronadal. Ang wala pa naka-claim nga mga atleta, coaches, co-coaches, chaperon kag trainer. Gali-sali ang ano, chaperon. Ang mga atleta kag mga coaches no nga wala pa naka-claim sang cash incentive sa tong SRAA.
0: Action. Line.
2: Subong ang release May 14 1 p.m. to 5 p.m. sa City Treasurer's Office sang New City Hall. Bring your SRAA ID sa pag-claim sang inyong cash incentive. Ang City Treasurer's Office ara lang sa first floor sang City Hall building.
3: Oras na! Oras na! Bilib!

Alas 8:39 ang aton nga takna. Unahon naton ang aton nga talakayan portion subong aga. Isa sa mga real issue, pressing issue sa aton yung pungsod nga dapat tagaan na pagtagad sang aton nga gobyerno is ang problema man sa teenage pregnancy. And so subong makaupod naton diri sa aton nga talakayan portion ang

0: Makakaupod naton ang tigdumalasang Population Commission diri sa Region 12. Si Ma'am Melanie Calderon, kag-istoryahan naton ang angot sa teen pregnancy prevention. Good morning, Ma'am Melanie.
1: Good morning.
0: Yes, greetings sa halindari sa amon sa DXKI, ma'am. Kag basi may luyag ka tamyawon sa aton mga tagpalamati sa bunga aga. Go ahead.
1: Yes, yung aga sa tanan nga nagapamati sa station sa DXKI sa Subunga Aga, sa tanan na maabot sang signal sa provincial sa South Cotabato kag amuman sa mga iban pang banwa outside sa Cotabato nga maabot sang sini nga programa ay ang aga sa atong tanan.
0: Mm-hmm. So istoryahan naton, ma'am, ang isa sa concern man sang aton nga probinsya kag dari sa region, no, ang teenage pregnancy. Sa karon, base sa inyong monitoring datos, no, may mga statistics kita sa mga teen pregnancy cases sa South Cotabato, kag i-compare nato, no, sa mga nagligad nga mga tala, was there an increase o kung nagapadayo, pabilin ining data naton?
1: Ma'am, again po, ma'am. Hindi ko po ma-ano yung kung ano po yung tanong ninyo.
0: Oo. Related...
1: Ano po yung exact na question, ma'am?
0: Datos...
1: Hindi ko pa-specify. Hindi ko masyado makatch up yung kung
0: po.
1: Tanong ba or ano.
0: Oo. Pamangkot kami, ma'am, kung kumusta ang datos sang aton nga teenage pregnancy diri sa South Cotabato, kag may pagtaas ba o kung status quo siya?

May statistics kita dara, ma'am. Nga mahatag sa atong tagpalamati. Daw nadula yata sa pihak linya si Ma'am Melanie.

0: Ayan, na balikan natin si Ma'am.
1: Ma'am Pasian, ang inyong mga pamangkot.
0: Ay,
1: pwede so... Pwede po, asan lang yung ano, kasi hindi ko masyadong makatch up. Manawag po yung dating ari... sa akin ng... yung signal.
0: Opo, ma'am. Ari, ma'am, okay na kita, ma'am. Mabatian ba ako dira, ma'am?
1: Medyo klaro na siya gamay.
0: Sige. Pa-assist lang taguro kay kuya kung paano nga mapa-louder aton nga, ano, no, tingog. Sige. Ang una naton nga pamangkot, ma'am, mangayo tani kami sang data, no, sang kaso sang teenage pregnancy diri sa aton iyang probinsya kag may arabas sang pagsaka sang tala.
1: So, maayong aga sa tanan. This is Melanie Chiba, the Provincial Population Officer of the Office of the Provincial Population Officer sa Provincia ng South Cotabato. And ang datos ng aton nga teenage pregnancy sa Provincia ng South Cotabato, padayon siya nga nagataas, although sa bilog man nga the last 5 years, nagnubo-nubo naman kita gamay, compare sa mga nauna pagid ng mga tinuig. So sa 2021 to 2022, nagnubo na kita, nagnubo man kita sa 2022, pakanto sa 2023. Pag 2023 to 2024, asa sa nagligad nga tuig, nagbalik na naman taas ang datos naton sa ginatawag naton nga mga incidences sa teenage pregnancy. Sa pagingambal nato niya, teenage pregnancy or adolescent pregnancy, ara ina sa mga kabataan nga nagapangidaron sa halin 10 anyos, kakadto sa 19 anyos. So kung lantawon naton, ang isa sa mga alarming na sitwasyon sa aton niya, padayon niya pagtaas ang teenage pregnancy, amo ang pagtaas ng kaso sa mga bata nga ginakonsider nato niya very young adolescent or BYA nga ginatawag. So ano ba lang edad sining mga kabataan nga ara sa very young adolescent? No, among sila ang mga kabataan nga ara sa pangidaron nga 10 to 14. So padayon niya nagataas, naganubo ang kaso sang 15 to 19, but what is alarming is ang ining 10 to 14 nga mga kabataan nga isa sa pinakadamo sang cases sa bilog nga rehiyon 12 amuman ang South Cotabato, no, ang sa nagapangidaron sang 10 to 14 nga mga kabataan. So kung gina-consider naton siya nga alarming kay it's because nga sa amo na nga mga edad masyado ka risgo sa lawas ang bata nga babae ang magbunag, no, ang halin sa pagdala niya sang pagbuntis niya sang siyang kabulan hasta nga siya magbunag sang bata at hanggang doon sa panahon na kailangan niyang buhayin ang kanyang anak. So at the age of butang naton 10 to 19 or especially diri sa 10 to 14 very very risky siya kay tungod hindi sang preparado ang lawas ng bata, no, so hindi preparado ang iyang alawas na mga bagbunag sang bata, sang baby nga ginatawag. And ang iyang emotional, ang iyang psychological na aspeto sang iyang pangabuhi, pati nagid ang financial nga ginatawag, nga financial na aspeto which is very important sa pag-start sang family is very unstable. So that's why we called it alarming, no? Para hindi tani magdugang pa ang aton yung mga infant mortality kag ang maternal mortality naton. Pag siyempre, pag ginatawag naton yung pagpaminata, that is the foundation of creating a family. So hindi siya nagiging mabaskog because sa una pa lang is hindi naman namin ang pundasyon sa isa ka bata nga nagabunag man sang bata. So we are advocating na we will stop the children having children niya ginatawag natin diri sa probinsya sang South Cotabato.
0: Ano ang nagapangunang rason, Ma'am Mel, nga padayon gyapon ang kaso naton sa teenage pregnancy?
1: Ay, una sa tanan, no, nagkanda kita sang teenage mother profiling para magiging evidence-based ang aton nga datos. Hindi pwede nga maghaum-haum lang, no? Hindi pwede nga hambalon nga, ay, nagbusong na siya kay ang nanay niya ato sa gawas, ay nagbusong na siya kay ano abi kay nang pinagusto na lang. So so ang ginhimo sa probinsya sa South Cotabato, which is also I believe the first time in Region 12 we initiated an evidence-based na profiling, no? So with the help of our program volunteers sa ato niya mga kabaranggayan, nagapanaugid ini sila to profile the teenage mothers, no, sa diri sa probinsya. Although nga hindi man na siya malabot or ma-profile siya 100%, pero majority of our mothers profile ay nakuha man. Ini yung ubra naton para makuha naton ano ba ang characteristics ng isa ka kananay nga bata. So dito nato nakita nga one of the reasons, ang nagapangunagid na rason sini, syempre, ang mga kabataan manggod, paginghambal nato nga mga teenagers, dira na nag-change ang ilang alawas. Hindi lang ang ilang alawas, kundi ang ilang hormones, dira na nagiging explorative sila, kumbaga, nagiging mapusok sila. Mm-hmm. Sa time na ara sila sa 10-8 years, no? Biological, emotional, social. So nagkahalo-halo na siya, ara na dira ang mga peer pressure, yung ginatawag naton. So ang isa subong is ning ginsudlan pa sining mga influence ng social media. Not only the social media, but ang ginatawag naton in totality ining pagsulod sang aton nga different types of media platform. Mm-hmm. So isa sa mga rason is the number one reason is na in love, nagka-crush, nagkaroon sang intimate encounter nato nga ginatawag. Kumbaga tuwod na in love, nagkaroon sang sexual intercourse nga wala sang protection. Kumbaga kasi mga bata pa ito, no, and dito sa probinsya sa South Cotabato, sa amo nga advocacy sa Provincial Population Office, hindi pa amo na ka-aggressive ang ato nga kampanya pag-abot sa condom o ginatawag, no, because we are still on the preventive side kung tani nga ginatawag. Nga dapat ang ato nga there is a comprehensive sexuality education among youth nga nagaumpisa ina sa sulod sang panimalay.
0: Guidance so, ang
1: number
0: parents.
1: One, no, wala sang ginatawag na family planning barrier. Kumbaga, tungod sa ilang kabatan-on, wala na nila ginaisip nga at the very moment nga nagkaroon sang intimate encounter, nagkaroon ko sang intimate relationship, pwede gid siya mag-result into teenage pregnancy. Another reason is that ang sa family factor, no, ang kapabayaan sang mga ginikanan, because nowadays ang mga parents naton daw hindi na balance, no, ang quality time pag ang ginatawag naton nga pagpangabuhi, because both nagapangita na sang trabaho. Although nga nagawas man sa aton nga profiling nga most of the family are intact, no, so hindi man gid tanan solo parent, hindi man gid tanan divorce. Wala matadris ang divorce, pero hindi siya separated, kumbaga. Mm-hmm. 70% or more than 70% ang parents sa mga kabataan is kumpleto pa, ara ang nanay, ara ang tatay. Mm-hmm. So, mati nga nakasabihin ang gap. Mm-hmm. So, dito natin nakita nga ang gap is ang kakulangan sa guidance ng ginikanan sa ilang mga kabataan. Mm-hmm. Ay because si tatay nagatrabaho, ang nanay nagatrabaho naman, kung wala siya nagatrabaho, wala lagid sang maayong time para i-bonding, no? Kulang sa communication ang parents ng ilang kabataan to guide their children. Mm-hmm. Another factor is yung ginatawag nga, nagawas man sa aton nga datos niya, more than 5% sang mga ginikanan sa mga bata, amo ining OFW, so sumatawag na naton, ara-dira ang absentee parents, no? Nga ang mga kabataan, mabilin lang sa ilang mga guardian nga ginatawag, which is kulang man ang panahon sang guidance sa ilang nga ginabantayan. Mm-hmm. Nagawas man dira sa aton nga factor, although nga hindi siya amo nakataas, pero nagawas man ang mga traditions, no, kay ara dira ang ginatawag naton nga mga arranged and forced marriage. But kung tanawin natin ang factor, it's the kulang sang comprehensive sexuality education ang aton yung mga kabataan, nga kung tani nag-start siya sa family, ay nag-deteriorate na ang aton yung mga values, no? Unlike sa unang panahon niya, mauyatan lang sang kamot, ang asang lalaki, ang imong kamot, ipakasal ka na sa umuginikanan, hindi ka pwede magpuli kung ang adlaw nagsalok na, dapat ara na sulod sa pangamalay. Sa panimalay, those were the days that are vanishing, no, hindi man nagvanish siya, nagvanish na gid. So those are the traditional kumbaga nga mga practices naton sa una nga panahon nga may ara na gid sang dako nga diferensya, especially another factor kung nag-contribute man sa pagtaas ang ato niya teenage pregnancy ang social media. Because everybody is ang youth today is very dependent to gadgets, no? Ara ang Messenger, ara ang Facebook, ara ang Instagram, and all those messaging applications sa mga cellphone sa mga bata. So ano na sa very very highly ang proliferation ng influence ng media sa ato niya mga kabataan. Mag-message na sila, mag-chat-chat na sila, and then mag-eyeball, and then ayun na, pagka next month wala na, nabuntis na imong anak. So those are the factors kung padayon nga nagataas ang ato niya teenage pregnancy. Pero kung natawa natin siya mas madalong pagiging aspeto, there are so many causal framework kung nagadamo pagid. So syempre ara ang family, ara ang individual factor, ara man gihapon ang institution nga ginatawag how strong are our policy not to promote the responsible youth. Kung may ara ba kita sa mga policy, may mga budget ba ginahatag ang gobyerno para sa ato nga mga programa, do this factors really matters. Ang collaboration sang non-government organization and other civil society organization. Kasi the problem of teenage pregnancy is not just a problem of the office of the provincial population officer. It should be a call for every organization, for the DepEd, for the CSO. But the bottom line is it will start on the family.
0: Kinanglan gid no sang guidance sa sini nga mga kabataan kay at a young age exposed na sila sa mga gadgets nila kung ano-ano ang makita nila dira no, so start them young no nga itudloan sila sang insakto kag magiyahan gid ang ilang mga kaisipan no. So Ma'am Mel, sa inyong mga intervention sa subong, kumusta diri sa South Cotabato ang aton niyo mga ginahimo no, may budget ba aton nga province, angot sa sininga programa kag mga collaboration man nga ginahimo ninyo?
1: Ang sa aton nga advocacy program as the advocacy arm sa aton nga probinsya nga gina-implement man ni siya sa aton nga pulo ka munisipyo kag ang City of Coronadal, may ara man sila sang program because ang may ara man sila sang city population office. So cover naton ang kanan niya kawak kabaranggayan sang aton niya probinsya, ang aton niya program. We have this adolescent health and development program sang aton niya probinsya. Ara man ang aton niya responsible parenthood and family planning advocacy program. Sa aton niya adolescent health and development program, ara dira ang aton niya RACRAS, no, the responsible adolescent campaign to adolescent adolescent seminar, ara man ang ato niya magulang at anak pagsasamang ayos, ang ato niya living effectively with your parents advocacy seminar, ara man ang ato niya usapang barkadahan, ang ato niya you for you. So when it comes naman to the implementation, we are implementing the program in partnership and collaboration with the local government units from the barangays and the municipality. But as of today, kulang pagid ang ato niya support, support sa government, pero kinahanglan din nato niya ma-institutionalize ang mga local population offices to make it stronger sa aton niya advocacy program. Sa aton niya mga collaboration, we are collaborating with NGOs naton diri sa South Cotabato. Number one dira ang aton niya Mahintana Foundation Incorporated, ang aton niya Save the Children, ang aton niya mga existing NGO diri sa Lake Cebu kag sa Tivoli, ano? Ning OND he said. So may mga pipila man kita ka mga NGOs nga nagabulig man sa aton nga programa. But sa kadako sang population naton, no, diri sa probinsya sang South Cotabato, sa ginahambal ko na gani nga kinahanglan pagid nga i-strengthen naton ang implementation sang aton nga program pag-abot sa aton nga adolescent health and development.
0: Ano nga mga edad ang gina-target naton, ma'am, sa diri sa aton iyang probinsya para makonsentrate tong aton focus no sa sining mga kabataan?
1: So it's a holistic approach, ano, sabi nga ni Governor Tamayo, dapat walang sektor na maiiwan. So if we are advocating sa youth, dapat mag-advocate man kila sa mga ginikanan mismo. Kasi it's a whole total package. Hindi pwede nga ang ginikanan lang ang imo nga i-advocate. Itagaan sa advokasya, tapos sa mga kabataan lang. So kung naghatag kita sa advocacy sa youth, i-target man natin ang aton nga ginikanan, no? So ang aton nga mga programa, nag-start ina sa elementary pa lang gani, ginasudla na natin, no? Dira sa grade 5, grade 6. So dira na kita asa mag-grade 7, asa nga mag-usila mag-graduate sa high school. So those are the groups nga ginatagaan gid natong sang focus. So because of this increased fight sa aton nga very young adolescent, ang mga parents naman ang aton nga ginatagaan sang mas mabaskog nga advokasya.
0: Mhm. Ma'am Mel, basi mayara kamo sang message sa mga ginikanan nga nagapamati subong.
1: O sa tanang nga mga ginikanan nga nagapamati subong, I think it's high time for us to focus to our children, ano, what really matters kung kinahanglan naton sang pagkaon sa adlaw-adlaw, kinahanglan naton sang manami nga balay, ginadream, wala man sang ginikanan nga wala sa nagadream nga hindi matagaan sang maayo nga bottom lag ang ilang kabataan. But not to the extent nga masakripisyo man naton ang quality time, ang communication sa aton nga mga bata. Because the values, no, nga ginatawag naton, wala ina naga-emanate una sa tanan, dapat naga-emanate ina didto gid mismo sa sulod sang balay. Kaya the stronger the values nga ginatudlo sang ginikanan sa sulod sang panimalay, the stronger the values may ara ang aton nga mga kabataan. The often we communicate to our children, mas malayo sila sa mga disgrasya kabilang nadriman ang aton nga mga teenage pregnancy.
0: Kumusta hagid ang inyong mga kabataan, no? So importante gid ang communication naton sa ila. Ayan, thank you Ma'am Melanie sa time po nga ginhatag niyo sa amon diri sa DXKI. God bless you po. Ayan, ang ato nakaupod ang aton nga South Cotabato Provincial Population Officer si Ma'am Melanie Candelario Chiva, no? Kaga amo to ang reminder naton sa tagsa-tagsa ka mga ginikanan, no? Kita ang mga ginikanan, kita gid ang una nga giyas ang aton nga mga kabataan. Start them young, no? At an early age ipaintindi na naton sa ila, no? Ang mga bagay-bagay nga dapat nila maintindihan kaysa sa dito pa nila sa social media makita, no? Ang mga impormasyon nga ni kagambasi mali or lain ang ila mangingin interpretasyon kag pag-insindi kag ma-curious sila ma-intra sila sa mga hindi dapat ginaintrahan. So amo na nga at an early age dapat naton edukar naton sila, ginagiyahan naton sila, ginakumusta naton sila, no? Amo gin na ang pinaka-importante subong mag-guide gid maayo ang aton mga younger generation. Or else ang ila magiging teacher is ang social media, ang ilang mga abyan, no? Ma-pressure sila, no? Kaga mahilo sila. Alas 9:02 ang aton iyang takna abyan. Hindi naman magatakop ang aton iyang programa. Madamang salamat gid sa imong pag-upod. Pastora Jade, good morning sa mga friends naton sa Church of God Isulan. Mayad-ayad nga pagpamati. Yan, hello mandra kay Pastora Malu. Regards ko. Kaga kay Mami Vidra man sa Isulan, kay Ma'am Ivy, Sir Dennis, good morning dira sa inyo. At mga suki tanga tagpalamati, no? Sa Bugos nga Sultan Kudarat area man. Tugtob sa liwat, ini ang inyo amiga-amiga Joy Kawain Combatir sa pag-assist de rin ni Kuya Don. Mga dyan, good day. Nagabilin sa inyo sa mayang aga sa mga balita kag-impormasyon. Yato nabatian ang Diyos lamang aton pag-asaligan.

0: And you know, the shadow is really, really wide. In the same way at sunrise, the shadow is on the opposite side of the shadow during sunset. There is variation or shadow of turning. Pero sabi dito ng Bible, si God is the Father of lights, with whom no, there is no variation or shadow of turning. Sa Diyos, ang kanyang character, ang kanyang katangian ay parang tanghaling tapat. Hallelujah! Hindi siya nagbabago. Have faith in His promises. Oh, ito, napakahalaga. Ang mga pangako ng Diyos. For all the promises of God in Him are yes, and in Him, amen, to the glory of God. Two words, through us. Ang lahat ng mga pangako ng Diyos ay yes and amen, to the glory of God through us. Ang manifestation ng mga pangako ng Diyos, ang katuparan ng mga pangako ng Diyos ay para sa atin, dumadaan sa atin, dumadaloy mula sa atin, ng through us. Sapagkat tayo ang heirs of God, the joint heirs of Jesus Christ. Tayo ang mga tagapamana ng kayamanan ng Diyos. Tayo ang mga tagapamana ng katuparan ng mga pangako ng Diyos sa kanyang mga anak. Isa pang pangako ng Panginoon na napakahalaga, Hebrews chapter 13 verse 5, let your conduct be without covetousness, be content with such things as you have, for He Himself has said, I will never leave you nor forsake you. Meron pang isang interesting na verse. Isaiah chapter 49 verse 15, can a woman forget her nursing child? Now you would think she would not. And not have compassion on the son of her womb. Anong sabi ni God? Surely they may forget. Yet I will not forget you. Nandun ako sa Davao some years ago, naghihintay ng bus pauwi sa Marbel, sa aming bahay, sa Coronadal City. Naghihintay kami ng bus ng mahigit isang oras sa bus terminal. At nakaupo ako sa isang bench. Meron akong katabi na nanay na merong sanggol, mga 5-6 months old. At habang hinahawakan niyang ganyan, tumatayo siya, siguro nangawit siya. And then pagdaka, narinig ko na lamang na bigla ko, kalabog! Nakita ko na bitawan niya yung anak niya sa simento. Habi ko sa kanya na unsa man. Habi niya, nakatulog ako. Nakalimutan ko, nahawak-hawak ko yung bata. Siguro dahil sa kanyang pagod, naidlip siya, nabitawan yung bata. Umiyak lang umiyak yung bata, may bukol sa ulo. Salamat sa Panginoon na huminto rin yung bata after a while. Maaari na makalimutan ng isang ina ang kanyang sanggol. Pero sabi ni God, I will not forget you. That's about the promises of God. Have faith in His power. Isa sa mga katangian ng Diyos, attributes of God, is that God is omnipotent. Anong ibig sabihin ng omnipotent? Means God is all-powerful, na makapangyarihan na Diyos. In Psalm chapter 62, verse 11, that power belongs to God. Sabi ng ating Panginoong Yesus, all power, all authority is given unto me in heaven and on earth. Then, watch what Jesus did. Bago siya bumalik sa langit, sabi niya sa Acts 1:8, you shall receive power after the Holy Spirit is come upon you. On the one hand, Jesus said, all power is given unto me in heaven and in earth. And on the other hand, He said, I give you power. You shall receive power when the Holy Spirit is come upon you. So the question is, where is God's power today? The power today is in the church. The power today are in the children of God. God's power today is within you. You are not powerless. Meron kang kapangyarihan na binigay ng Panginoon sa iyo. Hindi ka dapat talunan. Hindi ka dapat isang wishy-washy na Kristiyano. Hindi ka dapat you're wallowing in defeat because you are a child of God. As such, you have power of the Lord in your life. All you need to do is activate your faith. All you need to do is to know who you are in God. Alam niyo po ba na ang isa sa mga problema ng mga maraming Kristiyano ngayon is they're having an identity crisis as to who they are. One of my favorite movies is The Man in the Iron Mask. Maybe you could watch that. I think I have a collection of that. I haven't watched it now for maybe a few years. But yung Man of the Iron Mask, mayroong isang bata na prinsipe, anak ng hari at reyna, dahil mayroon siyang kakambal, namili yung hari kung sino yung magiging successor niya. O siguro, ang ginawa nila magkasama, ini-mini-money mo, sino ang successor ko? Ito, so yung isa, para hindi ma-divide daw ang kingdom, itinago, linagyan ng maskara na bakal. Tapos nilagay sa bilangguan, doon na siya lumaki. At ang question na kanyang tinatanong araw-araw, sino ba ako? Bakit itinago nila ang aking identity? Bakit nilagyan ng asero, ng bakal, na maskara? Upang hindi siya makilala at upang hindi niya makilala ang kanyang sarili. Upang maitago ang kanyang identity. So, it so happened na yung napiling successor ng hari was a wicked king. So, ang istorya, the three musketeers, they devise a plan. Na they will do a switch during a party. So, trinaining nila yung nung tinanggal yung maskara niya, nakita yung sarili niya. Gwapo pala. Ang haba ng buhok, ang balbas. So, ginupitan siya. Sinabi sa kanya that you are a son of the king. Ikaw ang prinsipe. Sabi niya, no. At ganito ang gagawin mo. Ikaw ang gusto naming maging hari. Sabi niya, no, I can't. Mahihirapan ako. So, it came time that they did the switch. And to make the long story short, he was the good King Louis ng France. When it dawned on him that royal blood flows through his veins, when it dawned on him, alaman na niya kung sino talaga siya. That's what you need to have. Royal blood flows, spiritually speaking, through your veins. Sabi ng Bible, lahat ng tumatanggap kay Jesus, binibigyan sila ng karapatan to become sons and daughters of God. We are born in God's family and God is our Father. And therefore, there is power in your life. Just know who you are. You have the power of the Holy Spirit in you. Have faith in His power. Have faith in His plan and purpose for your life. I love what it says in Jeremiah 29:11. For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord. Thoughts of peace and not of evil. To give you a future and a hope. You know, God has a plan and a great future for your life. As I conclude this message, many people are still gripped with fear and hopelessness. As far as you and I are concerned, the journey ahead are full of uncertainties with its inherent troubles and challenges. Hindi natin hawak ang kinabukasan. We do not hold tomorrow what we know. Who holds tomorrow? But yan po ang ating pananampalataya. Alam natin, kilala natin kung sino may hawak ng tomorrow, ng kinabukasan. At alam din natin kung sino may hawak sa ating kamay. Walang iba kundi ang Diyos na buhay.
1: I believe that the Holy Spirit is speaking in your hearts this very moment about your need of Jesus Christ as personal Lord and Savior. I want you to pray this prayer sincerely. Lord Jesus, Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang sarili kong tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Ako po ay naniniwala na ikaw ay napaako sa krus dahil sa aking kasalanan. Namatay, subalit nabuhay na maguli upang bigyan ako ng bagong buhay at pag-asa sa buhay na walang hanggan. Sabihin mo, Lord, I thank you for saving my soul. This I pray in Jesus' name. Amen.
2: If you prayed that prayer, we believe you got born again. Please let us know by texting 0999-955-4211 or follow us on Facebook. You may also visit our website, www.wordofhope.ph. A Word of Hope can be heard Tuesdays, Thursdays, and Saturdays from 9 a.m. to 9:30 a.m. and on Sundays from 8:30 a.m. to 9 a.m. here at 1062 DXKI, the friendly voice of South Central Mindanao.
3: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Family Matters.
4: Good morning, magandang umaga, magandang araw sa lahat po ng ating mga tagapakinig, taga-subaybay dito po sa ating Thursday edition po ng Family Matters. Samahan niyo kami hanggang 11 o'clock. Of course, you are listening sa 702 DZAS at sa Facebook, sa YouTube at sa channel 185 Signal TV. I hope you can join us sapagkat ang ganda po ng aming pag-uusapan ngayon. Ako po ang iyong makakasama hanggang 11 o'clock, Ate Marlene Guillermo.
5: Ate Marie de Jesus, good morning.
4: Good morning. Salamat ang aking classmate ay sa wakas. Nandito siya, nakikita ko na siya sa Zoom. Kasi anyways, yung previous Thursdays, di ba classmate, ay hindi ka nakakalabas sa Zoom.
5: Picture lang.
4: Oo nga. Oh, but anyway, oh. Lahat my naman. Oo. So mga kaagapay, nandito na po si Ate Marie at kasama natin. Dati sa boses lang ang naririnig natin sa kanya. So I would like to greet naman Ate Marie, ating mga tagapakinig, taga-tune in sa atin, mga elderly, hello-hello po sa inyo. At nais kong batiin sa birthday, si Ching Dayot, birthday today. Si May Wezan, Akudili sa Davao, birthday din po niya, I think tomorrow. Si Ate Edna Basilio, bukas ang kanyang birthday. Happy birthday rin kay Yancy Hebionada, ngayong kaarawan niya 16th birthday. Salamat po sa buhay ninyo. Patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. And nais ko pong anyayahan ang ating mga kaagapay sa June 6, Saturday, 78th anniversary ng FEBC, ng Far East Broadcasting Company. I hope you can join. Magkita-kita kids tayo sa Green Hills Christian Fellowship from 8 to 12. I hope you can join us there. I-celebrate natin ang kabutihan ng Panginoon sa FEBC for the past 78 years. Ate Marie, mayroon ka bang babatiin?
5: Ayo, oh, happy birthday sa aking andam nag-birthday ng May. Alam ko nag-birthday ang aking pamangkin. Tapos si Naomi. At ganun din si May Ann ay nag-birthday din. And then at the same time, ay naku, may mga bagong apo kay Jay and Galilee Vicente. At ganun din kaya, pero mag-one year na si si V, yung anak ni ni Naomi.
4: Mm-hmm. Ayan po so, ang Ayan po ang pagbati ni Ate Marie. At ngayon naman, Ate Marie, nais ko lang pong anyayahan ang ating mga kaagapay Sa June 27 naman ay meron pong family conference. Ito po ay organized ng Back to the Bible Philippines. Yan po ay paanyaya para po sa ating mga tagapakinig, especially those who are just nearby dito sa Quezon City. Gaganapin ang family conference on June 27, Saturday, from 8 o'clock in the morning hanggang 3 p.m. Ang gaganapin sa Faith Baptist Church, number 4 Bulletin Street, Corner West Avenue, Quezon City. At ang mga speakers, si Dr. Joyce Piapgo, Pastor Jebo Bansuelo, si Dr. Manrique Tan Pascual, Pastor Ken and Dr. Benny Guillermo, Lorraine Begiras, at yan po ang mga speakers natin. I hope you can join. You can call sa Back to the Bible Philippines for the details. 0933-824-1475. 0933-824-1475 or sa landline 8242-1265. Hanapin nyo lang po si Helen. Yan po ay panawagan ng Back to the Bible. Ito po ay pangatlo ng family conference. At sana po ay makadalo kayo. Ang registration is 400. Kasama na po ang lunch doon. So, di ba? Kasama na ang lunch. So, I hope you can see you there para po sa ating pong family conference. Ayan. So, nagpapatuloy po tayo sa ating pong pag-uusapan ngayon. Ang topic po natin ay letting go, experience freedom. So ano po yung mamaya ng konti? Ano po ba yung i-let go natin at magkaroon tayo ng mga kalayaan. Ayan. Anyway, kalayaan. Ate Marie, basahin ko sa English ang Isaiah 41:10. Siguro memorize mo 'yon sa Tagalog, tama ba?
5: Bilib mo sa akin.
4: Sige, nais kong basahin po ang English ng Isaiah 41:10. At one of my favorite verses po ito, di ba? Ang ganda. Ang sabi po dito, mga kaagapay, "Don't worry, I am with you. Don't be afraid, I am your God. I will make you strong and help you. I will support you with my right hand that brings victory." Yan po ay kinuha sa easy to read version. O di ba, ang ganda? So sa Tagalog naman, ang Biblia, di ko alam kung mababasa ni Ate Marie. Kung hindi, mahirap siyang basahin. Ako na lang, Ate Marie, magbabasa.
5: Okay?
4: Sige. Nahihirapan ang lola magbasa. Anyway, ito po ang sinasabi sa Tagalog. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa inyo. Huwag kang manglulupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Aking tutulungan ka. Oo, aking gagalayan. Gagalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Ate Marie, ang lalim naman sa Tagalog. Diba?
5: Alalayan.
4: Alalayan ba yan? Okay. Alalayan. Okay, yan. So, Ate Marie, ano ang reflection mo dito sa ating salita in relation po sa ating i-discuss ngayon na ang sabi po, letting go, experience freedom. Ayan.
5: Alam mo, very positive kagad na bumad na sa Isaiah. Say, di ba? Yung bang huwag kang matakot. Mm-hmm. So, dito, ay ang assumption ng Diyos ay talagang ang tao matatakotin eh. Maraming
4: okay,
5: bagay kinatatakutan natin. Kaya pinasimulan niya na huwag kang matakot. At tapos, ay kanyang pinanggitan yung mga bagay na kanyang gagawin sa atin. Yun na yung aalalayan. Ang imagine ko dito, naalala mo noon, sino ba yung talagang ginawa kanyang dalawang kamay para pagka nakataas kasi yung kamay, mananalo sila at
4: mababa
5: kasi yung pag bumagsak yung matatalo, di ba, doon sa labanan. Kaya ganong klaseng pag-alalay ang pangako sa atin ng Diyos na para hindi tayo mabuwal, para hindi tayo makagawa ng anumang bagay sa ating kinatatakutan. Ang pangako sa alalayan niya tayo. At hindi lang doon, yung mga inanod din niya na yung na tandaan natin na ang kamay na umaalalay sa atin, yung nagsusuporta sa atin, yes, ay mapagtagumpay. Victorious and righteous.
4: Galing, ano? Napakabuti ng ating Panginoon at ang pangako niya sa atin, nilikha niya tayo na may kasamang pag-asa, may kasamang assurance na hindi tayo niya pabayaan. Lalo na ikaw, kaibigan, na nagtitiwala sa ating Panginoon. Sabi nga, di ba? Don't worry, I am with you. Don't be afraid. Lalo na ngayon, sa kalagayan po ng ating bansa, panindigan po natin na ang magtatagumpay po ang katotohanan. So, sabi ng Panginoon, don't be afraid. I am your God. I will make you strong and help you. I will support you with my right hand that brings victory. Ayan po ang ating verse for today. And I hope we are able to memorize that, mga kaidara namin ni Ate Marie. At ang ganda po ng promise ng Lord sa atin. At nais ko din pong batiin ang ating mga tagapakinig. LV Maliari, thank you for joining. Zinaida Ranieses Velasco, si Amy Chudoro from Linwood, Washington State, thank you for tuning in. Karen Damian from Tokyo, salamat din kay Avi Dailo, thank you so much for joining. LV Maliari, of course, si Zinaida Velasco at si Esmeralda Rotamola, si Calbo, thank you so much for tuning in. And si Phyllis Gon Ruth, kasama din natin si Rosalinda Manzano, Leonida Rubio, thank you so much. And of course, happy Mother's Day daw sa lahat ng mga nanay nakikinig sa atin. Hindi pa huli, di ba? Araw-araw ay magiging Mother's Day. Ayan, Ate Marie, sa ating pong pag-uusapan ngayon, letting go, experience freedom. Alam niyo po, mga kaagapay, when we turned 60, 'di ba? Retirement stage na 'yon. Para bang nag-shrink na yung ating mundo. But you know what? It's a stage of refining it. Kasi marami sa atin ay some things are worth holding on, 'di ba? May mga bagay-bagay o karanasan tayo na we keep on holding on to it. So minsan na di-drain tayo kasi yung iba ay negative. Di ba, Ate Marie?
5: Oo. Yung ang pagka-describe dito eh, holding on tightly. Talagang kitikit. Ayoko walan. Naalala ko rin na may ibon. Na dahil sa hinawakan ng may ibon, ayoko walan. Namatay yung ibon. Mm-hmm. Kaya ganun din dun sa mga bagay na ating hinahawakan ng may ibon, ay mapawala din yan. Dapat hindi na magkakataon na wala tayong choice, kundi pawalan.
4: Mm-hmm. Kasi pagka mga maipit po yung mga, halimbawa, in example, Ate Marie, yung ibon, pag hawak-hawak natin ay gustong kumalas yung ibon, mahigpit ang hawak natin, ay mamamatay po yun, machu-choke. Pero pag pagkawalan natin, paluwagan natin ang ating kamay, magkaroon po sila ng kalayaan. So katulad sa atin, mga kaibigan, marami po tayong pinangahawakan that we have experienced in the past, lalo na po yung negative, ano? Ito po yung mga bagay-bagay, few worth letting go, na nais naming i-identify at ma-identify mo rin, kaibigan, kung ano-ano yung mga negative na you need to let go. Ang una po dito, kaagapa, is the need to please everyone. Ate Marie, di ba? So parang, Ate Marie.
5: Oo, yun yung ano eh. Kasi para bang, dahil may edad na tayo, gusto natin, matutuwa sa atin yung ating kapwa. Mm-hmm. Lahat ng tao. Mm-hmm. Kasi nag-aalala tayo na baka kung hindi natin sila mapi-please, ay lalayuan tayo or iiwan tayo.
4: So isa po yun na kailangan natin i-let go, mga kaagapay, the need to please everyone. Hindi po natin mapi-please lahat ng tao. Siyempre, mayroon laging mga negative dyan ng pananaw sa atin. Pero just let go. At ang pangalawa kasi, old grudges, mga kaagapay. Old grudges and long-held resentment. Diba, Ate Marie? Yan po ay nakakasakal sa atin kapag if we hold on to old grudges, carrying bitterness is heavy. Diba, Ate Marie?
5: Ay, oo, parang ano, kung kailan pa yan eh, kung kay Eric maliwat yan eh, parang ano, pasa, hindi
4: Oho.
5: ubas. Hindi
4: Oo
5: ba,
4: nga, di ba?
5: patutang mukha mo kasi yung napaka-bitter mo, yung ganon, hindi ka mangiti. At hindi lang yon yung dahil sa, alam mo, yung nag-hold ng grudges, ng nasama ng loob. Hindi man galit ha, isang man ang loob na inikim-kim, ay karaniwan siya ang nabibigatan eh. Di ba? Siyang nabibigatan yung may mga grudges na itinatago. Kaya hindi maging masaya ang kanyang buhay. Dahil talagang nandun pa rin sa kanyang loob.
4: So yun mahalaga, di ba mga kaagapay, ay matuto tayo magpatawad at kung anuman po yung sama ng loob natin, especially Ate Marie, di ba, the people we love most ay minsan yun ang nakakasakit sa ating damdamin. Yung mga in-laws natin, yung mga daughter-in-law or son-in-law or anak natin o mga apo, mga pamangkin, mentioning about relatives, ano, I praise God, very exciting yung aming reunion last week sa Davao after ng broadcast natin last Thursday. Ay diretso ako sa airport dahil meron kaming reunion doon sa Davao, and I'm so glad that my family, mga anak ko, in-laws ko, apo ko ay nakasama ko doon. First time ma-meet ng aking in-laws ang aking clan. So masaya po kami at I praise the Lord dahil yung aking mga ninuno ay mga believers, mga Christians, ano? Kaya daladala po ng yung legacy ng aming mga ninuno ay na experience po namin ngayon yung legacy nila. So anyway, so all grudges and long-held resentment ay alisin po natin yun. Kung mayroon po kayong hawak na ganun, hindi kayo makawala doon.
5: Makawala.
4: Kailangan po makawala po tayo doon, ano? Kasi ang pangatlo, Ate Marie, is comparing yourself to others. Mayroon bang tendency tayo mag-compare sa ibang tao, Ate Marie? Mayroon ka bang example dyan?
5: Oo, kasi hindi ba may pagkakataon? Ito ay yung ano, kung hindi ka nasisihan sa iyong sarili, hindi ka nasisihan sa iyong buhay. Halimbawa, ang tingin mo, hindi ka maganda. Kagaya ng ano, kagaya ng classmate ko na ang kanyang maintenance ay beauty lang. No? Eh di, kung halimbawa ko, ako yung tao, ano, higitin, ikukumpara ko, buti pa yung classmate ko, beauty maintenance lang. Ako, takot-takot na gamot, yung gano'n. So, kung palagi na lang akong gano'n, ikukumpara ko, o kaya yung akin, sasabihin na, ay, naku, ang classmate ko, buti pa siya. Ang dalas-dalas niyang mag-travel, kung saan-saan siya napupunta. So, ito yung ano, mahalaga na mayroong contentment na sa ganun, mahihinto ka na ikumpara mo sa iba ang iyong sarili.
4: So, ibig sabihin, Ate Marie, is at this stage sa ating buhay ay acceptance level na po tayo. Kung ano po yung ating sitwasyon ngayon, ay wag na po natin i-compare sa iba, kasi kapag nagko-compare po tayo sa ibang tao, it will cause us, ano yun, anxiety, discontentment sa ating kalagayan ngayon. So, just accept what level you are at the moment. Yung iyo pong status ngayon, yun po ay biyaya galing sa Panginoon. And of course, ang number four na nais kong sabihin na sa ating mga kaagapay na let go para ito po ay magkaroon ka ng freedom, ay yung takot sa pagbabago, fear of change, di ba, Ate Marie? It's tempting to hold on to the familiar, but you know, growth doesn't stop at 60. New habits, friendships, even careers are still very much possible. So kung may pagbabago, 'di ba, Ate Marie, what are the common fears na kinakatakutan ng ating mga kaedaran, mga kaedad natin? Ano yung common fears na na-experience po ng ating mga elderly? Na-experience po ng ating mga elderly?
5: Kasi yung mga kinatatakutan natin yung ano yung halimbawa dahil talaga naman ay napahirap talaga pag hindi ka take it.
4: Oo nga, oo.
5: Kaya, nahubuti na lang yung aking, ano, yung aking apo sa pamangkin, ang usay-usay niya, nagloko ang aking cellphone, ay siya ang, ano, naanlis niya yung lahat ng mga pumapasok na, ano, na mga risk. Kaya, dito, kung ayaw ko ng change, ay, wag na lang, hayaan na lang yan, wag na lang akong mag-cellphone. Isang panahon na ito, hindi pwede, di ba?

0: Hindi po yun. Na kailangan natin palagi. At hindi lang yung change na halimbawa, ay naku, marami kagabi ang ano, nahirapang matulog na wala ng kuryente. 2 hours. Lulang kami ng kuryente 2 hours. Kaya kala namin 1 hour na may. Kaya yung mga ganon, eh, kung ayaw mo makaranas ng ganon, eh, nagbigay niya ng warning na talaga paminsan-minsan ay may distribution ng ano, ng pagkakat ng ano, ng power. Dapat maganda. At kami hindi handa. Hindi nag,
1: Oo.
0: ano, hindi nag, ano tawag dito? Hindi nag, nag, ano, ng the power bank, yung gano'n. Kaya, talagang madaling maubos ang ano. And yun, o yun, naisip ko, ay bahagi nag-change ang mawawala na kuryente. Kailangan, pag ako lumabas, bumili ako ng flashlight.
1: Yeah.
0: Na
1: Ito
0: may
1: yan mga
0: battery.
1: So
0: Hindi na
1: dapat
0: yung discharge. Kasi pag-discharge, ano yun, madaling mawala, madaling maubos din.
1: Okay. So dapat ngayon mga maraming pagbabago mga kaagapay ay tandaan po natin ano na yung change ay alam niyo yon may kasabihan the only change that cannot change is change. 'Di ba? The only thing that cannot change is change. Tama ba yung
0: quotation
1: ko? Ang
0: nga daw ng FEBC forever change.
1: So, ang change will always be there. Kaya tanggapin po natin mga kaagapay, mayroon talagang pagbabago sa ating kalusugan, pagbabago sa technology, sa ekonomiya, sa politics, ang dami-dami pong nagbabago sa atin, di ba? So, we just have to go or dance with the music. At siyempre, alam mo natin kung hanggang saan ang atin pong contribution sa mga pagbabago na ito. So, accept that there is always change. At ang paglima, Ate Marie, that we need to let go is the pressure to be quote-unquote perfect, di ba? Para bang ini-expect sa atin na mga nagkakaedad na kailangan mabuhay tayo ng may perfection sa ating buhay. Pero alam niyo po, perfection is exhausting and unnecessary. Diba? Ang kailangan natin is authenticity. Being real, even with flaws, is far more meaningful, Ate Marie, diba?
0: Oo. Ang perfect lang daw yung may pangalan na perfecto.
1: Oh, siya lang yun.
0: Perfecta. Hindi ba? Yun ang palagi yung pero ano, hindi ka pwede perfecto. Ang pangalan ni pa si Maria.
1: Oo nga, tama, di ba?
0: Hindi ba? Oh, kaya yun yung tanggapin natin na talagang kahit na anong pagsisikap ang ating gawin, hindi natin maa-attain yung pagiging perfect kasi pag nasa langit na tayo, yun.
1: Yun, oo.
0: Yung hindi na magkakasala, hindi na maiingkit, hindi na ipupumpir ang sarili sa iba, di ba?
1: Right,
0: eh,
1: right.
0: Nasa langit na tayo, no? Kaya kung
1: oo.
0: Gusto mong maging perfect, start going to heaven. It's your ride.
1: O, di ba? So, mga kagapay,
0: oh.
1: we can never attain perfection here in the world, sa ating buhay ngayon. Sabi nga ni Ate May, kung gusto natin ay perfection, punta na tayo sa langit, di ba, Ate Marie? Nandun lang ang makakaranas na ng perfection sa langit. At ang sunod, bago tayo mag-break, Ate Marie, is ito, you need to let go and experience freedom. Number 6 is regrets. You cannot change. Ayan, Ate Marie. Ano ba yung mga regrets na pinagdadaanan ng mga kaidara natin? Regrets in the past. So, kailangan natin po, reflection is useful, but dwelling is not. What matters most is how you choose to live forward. So, Ate Marie, ano sa palagay mo yung mga regrets na sa mga nakakausap mo, sa churchmates mo, or sa ibang mga kaibigan mo, regrets ng mga elderly?
0: Karaniwa na mga pinagsisihan natin ay mga bagay na hindi natin nagawa. na sana ginawa natin. Halimbawa, yung pagsasabi ng I love you palagi.
1: Yes, yes.
0: Sa mga mahal natin sa buhay, ay hindi natin nagawa. Tapos, kinuha na siya ng Panginoon. Doon tayo may nagsisisi. Hindi ko nasabi. Tapos habang natingga doon sa kabaong, nakakaiyak na iyak na ano, I love you, nanay. I love you, kapatid. I love you. Yung gano'ng mga bagay. O kaya yung regrets na yung hindi natin na naalaga ang maigi yung ating anak or apo. And then tapos, nagsilaki, humiwalay na sa atin. Eh, hindi na natin pwedeng kilitin na mag-stay sa atin. Kasi ano na eh, mamalalaki na eh, lalo na kung nagsipag-asawa na. At saka yung isa pa sa regret ay yung hindi na share ng gospel, ng salita ng
1: Diyos. Wow.
0: Yung legacy ng faith ay hindi na ibigay sa kanila. And then, pagka para tayo magkakataon kung wala na sa atin o kaya naman kung mabuti na mabuti na ano na sana ay nakakilala siya sa Panginoon kung siya ay nauna sa atin eh yun yung mga mabibigat na pinagsisisihan natin.
1: Yes, yes. So sa ating
0: mga isa regret ko yung ano matanda na ako nung pag-ingat ako sa aking health.
1: Mm-hmm. So yun, para sa ating mga kaagapay, pinakamatinding regrets kapag hindi natin po na-share ng gospel yung mga kamag-anak natin, in-laws, ano, at sila ay nahiwalay sa atin, tapos ay sumakabilang buhay, at yun po ang nakakalungkot. Yung regrets talaga, that's the most guilty experience para sa mga elderly kapag hindi po natin na-sharean ang mga loved ones natin. So I hope dun po sa ating mga kaagapay ngayon, mga kaibigan, ay meron pa po tayong time, meron pa tayong panahon upang ma-share natin ang salita ng Diyos at maaaring buhay natin ay living testimony of God's goodness, living testimony of the salvation that we have experienced. So ngayon naman, Ate Maria, ang ating pong special feature for today and the song?
0: Ang ating special feature every Thursday, Happy Bahay, Happy Buhay ng mag-asawang Bong at Claire Pineda. At pagkatapos nito ay ang awiting Si Kristo ay Sapat.
1: Ayan po ang ating mapapakinggan. Magbabalik po kami ni Ate Marie para ipatuloy namin i-discuss ano pa yung mga pointers na malaman natin yung letting go, experience freedom. Babalik kami mga kaagapay.
2: Happy Bahay, Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway bahay, Happy Buhay!

0: Hi! Welcome to Happy Bahay, Happy Buhay, Usapang Mommy Edition. Tapos na yung Mother's Day, pero I still want us to talk heart to heart. Kasi di ba bilang mga mommies, ramdam natin talaga yung mga struggles ng anak natin. Tayo yung nakakaramdam kapag may pain sila, kapag meron silang mga problema, kapag may mga heart's desire sila, kahit di nila sinasabi, alam natin, di ba? And kung kaya nga lang talaga natin ibigay sa kanila lahat, gagawin natin. But the truth is, may mga bagay that is really beyond our control. And that is why we pray. I want to give you 3 encouragements lang para sa mga mommies dito na nagdadasal talaga everyday para sa kanilang mga anak. Unang-una, God hears your prayers. Minsan, feeling mo tahimik ang Panginoon, walang nangyayari sa dinadasal mo para sa anak mo. Pero alam mo, God can see you. God can hear you. Siya nga si Elroy, He is the God who sees. Kaya even if feeling mo hindi ka napapakinggan ng Panginoon, trust in the Father's heart na kung ikaw, Mommy, you know what's best for your children, lalo na ang Panginoon. Second, God is working even when you don't see it. Kapag hindi mo nakikita ang kamay ng Panginoon, trust His heart that behind the scene, He is moving in your child's life in ways we cannot control. And third, don't lose hope. Ako din, ang dami kong dinadasal para sa 4 kong anak. And sometimes, madaling panghinaan ng loob kapag hindi mo nakikita na nasasagot agad yung dasal mo. But you know what? Let's not lose hope. A mother's prayer is very powerful. Kahit nasa ng anak natin, our prayers can reach them. Kaya naman, mga kaagapay na mommy, tandaan natin, motherhood is not just about what we can do. It's about what we surrender to God. So keep praying, mga mommies, because God can see us. Lagi nating tandaan na ang mag-asawang sabay manalangin na pagtatagumpayan lahat ng suliranin. Ito po si Claire Pineda para sa Happy Bahay, Happy Buhay!
1: Happy Bahay, Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay!
2: Yung uncle ko, ayaw nila yung presence mo dito. Bukas na bukas, gusto niya na umalis kayo. Or else, pupugutan ka ng ulo.
3: In the heart of the Sierra Madre Mountains, a missionary faced a chilling ultimatum. Leave by morning or lose his life. But what led him to this moment of faith and fear? For over 4 decades, Pastor René Tanhusay walked the rugged paths of missions work. Through mountain trails and now through radio ministry, he has carried the gospel to the Bugalot people, once feared, now forever changed. His radio program, Balitok Madbesilid Nima Sierra Madre, which means Gold in the Sierra Madre Mountains, is heard over 1143 DZMR Missions Radio from Santiago City, Isabela. Spoken in the Bugalot language, the program brings the message of salvation to those who have never heard and strengthens the faith of those who have.
4: Pansaysay ang kasin mga Panginoon and bayaan siya siyan lagyo madiyot
2: siya. Na-challenge ako sa life ng mga missionary. At gusto ko rin maging part ng gawain ng Panginoon sa dako ng kabundukan. Ako ay tumuloy dito sa Neutral School of Mission. Naging trainee ako sa Kalanguya at sa ibang mga lugar, hindi sa Bugalot. Kaya papasalamat ako.
3: Pastor René felt God stirring his heart, a call to serve. But even in his obedience, he had one request.
2: Sabi ko, Lord, I want to be a missionary. Huwag lang, Lord, sa mga Bugalot tribes kasi mga headhunters sila.
3: The Bugalot, once known as the Ilongots, were fierce warriors of the Sierra Madre, spanning Nueva Vizcaya, Aurora, and Quirino provinces. Before hearing the gospel, they practiced headhunting as a ritual of dominance and sacrifice. Assigned to the Kalanguya tribe, he breathed a sigh of relief, thinking he had avoided the headhunters. Or so he thought.
2: Noong ako'y pinadala sa Kalanguya, binata pa ako noon, ay talagang tuwang-tuwa ako. Sabi ko, Lord, sinagot mo yung aking prayer. But after marriage, dahil siya ay pinadala ng mission doon sa mga Bukalot nung dalaga pa siya, yung calling niya that time ay gusto niya pa rin bumalik doon sa mga Bukalot. First time na nag-land kami sa Gingin, andun yung mga Bukalot, sinalubong kami, nakabahagi. Sabi ko, Lord!
3: As the months passed, seeds of faith began to grow.
2: Yung mga tao, ginawang kami ng bahay. Talagang tinulungan kami ng mga tao. We're so grateful dahil itong mga taong ito naman, mga tribo, ay uhaw na uhaw din sa salita ng Panginoon.
3: A church was built and lives were changed. But another test.
5: At iyakan. Mga simple at seryosong issue, ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
6: Nagbabalik po ang Thursday edition po ng Family Matters. Ako po ang Ate Merlin Guillermo.
7: At Ate Marie De Jesus.
6: Ayan, so napakaganda po ng ating pinag-uusapan ngayon. I hope yung ating mga tagapakinig ay mayroon po kayong natututunan tungkol po sa letting go, experience freedom. At mayroon pa po mga idagdag namin sa inyong mga kaagapay. But before that, I want to greet naman Leonida Rubio, nakikinig sa atin, Marivic Dichoso. Thank you so much for joining in, Yevesti. Mapayapa at mapagpalang araw po sa lahat ng tagapakinig. And si Leonida Rubio from Calvary Baptist Church, Bacoor, Cavite. Hello po sa inyo dyan, mga kaagapay. And salamat din kay Lynn Mandap. Blessed morning. At sa inyo pong, siya po ay taga Davao City. Hello, I was there last Sunday. Nag-speak ako sa Turil Capital Alliance Church, Mother's Day. Hello kay Ernie Tadeo. Epifanio Salvador, good morning. Nakikinig sa PM Radio. LB Castro, Erna Danganan. Salamat din kay Sally Colina. Si Feg Grafil Cesar, thank you din sa pag-tune in sa atin. Nakikinig ngayon, watching from Taguig City. Edith Belen, good morning. And Jem Ma is watching from Santa Rosa, Laguna. God bless po. Jiscora Arca, thank you din sa pagkinig. Cory Alejandro, hello po sa inyo. At si Tristan Gulay, Thank you din sa pag-tune in. Of course, si Grace Mariano. Hello kay Grace. Yan po sa Bulacan. Helen Esther Mera. Blessed Thursday sa Family Matters. Josephine Reyes Uzon. Thank you for tuning in. And sabi ni LV Malyari, true po, Ma'am Merlin, talaga pong nakakalungkot pag hindi natin na-share ang gospel first sa ating family about salvation. Totoo yan. Sabi nga natin, Marie, matinding regrets kapag hindi po na-share yung mga kamag-anak natin ng salita ng Diyos at tungkol sa kaligtasan through Jesus Christ. So, pinagpapatuloy po natin ang ating pong topic about letting go, experience freedom. Ang number 7 kasi, Ate Marie, clutter. Yung physical and emotional. Anong ibig sabihin dito? Yung kailangan po ma-declutter natin. Ano ba yung sinasabi natin? I-declutter natin ang ating sa kalusugan natin, ang emosyon natin. Sobra-sobrang daming iniisip. Sige.
8: Ang clutter kasi, maraming kalat. Diba?
6: Uh-huh. Oo nga.
8: Nalat. So pag sinabi natin physical nalat, ito yung ano, yung bang yung wala sa tamang lugar ang mga bagay-bagay.
6: Mm-hmm.
8: Kung saan mo bago na lang yung ganon. Kaya tuloy pagkakailangan mo, hindi mo makita. Ako minsan ano eh, talagang kailangan bumalik ako sa ating mga pinunahan dito sa lugar. Sabay lang naman ah. Kasi hindi makita sa lamin po.
6: Mm-hmm.
8: Kaya ang ano doon, kinakailangan ay mailagay sa ayos ang ating mm-hmm. kapaligiran. Tapos, mm-hmm. pag sinabi emotional clutter, ito yung ano, ang dami mong mapabigat
6: mm-hmm.
8: sa buhok. Mm-hmm. nagmumula mo pa rin hanggang ngayon. Eh, halimbawa, yung marami kang masama ng loob, pagpala na natin, pwede na naman natin pawalan yun, di ba?
9: Yeah.
8: Bakit
9: oo.
8: Natin itiis na ano, nagdala-dala pa natin habang buhay, samantalang pwede naman na pawalan na natin yan. Eh, hindi ba ang sarap ng buhay, araw-araw, kung lahat ay maayos, emosyonal at saka physical.
9: Imagine mo kagapay ano, negative pala yung isang tao na isang elderly, hindi alam kung saan siya mapuesto o kaya ang daming sa loobin na napaka-negative ang emosyon, ano ba? At kung ito po ay patuloy nating pinanghahawakan, patuloy natin inaangkin ano, it would cause anxiety, depression, di ba? So I hope that we will release all the negative emotions and then wag na patong-patong kung ano yung emotion natin kasi nakaka-destroy, nakakasira po sa ating pagkatao bilang matanda na or, you know, elder.

0: Really. At ang sunod kasi, mga kaagapay, isa din na kailangan i-let go natin and experience freedom is yung toxic relationships. Ano po ang ibig sabihin ng toxic relationships? Diba? Ito po yung mga relationship natin in the past na yung laging negative ang kausap natin. Laging negative ang ating sinasabi. Diba? Or yung mga kaibigan natin, laging negative ang mga ini-inject sa atin, kaisipan natin, di ba, Ate Marie?
1: Oo, yung ano, nakaka-stress. Ang lahat, pagka pag-close sa kanya, talagang may stress ka ng gusto. Kaya dito, ay yung hindi masama na dumistansya. Na dumistansya sa mga tao na toxic ang epekto sa iyong buhay. Kasi pwede mo naman ma-enjoy ang iyong buhay araw-araw. Pwede mo naman ma-enjoy ang iyong sarili. At pwede ka naman na matimik, di ba? Na yung mga bagay na hindi mo kinakailangan gawin, eh, pwede mo hindi gawin kung ikaw ay nakadistansya sa kanila.
0: Ayan, baka agapay, ano? Baka naman kasi tayo din ay nagkukos ng negative influence sa iba. No? Tingnan din po natin ating sarili kasi baka naman tayo po yung nagdadala ng negative na mga balita, negative na attitude, negative personality sa ibang tao. So tayo ay nilalayuan ng mga tao, di ba? Nilalayuan tayo ng mga kaibigan kasi tayo yung nag-i-inject ng negative emotions sa ibang tao. So let's search ourselves. Are we a positive person ba tayo? Hindi po negative ang ating mga outlook in life. Kasi pagka positive po lagi ang ating mga pananaw sa buhay, lalapit po ang mga tao sa atin. Kaya yung sinabi natin kanina, sayang kapag hindi na share ng gospel ang mga kamag-anak kasi baka ang buhay natin ay nagre-reflect ng napaka-negative ng ating attitude, negative ang ating pamamaraan ng pamumuhay. So sana po ay yung toxic relationship tayo mismo ay magiging positive influence sa ibang tao. So that people will come to us, they will ask advice sa atin. I'm glad Ate Marino kasi maraming minsan tatawag sa ate, sa akin. Hindi naman sinasabi na ako ay very positive, no? Mayroon din mga negative attitude ang Ate Merlin. Pero I'm glad that people remember me when they have problems. Katulad kagabi, dalawa po yung tumawag sa akin na kailangan ko daw ipag-pray. So I praise God for that influence sa mga listeners natin, sa mga kaibigan, na kapag ka mayroon silang kailangan ipag-pray, naiisip po tayo. Naiisip ikaw kaibigan na ito po si nanay na ganun, a churchmate, siya ay hingan ko ng panalangin. So napakaganda po, 'di ba? Na tayo po ay magandang influence natin kahit po online prayer lang.
1: Karaniwan yan rin. Prayer lang tayo, 'di ba? Samantalang sila na siyang kasama o kaya yung may direct na connection, sila yung pwedeng magpaalala ng tungkol sa mga spiritual na bagay. Kagaya nung mayroong biglang mag-message, pag-pray yung kanyang anak, ako, yung ganyan, na sana makakilala sa Panginoon o kaya sana bumalik sa Panginoon. Eh, siyempre, sasagot naman ako, yes, I will be praying, yung ganyan. Pero ang pag na mag-commit ako na ipag-pray ko, ay binigyan ko ng paalala na ikaw mismo ang siyang pwede na magsabi sa kanila. Nung kasi Sunday, natuwa ako, mayroong na-testimony na nag-attend ng camp. Hindi niya isinier yung kanyang karanasan ng pagbabago sa camp. Alam mo, isinier the influence of her mother.
0: Wow.
1: Kaya balik loob sa Panginoon. Kaya siya nakakilala sa Panginoon. Kaya siya muling nagsimba.
0: Okay, very good ano.
1: So iyon yung ano, talagang tayo ba rin nakapamilya ang maaring diretsuhan na makapagsasabi sa kanila.
0: So yun mga

0: tell ourselves, diba? Parang huli na, matandaan ako, hindi ko na kayang gawin yan. Ate Marie, mayroon bang mga naiisip yung ating mga kaibigan na ganun? Huli na, lahat, wala na.
1: Pag nagsalita ka ng huli, ibig sabihin, no, tinutuldukan mo na buhay mo. Wala ka na.
0: Lalo na kasi marami sa ating mga elderly nakikitira sa mga anak. So parang marami kasi akong napapanood ano, na vloggers or mga experience sa mga elderly, how they are rejected. Nire-reject sila ng kanilang mga anak, lalo na sa Western culture. Ano, kapag nandoon nakikitira mga magulang sa kanilang anak, ay parang sinasabi na, you're too lazy. You should get out of this place, ano? Pero sa atin, sana po, ay huwag po tayong mag-guilty, no? Huwag tayong mahiya na kailangan natin magpahinga. Diba, Ate Marie?
1: Oo. Ang ano naman, eh, hindi naman, masama naman yung doldo-doldong pahinga, diba? Ang ano lang, yung parang kumaan-gaan ng iyong katawan, nasa gayon, ay pag mayroon na ulit na isip na gagawin o itutulong mo sa iyong tinitira na anak, ay malakas uli ang iyong kalakasan para para mayroong
0: So yan mga kagapa, yun po ang nabanggit natin, mga bagay-bagay na let go natin para maka-experience tayo ng freedom. Sampu yun mga kagapa, nakikita nyo po sa screen, sa Facebook at saka sa YouTube. Ngayon naman, stay tuned pa rin kayo dahil ang atin pong pag-usapan ngayon, how to let go and trust God. So mayroon po tayong biblical mga verses na makasupport po sa atin. But before that, I would like to greet si Peter Lynn Sanchez, nakikinig sa atin ngayon sa Jeddah, Saudi Arabia, Luz Aguilar, listening from Munting Lupa, Real Swervo. Thank you din sa pag-tune in. Si Uning Umali, thank you. Bernadette Tiradura, praise the Lord for tuning in. And kasama din natin si... kasama din natin, yes po, sabi ni Elvi Malyari, yes po, dapat maging positive ang sinasabi natin para maging encouragement tayo sa ibang tao. At of course, it manifests in our life as a good Christian. So yan po, ano, minsan kahit hindi tayo magsalita, nakikita. Sally Kamba, hello Ate Merlin, nakikinig sa atin si Sally Kamba. Thank you so much sa inyo pong pag-tune in sa atin. Yan. Ate Marie, ngayon naman, ang advice natin, how to let go and trust God. Parang hirap natin yung mga sampung mga bagay-bagay na maaring nasa atin pa rin, di ba? Pero ito po, ang number one, how to let go and trust God. Number one, acknowledge to yourself that your way is not working and it's not making you happy. Kasi sabi sa 1 John 2:17, the world is passing away, the world is passing away, and with it, it's lust, the statement, pursuits and ungodly longings. But the one who does the will of God and carries out his purposes lives forever. So yun po ang Sally Kamba is enjoying daw ang kanyang senior retirement as elderly as OFW. Hello po sa inyo dyan sa Japan, Sally Kamba. So yun, Ate Marino, acknowledge to yourself that your way isn't working and it's not making you happy. Ayan. So, ano ang masabi mo dito? Ma-advise mo sa ating mga kaagapay?
1: Sabi nga natin, ano eh, ang mundo ay patuloy na lumilipas, di ba? So tama. Dito, napansin mo na ang iyong pamamaraan ay hindi siya nag-workout. Hindi siya pwede. And then, kasi mahalaga din yung end result na sabi nga eh, hindi napapasaya sa iyo. Eh bakit mo gagawin pa, di ba? Kailanganin natin kailangan kung ano ang purpose ng Diyos ang siya kung gagawin. Mm-hmm. Ano ang purpose ng buhay ko? So kung ang ano nun ay ikaw ay siyang mabuhay ka ng live forever, bahay di mabuhay ka forever. Ibig sabihin nun na spiritually, you are alive.
0: Mm-hmm.
1: Kaya dito ay yung bang nakakatiyak ka na dumating man ang pagkakataon na umuwi ka sa Panginoon

0: buhay ka pa rin forever in the
1: Yes.
0: presence of God.
1: Ayan, so mga kagapay, ano, okay, so ang sunod po natin mga kaagapay is how to let go and trust God. Sabi po natin dito ay consider that if you stay on the same path, that the future is more terrifying than yourself, than your fear of letting go now. So ito po mga kaagapay, ano, sa Proverbs 14 verse 12 sa New Living Testament translation, there's a path before each person that seems right, but it ends in death. So ibig sabihin, kaagapay, parang akala natin tama yung ating pinaglalakaran, no? Parang isip natin na ito ang tama. Pero at the end of that is death. Kasi nga po, we have not studied well. Hindi natin pinag-isipang mabuti. So kailangan po consider that if you stay on the same path, that future is more terrifying than your fear of letting go now. So kailangan po i-let go talaga natin para po tama yung ating patutunguhan, para po yung nilalakaran natin ay masaya tayo dahil maayos yung ating nilalakaran. So ang future natin ay hindi na tayo matakot, kasi yun pong mga negative na naranasan natin ay we already have let go of those things. So ayan, Ate Marie, ano ba ang maidagdag mo sa number two natin? Consider that if you stay on the same path, that future is more terrifying than your fear of letting go now.
0: Oo. Alam mo, posible hindi ka nag-i-stay permanently sa isang daan. Ang mahirap pagka ikaw ay pabalik-balik sa daan na yun. Na alam mo naman na nakakatakot ang iyong magiging future. Huwag ka nang ano, magpabalik-balik. Ang ano nga dun eh, tumingin ka sa paligid. Mayroon bang ibang daan na pwede mong aran. Nang sa gayon, maging maganda ang aking kinabukasan. Yun yung mahalaga. Kasi kung isa ni ala nakatindi na para tayong ano, yung traffic enforcer, nakatayo lang tayo doon sa gitna. Pero hindi naman tayo nagsisenyas kung sinong laandar, sinong hindi. Eh, baliwala lang, di ba? Kailangan gumagawa ka ng bagay na dapat mong gampanan doon sa iyong pinakayupan. Kaya kung hindi, ano pala ng ibang lalakaran mo?
1: So yun, bahalaga yan mga kagapay, ano, that you have to see ano po yung tamang landas. Hindi pa po late lahat, di mga kagapay. So minsan nakatutok tayo doon sa pinagkasanayan natin, ano, na nilalakaran, eh nagkakaroon po ng negative na result yun. But if we discover the right path para po sa atin, sa future natin, ay yung mga 10 things na binanggit namin kanina, 10 bagay na we have to let go at magkaroon tayo ng kalayaan, mga kaagapay, di ba? So sabi nga sa atin pong in-explain ngayon, consider that if you stay on the same path, that future is more terrifying than your fear of letting go. So number 3 po na kailangan natin matutunan, how to start, ano ba yun, how to let go and trust God. Siyempre, mga kagapay, maraming kinatatakutan tayo. But you know what? If we know that God is, you know, He travels along with us, ating journey, God is always with us. Sabi nga sa number 3, pray and tell God exactly how you're feeling. Be real and honest with your thoughts and emotions. Ulitin ko po, nakikita niyo po sa screen, sa Facebook. Sabi po dito, consider that if you stay, number 3, pray and tell God exactly how you're feeling. Be real and honest with your thoughts and emotion. Sabi po sa 1 Peter 5:7, mga kaagapay, give all your worries and cares to God, for He cares about you. Wow, ang ganda, di ba? Ang ganda ng promise ng Lord sa atin. Kailangan natin ipanalangin at sabihin natin sa Panginoon ano po yung exactly ang feeling natin at the moment. Be honest with your thoughts and emotion. Ate Marie, what can you advise our listeners sa atin pong pangatlo na advice na letting go and trust God?
0: Kung minsan kasi ano eh, naghihintay tayo ng sagot sa ating problema, sa ating nararamdaman. Eh, hindi naman natin sinasabi. Ang ano dito, hindi naman ibig sabihin no, na hindi kayang malaman ng Diyos ang ating iniisip at nararamdaman. Pero bilang Ama sa Langit, nais pa rin niya na marinig na ating sabihin sa Kanya anong gusto mo. Diba?
1: Mm-hmm.
0: Para mas isang, diba? Natutuwa tayo pagka sinasabi nila kung anong gusto nila.
1: Mm-hmm.
0: Kung anong gusto nila. At kung minsan na kahit bawal, ibinibigay pa rin eh, diba?
1: Mm-hmm.
0: Kaya hindi ibinibigay ng todo buhos kasi nga bawal. Ganun din mm-hmm. ang Diyos sa atin. Yung gusto natin, hindi ibubuhos sa atin yun. Sige, patitikimin tayo ng gusto natin. Pero pagkaraan noon, papaalalahanan tayo na ano yung nagkikita sa atin. Iniintindi niya tayo. Kaya hindi ko sa iyo binuhos ng todo-todo. Kasi gusto ko na mapangalagaan ko rin. Maalagaan kita.
1: Gusto. Diba yung verse natin kasi Ate Marie kanina no sa Isaiah 41:10, diba? Napakaganda po yung promise ng Lord sa atin. Sa verse natin kanina ay sabi nga dito, "Don't worry, I am with you. Don't be afraid, I am your God. I will make you strong and help you. I will support you with my right hand that brings victory." Ate Marie, tanong kita, bakit sinabi ng Panginoon, "I will support you with my right hand," but hindi sinabi, "I will support you with my hands"? Bigla ka dyan, ano?
0: Nananakot na, hindi ko inisip yun.
1: Kasi sa Tagalog, kasi hindi naman sinabi na kanang kamay. Ang sabi lang sa Tagalog ay, ano, alalayan ko. Ay, tama pala. Sinabi rin sa Tagalog, alalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. So, bakit kaya right hand ang ginamit ng niyang sa verse na ito para sa atin? Bakit hindi hands?
0: May significance kasi ang kanang kamay. Ang kanang kamay, may significance yun.
1: Okay.
0: Kapag may nagsuporta sa iyo, kanang kamay, nandito nasa likod. Nasa likod siya. Ayan. Sa iyo, hawak niya ang kanang kamay. Ang kanang kamay mo. Pero pagka naman halimbawa, nasa harap ka o nasa tagiliran ka, ang kanang kamay niya na umaalalay sa atin, ang inaalalay ay ang mahina nating kaliwang kamay.
1: So yun mga kaagapay, ano, kasi na amaze ako doon sa verses na right hand. Kasi humanly speaking, Ate Marie, di ba, ang matibay, malakas na kamay ay talagang right hand, humanly speaking, di ba? So ang ginamit ng Panginoon, yung kanang kamay ko ay malakas at matibay. Isang kamay pa lang yan, kaibigan, ay talagang inaalalayan tayo ng Panginoon. So, hindi na niya sinabi na both hands, isang kamay lang. Kaya na ng Diyos yan, di ba? Ate Marie, di ba? Wow, talaga. So, ang sabi nga,
0: mag-iisip ka ng mundo, di ba? Although, yung makaliwete, malakas ang kaliwang kamay. Ako mas malakas ang kaliwa ako, kaliwete ko. Pero dito, ay whether malakas o mahina yung kaliwa, basta kung nasaan nakapwesto ang ating Ama sa langit na umaalalay sa atin,
1: yes,
0: hinabakan ang ating kamay, kaliwa man o kanan.
1: So mga kaagapa, yung verse po, I hope you can memorize it, ano? Memorize ko itong verse, 1 Peter 5:7. cast all your anxiety to Him, for He cares for you. Ito po ang verse na inano ni, ano tawag nito, si, nakalimutan ko pangalan. Anyway, theologian. Nag-focus po siya dito sa 1 Peter 5:7. Cast all your anxieties. Give all your worries and cares to God, for He cares about you. Diba, mga kaagapay, ang ganda pong panghawakan natin. Yung cast the word sa Greek daw ay itapon. Ibig sabihin, itapon mo ng malayo. No, hindi po yan dyan lang sa gilid mo. Itapon, kasi pagka nandyan lang, ay mag-worry ka na naman, sasaluhin mo na naman. Pero pag worry ka na naman, sasaluhin mo na naman. Pero pag tinapon mo talaga ng malakas sa Panginoon at hindi mo nabalikan yun, that cast all your anxiety. Of course, sa bawat isa sa atin, may kanya-kanya po tayong mga causes na magkaroon tayo ng anxiety attack, magkaroon tayo ng loneliness, sadness sa ating buhay, lalo na kapag ikaw ay may mga physical challenge, financial challenge, relationship challenge, mga kaagapay, ang dami po mga challenges kinakaharap natin. Pero ang sabi nga sa Proverbs 5:7, lahat ng ito, mga kaagapay, ibigay natin lahat ang worries natin sa Panginoon. Because, ang sabi niya, because I care about you. Di ba ang ganda, Ate Marie? Very reassuring talaga ang ating Panginoon.
0: Oo. At saka yung ba, nagulang po yung ano mo, na yung cast ay itapon, ihahagis.
1: Oo.
0: Yung ba, hindi yung iaabot. No? Hindi ano, hindi ganun ang pagkagamit dito sa 1 Peter 5:7. Kaya, hindi mo na ibabalik, hindi mo na maibabalik sa sarili. Kasi yes, hinabis mo. Para din ito yung casting ng net, yung mga nangisda, di ba? Kaya, ano lang ba sa ibinababa ang ano? Hindi sila inutusan ng Panginoong Jesus na ibaba nyo ang inyong lambat. Ang sabi, ang inyong lambat.
1: Right, no? So, yung mga disciples, yung sa example, mga disciples, agad-agad sinunod nila, di ba? Kung sila ay nag-isip, ay naku, yung nag-utos, hindi naman ito mangingisda. Kami po ay sanay kami mangisda. Ano? How dare you tell us to cast the net? Diba? But they obeyed Jesus. At yun po, ang pag-cast nila ng net, grabe, diba? Ilan yung mga isda? 159 ba yun? 250 na, nakalimutan ko. Ang daming isda. Pero, ang
0: punit. Halos ilan? Mapunit ang lahat.
1: Oo. Pero grabe si Lord, grabe ang miracle ng Panginoon. Kaya mga kaagapay, dun sa nakakaranas ngayon sa atin ng mga anxiety, alam nyo yon, pag inano mo sa Panginoon, relax ka na. Nalala ko nung last week kami ay nagbiyahe ng aking mga kapatid, aking mga, nagpray kami, Lord, protect us as we travel, going to this place. Tapos biglang nag-break, biglang may nakasalubong ano, tapos nagsigawan kami, Jesus, save us, diba? Para bang, yung nag-pray kami before we left, parang naisip ko, nag-pray naman kami, tapos ngayon natatakot kami, diba? Parang hindi, alam mo yon, napaka-incoherent ang aming emotion at that time. But when we pray, Lord, bahala ka na. We cast all anxiety to you. So napakalada pong paalala sa atin na tell God you trust that His way is better. Pang-apat pala, Ate Marie. Pang-apat is, tell God you trust that His way is better even if you don't quite yet believe it. Ayan, di ba mga kaagapay? Sabi nga sa Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Ayan. So, number 4, nakikita niyo po sa screen. Tell God you trust that His way is better even if you don't quite yet believe. Diba, Ate Marie? Minsan, nagdududa pa tayo, diba? Nagtetrust tayo. But, minsan, tama ba ito, Panginoon? Sabi nga, diba, yun sa verse, I'm sure many of us have memorized this, Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct thy path. Diba, Ate Marie? Number 4 na tayo.
0: Kasi alam mo, ang pagtitiwala ay may tagtugtong.
1: Okay.
0: May, Yung, di ba sabi, trust. Eh, tapos doon, and

0: Intaglienbona, wie ging dann die Direktion an Jos? Si comienza hindi, tiwala tayo. Hindi tayo, hindi na tayo magtiwala sa ating sarili pangunawa. Pero kaya lang, andar na tayo ng andar, hindi natin hinihintay ang direksyon. Kailangan hintayin yun. Kailangan hintayin yun.
1: Ayan, so mga kagapay, tell God you trust that His way is better. O di ba? So sabihin natin sa Panginoon, Lord, I know that your way is better than mine. Of course, di ba? That ang direksyon ng Panginoon sa atin ay the best talaga. Hindi tayo ipapahamak ng ating Panginoon. At mga kaagapay, number five po sa ating how to let go, di ba? Is focus on progress over perfection. Stop the all or nothing thinking. Letting go is not a one and done. It's a moment by moment choice. Yun mga kaagapay, no? Ulitin ko lang po, no? Focus on progress over perfection. Stop the all or nothing thinking. Letting go is not a one and done. It's a moment by moment choice. Sabi nga sa 1 Timothy 4:15 sa New ano ba to? NCV version. Continue to do these things. Give your life to doing them so your progress may be seen by everyone. So ayan, it's not all in one. Yung bang pagbabago sa atin. Letting go is not a one and done. Hindi eh. Di ba? It's a process, Ate Marie. It's a moment by moment choice.
0: Hindi 1 big time change,
1: Oh
0: no,
1: yeah.
0: hindi siya
1: Oo.
0: dito yung ano, nilet ko na, tapos na ako yung gano'n. Hindi, gusto ko dun sa iyo kinakailangan patuloy nagagawin ang mga bagay na ibinigay sa atin at ano yung pakikita na lahat ang iyong progress, ang iyong bago, ang iyong pag-usap. Hindi pwedeng ano, hindi pwedeng na i-declare lang natin na nagbago na ako, nalito ko na, nang hindi makikita ng ating kap, ng mga tao sa ating paligid. Kaya hindi ba, ano, may nagsasabi na at hindi ka magsalita, makikita ang iyong buhay.
1: So yun mga kagapay, you know, it's a continuous process. It's not a one-time change. It's not hindi nga ngayon ay lahat-lahat na yun kasi iba-ibang area sa buhay natin, maaring sa ating emosyon, sa ating mental capacity or mga challenges natin sa ating kalusugan or mga maraming bagay na process po yan. Hindi po minsanan yan. Kaya nga ang sabi dito is sa 1 Peter 4:15, continue to do these things. Diba? Continue to do these things. Give your life to doing them so your progress may be seen by everyone. So panglima, mga kapatid, is ay pang-anim pala. Give yourself grace when you mess up. Forgive yourself, but don't excuse yourself. Keep going, keep going. Ulitin ko po, no, mga kaagapay, ang sabi po dito, give yourself grace, no? Huwag kang masyadong ano tawag nito? Ano sa sarili mo, masyadong mataas ang expectation mo sa sarili mo dahil ma-prostrate ka lang. So give yourself grace when you mess up. Pagkakamali, forgive yourself. Patawarin mo sarili mo but don't excuse yourself. Keep going. So marami tayong mga flaws, di ba? Marami tayong pagkakamali, marami tayong pagkukulang sa atin pong journey, sa ating mga how to relate with other people. Ang dami tayong mga salita na hindi maganda. You know, forgive yourself and don't dwell on that. And then forgive yourself, keep going. Dahil ang pagbabago ng ating sa ating sarili ay hindi natin kaya. But by the grace of God, He's able to help us to change. And number seven, Ate Marina, is kulang sabihin dito. Number seven, believe that God's power is bigger than your struggles. Believe that God's power has already defeated the power it feels like the enemy has over you. Ayan, mga kaagapay. Sabi nga sa Luke 1:37, for nothing will be impossible with God. I hope mabibarize natin ito, no? Maikli lang. Luke 1:37, for nothing will be impossible with God. Ate Marine, yung number 7, ano yung insight mo dito? Believe that God's power is bigger than your struggles. Believe that God's power has already defeated the power. It feels like the enemy has over you. Ayan, Ate Marie.
0: Alam mo, yun ang ano, ang gandang picture na ibinibigay sa atin. Kasi karaniwan, pagka yung feeling natin na overpower na tayo ng ating mga struggles, ng ating problema, ay yung parang talunan, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Pero, tandaan natin, God is bigger than our trouble. Ayun yung ano, at ayun na, gusto ko yung verse na napaka-exe. Nothing is impossible with God.
1: Right, right. Oh. Mm-hmm. Ayan po, mga kagabay. At ang from number 9 na advice po sa atin, no, para mag-let go tayo at magkaroon tayo ng freedom, stay connect, ano, focus on God's truth and promises even when you don't believe them. Okay, number 8, mga kagapay, focus on God's truth and promises even when you don't believe them. Read those promises over and over in the Bible. Repeat them until you do believe them and they replace the lies. No? So sabi nga sa Isaiah 26 verse 3, you will keep in perfect peace all who trust in you. All those thoughts are fixed on you. So marami po tayong mga dumadaan sa ating kaisipan that causes us to be confused, ano? But sabi nga dito, God will give us perfect peace. Imagine mo yun, perfect peace kapag tayo nagtitiwala sa ating Panginoon. And Ate Marie, ang sunod natin sa number nine, sabi dito, stay connected to God through it all. Keep your eyes on Him. So para po sa ating makarelease po tayo, letting go, and experience freedom, we have to stay connected to God through it all. Keep your eyes on Him. Sabi nga sa First Chronicles 16:11, depend on the Lord for strength. Always go to Him for help. So Ate Marie, what is your insight dito po sa number 9? Stay connected to God through it all. Keep your eyes on Him.
0: Alam mo, sa lahat ng bagay ay talagang kinakailangan ni Andrew. Konektado tayo po sa Diyos. Kasi pag tayo nakakonect sa Kanya, ay doon na maano, masisira ang ating buhay. Ang ano eh, yung mga kasi talagang ulo natin eh, no? Kaya kailangan pa ulit na paalalahanan tayo.
1: Right, right.
0: Konek ka lang sa akin. At gusto ko yung ano na yung kinakailangan na yung sa Chronicle, si First Chronicle, and you always go to Him for help. Huwag
1: yes.
0: Kong kanina-kanina takbo para humingi ng tulong. Sa Diyos tayo tumakbo. Nandiyan lang siya. Kasi nga hindi ka nakatakbo eh. Kasi katabi mo lang siya, di ba?
1: So napakandang paalala po sa atin, stay connected to God through it all, keep your eyes on Him. Sabi nga doon sa sinabi ni Ate Marie ay napakagandang promise sa atin, always go to Him for help. Kanino tayo hingi ng tulong? Yung mga kaagapay, tayo po mga nagkakaedad na, maraming umaasa sa atin. Pero tayo, kanino tayo aasa? Kung hindi, sa ating Panginoon. Naalala ko po yung John 15:7, di ba? If you abide in me and my words abide in you, ask whatever you will and it shall be done unto you. O di ba mga kaagapay, stay connected to the vine. Kasi pag hindi tayo connected sa vine, ay matutuyot tayo, di ba? Kasi andun yung nutrients, lahat na galing sa puno. Pag hindi tayo connected sa puno, ay talagang puputulin tayo, di ba Ate Marie?
0: Oo. Ang ano nun eh, sabi sa atin, ay kailangan connected ka lagi sa bahay. Nakikita ng Diyos na tigas ang ulo mo, ayaw pa sumunod sa akin. O sige.
1: Mm-hmm. Okay.
0: yung iyong branch.
1: Right.
0: Puputulin ko. Ko na lang. Yung ganun. Kasi parang ano eh na hindi naman sa ang Diyos ay nagsasawa. Kaya lang, hindi rin niya tayo kukonsindihin ng patuloy ng ulo na hindi nakikinig at sumusunod sa kanya.
1: Okay. So, nais kong basahin si Lisa Ganado. Thank you for tuning in from San Jose, Nueva Ecija. Of course, si Nora Enriquez Cabantog. Nakikinig sa atin, Angel Garciano from Dasmariñas, Cavite. Salamat din kay Tess Kits sa Lubay Ba, Afan. Sabi niya, ay siya po ay Ate Marie at Ate Merlin. Ask ko lang po if may ma-recommend kayo na Christian psychiatrist po. Ay, kaibigan, pwede kang tumawag sa Back to the Bible. Andun po ang Christian medical specialist. Mayroon pong mga psychiatrist doctor doon sa Back to the Bible. And then, salamat din kay Erminia Vasquez de Robles. Thank you for tuning in. At saka si Merlin Nicolas Hinares. Thank you for tuning in. Ate Marie, ako naman ang magbibigay ng insight ano yung aking i-share sa ating mga ano, and then you will close in prayer, no? So ang aking pong take away natin mga kaibigan doon po sa ating pinag-uusapan ngayon ay letting go and experience freedom. Remember to talk to God about what you just read, ano? Ask him for wisdom and discernment. Ask him to show you the first step or the next step he wants you to take. Then take it. Trust God. Don't look back and take it one day at a time, one moment at a time. Keep choosing to take that next step with God. So, kaibigan, letting go, experience freedom. And I hope dun po sa aming senior sa inyo, 10 mga sampo na example na kailangan i-let go. And then 9 advice, how we can let go. Yun po, I hope it has helped you dahil nababasa po yun yan sa screen. Ate Marie, can you close us in prayer?
0: Okay, tayo manalangin. Pero ang una natin na gawin na manalangin, lagi natin sinasabi na tiyakin natin na tinanggap na natin si Jesus bilang tagapagligtas. Kaya kung hindi nyo pa ito nagawa, ay pwede nyo sundan ang panalangin na ito. Ama, naniniwala po ako na mahal mo ako at ang iyong anak si Jesus ay namatay para sa akin mga kasalanan. Binisin mo po ang aking puso at ikaw po ay pumasok dito. Tinatanggap kita bilang aking sariling Panginoon na tapos sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama, nagpapasalamat po kami sa iyo sa araw na ito dahil ikaw ay patuloy na gumagabay sa amin. Ang dami mo pong ipinakita sa amin na kaliwanagan kung paano namin nale-let go at maranasan ang kalayaan. Salamat po. Ikaw ang bibigay ng kalayaan ito sa aming buhay. Tulungan mo po kami. Ang madalangin po namin, mga may karamdaman, ikaw po ang magbigay sa kanila ng kagalingan doon sa mga nalulungkot dahil sa pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay. Give them comfort and strength. Ganun din po, dalangin po namin sa iyo. Yung mga mayroong mga problema, kagaya nung naghahanap ng psychiatrist. Lord, sana po ay makapunta sila kagad sa ganun, ay maikonsulta nila yung kanilang kapamilya, mga ilangan lang. Dalamin po namin na ikaw ang gumabay sa amin sa buong maghapon. Tulungan mo po kami na mapagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagp nagpapaalala sa amin ng mga simpleng bagay na kinakailangan namin gawin upang maging malusog. Ito po'y aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Amen.
1: Amen. Amen. Maraming salamat sa ating mga kaagapay na naka-tune in sa atin sa radio, sa Facebook, sa YouTube, at saka sa TV. Thank you so much din kay Phil, of course, na nag-assist sa atin sa studio, at si Syra, thank you so much. Maging kaagapay natin sa broadcast sa Bukawi Transmitter Site. Maraming salamat sa ating production tech na si Nat Peralta, Benjo Morano, salamat kay Jonathan Reyes, at Reggie Villena, RTB Team. Thank you kina Aileen Valdez, Angelica Calaig, Kalayag at Jabez Mancio. Salamat din po sa lahat ng nag-assist sa atin sa ating pong program kay JB Tabua. Maraming salamat. Ako po ang inyong kaagapay, Ate Merlin Guillermo.
0: At Ate Marie De Jesus. God Ayan. Bless us.
1: God bless po. Happy birthday kay Rowena Soto. Kasama namin sa PCEC Prayer Team. Maraming salamat po muli. Magbabalik po kami ni Ate Marie next week. And we will have another good topic to be discussed. God bless po.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@febc.ph.
3: Minsan nakitang hindi pinansin.
4: Anak, pakisuyo mo na ngang ilagay ang basura sa labas. Dadaan na truck, baka hindi makuha.
5: Tatapusin ko lang po itong pinapanood ko.
4: Sige, ako na lang at nariyan na. Mahirap na kung hindi ito madampot.
3: Minsan na rin kitang sinisi.
4: Anak, gising na. Anong oras na? Oh, malilate ka na. Nak, bangon na. Anong oras na, oh?
5: Nay! Bakit naman di mo ako ginising? Alam mo namang hirap ako pag umaga, eh. Yan tuloy, late na ako.
3: Minsan na rin kitang pinagdamutan ng kaalaman.
4: Anak, turuan mo naman ako. Gusto ko kasing makamusta ang mga tita mo abroad. Paano ba to?
5: Nay, huwag nyo nang pilitin. Madami pa dyang pipindutin eh bago ka matuto. Kailangan mo pang magawa ng email, mag-sign in. Tsaka nyo na lang pag-aralan, busy pa ako.
3: Malimit kong naipakita sa'yo na mahal kita. Pero ni minsan, hindi ko narinig sa'yo na ayaw mo na. Ngayong Mother's Day, marami ako na pagtanto. At sana, simula ngayon, hindi lang tuwing may okasyon, kundi araw-araw kong may paramdam sa'yo na espesyal ka sa buhay ko.
6: Happy Mother's Day!
7: Happy Mother's Day!
8: Mahal, hindi pa kita kilala. Hindi ko pa alam ang pangalan mo. Hindi ko pa nakikitang mukha mo. Hindi ko alam ang mga pinagdadaanan mo. Pero siguradong sigurado na akong hawak mo na ang aking puso. Lagi kong ipinagdadasal sa Diyos na ikaw ang magiging tamang lalaki para sa akin. Hinihintay kita. Hindi ito madaling gawin pero ginagawa kong lahat ng aking makakaya para mapigilan ko ang sarili ko na mapunta sa iba. At araw-araw lagi kong pinipilit ang sarili ko na huwag mo na gisingin ang aking pagsinta dahil alam kong hindi pa ito handa. Sana, hintayin mo rin ako. Huwag kang magmadali pero huwag ka rin mag-alala dahil dadating rin ang araw na magiging handa na tayo para sa isa't isa. Alalahanin mo na lang na ang Diyos ay may magandang plano para sa'yo. Sayang naman kung ipagpapalit mo lang ito para sa pansamantalang kagustuhan. Tandaan mo na lang na hindi ka nag-iisa sa pagsubok na ito. Pareho tayong hinahanda ng Diyos para sa pagkakataong makilala natin ang isa't isa. Nagmamahal, ang babaeng ibibigay sa'yo ng Diyos.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may nabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

Yes, kitang tainan mo Simba, kitang tainan mo Daig, kitang tainan mo Lukso, mo Sayaw, mo Pakpak. Huwag mo singgit og Jesus. Ang ngayon yun na Daigon, Simbahon, ang ato ang Ginoo. Sayaw, Lukso, atong kamot ibayaw sa pagsimba kaniya. Isang maganda at mapagpalang araw po ng Webes, mga kaibigan. Mayo 14, 2026. Welcome dito po sa programang Pagdayaw kag Pagpasalamat. Makaupod ninyo ang inyo amiga Mika Jen Robles Librado sa sulod sang isa ka oras. Kamusta ka kapatid? Kamusta ang iyong araw? Ang iyong gising? I hope na nasa mabuti po kayong kalagayan. At nag-e-enjoy sa lahat ng ating mga ginagawa kasama ang ating Panginoon. Dahil siya ang source ng ating kalakasan. Alam niyo po ba, today is Ascension Day. Bakit natin to sineselebrate? Dahil napakagandang katotohanan ito ng ating Panginoon. Ayan, nagtagumpay kanyang layunin dito sa mundong ito. But ang kanyang purpose na i-share sa buong mundo ang magandang balita ni Kristo ay nagpapatuloy. Kaya tayo po ay paalalahanan sa araw na ito na meron po tayong mission. At ang ating mission ay ipahayag si Kristo sa buong mundo until lahat ay makarinig. Until all have heard. Praise God dahil sa opportunity na meron po tayong platform na maipahayag ang ating Panginoon sa pamamagitan po ng radyo. At dito nga po sa DXKI ay pinapahayag natin si Jesus hanggang sa marinig ng lahat. Kaya ikaw, friend, kung meron po kayong mga kakilala na hindi pa po nakapag-like, nakapag-share ng ating FB page, pwede nyo pong bisitahin ang ating FB page, 1062DXKI-FEBC Radio, or sa ating Messenger, pwede po kayo dyan mag-message or sa ating text line number 0963180 1469 kung meron po kayong mga gustong pasalamatan o praise report. Sige, ang ating question of the day, dahil today po ay special po ang ating program. Hindi po muna natin ipagpatuloy yung ating series, but today, ang ating topic, Ascension Thursday Special, Lifted Up, Living with Purpose After the Ascension. So, meron tayong mission. Ikaw at ako, kaibigan, ay meron tayong mission. So, ngayon, ang ating question of the day, am I only admiring Jesus from a distance or actively living out His mission every day? Nasa buhay ba natin yung ating mission na ipahayag si Kristo sa buong mundo? Pwede mong i-share ang iyong sagot dito sa ating programa. Or kung meron po kayong mga gustong pasalamatan or may prayer request, gustong batiin, aba welcome na welcome din po yan. Alam ko, nag-aabang na nabatiin natin ang mga friends natin dyan sa Cebu Massage sa may dito lang sa Barangay Morales.
Morales pa ba yan, Migo Dave? Oo. Hello kay Ate Mars, kay Sis Juby, kay Sis Rislin, kay Sis Jenny, kay Jane, kay Sis Tina, kay Sis Aryan, kay Nika, kay Jessa, and kay Ma'am Christine. Ang kanilang front desk. Hello, hello po sa inyo. Thank you so much sa pakikinig. Talagang nag-request sila na i-shout out daw po sila ngayon. Kaya sa pasimula pa lamang ng programa natin, shout out sa mga staff ng Sebo Massage. Diyan malapit sa may 7-Eleven. Hello kay Ate Mars. Kagabi na kausap ko siya. Hello po. Thank you so much sa pakikinig. And kay Kuya Hill Jetta sa Maynarala, kay Ate Neneng Borhel. At hello din po kay Mami Vilma dera sa may Sorala. Sino pa ba? Si Sis Emily Gendrala. And kay Ate Yoporcina Bernardino, hello po, blessed day po Ate Yoporcina. At sa lahat ng mga kapatiran at kaibigan natin na nakikinig ngayon, shout out at salamat sa inyong pakikinig. This time, batiin po muna natin ang mga nagse-celebrate ng kanilang kaarawan. Pero bago po muna yan, ito po muna ang awitin mula po kay MJ Flores. Adlaw, adlaw.

Adlaw-adlaw, handumon, adlaw-adlaw, simbahon, adlaw-adlaw, pasalamatan, ang ato ang Ginoo. Nope, sinabayan niyo po yun mga kaibigan, ang awiting adlaw-adlaw mula po kay MJ Flores. Good morning, Miga Cha! Dira sa may Barrio 5. Sili niya, hello Miga Jen! Blessed Thursday sa tanan ng mga guwapa-kagwapo nga naka-tune in sa DXKI. Ginagreet ko man gali ara diri subong sa balay. Si Auntie Bandid, nga galuto naman sang kaldo namon para ibaligya. Wow! Gusto ko ng kaldo, Miga Cha! Salamat din sa inyong pagpamati dira sa may Barrio 5. Hello kay Auntie Badid, kay Uncle Bartol, kay Auntie Inday, ang mama kagpapa dira ni Migat siya. Kag sa tanan nga mga friends naton sa Barrio 5, sa Mamoso family, sa Villanes family, Arieta family, and sa Tanghian family. Sino pa ba ang present dera sa Barrio 5? Shout out lang sa inyo. Hello man kay Ate Zel ko studio. Kumusta po Ate Zel? Thank you so much sa iyong heart, like, and prayer. At sa'yo po, Brother Rinante Gayoso. Yan, salamat sa pag-follow ng ating page. Yan. Sino pa ba ang present? Sige, later, bigyan natin ng time yan. Pero ngayon, batiin po muna natin ang mga nagbo-birthday today. Happy, happy birthday sa iyo, kaibigan. Ngayong araw, May 14. Ano po ba ang mga nagbo-birthday ngayon? Ito po ang birthday song and anniversary song para po sa inyong lahat na celebrators today.

0: Happy, happy birthday sa lahat po ng mga celebrators today. Oo, May 14. Gusto ko pong i-shout out at batiin ng happy birthday si Uncle Mamerto Puerto. And kay Kuya Tony Di Benito Perote, dira sa may Isulan, di ba kamo kuya, no? Isulan or Tacorong, sa part ng Sultan Kederat. Happy birthday po! And kay Sis Syra Lagunday. Happy birthday din kay Joel Cabanda, kay Sis Sharon Joy Itukas, kay Jedi Labajo, and kay Drencel, kay Ma'am Mary May Tan, and kay RJ Simpao. Happy birthday man kay Irish Sabridilia. Sila yung mga friend ko sa FB na nagsiselebrate today ng kanilang kaarawan. Sino pa ba ang may kakilala dyan na nagbo-birthday din today? Pwede nyo po silang i-shout out dito. Ma-shout out natin sila. At sa mga mag-asawa na nagsiselebrate ng kanilang wedding anniversary, happy wedding anniversary po. Pray na si Lord ang patuloy na magpahala po sa inyo. Yan kayo ng kalakasan, karunungan, at patuloy niyo po siyang pagkatiwalaan sa inyong mga buhay. Enjoy sa inyong celebration and blessing sa lahat. Isang minuto bago po mag-alas 11:30 dito sa programang Pagdayo Kag Pagpasalamat. This time, tayo naman po ay dadako po muna sa ating verse of the day. Yan, ano na naman ang ating verse of the day? Siyempre, in line po ito sa ating topic ngayon, ngayong Ascension Day.
1: Verse of the day.

0: Sige po. Gusto ko pong i-share sa inyo ang awitin na ito ni Bobby Doclayan, Ipagsabi Mo. Ipagsabi mo, kaibigan, na meron tayong Kristo. Ipagsabi mo ang kabutihan, ang kadakilaan ng Diyos, ang kanyang mensahe ng kaligtasan. Ipagsabi mo, kaibigan.
1: Check this

Di ko alam kung paano tatapusin tong kanta, kaya lamang ako ay bababa na. Yo! Diyan na kayo!

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.
2: Yes, ihahayag sa buong mundo ang naranasan mo kay Kristo, ang bagong buhay mula sa Kanya, ang Kanyang kabutihan, ang Kanyang kadakilaan. Pagsimula pa lamang ng araw natin, dami ng ginawa ni Lord. Kaya pasalamatan natin siya at ihayag mo, balita mo, i-share mo sa mga makasalamuha mong tao ang kabutihan ng ating Panginoon. 11:46 ang ating oras. Ayan, shout out ulit kay Ate Mars Manos at sa kanyang husband dyan sa may New Iloilo, isang tantangan sa iyang duhang bata. Good morning din po kay Ate Delia Tomas and sa'yo, Brother Edwin Parado, Brother Andy Tagalog, and sa'yo, Ate Janet Espe Pasco, kay Ate Zelka Studio, at sa lahat po ng mga tagapakinig natin ngayon. At hindi ko din po maisa-isa, pero kung ikaw ay nakikinig, thank you so much sa iyong pakikinig. Sige, this time, dadakoy na po tayo sa ating discussion segment. How should we live after understanding Christ's ascension? Paano po ba tayo mamuhay after ng

ascension, Jesus. Sige, meron po tayo ditong acrostic answer. The word rise. R-I-S-E. So una, letter R, remain faithful. Paano po ba tayo mananatiling faithful sa ating Diyos? So, sabi nga sa Colossians chapter 3 verse 2, kaibigan, set your mind on things above. Not on earthly things. Keep your focus in Christ. Doon ang focus natin sa ating Panginoon, sa kanyang ginawa, sa kanyang kadakilaan. No? Huwag natin yun kalimutan, but doon tayo mag-focus sa kay Jesus. At yun din po sabi sa Hebrews chapter 12 verse 2, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Letter I, influence others for God. Magiging example tayo, magiging blessing tayo in our words, in our actions. Dapat makita sa talaga si Jesus sa buhay mo. Sa Matthew 5:16, let your light so shine before men. So I hope and I pray that our life, your life, my life should point people to Jesus. So yun po yung ipinapanalangin natin na ang buhay natin ay magiging example, magiging blessing, na yung iba na nasa paligid natin ay talagang makakilala kay Jesus. So, influence others for God. Letter S, serve with purpose. Yan. Saan ka man ngayon na inilagay ni Lord, sa ang work man, sa opisina, nasa bahay, o nasa farm, or siguro yung iba nagda-drive, serve with purpose. Serve one another through love. Yun po yung sabi sa Galatians 5:13. So, dapat talagang yung paglilingkod mo, merong kabuluhan. At alam mo kung ano yung ginagawa mo. Ginagawa mo yan to bring glory and honor sa ating Diyos. So, serve with purpose. And last, always expect. Expect His return. So, sabi ko nga kanina, meron tayong living hope. Hindi tayo mawawala ng pag-asa because as always, no, every day, we expect Jesus return. Hindi man natin alam kung kailan, but palagi tayong maging ready. So, live prepared and hopeful. So, kanina sa tanong natin, how should we live after understanding Christ's ascension? Dahil si Jesus po ay pumunta na sa langit. So, yung acrostic word natin ay the word rise. Una, remain faithful, influence others for God, serve with purpose, and last, expect His return. So, friend, as a follower of Jesus, reflect on your purpose. Ano po ba ang purpose ko? Bakit ako andito? Bakit ako andito sa DXKI? Bakit andyan ka sa workplace mo ngayon? Or siguro sa mga students, bakit andyan ka sa school na pinag-aaralan mo ngayon? Or saan ka man nilagay ni Lord? Alam mo kaibigan, meron kang purpose. Bakit ka dyan nilagay ni Lord? So, reflect on that purpose as a follower of Christ. And next, serve someone intentionally. Pag-pray natin, Lord, send me someone na masiserve ko. And also, pag-pray mo na makapag-share tayo ng word ni Lord or
some encouragement sa iba. And last, live with eternal perspective. Dahil yung ascension ni Jesus nagre-remind sa atin that our faith is not just about looking upward. It is about living faithfully here and now. So, nagpapatuloy po ang ating mission. So, para magawa po yan, so always remember the word rise. Remain faithful, influence others for God, serve with purpose, and last, expect His return. Tandaan natin, Jesus ascended into heaven, but His mission continues through His people. At meron kang parte, kaibigan. Gawin ang mission na yan. Meron tayong mission na ipahayag sa buong mundo ang kadakilaan, ang kabutihan, ang pag-ibig ng ating Diyos sa atin. So, praise God sa katotohanan na yan. And later, meron pa tayong pag-uusapan the same topic about ascension sa programang Listener's Touch. Ako po ang inyong nakasama sa programang Pagdayaw Kag Pagpasalamat, Miga Jen Robles Librado. May the grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Ito po ang awiting Misyonero mula po sa Papuri 11. Dahil ikaw at ako ay meron tayong mission at tayo po ay misyonaryo, no, na ipinapahayag ang kabutihan, ang magandang balita ni Kristo sa lahat ng tao na makasalamuha po natin. So once again, God bless mga kaibigan.

inspirasyon, kwentuhan, sayawan at awitan kasama ang mga Pinoy artists at tagapakinig dito sa webes na programa ng Listener's Touch.

Alas 12:32 ng hapon, mga kaibigan, May 14, 2026. Welcome sa programang Listener's Touch. Kasama po ninyo ang inyong kaibigan hanggang 1:30 ng hapon, Miga Jen Robles Librado. Basta kapatid, kayo po ba ay nananghalian na? Sa mga nananghalian po ngayon, enjoy sa inyong pananghalian habang kami po ang inyong background. Good afternoon sa mga suki po nating tagapakinig dito sa City of Coronadal. Sa mga bayan ng South Cotabato, Sultan Kudarat, Maguindanao, Davao del Sur, at saan man po maaabot ng ating signal. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan despite sa mainit na panahon. Iba talaga ang dala ng init ng panahon. Pero salamat na lang dahil dito sa Mindanao, particular dito sa Coronadal City, hindi gaanong mainit. Kasi nung nakaraang araw nung Lunes, andun po ako sa Luzon. Talagang sobrang init. Kahit na medyo makulimlim, pero parang iba talaga yung ano, yung pananghangin sa aking ano, skin. Mag-feel mo talaga yung pollution. Pero thank you Lord dahil dito sa atin sa South Central Mindanao ay mafe-feel pa rin natin yung mga malalamig na simoy ng hangin. Yung freshness ng mga puno. Kahit mainit, ayun, salamat pa rin kay Lord dahil hindi ganun talaga ang ano, ang effect sa ating body. Pero yun nga lang, kung ikaw ay sa initan, gid nag-work, so kailangan mo talagang mag uminom ng maraming tubig para hindi po ma-dehydrate, no? At sa mga bumabiyahe, lalo na sa mga driver, sobrang init ng panahon. So, magbaon ng water. At sa mga kaibigan natin ngayon na nagla-lunch, ano po bang mga ulam natin dyan? Share nyo naman. Kami ni Mi Good Day, hindi pa nakapag-lunch eh. Kahit sa picture lang naman, at least, di ba, maka, kung sa Ilonggo pa, makaambit kami sa inyo nga, panyod to. Sa akin, yung ulam ko, ano, paksiyo na isda. Kasi doon sa Luzon, hindi talaga ako nakatikim ng isda doon. Ang mamahal. Pero salamat naman dito sa Mindanao ay medyo makatikim tayo ng isda na medyo mahal na din, no? Pero thank you, Lord, dahil fresh pa rin. Isda na ating matikman. At syempre, mga fresh na gulay, kahapon, ang sarap talaga ng ulam namin. Thank you kay Ate Ging. Red na, ano, red beans at saka saluyot na may alugbate at malunggay. Sarap. Kayo, anong ulam niyo dyan? So, today, May 14 is Ascension Day. At ngayon, isi-share ko po sa inyo merong 4 reasons why Ascension matters in our lives as Christian. 4 na reason. 4 lang. So, yan po ang ating pag-uusapan ngayon. The Ascension Day.
So, itong Ascension Day, mga kaibigan, 40 days after Jesus rose from the dead, he ascended into heaven. At sa account ni Luke, gives a detailed account of Christ's ascension, and he writes, when Jesus had said these things, as the disciples were looking on, he was lifted up, and a cloud took him out of their sight. And while they were gazing into heaven as he went, behold, two men stood by them in white robes and said, Men of Galilee, why do you stand looking into heaven? This Jesus who was taken up from you into heaven will come into the same way as you saw him go into heaven. Kanina, naging verse of the day din natin yan sa pagdayo kag pagpasalamat. Acts chapter 1, verse 9 to 11. So today, we celebrate that event, Ascension Day. So, bigyan natin yan later ng mas malalim pa na discussion dito sa ating programang Listener's Day. At sige, ito po ang karagdagang mga awitin mula naman po kay Trisha Amper, Dios na Tunay. At ang awit ay para lamang sa Dios.

Time check! Alauwi na 3 ng hapon. And napakinggan po natin yung mga awitin. Mula po sa Faith Music Manila. Jesus sa Buhay Ko. Mula sa Last Days Band. Jesus, Mahal Kita. At yung unang pinatugtog natin mula kay Tricia Ampere, Dios na Tunay. Mula naman po sa Hope Filipino Worship, Dios ka sa amin. At awit ay para sa iyo by Goya Bulahan. I hope na nag-enjoy po kayo sa mga awiting enjoy po natin habang kayo ay nananghalian or ano man po ang inyong ginagawa. Siguro yung iba nagbiyahe, ang iba ara sa Ilabalay, sa farm. Thank you so much dahil kayo ay naka-tune in dito sa 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. Kayo naman po ay busog na. Pair tayo dyan dahil ako ay busog na din. Salamat kay Lord. Ang dami naming ulam. Si Migo Day, bumili siya ng ulam na munggo na may langka. Si Miga Ging naman, langka din. Nilaga. At ako, isda. Si Miga Joy, chicken. O, diba? Ang dami naming ulam. Thank you, Lord, sa kanyang provision. Shout out po dyan sa mga kaibigan natin sa Barrio 3. Hello kay Kuya Jujin Lansegerita. At dyan po sa Namnama, hello Nanay Lita, Pastor Jerry, kay Mami Aida. Okay, Pastora Lidia Valdez, kay Mami Aida Del Yomes, kay Ati Nelly, Kuya John, Ati Janet. At sa lahat po ng mga listener natin dyan sa Namnama. Sa may Rotonda, hello po dyan sa Esterninos family. Kay Mama Lily and Papa Lito ni Doc Joanna. Kay Ate Love, kay sino pa nga yung isang kapatid nila. Hello lang po dyan sa inyo, sa Esterninas family. At sa iyo, Ate Hazel, dyan naman sa Barrio 4. Kamusta po kayo dyan, Ate Hayes? Sa Paolo family and sa National family, Kanday Alien. At sa lahat po ng mga kaibigan natin, si Ate Daisy, ito, palagi din ito nakikinig kasi may talaga to, ano, mamamatay yung, ano, yung DXK ay maliban na lamang kung dito ang brownout. Kasi sa kila Ate Daisy, mapatay ang isa ka radyo, mabulos na naman ang isa kay ang iyang, tatlong radio ay solar. Kaya, hindi problema ang brownout. Hindi man problema ang battery. Thank you so much, Ate Daisy. And sa imo man, Brother Ken. Kay Papa Robert Modera. Hello, dira sa inyo. Sa kay Ate Nancy. Sa Barrientos family. Hello po. Sa lahat ng mga teachers, shout out! Hanggang ngayon, nakabakasyon pa rin. Bakasyon mode pa rin ang mga teacher. So, saan po ba nakabakasyon ang mga teacher ngayon? Sa bahay. Yung ibang mga teacher, busy-busy pa rin sa bahay. Yan, magpahinga din minsan. Hello din po sa'yo, Ate Jessica Tetong Genes. Sa'yo, Ate Jovita. Kamusta? Kay Ate Blanca. Kay Lajos. And sa'yo din po, Mami Janet, na okay na ba yung radyo ninyo dyan? Hello, Mami Janet and Daddy Edward. Kay Miga Shobe.
Amiga, lagaw mandiri sa DXKI. And kay Migo Tristan. Hello mandira sa imo, Ati Tessie. Pamati mandira sa may Colombio, Sultan Kudarat. Si Ati Peace, shout out kay Ati Peace dira man sa may Davao del Sur. Sige, sino pa ba ang present ngayon? Hello sa mga friends natin dyan sa... Kay Ati Mars, kay Sis Jovi, kay Sis Rislyn, kay Sis Jenny, kay Sis Jane, Tina, Arya, Nika, Jessa, and Mom Christine. Nakikinig sila ngayon. Hello din po kay... Sis Irene! Ayun. Na-meet ko sila ng ano, nung weekend doon sa Laguna. Hello sa mga LCMI Global. At hello din sa LCMI Maguindanao, LCMI Tagum, at sa lahat po ng mga kaibigan natin. Kasamahan sa LCMI, Life Connection Ministry International. Happy birthday po pala sa ating isang programmer dito, si Pastor Neil Vilches. Mapapakinggan natin siya sa programang saan ba si Pastor Neil? Sa Tinapay sa Kabuhi ba? Oo. Tinapay sa Kabuhi every morning. At I don't know kung sasalmo din ito si Pastor Neil. Thank you so much sa mga kaibigan natin and partner natin dito sa FEBC. Alauna 11 na po ang ating oras. Sige, bago tayo dadako doon po sa ating pagtalakay sa topic natin ngayon, pasalamatan natin si Lord sa kanyang kabutihan sa pamamagitan ng awiting ito. Salamat, Panginoon. Salamat.

Alauna 15 ang ating oras, mga kaibigan. Yun pa ang awiting. Salamat, Panginoon. Salamat. Talagang pasalamatan natin sa Diyos, mga kaibigan. Bilang mo na ba? Hindi mabilang, no? Even nga yung words natin is not enough to say thank you, Lord, sa kanyang ginawa sa atin. Pero pwede mo namang simulan kahit sa pagising mo sa umaga. Simulan mo ang pagpapasalamat kay Lord para yung focus natin ay doon sa kanyang kabutihan, doon sa kanyang ginawa sa atin. So friend, sa ating pagpapatuloy, meron tayong naiwang 15 minutes dito sa programa po natin. Share ko po sa inyo itong significance ng Ascension Day. Alam niyo po ba itong Ascension Day, hindi masyadong pinag-uusapan or ibigyan ng talagang celebration. Pero napaka-importante nito sa atin. Jesus' Ascension is a crucial aspect of our redemption. At meron po ditong 4 reason bakit importante ito sa atin. So una, Christ's ascension established Him as the King over all. Yung ascension ni Jesus, nagpapakita na Siya ay hari ng lahat ng mga hari. He is the King over all. So, soon after His ascension to heaven, Christ was crowned as King over all. What is a king without a crown? So, after telling us of Christ's humiliation sa Philippians 2:5-8, Paul turns to his exaltation and enthronement sa Philippians chapter 2 verse 9-11. At sinabi doon, God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name, so that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus is Lord, to the glory of God the Father. At dinagdagan po yan ni Peter sa 1 Peter 3:22. Who has gone into heaven and is at the right hand of God, with angels, authorities, and powers having been subjected to Him. So yun po yung sinabi sa 1 Peter chapter 3 verse 22. At dito, masasabi talaga natin that Jesus is the King. No, siya po ay hari ng lahat ng mga hari at nagahari dito sa mundong ito.

tayo po, we can assured, for if Christ is for us, then no one can triumph against us. Siya po yung ating king na magdepende sa atin or mag, ano tawag doon? He defends us. Siya yung ating mag-protect sa atin, mag-guide sa atin. Siya yung ating tagapagtanggol. Ayan. Yun pala. Inanap ko yung Tagalog.

0: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2 DXKI.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahando ang dulang Tanikalang Lagot.
2: Sa mga awit 11 talatang 7 ay ganito po ang nasusulat. Si Yahweh ay matuwid at sa gawang mabuti ay nalulugod. Sa piling niya ay mabubuhay, ang sa kanya ay sumusunod. Ako po si Selena Gatchalian. Kung paano po ako nakakilala sa ating Panginoong Jesus, ay naririto po ang masalimuot ko pong kasaysayang patutupan.

0: Selena! Selena! Gising!
1: Bakit?
0: May naispatan ako sa tumana. Pawang mga dibaril. Malamang, tayo nang hanap ng mga ito.
1: Si Herman? Mga tauhan ito ni Herman. Anong gagawin natin, Ador?
0: Lilisanin natin ang pook na ito. Tatakas tayo. Doon tayo sa sapa, tatawid. Para di tayo maamoy ng mga canine na mga aso. Talagang di tayo titigilan ng matandang yun sa pagtugis sa atin. Kaya umupa pa siya ng mga turistang gupat.
1: Please, Ador. Huwag mo ako ibibigay sa kanya. Ayoko nang makasama matandang yun. Malupit siya. Papatayin ka.
0: Wala akong magagawa, Selena, kung hindi lumaban. May dala rin naman akong baril na naagaw ko sa guard niya. Kaya hindi ako natatakot na harapin sila sakali mang dumating ang pagkakataong masukol tayo. Handa akong mamatay at pumatay. Huwag ka lang maagaw sa akin. Tara na! Iwanan na natin ang mga gamit dito.
1: Oo.
0: Para wala tayong bitbitin pa.
1: Oo, Ador. Tara na. Baka maabutan pa tayo rito sa kubo.
0: Lulusog na tayo, Selena. Tara na. Lusog na tayo. Tatawin natin ang sapang ito patungo sa kabila. Tara na. Mababaw naman ang sapang ito.
1: Huwag mo ko alalahanin. Marunong naman ako lumangi eh. Naging swimmer naman ako nung nasa high school ako.
0: Baka malapit na sila. Ingat, Selena.
1: Sige na. Huwag mo na akong alalahanin. Huwag na akong alalayan. Kaya ko sarili ko. Ingatong mong mabasa ang dalamong baril. Baka hindi na ito kung ito.
0: Oo, Selena. Sige, tara na.

0: nagkamali dito si Selena.
1: Sabihin mo na kasi kung saan nagtatago yung anak mo si Selena.
0: Kahit alam ko, di ko pa rin sasabihin sa'yo kung nasaan siya.
1: Pati ang kalaguyo niyang si Ador.
0: Ha? Ano pinagsasabi mo, Hamulo? Na may kalaguyo si Selena? Papatayin siya ni Herman. Alam mong suko hanggang langit ang kabaliwan ni Herman sa anak ko. Kinuha nga niya sa dahas ang anak ko eh. Patayin na lang ninyo ako.
1: Salamat ka, kasing edad mo yung nanay ko. Kaya hindi kita sasaktan. Si Amo na ang hahato sa inyong mag-ina. Damhin niyo na ang pag-aalboruto ng matanda sa anak mo at sa kalaguyo ni Selena.

0: ba delikado tayo rito, Ador? Masukal na itong pinapasukan nating gubat. Gubat na gubat na ito.
1: Huwag kang mag-alala, Celine. Ito ang kinalakihan ko. At tiyak ko sa'yo, dito, ligtas tayo.
0: Talaga? Anong lugar na ba itong sa inyo? Halos 3 araw tayong patakbo-takbo. Pahinga ng konti, takbo na naman. Sigurado ka bang di tayo matutuntong dito ni Herman? Sabi mo, mga tribo dito ay mga Ilongot.
1: Oo, ako lang ang nakakalam sa lugar na ito. Kahit yung mga tauhan ni Mang Herman, di nila alam to. Ang buong akala nila, palaboy lang ako. Galing Bisaya. Pero lahat ng sinabi ko sa kanila, puro kasinungalingan yun. Mahirap nang magtiwala sa klase ng buhay ng Mang Herman. Tara, malapit na tayo.
0: Tara.
1: Doon na tayo magpahinga ng gusto sa amin.

0: Si Lina, himbing na himbing ang tulog.
1: Oo nga po, Lola Lucing. Bukod sa masyadong pagod sa katatakbo, mamaya pa talagang gising nun, ng alas 10.
0: Para ka palang nag-uwi sa akin ng apo na ang mga kubiertos ay ginto at tilak. Ah, dito na ba kayo titira?
1: Lola Lucing, pahinga at palipas lang ng isang linggo. Tapos, luluwas kami ng Maynila. Mag-withdraw kasi si Selena. Para may pera daw kami. Di kasi pwedeng mag-widow sa bangko na malapit sa lugar ni Mang Herman.
0: Nako, Ado. Mag-iingat lang kayo palagi. Malaking tao ang inagawan mo ng irog. Kaya kapalit nito ang buhay mo, Apo.
1: Kilala mo naman ako, Lola. Handa akong mamatay at pumatay. Kaya nga walang nanggugulo sa sakahan ninyo ni Lolo. Dahil ibinaon ko na sa lupa. Kaya buo na talaga ang loob ko. Baka sa Puerto Princesa kami manirahan, kinaandong. Matagal na akong inaaya nung na doon na ako manirahan sa kanila. At doon tiyak, naligtas kaming dalawa ni Selena.

0: Ador, sagritan ko lang muna ng nanay ko. Gusto kong ipaalam sa kanya na wala na ako sa poder ni Herman.
1: Baka matuntun tayo ron ng mga tauhan ni Herman na inutusan niyang hanapin tayo.
0: Mag-iingat naman ako. Doble ingat.

0: ba ang pumasok sa kukote mo, anak? At nagawa mo ito kay Herman na magtaksil. Papatayin ka nun. At pati iyang lalaki na sabi ni Mulong ay kalaguyo mo? Akala ko nga, ako ang babalingan ni Mulong eh. Napatayin?
1: Mabuti at di niya ginawa. Kailangan naming umalis agad din eh. Baka balikan kami ni Mulong.
0: Sige anak, umalis na kayo agad.
2: Bilisan natin.
1: Nagdala ako ng mga bisa natin. Puro putik ng ating mga damit para di tayo katakutan ng ibang pasahero. Ayun, palis ng bus na yun. Bilisan natin, Ador.
2: Eh, kinakabahan ako si Lina.
1: Oh, bakit natitigilan ka, Ador?
2: Huwag na kaya tayong tumuloy. Ipagpaliban na lang kaya natin ang pag-withdraw mo ng pera.
1: Ano ka ba, Ador? Ngayon ka pa kakabahan? Kung kailan malaya na tayo? Magdadalawang buwan na tayong tahimik at malaya. Walang tumutugi sa atin. Malayo na lugar na ito kina Herman. Sa demonyong yun. Tara na! Sumakay na tayo. Baka maiwan pa tayo ng bus. Kung dito, di tayo natunto ni Herman. Sa Maynila pa kaya? Sakay na!

0: Anak ng tupa, iniwan na tayo ng lansya. Naku, maghihintay pa tayo ng ilang oras sa pagbabalik nun.
1: Selena!
2: Ador, nasundan tayo ni Namulong.
1: Selena! Huwag na kayong tumakas!
2: Ang dami nila. Wala tayong laban. Nasukol na nila tayo.
1: Ma'am Selena! Ma'am Selena! Huwag na kayong tumakas!
0: Sinasabi ko na nga ba eh. Kapag kinutuban ako, tiyak na may mangyayari. Takbo na tayo, Selena! Takbo na tayo! Selena! May
2: Ato,
0: tama ako!
2: Tama na mo, Lord! Huwag mo nang patayin si Ato!
3: Bingin-bingin na ako sa kabubulyaw ni Amo. Kaya sa iyo ko ibubunto ng lahat ng galit ko!
2: Sasama na ako sa inyo!
3: Sa pa ako na nga lang pinatamaan niyang kalaguyo mo, ma. Pero sa susunod na tumakas ka pa, todas na siya!
2: Si Herman!
4: Selena! Magbalik ka sa akin!
2: Baliw ka, Herman!
4: Walang masama mangyayari kay Ador!
2: Hayaan mo na lang ako! Si Ador ang mahal ko at kailan naman ay di kita minahal! Kahit ang mga alas na bigay mo sa akin, iniwan kong lahat! Pati nanay ko na tinatakot mo!
4: Pakakawalan ko siya, Selena! Kung mahal mo si Ador, di mo hayaan mapatay siya ng mga tauhan ko! Wala na kayong lusot! Magbalik ka na sa akin!
2: Oo, Herman. Pangako. Ipangako mo na hindi mo papatayin si Ador. Kapalit ko. Ador, tumakas ka na!
0: Selena, pangako ko sa'yo. May tatakas kita!
2: Ador!
3: Tumigil ka na, Ador! Kasalamat ka at binuhay ka pa ni Amo. Ikaw nang may sala. Inagaw mo yung babaeng pinakamamahal ni Amo. Mas mauna si Amo kaysa sa'yo. Pinagkatiwalaan ka, pero anong ginawa mo? Inaas mo si Amo.
4: Bulong, dalhin ninyo sa ospital si Ador. Kung tanungin ka ng doktor, sabihin ninyong naglaro ng barel. Nakalabit niya kaya sa binti niya tumama. Sabihin mo may katangahan siya sa paghawak ng barel bilang bantay ko sa farm. Alam mo naman ang gagawin mo. Sige na, umalis na kayo. Marami ng dugo ang nawala sa kanya.
3: Magsusunod, Amo!
0: Selena, pangako ko sa'yo. Babawiin kita. Tandaan mo, mahal na mahal kita.
2: Umalis ka na.
0: Sa'yo ako mamamatay.
2: Umalis ka na. Herman! Herman!

0: Anong pangalan mo, miss?
1: Selena po, Sarge.
0: Eh, kano-ano mo ang nasa morgue?
1: Boyfriend ko po. Dadaling daw nila sa ospital. Pero, pinatay rin pala.
0: Eh, namatay na rin sina Herman at Molong sa aming raid na manlaban ng mga ito. Kaya malaya ka na. Patay na si Herman. Pwede mo na i-claim ang bangkay ng boyfriend mo.
2: Selena! Akala ko, di mo napaula ka ng imbitasyon namin ni Helen eh.
3: Ang lakas na inyong mag-asawa sa akin eh.
2: Ano nga yung mga gamit mo at nang maisa kayo na yan sa van? Nasa van si Helen. Hirap maglakad. Nagpupumilit na sumama sa pagsundo sa'yo. Kahit kabuwanan ng asawa ko. Talagang BFF na kayo ni Helen ha.
4: Talaga bang buo na ang desisyon mo, anak? Na doon na manirahan sa abroad?
1: Opo, inay. Para makalimutan ko kahit sandali ang mga karanasan ko rito sa Pilipinas. Palagi kitang tatawagan, inay.
4: Basta, anak, alagaan mo mabuti ang iyong sarili.
1: Nandun naman sina Helen at Andong na makakasama ko sa pagmimisyon. Isa pa, kasama ko palagi ang Panginoong Jesus. Hindi po ako pababayaan ng ating buhay na Diyos.

0: ang sinabi sa akin ni Andong, pati ni Helen, na sa Diyos ako magtiwala ng lubusan. Tumanggap po ako sa ating Panginoong Hesus nang mag-anyaya si Pastor sa isang pagkakataon nang ako po ay dumalo sa Sunday worship. At simula noon, ang buhay ko po ay biglang nagbago. Sa biyaya po ng Diyos kung saan-saan na po ako humahayo upang ibahagi ang salita ng Diyos. Purihin po ang Panginoon.
1: Si Yahweh ay matuwid at sa gawang mabuti ay nalulugod. Sa piling niya ay mabubuhay, ang sa kanya ay sumusunod. Mga awit 11:7.
2: Diyan po nagwawakas ang ating pagsasadula ng panikilang lagot mula sa padalang liham ni Selena Gatchalian ng Puerto Princesa. Binigyang buhay nina
3: Lita Loresco,
4: Roy Camu Gomez,
5: Rainy Sudla,
6: Eva Moratalia Gomez,
7: Marita Anciano Nadal.
2: Isinulat para sa radyo at nilapatan ang musika ni Jerry Piñalosa. Sa direksyon, Ding Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DZAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

0: Isa naman ka mainit nga pagpanamyaw sa inyo sa ngalan sang Ginoo. Nagapamati ikaw abyan sa Hour of Hope. Kagini nga programa sa pagwalis ang pulong sang Ginoo, ginadala sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Kagkaupo ninyo sa gihapon si Pastor Daniel Salcedo. Of course, gina-acknowledge nato ng participation sang aton mga utod. Padayon nga nagapangamuyo mga abyan naton, nagasakdag sininga programa. Saliwat sa inyong mga questions kag prayer request, palihog text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo, kag langit no naman nga Dios, salamat nga makapangamuyo naman kami para sa amon mga kauturan. Kay kabalo kami Ginoo nga kadamo gid sa mga kinanglano namon nga dapat masugata. Kag bisan pa man Ginoo, nagadependin kami sa kamanggaran sang imo grasya para sa amon. Financial nga bahin sang amon mga pagsinalayo, ikaw Ginoo maga-provide. Mga material nga mga bagay, ikaw Ginoo maga-sugata. Bisan pa man Ginoo sa espirituhanon nga bahin, painita ang among tagipusoon sa pag-alagad. Kag tagaay man kami sang maayong lawas sa gihapon, pinasahi mo nga pagtuytoy. Agud nga makapaminsar kami kag makahimo sang mga maayo nga desisyon sa kami mayaan mo. Amay, nagatugyan man kami bisan pa sang amon mga utod nga nagapangita sang paglaom. Kabay pa nga ikaw man Ginoo magahikot sa iya kasing-kasing sina nga apyan, makadangat man siya sa paghinulusol kag madawat man niya si Jesus nga iya personal nga manluluwas. Buligigid ang tagsa mo ka managwali sang kapisang gahom kag bisan pa man Ginoo mga utod namon nga ara iya sa mataas nga mga palangakuan ang pinasahi mga guidance, wisdom, palambot sa ila. Amon nga amon pagtugyan in Jesus name. Amen. Well mga utod, isa naman ka section diri sang Philemon ang aton pagatun-an sa sininga adlaw. Kaga gusto na akong i-point out words that describe our salvation. Amon ang aton nga tigulos ang pagpamalandong. Now, sa libat sulito na akong ang background sining Philemon nga may ara siya isa ka sulugoon by the name of Onesimus nga nakasala sa iya. Kag subong man nakakuha posible sang pila ka mga bagay ukon kwarta gid. Kag si Onesimus nalagyo dito sa Rome. Nakasugatanay sila ni San Pablo nga sadto nga tion ara sa pagkapriso. Apang may kahilwaya niya si San Pablo, tawag naton ina nga napriso kang ara lang sa imubalay, pero gwardiyado siya. Kaga ang hindi mapunggan sa kay San Pablo amo ang pag-share sa mga balita at the same time ang pagsulat sa mga mapuslanon nga mga bagay, instruction sa mga kasimbahanan at the same time ining isa ka personal nga letter sa kay Philemon. And so naluwas si Onesimus. Kaga nanugid siya sang iya sala dito sa kay Philemon sa Colossus. Pagkatapos amo ini nga natuga ang ining Philemon nga sulat, isa ka personal letter ni San Pablo nga nagahingyo sa kay Philemon nga batunon mo paranglitan kung magbalik gid man si Onesimus kay mapuslano na siya sa imo kag sa akon. Sa sini nga mga background mga utod, ari diri ang mga tinaga nga nagapahayag sang aton personal nga kaangtanan sa Dios kag subong man sa aton masig katumuloo. Now gin mention diri ni San Pablo ang tinaga nga kaugalingon nakon nga tagipusoon. Kagbatunon mo siya, subong sang akon, kaugalingon. That's in Philemon verse 12, chapter 1. Nagasiling siya. Whom I have sent again, thou therefore receive him that is my own bowels. Amo na sa aton King James Version. Pero mas mahapos naton intindihon kung aton isubstitute na di ang tinaga nga heart, mine own heart. Kag sa versikulo 17, naghambal siya, if thou count me therefore a partner, receive him as myself. So ari diri mga utod ang pag-isa naton nga mga tumuloo sa panimalay sang Ginoo. Wala na diya gindetach ni San Pablo ang iya kaugalingon sa kay Onesimus. Gidescribe niya, pananglitan Philemon magpuli ginmanda si Onesimus, niya batunon mo siya nga daw pareho sang akon nga kasing-kasing. Batunon mo siya nga daw pareho sa akon. You see, mga utod, amo gid maning natabo sa aton, mga katauhan sa bilog nga kalibutan nga naghinulsul sang aton mga sala kag personally nagtuo kag nagbaton kay Jesus, gintingob kita sa panimalay sang Ginoo, ginatawag nato na nga simbahan. Nga sa diin, siya amo ang pangulo naton. Hindi bala mga utod? Nabasahon nakon sa inyo ang Kolosas Kapitulo 3, Versikulo 11. Where there is neither Greek nor Jew, circumcision nor uncircumcision, barbarian, Scythian, bond nor free, but Christ is all and in all. And likewise sa Galatia Kapitulo 3, Versikulo 28, nagasiling siya, there is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female, for ye are all one in Christ Jesus. You see, mga utod, tama gid kaathag. Not in the sense nga gin-erase sang Ginoo ang differences sang lalaki kag babayi, sang amo kag sang sulugoon, sang manggaranon kag sang imol, kag kun ano pa man ang aton nga mga differences bala nga makita. Ang iya din nga ginapahangop sa aton mga utod nga sa pagtubos equal ang aton worth, kag sa pagtindog sa atubangan sang Ginoo, hindi na kita separado by races, by color, kag subong man sang aton pagkalalaki kag pagkababayi, kundi gintingob kita sa isa ka panimalay nga mong lawas ni Kristo Jesus. Amo na mga abyan, nga kun ano ang kabudlayan sang isa ka miyembro, dapat na gid nga mag-share kita. Kag sapyak naman nga bahin kun ano man ang kadalagan, magakalipay kita. Amo na ang aton natural nga reaksyon? Kay isa kita kalawas, gintingob sa kay Kristo Jesus. And so, anong mga implikasyon sini? Dapat wala na tani sang pagbinahinbahin. Wala na sang kahisa. Wala na sang ginasiling naton pagpaindis-indis. Kay nga aman, isa na kita kapanimalay sa kay Kristo Jesus. Ang manang pila ka mga implication, tisiling ni Apostol Pablo, siling ni Philemon, pananglitan, magbalik ginamanda sa imo si Onesimus, upod ding akon nga personal letter, batuna siya nga daw pariho lang nga nagabaton ka sa akon. Sa pagkanami mga utod. So nakita na akon diri ang pag-isa. Nang masunod nga pulong diri nga gingamit niya, mabasa nato ni mga utod sa versikulo 11, which in time past was to thee unprofitable, but now profitable to thee and to me. Ano naman niya nga pulong? Ginatawag nakon ini nga pagbago. Susulito nakon, amo ni siyang mga pulong nga naga-best describe sang aton kamtangan subong ukon kalawasan. Ginisa kita sa panimalay sang Diyos. Ikaduha, makita nakon diri ang pagbago. Sang una niya, hindi mo siya mapuslan. Versikulo 11 sang Philemon, niya subong, mapuslano na siya. Ayos yung mga utod. So, nagakahulugan ini, ngang tao nga truly born again siya, according to the Bible way, hindi mo na iya mapunggan, kag hindi mo na iya matago. Makita ginani mo ang kapawa sa iya kinabuhi. Amen? Ang pagkaasin niya, hindi mo na matago. Amo na ang akon magsiling ang iban nga mga tao nga ang ako niya pagkakristohanon, sikrito lang ni. Sa ligmato na siya mga utod, there is no such thing as secret Christianity. Makita ginanimo ya. Amo ni sa bagay mga utod nga ang complement ni ginang Jesus kag ang panawag niya sa aton by way of comparison amo ang kapawa kag asin. Essential nga mga bagay sa kinabuhi kag existence sang bilog nga kalibutan. Imagine nyo bala kun wala kapawa. Ano ayhan kagamo ang pagsinalayo sa sining kalibutan? Di ko na aton panumdumon ang aton nga pagsinalayo nga wala sang asin, ano na lang ayhan mga utod? Kalas ay, kagun ibutang naton ni sa pangisda, dali malubok ang imong isda, kundi mo siya pagbutangan sang asin, nasadton ang atsimpo. Amo ni mga abyan akon, kag-utod sa Ginoo, sila nga hindi mo na mapuslan sang una si Onesimus, within fact, nakahimo pa sa sala sa imo, niya subong mapuslano na siya. So nakita na akong dire nga sa kaluwasan naton ang isa katinaga nga gusto naton i-describe amo ang pagbag-o, hindi lamang pag-isa. No, katapusan dire mga utod para sa sining adlaw. versikulo 15, nagasiling siya. For, perhaps he therefore departed for a season, that thou shouldest receive him forever. Now, ano naman ini nga pulong? Pagpasag ulit. Nya gintugot sang Ginoo Philemon, nga mapahamulag si Onesimus sa imo, temporaryo, agun nga mapasag-uli na siya, magbalik na siya, kag mabaton mo siya, tubtob sa walay katubtuban. Kay tituod gid man mga utod, ang kaangtanan nga natuga, mas superior pa ya sang amo o konsulugoon, nga mo sang una ang standing, magutod na sila sa Ginoo. Not in the sense nga hindi na amo si Philemon, not in the sense nga hindi naman sulugoon si Onesimus. Pero ang nakanami amuni, sa sining lutanon nga pagtawag kag kaangtanan, may naglapaw kag nagtabon kag natuga nga mas superior nga kaangtanan, espirituhanon, eternal, ano ina. Tungod kay Kristo Jesus, pareho na sila nga Kristuhanon, magutod na sila sa panimalay sang Ginoo. Amen. Amuni mga kauturan ang buhi gidya nga kamatuoran, halin sang una hasta subong. Now, sa piyak naman nga bahin, kun imo ini i-look back ang tinaga nga pagpasag-uli, ang rason sang ilang pagbulaganay, amo ang sala. At the same time, ang rason sang aton pagpahamulag sa balaan nga Dios, amo man ang aton nga sala. Basahon na kun bala mga utod ang Isaiah chapter 59 verses 1 and 2. Nagasiling siya. Behold, the Lord's hand is not shortened that it cannot save, neither his ear heavy that it cannot hear. But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you that he will not hear.
1: Masyado katag. Ang inyo kalautan nagsiparar sa inyo kag sa inyo nga Dios. Yusay mga utod, ti amo ini ang matugas ang sala. Nagadulot ang sala sang kagamo kag pagpahamulag. Apang nagapasalamat kita, basahon naman akon liwat sa inyo. Efeso kapitulo 2 versikulo 13 nagasiling siya. But now in Christ Jesus, ye who were sometimes were far off are made near by the blood of Christ. Amen mga utod. Palapit kay Ginoong Hesus, kay siya amo ang dalan kag taytay nga among rason sang aton pakighiusa sa balaan nga Dios kag sa tanan man nga mga tinubos. Amen. Well, sugpunan naton ini sa masunod. Paalam kita momentarily sa inyo. This is your friend para sa Hour of Hope, si Pastor Daniel Salcedo, upod sa Hinubaan Baptist Church, nagapaalam. Maayong adlaw sa inyo nga tanan.
2: Nagapamati ka mo. Suggest size 2 DXKI. Ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
3: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon. Upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
4: Malipayon nga adlaw mga kauturan, kabyanan nga nagapadayon sa gihapon sa pagsunod sini nga aton palatuntunan. Kag talupang doon aton balik diri ang malipot lang man no nga nanungod ini sa pagpadayon naton sa pag move positively or forward sa pagpadayon sa pagtuaw kag sa pagalagad sa aton buhi kag masaligan ni Dios. Talaon naton diri ang nanungod sa ang ambahanon, the Song of Decrees ni David, nanungod ini sa paghiliutod diring siling diri sa Salmo 133 silingya, behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Verse 2, it is like the precious ointment upon the head that ran down upon the beard, even Aaron's beard that went down to the skirts of his garments, as the dew of Hermon, or as the dew of Hermon, and as the dew that descended upon the mountains of Zion. For there the Lord commanded the blessing, even life forevermore. No, kanami ba lang sang pulong sa Ginoo niya, sa pagkamatuod, daw ano kaayo, kag daw ano kanami, sa mga Kristuhanon nga magapuyo sa tingob, sa paghiliusa. Sila niya, behold, behold how good, behold, as if nga nagtulok siya sa isa ka pagtilipon, kag nakita niya, inang pagpautuwas sa isa ka mutual nagugba. Kag amo ini ang ginatawag naton the actual contemplation of such an assembling. Or it may have been sa isa kalarawan sang imahinasyon. Nga lang sinisa, behold, how good. Do ano kanami sa iya kaugalingon, do ano katahum, how proper, and how suited nga ipromote naton ang kalipay, kaligunan. Kagayhan kwaon naton, i-diffuse naton ang mga butang nga nagagumon, kag nagaupang sa aton pagpangabuhi bilang isa ka Kristohanon. And how pleasant ang pulong bala diri nga pleasant nga kanami, buting ganon sini, lovely, charming, kanami no, attractive. Kag amo ini ang nagapuno sang aton pangunahuna nga may kalipay kita, nga ginhambal ini sa isa ka beloved, isa ka ginahigugma. Amo ini ang unod bala sang isa ka nagahigugma kag in love. Ini ang makita naton sa Song of Solomon, Kapitulo 7, Versikulo 6. Ayhan, isa ka, hindi lamang may mutual love siya sa isig ka, ukon sa iya asawa, sa iya bana, apang sa isa ka abyan. Sa 2 Samuel chapter 1, verse 26, ayhan, na inlaban siya sa isa ka duog, kay kanami isang scenery, kanami isang pananawon. Sa Genesis 49, Versikulo 15, sa mga pulong sang Dios. Amuna bala ang Mateo 24:35 nga ang pulong sang Ginoo ang tanan magkataliwan, apang ang pulong sang Dios hindi it magkataliwan, hindi madula, magapabilin ini sa gihapon. Sa Proverbs kapitulo 15 versikulo 26, sa isa ka ginatawag naton beauty, sa isa ka kaanyag or sa isa ka himaya nga ginadala sang aton manunubos. Sa Salmo 27 versikulo 4, you know, it is descriptive of sining ginatawag naton sang pleasure sini, which nga naga-derive ini from sang isa ka larawan, sa isa ka manami, you know, kun aton talupang doon, sa isa ka panimalay, sa isa ka harden. May balay ka, abi, may garden ka dira. Masiling ka sa sining portion sang akon balay, sa atubang i-landscape nat kun ini. Ubutangan akon ina sang manami nga tanom dira, nga kun pagtan-aw mo kahumok, kayuyum, katahum tan-awon, kag malipay ka tan-awon, kahumok sa imo mga mata. Kag iban pagani iya, may nakantuan ako yang isa kag harden, isa kag garden nga may sunata. Ni ko nga ang nag-sound ini niya para nga masadyahan ang akon mga tanom, para alive na alive sila nga kun talupang don mo. Sila hindi lamang nga nagayara dira sa isa ka duog, apang may kalingawan sila. Bugin bakla niya gid sang isa ka nagasunata o kun isa ka may sounds bala kun sa aton pa. Kun aton makita masapuan mga kulturan ang sounds gali kun ikaw nagakatulog, ang iba niya hindi katulog kun wala kun hindi sila mamati isang sweet music. Sweet sounds and gentle voices sa isa ka gugma, sa isa ka tawo, ukon sa isa ka tinuga, sa isa ka butang nga nagahigugma, isa ka bagay nga nagahigugma. Kag amo ini ang aton inspirasyon mga Kristohanon, nga somewhere out there sa pihak nga bahin, we are not alone. Kagyari kita nga nagakabuhi sa sining kalibutan, may inspiration kita because we knew for sure amo naging tun-an aton sa nagligan nga siya amo ang aton kusog, siya amo ang aton ambahanon, siya amo ang aton kaluwasan. Ang Ginoo gali naton, amo ang aton kusog,
5: Siya amo, He is our strength, He is our song, and He is our salvation. Kristohanon, ikaw bala nagapati sini? Kristohanon, ikaw bala nagasalig sa sina nga Dios nga imo gintuuhan, nga siya amo ang naghatag sa imo kusog, siya amo ang naghatag sa imo sa kambahanon, siya amo ang nagalipay sa imo, kag siya amo ang imo manunubos, siya amo ang imo manluluwas, siya amo ang naghatag sa imo sang kasiguruhan nga wala sang katalagman nga matabo sa imo bisan diin ikaw magkadto. And therefore, with this reason, sa aton Kristohanon nga pagkabuhi, this moves us to go forward for His glory and for His kingdom. We are going to love Him more. Aton siya higugmaon sang dugang sa aton kabuhi. Amo ini ang siling nakon sa akon mensahe sa amon iglesia, nga siling nakon, amo ini ang beauty of being in touch, beauty of being together, being in touch sa aton ina nga naghatag sa aton kusog, in touch kita nga naghatag sa aton sang ambahanon, in touch kita sa naghatag sa aton sang kaluwasan. Mamangkot ako sa imo karon sa sinigid nga adlaw, are you, ikaw bala nag-ano na, may ara na bala ikaw sang may ara na bala ikaw kaangtanan? Are you in touch sa Dios nga nagluwas kag naghatag kusog, kag naghatag sa imo sang kaluwasan, sang ambahanon? Ikaw bala napatyagan mo na bala ang iya paghigugma? May ara na bala kamo mutual understanding? Ayhan, may mga mutual understanding kamo. Ang iba niya silingan, may immune na kami. Apang ginpahayag mo na bala ang imo mutual understanding? Did you, ikaw bala nagpakita na sang imo mutual love sa Ginoo? Amo na, how pleasant, how precious. Amo inang ginatawag na ton, inang pleasant and precious. It means lovely. It means charming. It means attractive. O ang isa pang itimatahom diri ining margin, nga even together, being in touch together, being, you know, the beauty of being in touch, the beauty of being having Him in our hearts. Siling diri sang versikulo 31 o kung sa versikulo 1 sang Salmo 33, siling niya, for brethren to dwell together in harmony, in unity. Ha? You know, ang dwelling o kung ang pagpuyo sa isa ka Kristohanon nga tingob, dwelling together or the dwelling of brethren also together. Perhaps ang makita natin diri nga idea, the idea here in the word also, maybe that while the unity of brethren when separate, or as they were seen when scattered in their habitations, nga nag-scatter sila, naglalapta sila, matahom sa gihapon, beautiful, because it was also, sining ginatawag naton, katahom, kayuhuyum, kanami, pleasant to see. Nga makita nimo sila, nga when actually nga nagatipon sila sang tingob, or when they actually ha, came together as a family, came together as a friend, nagaabot sila together as a group of believer, grupo sila kanami, buratan awon nga ang isa ka iglesia nagahiwat sang ila panimbahon, kag sila nagpagtapos ang panimbahon nagafellowship sila, nagahiliusa sila, pagkatapos magwa sila sa simbahan, magpalauli sila, nagahulatanay sila, and they came out together, no, to worship or to have fellowship with one another. So applicable ini sa aton iglesia, kag ayhan ini ma-remark sa aton, may ara ginatawag naton the joy kalipay, may fellowship. May ginatawag natin, dira mo na ginambal natin sa Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together, that all the people of God, all the followers of our Savior and Redeemer, amo ini ang mga Kristuhanon, mga membro sang isa ka panimalay sang Diyos. Ginatawag natin kita gali ng mga Kristuhanon, mga not only we belong to the same family, the family of God, we became the fellow heirs of the same inheritance. Makita nato ni na, buka namin ni mo, basahon ko bala sa inyo sa Mateo 23, versikulo 8, sa Mateo chapter 23 no kapitulo 23 versikulo 8 nga nagasiling dire kag akon talupang do naton sa sinigid nga tion, but he not ye called rabbi teacher, for one is your master even Christ and all kamo mga brethren, kamo mga Kristohanon. There is not only that all the people of God, all the followers of the Redeemer are brethren, members of the same family, fellow heirs of the same inheritance. Number two nga nakita natin, dili nga applicable sa atong iglesia, there is what we call a special fitness that they should be united. Ah, katahom dali. Or magapuyo sa isa kapag hiliusa, sa isa kapag isa, unity. Amo na nga may saying, wala kita nga, united we stand, divided we fall. Mga Kristohanon, there is much that is beautiful and lovely sa aton paghiliusa, unity and harmony, because kita gali mga tinubos sang isa lang gid ka manubos. Kita nga mga Kristohanon, gintubos kita, that's why wala tion, wala bahin sa aton kabuhi nga Kristohanon, nga magbinahin-bahin kita, magdivider-divider kita, magdivision kita. Ah, ang of course sa iglesia daw hindi ginawa naton masilingi daw amog din na tanan ang gusto naton matuman apang nagatrabaho kita with the same purpose, with the same goal nga ang kauswa sang Dios amo ang aton ginapasidunggan. Not only kita gintubos sang the same Savior, but kita, they, mga kauturan, deserve the same Master, and we cherish the same hope, and we are looking forward to the same heaven, and we are subject to the same trials, remember this, the same temptations, the same sorrows, and the same precious consolation. Aton ini talupang do naman buhas, the same time, the same station, sa aton palatuntunan, buhing paglaom. Ini sa giyapon niyo lagad, Pastor Gideon Kahilig, mayong adlaw sa inyong atanan.
3: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan, kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan, kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
6: Halin sa siyudad sang Coronadal, ini ang 1062 DXKI, ang maabiyanon nga tingog sang Mindanao.
7: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.
8: Agapay ng sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
9: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusog.
10: Doctors Online.
9: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
10: Doctors Online.
9: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
10: Doctors Online.
9: Kumonsulta na.
11: Magandang hapon sa inyo, aming mga kaagapay. Welcome again sa Doctors Online. Saan po yan may hatid kaming libreng konsultasyon on air. At dito po yan sa inyong himpilang 702DZAS FEBC Radio TV. Kami po ay membro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako po ang inyong kaagapay, inyong lingkod, Dr. Christopher Cheng. Pwede na po ang tawagin Doc Chris, Doc Cheng, wag lang po Doc Leng. Ayan po. Isa po ang cardiovascular surgeon. Makasama niyo po ako sa loob ng isang oras. Ang ating paksa today ay pancreatic autolysis. Ano ba ito? No? Ito ba yung sa auto shop? Di yata, no? Tingnan natin. At again, of course, para mabigyan kaalaman ang ating topic na pag-usapan ngayon, makakasama natin ang ating co-host na magiting na family physician. Ang ganda po ng hairstyle niya. Yan po, si Dr. Mel Tortuguero. At sabihin niyo sa akin kung agree po kayo sa aking comment tungkol kay Dr. Mel Tortuguero. Kaya kung may katanungan na kayo patungkol sa ating topic or questions, pwede na po kayo magsimulang mag-type ng comment sa ating chat box, sa ating Facebook Live, or sa ating YouTube channel sa DZ702DZAS, FEBC Radio TV. At mag-like na kayo, mag-comment, at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hello rin sa mga nakikinig ngayon sa radio sa 702DZAS AM band at sa mga nakikinig sa pamamagitan ng internet streaming. Napapakinggan din tayo sa 1062 DXKI Coronado at sa 1160

0: Kung yung kaagapay sa kalusugan, si Dr. Chris Cheng. Ngayon po, sabay tayo, batiin natin ang ating partner, doctor, na si Dr. Mel Chortuquero. Hello, Dr. Mel.
1: Hello, magandang hapon sa inyong lahat.
0: Magandang hapon sa inyo, Dr. Mel. How is the weather out up there or down there?
1: Nandito ako sa Las Marinas Village.
0: Ah, down there pala. Sorry, medyo north po ako. Doc Mel, how are you po? How was your weekend?
1: Oh, kamusta it po? Was great and relaxing. Ikaw din, Doc Chris.
0: Nabutan na ba kayo ng brown out?
1: Ay, salamat naman at wala pa kami.
0: Hayaan nyo, Doc Mel. Makakarating na siguro sa inyo. Rotational brown out. Doc Mel, baka may pauna tayong mga pabati sa ating mga listeners and viewers.
1: Ay, kakarating lang.
0: Baka meron na.
1: Novi. Panganiban, nando na siya sa Canada. At nag-visit daw pala si Dan sa inyo sa DCAS pagkadating na. So bumalik naman siya agad. Agad-agad. Kaya
0: nagkabot.
1: Maraming salamat sa kanya at nakarating naman siya sa Canada ng matiwasay.
0: Ayan, safely. Thank God po, ano. And Doc Mel, ang tungkol sa topic natin ngayon, ano una natin pag-uusapan? Pancreas? Ang pancreas sa Tagalog ay lapay.
1: Lapay. Lapay siya.
0: Lapay. At saka, ano? Ang pancreatitis at autolysis.
1: Autolysis ito yung self-destruction ng lapay.
0: Ayan po. O, sige po, Doc Mel, baka before I would like to start po kung basic po, kung ano po yung function, basic function ng pancreas, kung pwede ho ba? Kasi baka
1: doon muna tayo sa basic tayo. Function. Kasi ito talaga yung pinanggagalingan ng mga digestive juices. Una-una yung acini cells na tinatawag, tapos yung pangalawa yung beta cells na nagpo-produce na. Yung acini yung mga digestive enzymes ang ginagawa nito. Yung beta cells ang ginagawa nito ay yung insulin. Kaya napakahalaga nito na pag-usapan dahil kung wala tayong pancreas, wala naman tayong katawan.
0: In short, pwede po na tayong hindi mabuhay. Mabubuhay pa tayo, Doc Mel, nang walang pancreas?
1: Actually, hindi. Kasi
0: hindi,
1: paano
0: no?
1: Tayo mag-bubuhay, pagda-digest ng mga pagkain na fuel ng ating katawan para mabuhay. Kaya napakahalaga nitong ating topic sa ngayon.
0: Lapay. Lapay po, no?
1: Yes, yes. Pancreas.
0: Doc Mel, and before that, pati mas madalas natin marinig sa mga special sa mga doktor. Pancreatitis. Ano po yung pancreatitis, Doc Mel?
1: Ang pancreatitis, inflammation siya ng pancreas. Namamaga ito dahilan sa mga reasons na una, kung ito ay inaabuso. Meron akong graphical presentation dito na hindi ko makita-kita. Ito yata, yan. Yung causes of pancreatitis na acute ay 65% ay abuse of the patient, especially alcohol-related intakes. And then sobrang pagkain na matatamis at na ang dahilan ay ang pag-burnout ng pancreas. Natatakpan ko pero mag-uusog ako para makikita ninyo ng mabuti. Ayan. So,
0: Doc Mel, buti, okay lang po, payat naman kayo, invisible ng mga halos.
1: Wala naman ang naitatago. Other causes naman, yung ito. Sana nakikita ng sa screen, Dr. Chris. Can you see it?
0: Yes po, ang nakikita ko lang po, ang napakagandang mukha ninyo na nasa gitna ng...
1: Kasi ang ginawa ko, inano ko yan, nakindrap ko para gumilid. Yung iba hindi natuloy nakikita. Pero pwede akong gumalaw
0: pero
1: na
0: pwede
1: ganyan.
0: Pero pwede natin ipa-share screen, gusto nyo?
1: Hindi, naka-share screen. Ako na lang yung nagsishare screen dito kasi wala akong background. Naka-blur. Kaya lahat itong pinapakita ko nandito sa aking laptop.
0: Kasi lumabas po yata sa
1: iPad.
0: Background nyo eh.
1: Anyway, ito yung typically high carb breakfast na iniiwasan natin. Dahil sa paggising natin sa umaga para maiwasan ang damage sa pancreas, unang tama yung mga sinasabi sa ako na kung may nakikinig kayo sa mga ano, nagbabasa kayo sa mga

0: social media, pag gising ninyo, tubig, warm water,
1: Tubig.
0: isang glass. Para mabigyan lang ng time para mag-adjust yung metabolic process ng ating pancreas. Hindi tayo agad susugod. Padadaanin natin mga 20 minutes para ma-adjust yung kanyang time. Na ready na siya for digestion. So ito ang typical high-carb breakfast. Meron siyang butter, meron siyang cream or wheat, jam, tapos ano pa meron dito sa may natutuwa ako dito kasi
1: di ba yan yung breakfast yung kanina, Doc Mel?
0: Yung juice. Ay, hindi, lunch na.
1: Hindi ba?
0: Oo, okay. Yan ang typical na breakfast. Pinakikita ko to kasi nung araw, years ago, 50 years old na ba bang inaatake ng chronic at saka acute pancreatitis. Pero this time, yun na, ando na. Ikot ako, 39% na. 39 years old na. Dati, ang average na age of diagnosing chronic and acute pancreatitis.
1: So, ano meron sa age na yan, Doc Mel? What? How can you guess po kung anong reason bakit sa age?
0: Because maybe of the changes in lifestyle, mostly naman no, in any disease, maski yung cancer, basta lifestyle diseases. Talagang dahil sa pag-usad ng ating kabihasnan, bumaba na yung mga sa age na 39 years old ang average ng cases of pancreatitis.
1: Okay. Related to ba ito sa lifestyle choices, Doc Mel?
0: Oh yes, mayroon tayo dito ang graph na nagpapakita noong 1994, pataas 2004, uphill ang cases. Yung pinaka from 1994 to 2024, nakita ninyo yung uphill na dami ng cases ng nag-double siya in 30 years. From 1994 to 2024, bali 30 years yung kanayan, yung span. Ayan. Tapos ito yung ating mga symptoms. Siguro basahin na lang natin yung kanilang mga mukha, yung kanilang pwesto.
1: Yes,
0: kung saan nagagaling yung symptoms ng pancreatitis.
1: In short, hindi masarap ang magkaroon ng pancreatitis, Dr. Mel, for
0: naku,
1: one.
0: Ayaw na lang, ayaw ko ng ganyan. Kasi nakakita
1: masakit
0: na
1: siya, di ba, Dr. Mel? Masakit.
0: Super sakit. Kailangan mong mamilipit.
1: Nasuto ka.
0: There was a time na meron akong 24 years old na pasyente. Nagaling na ng hospital sa ER. At ang sabi ng doktor doon, i-admit. Siyempre, ayaw magpa-admit kasi siyempre, gastos iniiwasan. Meron akong naikwentong kwan dito eh. Sabi ko, pancreatitis talaga to, confirm na nagkaroon na siya ng ultrasound, nagkaroon na ng laboratory test. Ang tataas na yung kanyang mga pancreatic amylase, yung lipase, yung mga proteolytic enzymes, matataas na yung levels na. So ang ginawa ko, Doc Chris, just for the two of us, sana huwag gagayain ng iba, pinauwi na ko na lang yung pasyente with all the necessary pain relievers. But she was very, ano naman siya, cooperative. Hindi na siya kumain ng kanin. Wala siyang kinain kundi rehydration fluids. And then sabi ko, hindi ka pwede kumain ng high fiber. Yung complex carbohydrates, itong mga tinapay na to, yung cereals, hindi po pwede sa'yo yan. Alam nyo kung anong kanyang na-survive na pagkain? Gulaman na matamis. No, inisip ko, sabi ko, ang pancreas, hindi siya nagkukunin, hindi siya ginagamit para ma-digest ang sugar. Kasi yung endpoint ng digestion is glucose, diba? Pero ang glucose can be absorbed in the stomach. So it doesn't need any pancreatic enzymes. So in 2 weeks' time, puro siya gulaman. Gulaman na matamis.
1: Wow. Sarap kaya yun. Pero siguro kung araw-araw, baka hahanapin yun. Baka gusto ko na, ano, siguro salapat naman siguro kaysa sa gulaman.
0: Survivor siya. At saka na, very, very proud ako sa kanya na bata. Kasi she used to be very fat. Subaybayan ko yung kanyang paglaki. And then now, she is working, she is well. nag-survive niya yung pancreatitis na yun na acute. Alam mo yung acute pancreatitis, nakakatakot yan. It can go into chronic pancreatitis. Yeah. Yun, yung ito naman causes.

0: Baka nandiyan kayo sa picture, Doc Mel, eh, sa overeating.
1: Ito yung paano ito yung ura ko ng konti yan. Ang dami niyan, ang daming pagkain, ang daming rice, ang daming lahat and fat and protein. Doon mo ma yan yung dangerous habit na dapat nating iwasan.
0: Yung plato natin yan, Doc Mel. Yung
1: overeating.
0: So yan po, pag sinabi doon, kasi what your body need, if you eat more than what your body need, that's already overeating.
1: Oh, yes,
0: kasi di ba minsan, sabi natin, ang dami ko, eh, marami na ba sa inyo yan? Hindi pa nga ako nabubusog eh. Is that overeating? Pero hindi naman po kasi, di ba? Ito lang kailangan ng katawan mo for everyday. And
1: yes,
0: then, pag more than that, that's already overeating.
1: Oh, ito pa. Ayan. Ito yung typical na high carb breakfast natin. Meron tayong bread roll, meron tayong butter. Ang bottom line dito, pag pinagsabay natin yung cream, yan, may wheat, yung meron pang jam, oh, merong matamis na matamis. That
0: marami
1: is a
0: na ba yan,
1: typical
0: Doc Mel?
1: breakfast.
0: Di ba yan yung mga ino-offer minsan sa mga breakfast buffet?
1: Oh, ay nako, ang dami sa buffet.
0: Di
1: Kaya
0: ba?
1: pag hindi mag-iingat, ay tayo mag-end up ng
0: Huwag pong
1: kabato.
0: araw-arawi, especially kung sakali.
1: Oh, lalo na yung mga usong bakasyon.
0: Opo, Doc Mel. Doc Mel, before going that, in the interest of time po, no? Pwede pong malaman kasi na-explain nyo ang causes ng pancreatitis, risk factor siguro, nasabi nyo rin po, no? Complications, ano po pwede po ikamatay? Paano po ito ma-prevent if ever po do?
1: Ang prevention is, of course, to know. Is education. Kailangan alamin natin yung ating kinakain, yung intake. May pakikita ako dito na isang baso ng juice. Isa, 5 to 6 teaspoons ang equivalent ng isang baso na yan ng sugar. Sugar equivalent, 5 to 6 teaspoons. Ito ang gusto kong ipaliwanag. Yung table sugar natin is disaccharide, composed of fructose and glucose. Pagdating nito sa kwan, sa stomach, nagbe-break yan, nagiging fructose. Yung fructose, mas delikado ito, Dr. Chris, kumpara doon sa glucose. Kung ang glucose nakapagtataas ng sugar, ang fructose pag ay nakapagtataas ng fats in the liver. So if you are fond of fructose-rich diet, expect ng inyong liver ay magkakaroon ng fats.
0: Ayan. Paki-research na po kung ano yung mga fructose-rich na food kasi kahit ako
1: fruits.
0: Po, hindi ko po alam kung ano yung mga, alam ko fruits.
1: Fruits and honey. Fruits and honey.
0: Ayan.
1: Ang isang gusto kong puntusan dito, Doc Chris, huwag na huwag tayong kumain ng magkasabay ang fried, ang fatty food at ang very sweet na food. Kasi this is disastrous to the digestive system. Padaanin natin na ilang hours before, let's say you are on a high fat diet because gusto mong tumaba because skinny, you know, skinny. It can affect the liver. Pag high fat diet plus sweet, gustong tumaba. So we have to be very careful in choosing our food in order to improve our body's appearance. So,
0: Doc, well, ibig sabihin, iiwas na po tayo sa mga masasarap.
1: Hindi naman kasi masarap yung kwan, masyadong matamis, di ba? We have to eat it on moderation.
0: Moderation.
1: Yes, okay. Yes. So, yun lang, if you are...
0: Doc, yes, Marlo, thank you very much po, Doc. Well, ako, napaka, bitin ng natin, pero in short, marami tayong natutunan today po, no, dahil sa ang pancreatitis, madalang lang natin na pag-uusapan, nabibigyan ng pansin. Ano pa lang tayong pancreatitis sa Tagalog? Kasi pancreas is lapay. Pancreatitis
1: lapay.
0: Lapayatis.
1: Lapayatis.
0: pamamaga ng pancreas lapay. O, parang gano'n po, no? Diba?
1: Pero the Chris,
0: pwede ikamatay ito, Doc Bill, of course, di ba?
1: Nako, actually, it can be a cause of death. In my practice, I have seen several na hindi naman namatay kundi na isusugod sa hospital dahil nabibigyan sila ng support, life support para hindi matuloy. Although, once na nagkaroon na ng ganong situation at naka-recover, Nag-suffer na sila from chronic pancreatitis. And nakakapag-

0: pag-recover naman yung pancreas once na ang damage is minimal. Pero pag ito ay mag-burst at nag-hemorrhage, wala. Wala na tayong magagawa dito kundi autopsy na.
1: Sisihin na lang po na. Ayan po, Doc, di ba? Kasi ang isang autopsy, yan po ay madalas na way to death sa autopsy. Lumalo nakikita yung mga autolysis. Kasi ang pancreatitis minsan, pagdating sa autopsy minsan, they can differentiate kung ito yung kinamatay pancreatitis or natural
0: Yes.
1: process.
0: But the autopsy has to be done quickly. Kasi tuloy-tuloy ang autolysis nun. Hindi mo na ma-identify yung organ kung ito ay tumagal ng several hours.
1: Yes, thank you very much po. Ayan po, topic natin today is pancreatitis and autolysis. Mga kaagapay, pansamantala magbibigay daan na tayo ngayon sa health tips and para sa karagdang kaalamang pangkalusugan natin. After the break, isusunod na po natin ang inyong mga katanungan na nais nyo ikonsulta sa ating host doctor na si Dr. Melchor Toquero. Again, para sa mga questions, maaari na kayong magpadala ng inyong mga katanungan sa ating chat box. Patuloy kayo tumutok mga kaagapay dahil tayo po magbabalik makalipas ng ilang paalala.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health tips.
4: Kasing laki lang ng kamao ang normal na sukat ng spleen. Makikita ito sa upper left side ng abdomen sa ilalim ng left rib cage. Ilan sa sintomas ng paglaki nito ay upper left abdominal pain, kung saan ito mismo nakalagay. Mararamdaman mo rin na lumalaki ito dahil hindi ito karaniwang nakahawakan o nakakapa ng tao. At syempre, karaniwan din o kasama rin sa sintomas nito ay ang kawalan ng gana sa pagkain, anemia, at pagkahilo. Kung sakaling tamaan ng ganitong sakit, ang inyong spleen ay vulnerable sa rupture, kaya't mainam na iwasan ng high contact sports. At syempre, magkaroon dapat ng balance at healthy diet. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng clevelandclinic.org at ng inyong himpilang 702-DZS-FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
2: Doctors Online. Iyo ang tanong.
3: Kay Doc ang sagot.
1: Babalik na po ang Doctors Online at muli ako ang inyong kaagapay sa kalusugan, si Doc Chris Chain. Pancreatic autolysis, yan po ang focus ng ating discussion today. At tayo po ay napapakinggan sa 702-DZAS at FEBC.ph. Napapanood din tayo sa FB Live at sa YouTube channel ng 702-DZAS FEBC Radio TV. Babalik na po tayo sa ating expert na si Dr. Melchor Toquero upang sagutin na ang ating mga na-receive na katanungan, Dr. Melchor Toquero. Hello po, magandang hapon po again, Dr. Mel.
0: Wala pang katanungan, sasagutin na kita, Dr. Chris, kasi baka magta kayo ating audience, bakit ako nakaganito. Ayan, umaattend ako ng Philippine Medical Association Convention that started yesterday. Yung PMA, Philippine Medical Association, sa EDSA Shangri-La. So, doon mga sa mga umaattend na mga sessions, maganda yung mga topics doon na sumilip lang naman ako kasi nga hinabol ko itong doctors online.
1: Yan, Doc Mel. At least now, very clear sa mga tao na kayo po hindi nasa bilibid. Yan di po, yan ang tag ng mga taga nasa bilibid. Doc Mel, question number one.
0: Sige, Doc Chris.
1: Kasi may tanong dito, paano po nangyari sa tinutunong daw ang pancreas ng sarili nito? May nagawa ba akong mali kaya umabot sa ganito?
0: Ano ulit? Parang hindi pa.
1: Bakit ito nangyari, nagkaroon siya ng parang pancreatitis? Feeling niya meron siya nangyari sa natutunaw ang pancreas niya sa sarili. May nagawa ba akong mali kaya umabot sa ganito? Baka
0: okay,
1: may kasalanan siguro. No?
0: Parang hindi na ako, hindi na maunawaan kung bakit nagkaroon siya ng pancreatitis. Kasi ang manner of eating natin, majority ay kanin. Carb, di ba? As Filipinos, ang dami-dami nating kanin, konti lang yung kulam. Ang kanin po ay complex carbohydrates. Ito po ay hindi nadadigest. O kung nadadigest man, partially doon sa ating stomach. Ang main organ na nagbibigay ng enzyme para ito ay maging glucose ay ang pancreas po. Kaya pag sobra ang ating intake ng rice, na-overburden, ibig sabihin napapagod ang ating pancreas at pumibigay. So nagkakaroon tayo ng pancreatitis. Ang sabi ko doon sa isang example ko kanina, sabi ko, next time dahil naka-recover ka, i-measure mo na lang yung rice. So, kasi based basically, yun talagang pinaka-reason. Nakaka 3 to 4 cups of rice in a meal, Dr. Chris. So you can just imagine how much the amount is of carbohydrates.
1: Mm-hmm. So thank you very much po for the answer and of course for the question. Try natin bibilisan po yung mga question and answer sa mga next one mo. Ilang araw na ako hindi makakain ng maayos dahil sumusuka ako at masakit ang likod ko. Possible pa bang lumala na pancreatic autolysis?
0: Sad to say, yan po ang ating pinag-uusapan ngayon. Una-una, vomiting, meron tayo dito. If you are looking at the background, andyan yung mga symptoms, nagsusuka, sumasakit, severe pain, itinuturo yung sikmura and at the same time sa likod. Yun, sa likod ng... sumasakit din ang likod. Yun.
1: Yes.
0: Severe yan. That is not ordinary pain. That is severe pain.
1: So ano po marerecommend nyo po kung sakaling mag-severe?
0: Magpunta na po sa ER, sa emergency room.
1: Doc, diabetic po ako at dati nang may gallstone. Mas taas pa ang chance ko na magkaroon ng pancreatitis.
0: Yung pong gallstone ay pag nakita ninyo sa ultrasound yan, madali nung ma-identify kung ito ay nandun sa bukana. Meron kasing last the other day, meron akong isang patient na pina-ultrasound. Nandun sa rim, sa opening ng gallbladder. At sabi ko, this is dangerous. Kailangan ito ay mabigyan ng treatment para umusan. O kaya mahulog na lang dun sa loob ng gallbladder. Kasi nakaamba siya dun sa opening. So it can go into the common bile duct. Na pinagsama doon yung pancreatic duct at saka yung common bile duct. So sabi ko, yan ang gusto kong ipaalam na ang Filipinos I have seen so many cases of gallbladder stones and so many cases of operations that were done due to choledocholithiasis, yung bara ng stone doon sa daanan ng bile. Yes. So, yun ang common sa atin because of our manner of eating, Doc Chris.
1: Thank you very much po. Last question na po ito, no? Kapag ako po'y gumaling sa aking pancreatitis episode, babalik ko ba sa normal ang pancreas ko or habang buhay na may epekto ito sa digestion at blood sugar level ko?
0: Mababago yung kanyang manner of eating. Mag-avoid siya na kumain ng maraming cereals and carbohydrates and rice. Magbabawas siya. But you can still survive. You can live a normal life. Kasi nag-re-recover naman yung ating pancreas. Provided that doon nga sa pinakita kong graph na ayan lang siya. Yung causes of acute and chronic pancreatitis yan. Other causes, ang majority ay abuse of the pancreas by eating too much alcohol, too much carbohydrates, and too much sweets. So kapag tayo ay nagbago ng ating food intake, maaalagaan natin ng mabuti ang ating pancreas. Nag-iisa lang po yan, wala yung kapartner eh.
1: Mm-hmm.
0: Wala, hindi tulad ng kidneys.
1: Hindi ba pwede pala na itatransplant yung kabilang pancreas?
0: Actually, mayroong experimental na ginawa yan. Pero this is about diabetes kasi ang pancreas din ang nagpo-produce ng insulin. Mayroong experimental nag-experimento na ginawa abroad. Nag-transplant sila ng pancreatic islet, yung beta cells to cure diabetes. Pero parang nasa study pa lang, hindi pa recommended pa for use. Yes, yeah.
1: So, okay, yun. Thank you very much po, Dr. So that ends our question and answer portion. Ang dami pa natin siguro sanang mapag-alaman. Pero kung kayo po, nasimulan natin ang topic ngayon, pwede niyo pong isupplement sa ating pagkaalam by researching po. And of course, Doc Mel, si Doc Mel napaka easily available. Hanapin nyo lang siya sa Google. Tatanong niyan, and very available si Doc Mel.
0: And pag nagbe-mention ko ng Google, Doc Chris, na tatawa ako kasi ang mga pasyente ko na sanay na sila mag-Google.
1: Google.
0: Paano ka nakarating dito?
1: Pero chine-check niyo po yung Google ng ano, ha? Kasi ang Google po, hindi lahat tama po. Hindi po accurate.
0: Ay, pero nakalagay doon talaga, 10 o'clock ang, 10 p.m. ang open ng clinic ko. Sabi ko, hindi naman parating gano'n.
1: Minsan po, ano, 1 a.m.
0: Ah, Romisan 12.
1: Doc Bells po, samantala, narito po natin health meditation.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
5: Health meditation.
4: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, Moises, Mabuting Pinuno. Ang wika sa Exodo, Kabanata 32, Talata 11. Nagmakaawa si Moises kay Yahweh, "Huwag po, huwag niyo pong lilipulin ang mga taong inilabas niyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong dakilang kapangyarihan." Matapat sa kanyang tungkulin, ang mabuting leader tulad ni Moises ay sa Diyos sumasangguni kaya't hindi namamali ang kanyang pagpapasya. Hindi siya pumapabor sa nais ng tao na karaniway may personal na interes, kundi sa kalooban ng Diyos na walang pinapanigan. Ang kabutihan ng higit na nakararami ang kanyang nasa isip. May tunay na malasakit sa mga kababayan. Pumigit na si Moises upang iligtas ang Israel sa galit ni Yahweh. Hindi kinukonsinti ni Moises ang pagsasalangsang na ginawa ng mga kababayan. Ang ginawa lamang niya ay ang iligtas ang mga walang kalaban-labang Israelita mula sa galit ni Yahweh. Ganito ang mabuting pinuno. Hindi niya pinahihintulutang mapahamak ang kanyang mga nasasakupan. At ikatlo, may matibay na paninindigan. Malasakit sa mga Israelita ang tanging prinsipyong gumagabay sa pamumuno ni Moises. Ito'y nagmula naman sa kanyang malalim na pagkakilala sa kapangyarihan ni Yahweh. Ang mabuting leader ay nasa panig ng katotohanan. Ang mabuting leader ay nasa panig din ng kabutihan. At ang mga katangiang ito'y nakasandig sa kanyang pagkilala sa Diyos bilang tunay na pinagmulan ng kanyang kapangyarihang panlupa. Tayo po ay dumako sa panalangin. Amang Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat, salamat po sa buhay na ibinigay mo. Salamat na kinatuwang mo maging ang mga ordinaryong tao sa paglilingkod sa kapwa. Panginoon, salamat po lalo na sa mga pagkakataon na nahihirapan kami. Kami iyong tinutulungan. Salamat din po sa mabuting leader na tulad ni Moises na dapat tularan ng aming mga kasalukuyang pinuno. Sa matamis sa pangalan ni Jesus, amen at amen.
3: Glosaryo Medico.
5: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
3: Glosaryo Medico.
4: Necrotizing pancreatitis. Ito ay nangyayari kapag sobrang lala ng pamamaga ng lapay o pancreas, kaya namamatay ang ilang tissue nito. Maaari itong magdulot ng iba't ibang komplikasyon sa maikli at mahabang panahon. Ginagamot ng mga doktor ang mga komplikasyon habang lumalala o lumilitaw ang mga ito. Kapag nagkaroon ng impeksyon, inaalis ang patay na tissue. Muli ang ating glossary medico, necrotizing pancreatitis. Tayo'y nagbabalik sa Health Forum sa Doctors Online.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
1: Mga kagapay, muli po tayo po ay nagpapasalamat na ngayon kay Doc Mel sa kanyang pamagpapahagi ng mga kaalaman para sa ating lahat. Napaka-interesting po ang topic natin today. At mga kaagapay, before that, tayo po ay magbabati sa ilang mga nagpadala po ng message sa atin. Si Mr. Tristan Wyatt Gulay, kumusta po kayo? Alay Ramos, magandang hapon po. Mr. Artemio Ballesteros, Mr. Frederico Termulo, Mr. Erwin Torres Wenceslao po from Seoul, Korea, Miss Nora Cancela Hi, Charlene Martinez. How are you, doktora? Every time, ha, dapat mag-message kayo sa amin. Ha? And Miss Pauline, Polly, Covin, Doc Mel, meron pa kayong mga addition na pasasalamatan o pabatiin?
0: Ay, gusto ko sanang magpaalala sa ating mga kababayan na babaguhin na nila yung kanilang diet. Sapat lang ang rice, hindi doble-doble para hindi tayo magkaroon ng pancreatitis. Maraming cases tayo ng pancreatitis that is existing. At ako ang saksi dyan kasi marami na akong nagamot niyan. Kaya ang pancreatitis, huwag na ho natin babaliwalain. Yan po.
1: Thank you very much. And again, mga kaagapay, salamat sa inyong pagsama sa amin dito sa Doctors Online. Nagpapatuloy tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa paghatid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo na aming mga kaagapay. Maraming salamat kina Phil Lagtapon, Shira Gabornes, John B. Reyes, Benjo Morano, Tessa Magtunaw, Shekina Abalon at Eileen Valdez. Maraming salamat sa ating mga broadcast engineers sa Bukawi Transmitter Site. Inyo pong napapakinggan ang Doctors Online from Monday to Friday at 2:15 to 3 p.m. Ako po inyong kaagapay sa kalusugan. Kasama ko po si Dr. Mel Tortuguero. Every Thursday po, kami po ay nandito po from 2:15 to 3 p.m. At ngayon po, sabay-sabay kami magpapaalam sa inyo at nagpapasalamat. At of course, patuloy na nagpapaalala sa inyo na pangalagaan ng kalusugan dahil ang kalusugan ay
0: kaya niyang manan.
1: Ayan po. Sabay po, duet lagi din namin ni Doc Mel every time matatapos po ang program. Hope to see you again po next week and God bless you all po.
0: God bless and thank you very much.
6: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46 Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa dzas.info@febc.ph. Naway maging panalangin mo ito sa tuwi-tuwi na magkaroon ng pagkalam sa iyong kaluluwa nang sa gayon ay iyong mapanatili ang kagutuman sa salita ng Diyos. Ayon sa 2 Timoteo 3:16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Naisin ng Diyos na ikaw ay kanyang regular na makaniig upang mapagyaman ang iyong kaalaman at karanasan sa kanyang salita. Layunin niyang sadya na ikaw ay mapagpala at maging pagpapala sa bawat iyong pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos na namamalas sa pamamagitan ng iyong buhay at pamumuhay, at ito'y mapapangyari sa kapangyarihan ng kanyang salita. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
7: In every challenge, in every prayer, God is listening. You're tuned in to DXKI 1062 AM, bringing God's Word through radio, sharing hope, healing, and faith. Stay connected, stay encouraged, stay blessed.

Take time to rest and have this precious moments on 1062 DXKI.

sa kamayad-hayad nga hapon sa imo abyan. And welcome kita sa aton nga programa kada Huwebes sa hapon diri sa 1062 DXKI, ang aton friendly voice of South Central Mindanao. Precious moments where we are learning the importance of spending time with God. Ako ang imo makaupod on the other side of the radio, Pastora Ning Lumasag from Grace Testament Global Ministries Incorporated, formerly the First Assembly of God Church of Coronadal. Sa pangalan sang amon Senior Pastor, Pastor Henderson Lumasag, kami nagapasalamat sang dako nga opportunity to be with you through the program of the Gospel of Jesus Christ preach in the radio. Kabay nga ara ka sa maayo nga kahimtang sa siningi nga mga tinakna utod. Kabay nga nakita mo kag may ara ka sang encounter sa pagpalangga sang Ginoo nga fresh, updated, renewed, restored ang imong strength. Kaya ang kasing-kasing mo puno sang hope, kalipay, kagkatawhay, your peace that passeth all understanding that can only be found in your relationship with Jesus Christ. Updi ako hasta alas 3:45 sa hapon sa pagpamalandong sa pulong sang Ginoo, sa pagpangamuyo kag sa pagintindi sang dako nga paghigugma kagahom sang Ginoo pinaagi sa dugo ni Kristo para sa aton tanan. You may text us sa aton nga mga numero diri sa 1062 DXKI sang aton nga mga prayer requests so that I can pray for you personally in a little while. You may send your prayer request to 0963-180-1469. Again, 0963-184-1469. Live man kita sa aton nga Facebook. Yan. So kung ara ka na sa aton nga live, you can share our link. Butang sa imong messenger, isend sa mga kakilala, no? And even given the chance nga makaminister pagid kita even in our radio sa pagpangamuyo sa sininga hapon. Utod, ang Ginoo nagaupod sa aton sa tanan nga oras kag panahon. Ang lugar nga kung diin makita naton ang katawhayan, ang kalipay, ang fulfillment, wala sang ibaan kundi dira sa iyang presensya. Updi ako sa pagpamati sa sininga ambahanon.

sa tananamon ng mga abyan kaginigugma nga nagasunod nga nagapamati sa inyong aton program sa Dsalan sa Kabuhi diri sa DYBS 1233 sa lisuan sang inyong mga radio sa Inika Christian Station nga sa diin nagapalapnag sang maayong balita ni Kristo. Salamat sa faculty and staff, sa management sang DYBS nga padayon kita nga maka on the air sa inyong aton nga program para lamang malabot ang mga katawhan nga malayo sa iban ng mga provinces, sa iban ng mga isla. So gani, ginapasalamatan man naton ang mga kauturan sang La Castellana Fundamental Baptist Church na padayong gid nga nagasakdag sining aton nga program kay nagapangamuyo. Salamat gid sa inyo dira, labi na gid sa kay Mrs. Misaya na nagapadayon sa pagpangamuyo sining aton nga program kag sa tanan nga mga members. Gani mga abyan kag ginigugma, ari kita karon sa pagpamalandong sang pulong sang Dios na hanungod sang mga kamatuuran na bisan pa diri sa 2 Chronicles 7:14 nagasiling, "Kon ang akon mga katawhan, if my people which are called by name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land." Mga utod sa Ginoo, salamat sining dinalan sang kasulatan diri sa passage nga makita diri sa 2 Chronicles 7:14 nga tigulo naton, "The key to survival is revival." Ang aton nga pungsod karon nagakinanglan sang natawag revival. Kay nga aman ang mga tao subong ang ila halos spiritual nga kaimtangan patay. Wala na sang tiempo kag panahon sa Dios. Kung ano ang mga sitwasyon karon, hindi lang sa aton pungsod kundi sa bugos ng kalibutan, tagpila na bala karon ang bilisang gasolina kag krudo, no? Tuman na kamahal tungod sang hitabo nga giyera sa Middle East, labi na gid sa tunga sang Iran kag sang Israel kag sang US. So ang bisan malayo kita pero affected kita sang aton ekonomiya, kay halos ang aton mga ginakonsumo nga mga oil halin dito. Amo ina, kag ini tanan nga mga hitabo na baghit na ina sa balaan nga kasulatan, kag nagaworse nga nagaworse ang kaimtangan karon sang kalibutan, kag diriman sa aton may mga paglupok sang bulkan, linog kag bagyo nga nagaabot. Ti amo ina karon nga ang tao do kabudlay na magsurvive sang pangabuhita, bisan ang mga farmers naton subong nagareklamo na sang kabaratuhon sang ila produkto, pero magbakal sila sang ila mga ginagasto like abono, tuman na gid kamahal kag bisan pa sang mga cost of labor. Ti indi naton manigar mga utod, kay amo ini ang dalagan karon sang kalibutan nga indi naton ini mapunggan. Apang kung magbasi kita sa balaan nga kasulatan, ano siling sang Biblia, "Kung ang akon mga katawhan ginatawag sa akon ngalan, magpaubos." No? So makita naton nga ang ini nga verse nag-required sang blessings ang Ginoo sa aton sang nagapahayag ini sang mga bagay. Una, ang mga tawag humility kag pangamuyo, devotion, repentance sang mga katawhan. Amo sinira, "If my people," this is the beginning of the conditions to be met that God is looking before He will act, no? "Kung ang akon mga katawhan," sinira sa balaan niya kasulatan, "who are called by my name," God is the one who called us out from among the world being a Christian, means that we are meant to stand out from the rest of the world. So amo ina nga kon kita gali nga mga katawhan sang Dios nga ginatawag sang iyang ngalan, nga halin kita sa kadudulman, halin kita sa gawi sang kalibutan, kaginkabig kita nga anak sang Dios. Ano sining sang Bible? "Will humble themselves." The word humble means to be in submission, to live in a state of surrender. Nga ang tao gali dapat kita mag-submit sa will sang Ginoo kag magpaidalom sa iya pag-control. God is the controller of your life. When we humble ourselves before God, we are allowing Him to mold us. Kung nagapaubos gali kita sa ang aton kaugalingon sa Ginoo, sa aton pa, ginatugutan ta nga ang Diyos magadihon sang tanan sa aton kabuhi. Ano pagid siya? And pray. One of the key principle of revival is determined effort in prayer.
na ano karon ang tao subong wala na panahon bisan manawag sa Dios kao daw ang Ginoo kinanglanon lang sa tao kung panahon sang iyang mga sang iya kalamidad daw ato balang kung nagalagaw ka sa isa kamol makakita ka sang bagay dra sa God nga wala ginasapak sang tao like sang ginatawag extinguisher no na nagalabay-labay ka pero kung may ara ang sunog na mag-aabot una ang nag-aabot sa panguna-una sang tao ginapangita ina amugid ang una nga pinsaron sang tao ti amo man karon nagakatabo sa Ginoo ta nga kung wala kita sang mga kalamidad indi madumduman sang tao ang Ginoo pero sa panahon sang kalamidad ang Dios giduna nila madumduman. Ti amo ina asin sa balanya kusulatan sa aton pa ang tao karon kulang na sang panahon sa pagpakigistorya sa Dios because prayer is talking to God, no? Ang pangamuyo amo ang pagpakigistorya sa Dios. When we pray, we are bringing our life to meet with God because prayer is the foundation of a growing relationship with God and without prayer, that relationship will never truly grow. So that's why ang prayer amo ning foundation sang aton nga nagatubo nga relasyon sa iya. And we have a deeper connection to God. Kung ang tao galing nga nagapray, may ara kang daw gamot nga sa diin connected ina sa nga gamot sa puno, no? Ti amo ina nga sa diin may kapag-on ka. Then another thing is unseek my face to seek something from God, no? Kung sa aton pas niya, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face, no? Unseek my face. So to seek something from God means to first have the deep desire to see His goodness in our lives. Ginapangita tang kaayuhan sang Ginoo. Ti amo ina the key to survival is revival. No, ang yabi karon sa nga makasurvive kita sang aton pagpangabuhi subong kay kun sa aton lang karon nga kahimtangan tawhanon budlay kita makasurvive karon sa sini nga mga sitwasyon mga hitabo karon no mabudlay magsurvive pero ang Ginoo naton ari siling sa Bible it demands real requirements no nagademand ini siya sang requirements ano siya da a call to preparation. Humility, this word has the idea of being under another. So, ang gina-required sa aton is humility, no? Nga sa diin, nga ang tao magpainoboson. We are acknowledging His Lordship. Sa aton pa, ang tao nga humble, nag-acknowledge kita sang iya pagkaginoo, kagpagka hari sang aton kabuhi. So, we are acknowledging His Lordship and His headship in our lives. Amuna siling ni Joshua sa Joshua chapter 5 verse 13. Siling sambalaan niya kasulatan mga utod. Ano siling siyang Joshua chapter 5 verse 13 to 15? No? Siling siyang pulong sa Ginoo diri, makita naton. And it came to pass when Joshua was by Jericho that he lifted up his eyes and looked and behold there stood a man over against him with his swords drawn in his hands and Joshua went unto him and said unto him, art thou for us or for our adversaries? And he said, nay, but as captain of the host of the Lord am I now come. And Joshua fell on his face to the earth and did worship and said unto him, what said my Lord unto his servant? So ara si Joshua, why siya nagsalig sa iya espada, why siya nagsalig sa iya pagkasampaton, pero nagsalig siya sa Ginoo, gin-acknowledge siya ang presensya sa Ginoo. Not only a call to preparation, but a call to prayer. Prayer, this word means just what it say. Pray, it is the essence of humility. In action, the prayer person, the praying person, sees his own inability and recognize God's ability. Amo na ang pangamuyo nga nagatulok kita hindi sang aton abilidad kundi ginakilala ta ang abilidad sang Dios sa kabuhi ta. Ta mo ni si Joshua, so nagpanawag siya sa Ginoo kung paano yan nalutos ang iyang mga kaaway, no? Kundi nga ginkilala ya ang presensya sang Dios. Ta mo na sa kabuhi naton mga utod. Ini nga mga sitwasyon karon nga mga kaimtangan nagakanabo. Kinanglanon naton gali nga manawag kita sa Ginoo. If my people which are called by my name, no, ang akon mga katawhan, ti amo ina nga sa diin, kapadayon kita manawag sa Ginoo. Hindi ta magsalig kun sino. Oh, bisan sino nga leader subong presidente, kag ang aton mga lideri subong ang ilayang nga mga interes sa ila personal. Ta mo, billions ang gina corrupt sang pungsod ta. Pero ano wa naton karon? Kaluluoy gani subong mga sitwasyon, mga farmers. Ti kun magpadayon ni nga makalamidad nga gira dito sa Middle East. Ano pagid nga epekto sini? Basi kun da mataas nga magataas ang oil kag ti madamo sa mga factories nga maga-close na kay hindi na nila kaya.
Kaya mo ina mga inigugma, no? Hindi lamang call to preparation and call to prayer and call to passion. Ano sin sa Bible? Seek his face, this word means to desire something. May ara kita nga mga handom. And seek my face. And seek his face. Pangitaon taya ang presensya sang Diyos. So, amo nang na problema karon sang katawhan, sang kalibutan, kay wala na nila ginahandom ang Ginoo sa ila kabuhi. Lain ang handom sang tao karon. Manggad, gahom, no? Pero silingya ang pagpangabuhi in order nga makasurvive kita sa subo nga panahon, pangitaa ang Ginoo sa kabuhi mo. Amo na siling sa Mateo 6:33, but seek ye first in the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you. Mga utod, mga amo ini ang mga kinanglanon nga sa diin makasurvive kita sa sininga mga sitwasyon. Ikadua, not only demands real requirement, it depenses real rewards. Oh, magsing kita dispense to give or to provide something, allocate or distribute. God will hear us. Ano sa verse 14? If my people which are called by my name shall humble themselves, I will hear from what? From heaven. God will hear us. Ang Diyos magapamati sa aton. Oh, kun nga subong nga ang makasiling kita nga gataas, nagaworse yung nagaworse ang kaimtangan sang pagpangabuhi karon kay base or ang Ginoo tungod sang kasalanan, tungod sang natawag kalautan or mga idolatrous practices, no? Mga utod, ang Diyos wala nagapamati sang aton mga pag-ampo kag pagpangamuyo. Pero kung ang tao magpaubos, magpangamuyo, magpangita sang nawong sang Diyos, kag maginulsol sang ilang mga sala, siling sambalan niya kasulatan, ang Diyos magapamati sa aton. And God will help us, ang Diyos magabulig sa aton. God promises to forgive our sins. So buligan kita sang Diyos, kay wala na kita sa manogbulig pangaiban, kundi ang Diyos. Ano siling sang Hebrews chapter 13, God is my helper. No, ang Diyos akon kabulig. Ti amo nang ang Diyos nangin kabulig ta. Kinanglanon tang Ginoo sa kabuhi ta. Kayo dira ta nakita karon nga mga sitwasyon nga ang tao gali ula gid sa mahimo kun wala ang Diyos. So God will help us. Ang Diyos magapamati sang aton kag magaayo sang aton mga balatian. So mga inigog makakatapusan diri, it demands real result. Ano ang resulta sina? Sa isang Bible, restoration. E restore sang Diyos. Ano sa isang verse 14? And will heal their land. Ayuhon ko ang ila duta. Kag ano nga, ano pagid? Is rejoicing. Ang kalipay. Balo kabisan ano, kabudlay sang pagpangabuhi. Ang makahatag sa aton sing kalipay. Amo lang gid si Kristo Jesus mga utod. That's why we need God. And then reconciliation. I-reconcile kita sang Diyos. Amo ina nga ang isa ka tawo kag kita makasurvive sa sininga sitwasyon kun ara ang Diyos sa aton kabuhi. Hindi kita kasurvive sa mga promesa sang tao, hindi kita kasurvive kun anuman ang imo mga position karon, but kun ara ang Diyos sa imo kabuhi. The key to survival is revival. Nga maka panumbalik ikaw sa Ginoo, nga sa diin ma-revive ang imo spiritual life, ma-revive ang imo passion, ma-revive ang imo willingness. Nga sa diin ayhan Christian na dula ina tungod sining mga bagay nga ara sa imong palibot. But nakita naton nga kun wala ang Diyos, wala ka sang mahimo. Gani kun wala mo pa, kun ikaw nagapamati kag wala mo pa mabaton si Christ as your Lord and personal Savior, abyan, kilalahan nga ikaw makasasala kag bato na si Kristo nga imo Ginoo kag maluluwas, kag talupang daang Ginoo sa imong kabuhi. Kag ikaw Christian, hindi pagpalantang ang tion. Ma-revive ikaw sa imong spiritual life. Na nagluya ka sa pag-alagad, nagluya ka sa pagpangamuyo, ayhan wala ka na nagahatag sa ministry sang Ginoo, sa alagad sang Diyos. Kabay kong tani, ma-revive ikaw, ka makapanumbalik sa Ginoo, ka makasiling, mangin faithful ka sa pag-alagad sa Diyos. Salamat kids ang inyong pagpamati, ang inyong obyan sa kanginan, Pastor Francisco Gamusa, sang Lakasiliana Fundamental Baptist Church nga nagasiling, kabay ang Ginoo, magpakamaayo sa aton tanan.

0: nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang aton taknaabiyan, alas 4:03 sang hapon.
2: Balita kag iban pa.
3: Programa nga magadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag sa luwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang dugang nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa. Lunes tubto Biyernes, alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainabyanon nga istasyon ang 1062 DXKI FEBC Radio. Kag karon, yari ang inyo host.

0: isagid ka maayad-ayad nga hapon sang Webes dira sa imo abyan. Welcome sa aton nga panghapon nga balitaan dari sa Jesus2DXKI. Upod ninyo ang inyo amiga, Amiga Joy Kawayan Combatier. Pag-updan ka hasta alas 4:30. Kumusta ang inyong Thursday afternoon? Daw gag-umguum. May mo nga mag-ulan naman. Mayon ni kay nag-ulan-ulan na ang aton nga kahaponanon. Na pangamuyo naton ngaway nagidsang El Nino. Dayon na. Dayon na nga mag-sulod kita sa rainy season. Kay towards June, di ba lano, rainy season na ina. Ang usual naton nga schedule sang tig-urulan. Towards the second half na kita sang May. Yan, sa pagsulod naton sa Hunyo, laban-laban maulanon ina nga bulan. Yan, kabay hindi na mag-push atong gina-forecast nila nga El Nino. Nakaumpisa naman pananom ang aton nga mga mangunguma. Pag-pray naton inaabyan. Kapamunpun na sa mga naglabad ra kay sayang ang init kagina no nagmala na dang mga nilabhan nyo punpunan na. Hi Jandy, kumusta? Mayong hapon dira sa mga friends ta sa Surala. Ay, Surala, Jensan gali. Si Joanne gali to sa Surala. Hello sa aton iyang mga online tuners.
1: Balita!
0: Kaga sa aton iyang mga suki tagpalamati sa radyo. Ayan, kumusta ka mo dira? Message nyo lang kami dira sa aton iyang programa. Let us know nga nagpamati ikaw. Dari sa 1062DXKI. I-share man ang aton mga post. Dira sa aton na FB. May post kita dara nga nag-auhag sang pagpangamuyo. Feel free to share it. Nag-heart da si Cedric Arsaga and si Tita Ninang Nurse. Hello da sa inyo ni Tito Ninong Doy sa Navales Combatier Family. Sa aton pagpadayon, ari ang aton nga public service announcement. Take note, may scheduled power interruption. Tomorrow, kasi apektado ang inyong lugar. Yari si Miga dyan sa aton action line.
2: Action line!
3: Inoon ang pinaglilig.
2: Line.
4: Ang Socotec 1 may ara sang power advisory brownout sa May 15 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Barangay Little Baguio sang Surala kag majority sang Lake Cebu. Sa May 16 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan majority sang poblasyon Norala. Ang rason may ara sang Barangay Line Clearing Plan implementation.
2: Action line.
4: Ginapahibalo sang COMELEC nga ang last day sang voter registration sa May 18, 5 p.m. sa tanan nga mga satellite or mall voter registration site.
2: Action line.
4: Ang National Conciliation and Mediation Board or NCMB Region 12 in partnership with the Association of Industrial Peace Advocates SOCSERGEN may ara sang free webinar with the theme Strengthening Labor Management Relations for sustained workplace harmony and productivity in Region 12. Ang webinar schedule, May 14, Cotabato Cluster, June 4, Upper Valley and Sultan Kudarat Cluster, from 1 p.m. to 5 p.m. Para sa mga interesado, pwede ka mong magpa-pre-register. Ang link ara lang dira sa dollaregion12-socksurgeonfb page.
2: Action! Line.
4: Ang New Light International Seminary and Mission Center Incorporated, mag-umpisa na ang klase sa November 10, 2025. Kaya sa mga interesadong magtuon sa Pulong sang Ginoo, pwede na kamo magpa-enroll subong para sa second semester. Dira lang lakad sa May Porok, Maligaya, Crossing Corva, Barangay Dahay, Surala South, Cotabato. Para sa dugang impormasyon, pwede ka mong mag-message sa Facebook account sang New Light International Seminary and Mission Center Incorporated or mag-contact sa number 0933-2844-260 or sa 0977-1370-193.
2: Action! Line!
4: Ang provincial government sang South Cotabato nag-auhag sa tanan-iyan mag-apply para sa refreshment, ukay-ukay, carnival rides, kag other business booth na pwede na mag-apply sumugod May 4 to 14. Ang location sa Rizal Park sang Coronadal, mag-apply lang sa Provincial Treasurer's Office, Capital Compound, Coronadal City. Ang reservation fee, 2,000 pesos first.
2: Action! Line!
4: Ang Hegay Philippine South Cotabato Chapter may ara sang ipatigayon nga 19th face-to-face national seminar sa May 28 to 30, 2026 from 7:30 to 6 p.m. dira sa Habi Hotel, City of Coronadal. Para sa dugang impormasyon, please contact 0933-811-9287.
0: Madamo nga salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo.

0: dugang naton nga announcement. Asta subong na lang mga
1: action. Line.
0: Asta karon ala una sang hapon ang pag-claim sang cash incentives sang mga ESRA 2026 athletes kag coaches. No, nag-umpisa kag ina ala una sang hapon, no, asta subong ala 5 sang hapon kadto lang sa City Treasurer's Office sa New City Hall. Magdala sang ESRA ID para mag-claim.
2: Balita kag iban pa.
0: Trese minutos makaligad ang alas 4 sang hapon. Hello kag mayong hapon dara sa imo Tristan. Pamati ni siya sa may Tampakan. Maayong hapon Miga Joy. Yes, maayad-ayad nga hapon sa mga friends sa dara sa Tampakan, kay Ate Janet, Kuya Edu, ari sila tong ligad adlaw naghapit. Mga friends ta sa Kipalbig Alliance Church. Hello dara kanday Ate Merly. Tita Ninang Nurse, Tito Ninong Doy, si Nanay Pina, Tatay Greg, happy birthday, Ninong Tatay Greg. Dara kay Ma'am Bona, and mga sukita nga mga tagpalamati, kabay ga pamati kamuda gyapon sa radio. Sa aton nga pagpadayon, dari kita sa aton inspirasyon pang hapon upod kay Pastor Jebo sa aton asa ka pa segment. Nag-grow ba ikaw? Are you finding room for improvement? Nag-extra effort pa bala ikaw sa trabaho, sa pag-exercise? Kung ano man da ang imong ginahimo. Ari, may reminder sa aton si Pastor Jebo. There's always room for growth and improvement, manggid abyan, di bala? Ari, ang aton asa ka pa segment.
3: Sa Panginoong Hesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa. Asa ka pa.
4: Isa na sa naging mahalagang feature ng mga smartphone ngayon ay yung camera. Basihan na nga ng karamihan niya kung aling phone ang pipiliin. Mayroong mga features na nakakapagpaganda lalo ng itsura, kaya lalo nagiging mas mabili. Ikaw ba, mahilig ka bang kumuha ng pictures? Hindi ba't masayang balikan yung mga larawan o pictures dahil dinadala ka nila sa panahon at iba pang alaala noong mga panahon na kinuha mo yung picture? Mabilis ang takbo ng buhay at napakaraming nagaganap sa bawat araw.
2: Balita kag iban pa.

0: Realidad ng buhay na habang tumatagal, tayo ay tumatanda at yung dating lakas na meron tayo ay usually nababawasan. Nasabi kong usually dahil yan talaga ang natural tendency. Pero sadyang may mga tao na nagpapalakas ng kanilang sarili at nagpapahusay ng kanilang mga kakayahan. Tuloy para sa kanila habang lumalaon, tila lalong bumubuti at dumadali ang mga bagay. Para sa karamihan ng tao, ang pangunahing puhunan sa buhay ay physical na lakas. Kaya lang alam natin na sa katagalan, maging yan ay mababawasan din. Kung iwas ka ng iwas sa paglago dahil ayaw mo, o mahirap, o hindi mo feel, o sa tingin mo ay saka na lang, tandaan mo na darating ang panahon na mauubos ang lakas mo. Kaya kung sa panahon may pagkakataon kang mag-develop ng iba pang aspeto ng buhay mo at hindi mo ito ginawa, kasamang mawawala ng lakas mo ang mga kakayahan mo. Ang totoo, ang buhay ay pahirap ng pahirap. Ang mga bilihin tumataas pero ang sweldo hindi masyado. Ang lakas nawawala, ang tao nang hihina at nagkakasakit. Nandyan din ang katotohanan ng mas dumarami ang mas capable sa kasalukuyang mga ginagawa natin. Ang panlaban natin sa mga ito ay ang ating paglago. Paglago sa pamamagitan ng pagpapahusay sa ating skills. Willingness na matuto pa at gumawa ng mga bagay na marahil dati ay iniiwasan. Pagpapabuti ng ating pakikitungo at pag-develop ng ugali. Taglay mo ba yan? Dahil kapag ka hindi, malamang ay unti-unti nang mawawala ang mga dating asset na meron ka. Kung iniisip mo na hindi namang karapat dapat ang boss mo o kumpanya mo sa extra effort, pag-isipan mo din na hindi lang naman ito para sa kanila. Para sa iyo din at higit sa lahat ay para sa Diyos. Ang sabi sa Colossians 3:23, ano man ang gawin niyo ito ng buong katapatan na parang ang Panginoon ang pinaglilingkuran niyo at hindi ang tao. Ang pagpapahusay ng sarili at paglago ay mahirap. Kaya ang kailangan ay motibasyong pangtapat. Marahil ay hindi nga karapat dapat ang pinapasukan mo sa extra effort at marahil ay tila dehado ka kapag nagsipag ka, samantalang wala namang nadadagdag sa iyo. Pero ito, tandaan mo. Ang paglagong dulot ng pagpapahalaga sa Diyos ay pakinabang na ikaw din ang aani. Ang trabahong ginagawa sa kapurihan ng Diyos ay pagsambang hindi nawawala ng kabuluhan. Kapag hindi ka lumalago, habang tumatagal ay lalo kang nahihirapan. Pero sa paglago, wala kang talo dahil pag lumalago ka, ang mga dating ginagawa mo ay mas magiging madali. Kaya piliin mo ito at asa ka pa.
1: Balita kag iban pa.

0: Maayong hapon, Liwat. Tiyari ang mga balita para Subong Adlaw sang Huwebes, Mayo 14, 2026 sa aton balitaan diri sa Balita kag Iban Pa. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan Combatier. Sa balita lokal, LGU Coronadal nagbalik sa 5-day work week. AIX Kagwantahanan Party List nagbuligay sa paghatag sang pinansyal nga bulig sa mga pumuluyo sang Pulomolok. LGU Surala naghatag sang pinansyal nga bulig sa mga kwalipikado para sa Palarong Pambansa 2026. Top 9 most wanted sa Region 12 arestado sa kaso sang statutory rape sa Libak. Lalaki nasapuan o amay nasapuan nga wala na sang kabuhi natapos nalunod sa baha, anak missing sa Malapatan. Luzon kag Visayas grid ginpaidalom sa red kag yellow alert. Kag karon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: Balita kag Iban Pa.
1: DXKI Balita.
0: Nagpagwa sang direktiba ang lokal nga gobyerno sang Coronadal nga magabalik sa regular nga 5 kadlaw nga trabaho umpisa Lunes, Mayo 18 sunod sa Executive Order number 47 series of 2026 nga pirmado ni Mayor Erlinda Araquel. Sa idalom sang nasambit nga mando, ginuntat na ang 4-day compressed work week kag ipatuman liwat ang normal nga schedule sang trabaho halin Lunes tubtob Biyernes alas 8 sang aga tubtob alas 5

nagbuligay ang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIC sang LGU Pulomulok kag ang One Tahanan Party List sa pagpalabot sang pinansyal nga bulig para sa mga residente nga nagakinahanglan sang ayuda sa galastuhanan medikal kag pagpalubong. Ginpatigayon ang koordinasyon kag distribusyon sang Martes sa bagong Pulomulok Hall. Lakip sa sakop sa ayuda ang suporta para sa balayran sa ospital, pagpamedikal, laboratorio, kag burial assistance. Pud sa programa ang mga partisipante sa One Tahanan Party List Pulomulok kag ang team sang Municipal Social Welfare and Development Office nga nagpalinton sa 84 ka benepisyaryo parte sa nagkalain-lain nga programa ginapatuman sang LGU. Agod masabat ang panginahanglan sa mga pumuluyo ilabi na sa tion sang emerhensya kag mga isyu nga may kaangtanan sa paminsaron. Ining inisyatibo nagapakita sang padayon nga pagbuligay sang lokal nga gobyerno kag mga sektor sa paghatag bulig para sa masapsay nga kabuhi sa mga pumluyo sa nasambit nga banwa.

Nadakpan sang kapulisan ng isa kalalaki na lakip sa top 9 most wanted persons sa Rehiyon 12. Inisagin patigayon nga operasyon sa barangay Kinudalan, Lebak, Sultan, Kudarat. Din kilala ang sospek kay alias Menard, 42 anyos, sa kamahunguma kag residente sang barangay Bolebak, Lebak. Inarestar ini sang mga personahe sang Lebak Municipal Police Station pagi sa bisa sang warrant of arrest nga may kaangtanan sa kaso sa statutory rape. Sunod sa kapulisan, ikasyam ang suspect sa listahan sang most wanted persons sa Region 12. Pagkatapos sang pagdakop, gilayon inigindala sa kustodiya sang Lebak Municipal Police Station para sa dokumentasyon kag nagakaigo nga proseso antes ginpadala sa korte. Ginpasidungga ni PRO 12 Regional Director Police Brigadier General Arnold Argente ang mga operatiba sa malampuson nga operasyon kag ginpabutyag nga magapadayon ang ginpabakod nga kampanya batok sa mga wanted persons sa rehiyon. Ginapanawagan man sang Police Regional Office 12 sa publiko nga magbulig sa kapulisan agi sa paghatag sa impormasyon agod mapadasig ang pagdakop sa mga ginapangita sang layi kag mapresentar ang kalinong kag o mapreserbar ang kalinong kag kaayuhan sa komunidad.

Bangkay Nasang nasapuan sa mga residente ang isa ka amay. Samtang padayon ginapangita ang anak sini matapos nga pareho na anod sa nagaragasa nga tubig baha sa Banwasang Malapatan, Sarangani. Sa initial nga report, ginkilala ang biktima na si Jok Balande. Legal ang pangidaron na sapuan nga wala na sang kabuhi. Na tumbahan sang dako nga puno sang lubig kag basura sa nasambit nga banwa. Suno sa mga residente gin anod ini sang mabaskog nga tubig baha tuga sang mabaskog nga ulan Lunes sang gabi. Kaupod ang iya minor de edad nga anak samtang papuli sa ilabalay.

Base sa report, na separar sa tatay ang anak, sini ka ginapangita pa kung diin ini naanod sang baha. Nagalaom ang pamilya nga masapuan pa nila nga buhi ang bata. Gilayon gin ka sa sang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ang malapatan ang search and retrieval operation sa missing anak.

0: sa balita nasyonal, again, alerto ang power consumers sining Awebes, bangod pareho nga ang Luzon kag Visayas grid iga paidalom sa red kag yellow alert status bangod sa forced outages kag derated capacities sang pila ka planta. Ini suno sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Sa Luzon, may available capacity nga 12,479 megawatts kumparar sa peak demand nga 12,595 megawatts, samtang sa Visayas, 2,413 megawatts lamang batok sa peak demand nga 2,541 megawatts. Natala ang outages sa 17 ka planta sa Luzon kag 11 ka planta sa Visayas. Magluwas pa sa naunang outage halin 2025-2024 kag iban pa nga tuig, samtang masobra 4,242.5 megawatts sa Luzon kag 866.7 megawatts sa Visayas ang hindi magamit bangod sa derated capacities. Ang red alert nagkahulugan nga kulang ang supply sang kuryente para masabat ang demand, samtang ang yellow alert indikasyon nga nipis na ang reserba sang kuryente. Bangod diri posible maka-experiencear sang rotational brownout sang pila ka lugar sa Luzon kag Visayas sini nga hapon. Ginalaygayan sang NGCP ang publiko nga magkinot sa paggamit sang kuryente kag ginaexpektar ipatuman ang manual load dropping kung magtaas pa ang demand. Mayad to ang madulo nga mga impormasyon sa aton balitaan diri sa balita kag iban pang inyo tagbalita Miga Joy Kawayan Combatier. Magasunod na ang hudyat balita with 702 DZ. Yes.
1: Hindi pa nakakalabas ng bansa ayon sa Bureau of Immigration. At impeachment court sa Senado nakatakdang mag-convene sa Lunes, Mayo 18 ayon kay Senate President Alan Cayetano. At ngayon sa detalye ng mga balita.
2: Hudyat, pangunahing balita.
1: Palasyo nilinaw na walang NBI assault na nangyari sa Senado at walang operasyon para arestuhin si Senator De La Rosa. Narito ang ulat ni Kayla Escalante.
3: Nilinaw ng palasyo na walang assault na ginawa ang National Bureau of Investigation at Philippine National Police sa Senado at wala ring operasyon para arestuhin si Senador Ronald De La Rosa. Inihayag ito ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa Palace Press Briefing kasunod na nangyaring tensyon sa Senado. Aniya, dumating ang mga ahente ng NBI sa Government Service Insurance System Building na konektado rin sa Senado dahil sa paghingi ng tulong ni GSIS President and General Manager Arnulfo Veloso para isecure ang lugar. Pagdating aniya ng mga tauhan ng NBI sa bridge na sakop ng GSIS, tinanong ang mga ito at nang nagpakilala ay agad na nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Amau Aplasca, kaya napilitan ding magpaputok ng warning shots ang NBI. Nilinaw din ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na walang utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na arestuhin si Senador De La Rosa dahil nirerespeto aniya ang prosesong ginagawa ng Korte Suprema. Aniya ang utos sa mga tauhan ng NBI ay mag-monitor at tignan lamang kung ano ang mangyayari. Paglilinaw din ni Matibag na batay sa kanilang records, hindi opisyal na empleyado ng NBI si Mel Oragon na umano'y suspect sa nangyaring shooting incident. Aniya ito ay volunteer lamang kasama ng mga ahente at nagsilbing driver. Samantala, matatanda ang hiniling ni Senadora Aimee Marcos ang pansamantalang pag-relieve kay Matibag at dalawa pang NBI executives. Ngunit sinabi ni Matibag na ito ay prerogative ng Senadora, ngunit siya aniya ay nagsisilbi para sa kung ano ang mandatong ibinigay sa kanya. Nakatitiyak naman aniya siyang walang pagkilos ang NBI na hindi sumunod sa batas at proseso. Kayla Escalante, FEBC Network News, Malacañang.
2: Hudyat, pangunahing balita.
1: Sa pina ng PNP CIDG kay Senator Ronald De La Rosa muling bubuhayin. Senator De La Rosa hindi pa nakakalabas ng bansa ayon sa Bureau of Immigration. May report si Lynn Garcia de la Cruz.
3: Huling ihahain ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang subpoena kay Senador Ronald De La Rosa na naunang binawi matapos makalabas ng Senado. Sa press conference, sinabi ni PNP spokesperson Randolph Tuanyo na muli nilang itutuloy ang paglalabas ng subpoena para paharapin si De La Rosa sa Camp Crame. Paliwanag ng opisyal na kaya nila naunang binawi ang subpoena ay bilang respeto sa institusyon ng Senado. Sa binawing subpoena, pinapaharap ng CIDG si De La Rosa sa petsang May 14 kaugnay sa investigasyon sa umano'y extrajudicial killings, subalit ito ay naudlot matapos na magkaroon ng letter of recall. Batay sa record ng Senate Secretariat, wala na sa loob ng Senado si De La Rosa bandang alas 2:30 ng madaling araw nitong Huwebes. Aminado si Tuanyo na hindi pa nila magagawang arestuhin si De La Rosa kahit may arrest warrant na ito mula sa International Criminal Court. Paliwanag ng tagapagsalita na hindi pa ipinapatawag ang PNP ng National Central Bureau kung saan ito ang local branch ng Interpol sa bansa at ng Philippine Center for Transnational Crime. Sa panig ng Bureau of Immigration, sinabi ni spokesperson Dana Sandoval na sa kasalukuyan ay wala pang travel record palabas ng bansa si De La Rosa. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, Camp Crame.
1: Para sa pinakabagong update sa subpoena, nilinaw ni PNP spokesperson Randolph Tuanyo na hypothetical lamang ang kanyang naunang naging pahayag para sa posibleng paglalabas ng panibagong subpoena kay Senator Ronald De La Rosa. Sa text message na ipinadala sa mga reporter, ipinaliwanag ni Tuanyo na ang kanyang pahayag sa panayam kaninang umaga ay tumutukoy lamang sa mga kawalan ng anumang ilegal o anumang legal na batayan sa kasalukuyan upang hawakan o pigilan si De La Rosa. Maliban kung sinusuportahan ng wastong mga prosesong legal at ang pagpapatuloy ng investigasyon.
2: Hudyat, pangunahing balita.
1: House of Representatives formal nang naipadala ang kopya ng Articles of Impeachment sa Senado. Narito si Eddie Galvez.
4: Formal nang ipinadala ng House of Representatives ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na inilarawan ni House Secretary General Cheloy Garafil na isang maayos at constitutionally compliant process. Official na tinanggap ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza ang kopya ng Articles of Impeachment alas 7:22 kagabi bago ang mga putok ng baril at nagkaroon ng kaguluhan kasunod ng balitang aarestuhin ng mga otoridad si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa kabuuan ng proseso, sinabi ni Garafil na nanatili ang Kamara na nakatuon sa pagtupad ng constitutional duty faithfully, professionally at walang pagkagambala. Nag-produce ang House Secretariat ng 27 printed copies ng Committee Report number 261 ng House Resolution number 989 para ipahayag ang Articles of Impeachment laban kay VP Sara kasama ang 27 flash drives na naglalaman ng electronic copies nito. Sabi pa ni Garapil, nagtrabaho ng mabuti ang House personnel para matiyak ang proper reproduction, verification, collation at official transmission ng mga dokumento. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
2: Hudyat, pangunahing balita.
1: Nakatakdang mag-convene ang Senado bilang impeachment court sa Lunes, Mayo 18, matapos matanggap ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, kinumpirma na niya sa pamamagitan ng liham kay House Speaker Faustino D. III ang pagtanggap ng impeachment articles at ang posibleng pag-convene ng impeachment court. Inatasa na rin ang Senate Secretariat na isama ang impeachment articles sa agenda para maipasa sa impeachment court na maaari magtipon sa Lunes, alas 3 ng hapon o sa lalong madaling panahon. Pagkatapos mag-convene, maglalabas ang Senado ng summons at itatakda ang schedule ng impeachment trial. Sinabi rin ni Cayetano na mahalagang mabalanse ang trabaho ng Senado habang may ganitong malaking usapin. Matatandaan noong Martes, muling na-impeach ang vice-presidente ng House of Representatives dahil sa mga parata ng graft and corruption, betrayal of public trust, bribery at iba pang mabibigat na kaso.
2: Hudyat, pangunahing balita.
1: Makatotohanan at patas na imbestigasyon ukol sa naging tensyon sa Senado, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagbabalik si Kayla Escalante.
3: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtitiyak ng makatotohanan at patas na imbestigasyon ukol sa nangyaring tensyon sa Senado. Inihayag sa Palace Press Briefing na nagkaroon ng pagpupulong ang Pangulo upang magkaroon ng pag-uulat patungkol sa nangyaring shooting incident sa Senado. Nais-aniya ng Pangulo na malaman talaga kung sino ang may pagkukulang at pananagutan sa pangyayaring ito. Tiniyak naman ng National Bureau of Investigation at Philippine National Police na magtutulungan sila sa pag-iimbestiga ukol dito. Kabilang sa titignan nila ay kung sino ang may armas o security forces na nasa lugar. Samantala, hiling din ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na magandang mabigyan sila ng kopya ng CCTV footage. Pangako naman nila na ibabahagi nila sa publiko ang magiging resulta ng kanilang investigasyon. Tiniyak naman ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. na walang magiging special treatment para kay Senador Ronald De La Rosa. Lagi aniya silang handa na pagbutihin ang kanilang operasyon at pagkakaroon ng pakikipag-ugnayan sa ibang ahensya, lalo na sa Department of Justice pagdating sa warrant of arrest. Iiwan naman na nila sa DOJ ang desisyon ukol sa mga senador na tumulong umano kung sakaling nakatakas nga si De La Rosa dahil ito aniya ay usaping legal na. Kayla Escalante, FEBC Network News, Malacañang.
2: Hudyat, pangunahing balita.
1: Nagbabala ang Department of Information and Communications Technology laban sa pagpapakalat ng fake news at pag-uudyok ng karahasan kaugnay ng insidente ng pamamaril sa loob ng Senado. Sa isang video na inilabas online, sinabi ng DICT Secretary Henry Aguda na maaaring maharap sa kaso ang mapatunayang nagpapakalat ng fake news at naghihikayat ng kaharasan sa internet. Aniya, hindi palalagpasin ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang mga sangkot at titiyaking mapaparusahan ang mga ito. Sa ilalim ng revised penal code, ang mapapatunayang guilty sa unlawful use of means of publication ay maaaring makulong mula isang buwan at isang araw hanggang 6 na buwan, bukod sa multang mula 40,000 hanggang 200,000 piso o 1,000 piso. Mas mabigat naman ang parusa kung ginawa ito online. Hinimok din ng publiko na maging responsable sa pagbabahagi ng information at mag-verifika muna bago i-share sa iba.
2: Hudyat, pangunahing balita.
1: Binatikos ni Senadora Risa Hontiveros ang mga nag-uugnay sa minority senators sa kontrobersya kaugnay ng tangkang pag-aresto kay Senator Ronald De La Rosa at sa insidente ng pamamaril sa Senado. Aniya, ginagamit umano ng ilan ang issue para sa pamumulitika. Sinabi ng senadora na wala na sa Senado ang mga empleyado, minority senators at kanilang staff nang mangyari ang insidente kagabi dahil tapos na ang session. Dagdag niya, bumiyahe na rin siya papuntang probinsya para sa isang conference. Nagpaalala ang senadora sa publiko na huwag gamitin ang politika o ang pag-uwi ng mga empleyado ng Senado na nagtatrabaho lamang ng maayos. Samantala, ikinalungkot niyang nasangkot ang Senado na tinawag niyang The People's House sa insidente ng pamamaril. Nanawagan si Hontiveros kay De La Rosa na makipagtulungan sa mga otoridad kaugnay ng arrest warrant upang maiwasan ang dagdag na tensyon at karahasan.
2: Hudyat, pangunahing balita.
1: Inabisuhan ng mga consumer ng kuryente sa Luzon sa posibleng rotational brownout o manual load dropping ngayong hapon bunsod ng manipis na supply ng kuryente sa pinakamalaking power grid ng bansa. Sa anunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines, kabilang sa maaaring maapektuhan ang ilang bahagi ng Albay, Baguio City at Benguet, Ilocos Norte, Batangas, Isabela, Cagayan at maging ilang bahagi ng Metro Manila na sakop ng Manila Electric Company o Meralco. Sa kasalukuyan, nasa 12,464 megawatts lamang ang available capacity ng Luzon grid, habang peak demand ay nasa 12,877 megawatts. Nilinaw naman ng NGCP na maaaring hindi ituloy ang rotational brownout kung gaganda ang kondisyon ng sistema o bababa ang aktual na demand sa kuryente. Narito ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. US dollar 61.51 pesos. Canadian dollar 44.88 pesos. Singapore dollar 48.36 pesos at Saudi riyal 16.39 pesos.
2: Hudyat ng pag-asa.
1: Mula sa magandang balita Biblia, Jeremias 17:7. Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh. Pagpapalain ang umaasa sa kanya.
2: Hudyat balita.
1: At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Webes 14 sa buwan ng Mayo taong 2026. Para sa Hudyat Balita, ito po si Absidy Ferrer Tabua. At laging tandaan, sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
2: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang oras, ganap ng alas 4:45 ng hapon.
5: Hindi ka dapat malungkot. Iyan ang palagi mong sinasabi sa akin. Noong ma-heartbroken ako, pinunasan mo ang mga luha at sinabing, huwag na akong malungkot. Sa aking kabalisahan, salubong mo sa akin ay pag-aaruga. Kaya mo yan anak, huwag ka nang malungkot. Nilike at share mo pa ang video ko about moving on. Hindi talaga ako malulungkot. Makakaya ko kayang sukatin ang lakas na hinuhugot ko sa'yo? Lakas ng pag-ibig na nagpatatag at nagpatunay na wala kang kapantay. Masaya pala talaga ako dahil ikaw ang nanay ko.
6: Nagapamati kamo sa Jess sa Isdos, DXKI, ang mainabianon nga tingog sang South Central Mindanao.
7: Real Travels.
8: Value for money.
7: Food trip.
8: Accommodation na sulit.
7: Real Travels.
8: Because adventures are the best way to learn.
9: Hey guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. My name is Shaira De La Peña, your host and travel buddy for Real Travels. And today, we will have a very exciting episode because you will join with me guys dito sa Day in My Life ko here in Dubai. So right now, we are still in our Dubai travel series and we have been to different places na. Pero right now, I will show to you guys yung mga very affordable transportation systems dito, no? Sa Dubai na para ka na din pumunta sa isang tourist attraction. And not only that, for this episode, you will go to 4 places here in Dubai where you can add to your Dubai travel bucket list. When people think of Dubai, they think about going to the desert. But actually guys, hindi lang puro desert sa Dubai. Actually, Dubai has a lot of body of water dito sa place na to. Whether seaside view siya, whether waterfront view, whether beach view or bay view. Kahit anong view na may water, madaming lugar dito sa Dubai. A very refreshing talaga to see for a country that is known for having a lot of desert places talaga. So when you come here guys, this is an episode that will show you another side of Dubai. So our checklist for today is apat guys. Number 1, to ride a boat in Dubai Festival City. Number 2, to see the Dubai Marina at night. Number 3, to explore Dubai's waterfront market. And number 4 is to go to a beach in Lemer Beach, Dubai. So guys, if you want to see the video of our travel episodes, don't forget to tune in our Facebook page dito sa 702DZAS-FEBC Radio. And guys, by the way, please like and share our Facebook page, Real Travel. So dun nyo po makikita lahat ng ating travel episodes. So let's go back to our episode. Right now, guys, we are going to the Dubai Festival City Marine Transport Station. It's a very sunny weather here, sunny morning dito. Kahit winter, yung araw nila, nakaka-relax. Pero yun, guys, sasakay tayo ngayon ng napaka-cute nilang boat for only 2 dirhams. Dito na ako sa loob ng boat. You only paid 2 dirhams for this trip. It's super nice kasi the boat is so large, it's so clean, and close yung boat na to. Pero ang maganda dito is that napakadaming windows kahit enclosed. Hindi siya yung parang maliliit na windows lang. And guys, para ka nang nasa cruise actually. Para ka nang nasa cruise kasi tingnan nyo, napakaganda ng ating view. You can actually see some of the buildings dito sa Dubai. And you can have a very nice view of the water. And talagang feeling mo talaga nasa maliit kang ship. It's actually wood yung color ng loob ng boat. You can sit in front. Tapos merong nagdrive ng boat, may operator. And then super nice siya if you're looking for a very affordable thing to do dito while chilling sa Dubai. So it's in Dubai Festival City. And actually sa mga ibang places din ng Dubai, you can have a lot of other boat tours na mura lang, especially kapag it's used for transportation and not leisure. Super sulit naman kasi para ka na din nag-cruise. Parang mga 5 minutes lang yung travel or less actually papunta dito sa kabilang side of the port. Pero it's so nice kasi for only 2 dirhams, nag-enjoy kami ng view, nakarelax kami ng onte. And look guys, talagang napakalaki ng mga seatings nila dito. Tsaka ito, palabas na kami right now. So what we use is also yung card that is used for the metro station. So ito siya guys, we use the NOL card. And the NOL card can be used for the different types of transportations. Ayan, magta-tap na din ako dito. So, high-tech din boat nila, guys. May pang-tap. Nakalanda tayo dito sa kabilang port from the Dubai Festival City Marine Transportation Port. Nandito na tayo currently. Nakarating tayo ngayon sa Al Jadaf Marine Transport Station. So, guys, kapag magta-travel kayo papuntang Dubai, hindi talaga kayo mawawala kasi very commuter-friendly yung kanilang map. Lahat ng mga places na kailangan mong puntahan, lagi silang merong mga guide kung paano ka pumunta from one place to another. Ang ganda ng pagka-interconnected ng mga transportation systems nila dito because yung marine transportation system nila malalapit sa mga metro stations in which sasakay tayo ng metro at gagamitin na naman natin yung ating NOL card. So guys, you can only use this card, which is one card for all types of transportations. So kung sasakay kayo ng boat, you can use the NOL card. Kung sasakay kayo ng metro, you can also still use the NOL card. So ang ganda, para siyang yung sa Hong Kong, yung Octopus card na ginagamit nila. It's very, very convenient. So right now, nagwe-wait tayo kasi sabi daw nila meron daw ditong golf cart na susundo pa sa'yo. May susundo sa yung golf cart papuntang metro station in which yung natatanaw natin doon. So imagine you guys, kahit traveler ka dito sa Dubai or commuter on a budget, spoiled na spoiled pa rin kayo dito sa Land of the Emirates kasi talagang susunduin ka pa daw ng golf cart. Ayaw kayong palakarin dito. Sobrang-sobrang convenient if you're here sa Dubai. And very convenient din siya ka. Efficient yung transportation. Not only that, napaka-budget-friendly din. Kasi yung marine transport nila, ang one-way na rate or fee for that is 2 dirhams. Equivalent siya to around mga 30 pesos lang, no? And then sa metro naman, nasa mga 3 dirhams lang. 3 dirhams or 45 pesos lang yung minimum fare sa Dubai Metro. So, very affordable na talaga siya, no? Considering na malayo na yung mararating mo for each station dito talaga, guys. Like, super bilis ng metro here. Tumatakbo siya ng around 90 kilometers per hour. Very efficient yung kanilang transportation system. Mabilis, malinis, maluwag. Talagang hindi ka talaga papawisan eh kapag sumakay ka ng metro station nila. So, next place, guys, you can go to dito sa Dubai is the Dubai Marina. So, itong Dubai Marina, guys, it's actually a residential district sa Dubai. And yung pinakadinadayo dito is yung canal nila, which is a man-made canal spanning 3 kilometers wide. So, it's surrounded with tall skyscrapers around the canal and luxury yachts and boats. So, napakaganda dito sa Dubai Marina. It's an upscale place that is very modern. And dito yung place na madaming European and American tourists, actually. Ito yung isa sa places sa Dubai na dapat mo talaga puntahan. because there are a lot of things you can do here. So you can shop, you can go around the Dubai Marina Mall, and may mga restaurants and cafes sa mall na may balcony view, na makikita nyo talaga yung Dubai Marina Canal views, which is a bayside view, yung peg niya, and makikita mo yung city lights behind it. Super ganda talaga, guys. And ang maganda dito sa Dubai Marina, madami kang makikitang different types of boats, and pwede ka actually sumakay dun sa mga boats na yun, no? Sasakay ka sa boat and you will just enjoy the peaceful city lights talaga. Napaka-relaxing. Tapos, yun guys, this place really reminds me, to be honest, of Victoria Harbor sa Hong Kong. Pumunta kami dito ng around evening just to see the city lights of the buildings. And talaga naman yung sumakay kami. Nag-try kami mag-ride ng boat dito and we saw the view. It was really worth it. Aside from riding the boat, around the marina is actually a walking path na punong-puno ng mga restaurants and cafes and picture-worthy spot. And also, bonus, meron din silang fountain show for free din. So, kung maabutan nyo yun, regularly naman siya nag-show dun sa may walking path along the marina. So, napaka family-friendly nitong spot na to. And I would say na 10 out of 10 talaga tong place na to. That you can go on a budget kapag pumunta kayong Dubai. For the views and for the free things to do pa lang, sobrang sulit na. Next place naman guys, ito medyo kakaiba kasi hindi siya known as a tourist spot. It's the Dubai Waterfront Market in Deira, Dubai. So, napakalaki nitong palengke guys. It's a very large, modern, and clean, and well-organized market. And grabe na-amaze talaga ako dito kasi sobrang linis talaga. Para kang pumasok sa hospital sa sobrang puti at linis ng interior. And very hygienic sa loob talaga. And in fairness, nagulat ako kasi pagpasok namin dun sa Waterfront Market. Sobrang bango, tapos sobrang maaliwalas pa. So, hindi siya madilim. Like yung usual na market na alam natin, di ba, na madilim. Tapos parang malansa yung amoy, ganon. So, dito napaka-hygienic, napaka-aliwalas at bango. And nakaka-amaze kasi akala mo talaga papasok ka sa hotel or sa mall. Sa entrance pa lang ng Waterfront Market. So, ganon kaganda yung wet market nila dito, guys. Then, pagpasok mo naman sa wet market proper, makikita mo talaga a really wide variety of fishes and seafood talaga. Talagang magugulat ka, malulula ka sa sobrang lalaki ng mga hipon, ng mga tahong, mga squid, mga isda, tsaka mga lobster. Grabe, as in parang feeling mo nasa loob ka ng contest ng mga palakihan ng mga seafood eh, no? So, yun guys, sobrang grabe, nakaka-culture shock in a good way dito sa Dubai Waterfront Market. So, by the way, 24 hours yung fish market dito. So, ang galing, diba? Kahit madaling araw, naisipan mo magluto ng lobster, pwede kang bumili. Kasi 24 hours yung market dito. And they have a total of 500 different vendors. And they sell over 350 seasonal varieties of fish and seafood. Ganon kalaki dito, guys. And ang daming mapagpipilian, big portions pa ng mga seafood, and napakasulit ng price talaga. So, sa likod ng market, guys, you will see a very nice sea view na napakahawig din ng Dubai Marina somehow, no? Para talagang wala ka sa palengke. Para kang nasa mall lang. Kasi may mga restaurants din and cafes din dito sa waterfront side ng market na to. So, after you shop, you can actually relax when you go sa likod ng market. Kasi napakaganda ng bayside view niya. Talagang napaka-relaxing. And the last in our list to go sa Dubai na may nice water views din is the Lemer Beach, Dubai. Located between Pearl Jumeirah and Jumeirah Bay. Kaya tara guys, let's explore dito sa Lemer Beach. Ang ganda pala ng vibes dito here sa Lemer Beach. It's actually a very, very wide beach. Para siyang isang city, itong beach na to. And what I like about this beach is that magandang maganda yung layout ng beach, guys. It has a lot of places to just chill and stand by. Very tourist-friendly na mga spots here where you can just actually go and have a picnic with your friends dito by the beach. And right now, guys, kasi gabi ngayon dito sa Lemer Beach, it gives off this very cozy vibe. Actually, malamig. Malamig ngayon dito sa beach na to. Very serene yung ating view ngayon. Ang daming palm trees. And if makikita nyo kahit gabi, guys, ang liwanag pa rin kasi ang daming mga ilaw around. So, it's nice kasi wala masyadong tao when we went here today. It's very nice. You can take out your pets for a walk. And you can just jog here. Actually, may mga nakita ako dito, mga nagjo-jogging. So, perfect place to mag-jogging by the beach, o, diba? So, yun guys, you can do a lot of things here. It's really a place for leisure, for fun, for dining, for eating, for swimming, dito sa Lamer Beach. One of the pinaka-cute na mga na-explore natin, no, is actually yung mga Instagrammable spots nila. Look at this big truck. Actually, yung Lamer pa lang, by my observation lang, meron silang parang mga buildings na maliliit na parang ginawa nilang very, very IG-worthy. Parang ka talaga na sa amusement park, guys. As in, pwede ka magpa-picture kahit saan. Tapos madami silang mga, yung mga gantong mga places. And tsaka ang dami nilang mga murals, guys. May mga painting sila kung saan ka pwedeng magpa-picture. May mga kung ano-ano silang mga pakulo. Ayan, may mga pakulo sila. Tingnan nyo to, guys. May poste sila na punong-puno ng mga padlock, guys. Sobrang cute. If makikita mo naman sa likod ko, may mga paintings din sa likod. Ang daming wall murals dito sa Lamer. It's actually a very colorful city. Punong-puno siya ng mga posters. Mga vintage posters, guys. Ng mga vintage movie paintings dito sa buildings. If nakikinig ka sa radio, madidescribe ko ang Lamer as something like New York. And New York na crossover with the beach, ganon. Kasi may part to na side, may part ang Lamer na beach, may part ang Lamer na parang New York. Kasi madaming maliliit na buildings na mga brick walls and madami silang mga murals and may mga trees. Sobrang cute lang talaga tingnan. That's very, ano siya, very colorful. It's a very colorful city. Talagang sarap lang talaga to go here and chill and eat a lot of food and do some picture taking talaga. And that's it for today's episode, guys. I hope nag-enjoy kayo for today's video. We literally rode a boat kanina and then now nasa beach tayo, diba? This is such a nice day in my life. And guys, you can have that day in your life too. Because if you go to Dubai, there will be a lot of affordable experiences you can experience dito, guys, when you come here sa Dubai. So guys, add Dubai to your travel bucket list now. Always remember that adventures are the best way to learn. This is Shaira De La Peña, your host and travel buddy here in Real Travels, and I will see you on the next episode.
7: Real Travels.
10: Value for money.
7: Food trip.
10: Accommodation na sulit.
7: Real Travels.
10: Because adventures are the best way to learn.
11: In every challenge, in every prayer, God is listening. You're tuned in to DXKI 1062 AM. Bringing God's Word through radio, sharing hope, healing, and faith. Stay connected, stay encouraged, stay blessed.

0: We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FABC Radio TV.
1: From Southern California, the Far East Broadcasting Company presents We Can Do It! At Imanum, right off the bat, I want to greet my bunso, nakapatid, yes. Junji Marcelo, who's celebrating his birthday today. Happy birthday,
2: Junji. Happy birthday, Junji.
3: He's also my little brother.
1: That's right, that's right.
3: I love him. And happy birthday, and many more to come. Habulin mo kami.
1: Alam mo, Timaru, tuwan-tuwa ako sa pinag-uusapan natin nila Ate Gemma.
3: Yes.
1: I was spellbound just listening to her, yung kanyang story, and she communicates her story in a very eloquent manner. Kaya, thank you for inviting Ate Gemma. I'm so blessed sa kanya.
2: My pleasure. Si Lord po yan.
3: Alam mo, that's how we get blessed, you know, from the Lord. Talking to people, listening to people, just make friends. That's what I do. That's what I do. But God has been so good.
2: Yes.
3: He leads us to a lot of people who can be a blessing dito sa ating programang We Can Do It. And the Bible verse that we are hanging on, it is working. It is working in our lives, even if we don't see Him working.
1: We can do it.
3: God gives us strength. Okay, so balikan natin ang ating special guest, si Gemma Kalub. And then doon tayo nag-wind up about she found a church that made him closer to the Lord, at dito niya na natagpuan na nag-iba ang priorities niya, nag-iba ang buhay niya. Because meeting the Lord, ang sabi nga nila, you'll never be the same when you meet the Lord Jesus Christ.
1: How true.
2: Okay. Amen. Yeah.
3: So, Sister Gemma, go ahead. Keep us blessed. Amen.
2: Okay, so andito na po ako sa LCF Church. And then there came a time na nag-petition po si pinipetition ko po si Ethan, and okay, there were major setbacks along the way.
1: Mm-hmm.
2: So always pinagpre-pray po ako lagi ng mga church members ko that everything will go through. Kaya nga ang lagi kong nag-hold po ako sa mga passages na if God is with us, who can be against us? Be still. Yeah,
3: yes.
2: Be still. And know that I am God. Trust in the Lord with all your heart. Sa lahat po yan, Lord. And then, tao lang din po ako na there came a time na I was really so worried. Alam niyo yung kalaban, sometimes when ang akala natin very strong tayo, pero doon niya tayo pinapasukan ng mga anxiety, you know. Mm-hmm. So there came a time na nung nagbakasyon po ako sa Germany with my kid, kasi mga anak na po yung aking anak. Hindi po ako makatulog. Binibigyan na po nila ako ng mga malalakas na gamot. Kasi mga nurses, mga hindi kasya, mahinay-hinay lang, melatonin, Xanax, o kung ano-ano pang mga gamot dyan, Nonac. Sabi ko, this is the devil, so I need to rebuke it, you know, na Lord, because sa kalaban yung worries, di po ba?
3: Yeah, anxiety.
2: Sa kalaban yun. So I would say, when I'm rocking the baby, yung newly born, sabi ko, pray lang po ako ng pray. Pray lang. Lord, please still my heart. Ganun lang po ako. And nag-hold on po ako sa promise ninyo na trust in the Lord. I'm holding you with your right hand. Mga ganun po ba?
1: Amen.
2: Ayun lang po, parang mantra po sa akin na, Lord, I know you're here. And then, parang nawala po. And then, lahat po ng prayers ko regarding papers po ni Ethan, wala, ano po lahat na
1: wow.
2: Na solve po lahat na parang Sabay-sabay po kami nag-uusap ng mga anak ko through a messenger, yung attorney na hinired ko regarding the paper. And then, sabay-sabay kami nagsabi na, praise God, praise God. Ganun po yun. Talagang, He answers prayers. He answers prayers. Amen. When the Lord really answers prayers. Then, along the way, po, marami pang mga, ano, mga problems pa. Pero, medyo ano na po, medyo wala na po akong mga anxieties or ano. Then until andito na po si Ethan, nakuha ko nga po last August na si Ethan.
1: Oh,
2: it's his
1: wow.
2: first time here. Yeah, it's his first time here. So, pinaprocess ko pa yung mga papers niya. Then, may mga, syempre, yung from, dati po, Tagalog po eh. May mga problema po sa communication, then it's Down syndrome. So siguro i-tackle po natin yung mga problemang kinakaharap ko po ngayon for him. But yeah, yung problema po sa communication is one that I can see dahil may Down syndrome nga po siya. Hindi ko pa siya pwedeng iiwan because he has fear, nakikita ko na may fear pa siya. So I'm the one taking care of him. Pero the good thing is, buti dito sa Amerika, meron silang program that they can hire me as his caregiver. So yun po, pinagpapasalamat ko sa Diyos. And then, very welcoming po itong inuupahan po naming bahay na naiintindihan po nila si Ethan. Highly functioning naman po ang bata, si Ethan. Oo, although na-diagnose siya before, nung nasa Pilipinas pa na ang mentality po niya is yung 7 years old.
1: Okay.
2: Highly functioning, meaning he can feed himself, but he cannot prepare his food. He can walk, but you need to be, kasi very weak po yung mata niya. He can walk, but he needs guidance or less. He needs to be careful, baka ma-fall down. Flat-footed siya, so medyo hirap siyang maglakad ng malayo, yung mga tipo ganun po ba. Sa communication, sometimes we both get frustrated, so kailangan po mahaba talaga pasensya. Lord, yun ang hinihingi ko.
1: Yes.
2: Mahaba po talaga pasensya. Kasi, and then I taught him how to do the sign language. Kasi sometimes he cannot, hindi po niya maano yung proper, hindi ko po maintindihan. Or pinapasulat ko, or spelling, pinapaspell ko. Nakakatuwa lang po, if it's too long, if the word is too long, kakamot po siya ng ula. Hirap, sabi niya. Din po ang ano niya. And nagpapasalamat din po na ang mga Down syndrome babies, they're, oh, he's not a baby anymore, individuals, they're so sweet.
1: Oh, yes.
2: They're so sweet na, yan ang, hindi po sila, kung may mga tantrums man, for him, he's very mild na po ang tantrum. Sabi nga na po ng wisdom also from my kid, and I know it's from God, sabi niya, sometimes I would complain sa mga kids ko, tigas ng ulo ng nitong kapatid niyo, sabi ko, nitong ading mo, sa Ilocano, nitong ading niyo, sabi ko, ma, sabi nila, mas matitigas ang ulo ng normal. Mga anak ko, matitigas ang ulo. yung mga apo ko daw, matitigas po ang ulo. Yun, ganun po. Anyway, so he has his routine. He has his routine, everyday routine. Although, mahirap po kuminsan na, halimbawa, he would take his bath at 9, kahit sabihin ko pong 9:30, ganun. So, yun lang ang nakikita kong problem. I need to have patience talaga. Kasi for him, mabilis na po yung pagkilos niya. But for me, it's slow motion. Parang ganun po ba? Na very slow siyang kumilos. Eh pag nagmamadali ka, Diyos ko. Hindi ko pwedeng madaliin. Ma-frustrate siya that I don't want to do or magtatantrum po siya. Yun lang naman po. Then I do, ako po yung nagre-raise sa kanya because he cannot do it himself. Ako rin po yung nagugupit. Natuto ko ako manggupit. ako nagre-raise sa kanya. And then I need to cut his hair na parang semi-kalbo sa lalaki. Because nagkakaroon po siya ng dermatitis. Yun po ba yun? Dami mga blakubak na gano'n na nangangati po siya. So, pag nakakat talaga really short, hindi po siya nagaganon.
3: Oh.
2: And other than that, and now, ang nakita po sa kanyang problema is very high uric acid. Very
1: Oh.
2: high po yung kanyang ano na it might lead to gout.
1: Gout, right.
3: So,
2: inaano
3: yes.
2: na po yun. Yun po ang minamanage po ng doktor niya po ngayon. So, I need to be careful. Di ba, nung una po, yung kanyang G6PD, ang dami ng bawal. Ngayon, nadagdagan. Bawal po ang red meat sa may uric acid, ang mga laman loob. Favorite niya yung chicken sa Jollibee, but bawal po sa kanya yung gravy. Kasi mataas po sa ano yan, sa purine.
3: Yes.
2: Even white rice is bawal. The pasta is bawal. So, ano ko na talagang, pwede siya kumain, mahilig po naman siya ng rice. So, inano ko sa brown rice ngayon, but limited na, nililimit ko. Although sometimes he gets frustrated or gets angry with me, pero that's good for you. Ayan. May kasama po ako dito sa bahay ng mga babait, and then they would help me explain to him. Na pag ako, medyo kinakaya-kaya na po niya ako eh. So, ang dami pong bawal, kahit na yung mga sugary foods, drinks, cakes, mga pastries, mga cookies, eh, favorite, mga alam niyo naman po, mga sweet tooth, mga bata eh, mga bawal pa. And hopefully, ma-manage po ng gamot or pati yung pag, ano ko po, ng pagkain niya. Pero ang sabi po ng doktor, all you need to do is just hydrate, painumin lang ng painom niya ng tubig para yung blood uric acid ma-flush out from his system. Yung makatulong po. Yan naman po ang sabi. And by God's grace, okay naman po siya ngayon. Wala namang problem so far. Yan, yung mata lang niya, but we're going through the process. Yeah.
3: Jem, paano siya nag-aaral? Ano ba siya? Does he go to school, special school?
2: Before in the Philippines, yes.
3: Oo, pero dito.
2: Ano po siya, nasa special. I'm still ongoing pa rin po yung process. Ongoing pa rin. Ina-apply ko pa po siya. Yeah, I like him to be, you know, kasi nakita ko yung potential. Hindi pwedeng nasa bahay lang, you know, or else, you know, yung full ano ng humanity ba na talaga mabigyan siya ng opportunity na maibigay sa kanya na to go out with his peers. Kasi ibang-iba po ang system dito sa Amerika, sa atin. Ibang-iba. Doon ang mga kasama niya, lahat na po sila sama-samang mga special kids eh. Autism, mayroong mga bulag, gano'n. Unlike here, they have, may, ano po sila, iisa lang yung class nila, kumbaga, kung Down syndrome. And they have opportunities to go into programs. Yun po ang workout ko po ngayon sa kanya.
3: As a child, you know, kuminsan, tinitingnan ko nga siya, na-meet ko siya kasi in person. He's a very, very nice, ano, very polite. Pero what are some of the nakikita mo na normal na mga kilos niya compared to the normal person? What are some, are there some normal activities o pinapakita niya, ugali na
2: hindi ano? Okay, I think there's one thing na na-notice ko sa kanya. Pag nasa group kami, if he is with me, he's very parang tinitingnan niya yung kilos niya na very polite siya. Behave siya pag ako yung kasama. Pero sa church, halimbawa, he would be, you know, he's very happy. He would be dancing. And then, kahit po sa church na, di ba, may mga sa
3: praise
2: and worship natin, he would be joining. Then, kaya tuwang-tuwa po yung mga church members po natin. Ano po siya, that's my song. Ganun din. Gumaganon po siya.
3: So there are a lot of happy moments din pala.
2: Yeah, masaya po siyang bata.
3: Ano yung speech niya? Is it okay when he talks? Yeah, understandable or
2: some of his words I cannot understand. Yun nga po eh. Kaya sometimes sabi ka spelling, I would say spelling, so he would spell it. And then, pag hindi ko pa rin maintindihan, sabi ko na, okay, you sit in a sentence. Ito, halimbawa, moon, no, moon. Sabi niya, night, moon. Ah, okay, sorry. Wala
1: Okay.
2: si mami, wala bumatay. Oh, ganun na lang ako.
3: Ah,
2: Yeah. Ganun po siya. Yung speech po niya, kasi wala naman tayong speech therapy sa atin.
3: yeah.
2: So, hindi po na-develop. So, medyo ano po, yun po siguro ang isang hurdle when he comes out in the open sa mga schoolmates niya when that happens. So
1: Alam
2: yun,
1: namin na hindi pa
2: mahiyain.
1: talaga pinapagdaanan mo, Sister Gemma, dahil
2: Hindi
1: sa
2: po.
1: kinakailangan ng special grace, EGR, extra grace required sa ganito mga sitwasyon. Pero Iha, let me remind you, at ang mga manonood natin, ano po, maaring iba ang sitwasyon ninyo kaysa kay kapatid na Gemma. Tandaan natin, meron akong napakasimpling formula o prinsipyo para tandaan natin. Yung ating mga problems, turn those problems into prayers. And those prayers will lead into praises.
3: Wow.
1: Yung ating mga problema ay tulad na sinabi sa atin ni Apostle Paul sa Philippians na do not be anxious about anything, but through prayer and supplication, with thanksgiving, pahalam natin
2: Amen.
1: Sa Panginoon ang ating mga problema at ang kapayapaan ng Panginoon na di masayod, di maintindihan ng tao at nasanlibutan ito will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. At nais kong ibigay na encouragement ito sa ating Gemma, gayon din sa ating mga manunood. At ewan ko lang kung ano ang attention span ni Ethan, ano, ha? Pero pakisabi sa kanya sa sign language, Ethan, alam mo ibig sabihin ito, no? That's I love you. Yan na.
2: Okay,
3: that is nice.
1: Yeah, nakakaunawa siya ng ano
2: yes,
1: ng na sign language.
2: Sign language. Yeah.
1: Opo. At alam ko na hindi ito madali at alam ng Diyos ang ilalagay sa iyong balikat, Sister Gemma. At may mga pagkakataon na hindi inaalis ng Diyos yung bigat sa ating balikat. Subalit pinatitibay naman niya ang ating mga baywang. Maaring hindi na mababawasan yung bigat, pero pinatitibay ng Diyos yung ating katawan, yung ating bias, ika nga, ano po. Para kayanin natin, tandaan natin na walang ilalagay sa ating balikat. Hindi po ito cliche lang. This is the truth. Hindi ilalagay ng Diyos sa ating balikat ang anumang bagay na hindi natin kakayanin sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Kaya,
3: Amen.
1: Sister Gemma, ngayon naririnig namin ang iyong kasaysayan. Umasa ka sa amin patuloy na dalangin at lalo naman sa sitwasyon ni Ethan. Nabanggit ni Ate Maru last Saturday, pakiulit nga po, saan-saan po naroroon niyo yung mga anak? May isa sa Germany, may isa sa... Sige
2: Kuwait.
1: Nga po.
2: Yung panganay ko po nasa Kuwait, yung pangalawa nasa Japan, and then yung pangatlo nasa Germany po.
1: Talaga naman, sari-sari, isa na sa US. Kaya,
2: dito na po sa akin yung bunso.
1: Napakalaking biyaya. No? Sipin mo, isang Kuwait, isang Japan, at yung isa ay
3: Germany.
1: Talaga naman. So kayo po ba'y nakakadalaw sa mga bansang yon para madalawin yung mga anak?
2: Kaya nga po, nakakatuwa nga po eh. Meron ako sa Middle East. Okay, mami, pasyal ka dito. Ipapasyal ka namin. Sa Europe. Yan naman, mami, pasyal ka dito. Ipapasyal ka namin. Sa Japan. Ay, nakarating din ako. Kasi ano yung anak ko.
1: Nasa Okinawa po ba sila? Nasa Tokyo?
2: Sa Tokyo po.
1: Ay,
2: Tokyo.
1: Maganda dyan.
2: Yeah.
1: Lalo pagdating mo sa Shibuya Crossing.
2: Yes, I've been there po.
1: Saan po sila sa Germany? Isang anak ninyo.
2: Sa Germany, nasa ano po sila? Saan pa sila sa Germany? Magsabi nga po kayo
1: na Cologne or hindi po sila
2: God.
1: Sa Cologne. Okay, Munich.
2: Hindi
1: po sila sa
2: hindi
1: Munich.
2: Po. Ano po yan? Ano yun? Ano rin po ng Germany? Oh my God. Sorry po, senior moments.
1: Ay, naiintindihan ko po. Kasi napakalaki din naman na Alemanya. Ano po? Yung ating mga manonood sa Germany, ano po? Sa ating mga
3: Perfect.
1: Kapatiran na nasa Germany, ay maligayang bati po sa inyo. At sa Kuwait, siyempre, iba din ang lingwahe nila roon. Ano
2: yep.
1: Opo. At sa mga nasa Hapon naman, narigoto, gozaima. At... napakabuti ng Panginoon po sa inyo at si Ethan. Kailan po pinanganak si Ethan? Anong taon po?
2: 2006 po.
1: Okay,
2: 2006.
1: So 22 na si Ethan
2: no,
1: ngayon.
2: He's 20.
3: He's 20.
2: Kasi 2026 po
1: Ah,
2: tayo
1: okay,
2: ngayon.
1: okay. So,
3: Oo. Oh,
1: isipin
3: wow.
1: mo yan. Talagang sapat na biyaya igagawad sa inyong Panginoon. At
2: Ito
1: hindi
2: po
1: lang
2: yan.
1: yun, as a person, pinakikinggan ko yung mga binabahagi, Sister Gemma. Very well-researched ka sa napakaraming bagay, pati yung mga aspeto ng medical ay alam na alam mo.
2: I
1: Kaya,
2: need to.
1: otherwise, hindi sana dumating sa that those things never crossed your path kung hindi nangyari yung mga bagay na ito. So kung mapupunan ninyo, ano po, tingnan ninyo sa isang bahagi din na pinapahintulot ng Panginoon ng mga ito to better His children. Mas,
3: children.
1: Mas maalam tayo, mas mapagpasensya tayo. Nakakatuwa, nakakatuwa. Maraming salamat, ate. Mayroon pa tayong isang programa, mga manunood, tagapakinig. May isa pa po na nakakasama natin Sister Gemma sa darating na Sabado. Kaya abangan po ninyo, mayroon pa itong pangatlo. Ano po. Pero Ate Maru, yung ating programa, at yaman din lang na marunong pala magbisaya si Ate Gemma. Tasan tayo narinig. Tuntua ako pagka inaanos mo ito sa TXKI at nagsasalita ka ng, ng Ilonggo man. Okay.
3: Salamat, God. Salamat, Gid. that's just a play of words. Gid, parang exclamation point niya sa Ilonggo mo.
1: Oh,
3: sinabi ko talaga, yung parang ganoon. Ginsiling ko na sa imo, parang exclamation point siya.
1: Mm-hmm.
3: We're trying to emphasize something. So ay nako, napakaganda ng storya di on amor ng ating kapatid and a lot of people may mga experiences din sila na ganito. So sa susunod na linggo, we will talk about anong mga advices mo, no? Mga advices sa mga parents who have experienced this one. Kasi paiba-iba ang ano, no? Ng mga bata na may mga problema, kagaya ni Ethan. But then, share it with us, and that's going to be our next week program. Dito pa rin sa ating programang We Can Do It. Just a reminder po, ang ating programa We Can Do It ay napapakinggan sa FEBC Radio TV. At ito naman ay napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At ganun din sa ating mga tagapakinig dyan sa Coronadal, South Cotabato, mga Ilonggo, mga Kasimanwa namon. Ipagsabi ninyo na ang ating programang We Can Do It ay napapakinggan sa DXKI 1062 Coronadal, South Cotabato. At kami po ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsama sa amin, praying for us and just keeping in touch with us at nagsasabi na kami po ay nabibless. Kami din po ni Kuya Dave ninyo ay nabibless din because we are here to bless each other, especially to bless the Lord Jesus Christ. Kaya kami ay pansamantalang magpapaalam. Maraming salamat sa ating special guest, Gemma Kalub, and babalik siya next week dito sa ating programa. Ito naman po inyong kaibigan, at walang sawang sumasama sa inyo, si Ate Maru Cepeda Javier, kasama si
1: Dave Marcelo po. At maraming salamat kay Sister Gemma Kalub. May isa pa po tayong panayam sa ating kapatid na Gemma. Tulad ni Sister Gemma, ano man ang ating sitwasyon sa buhay, sa tulong ng Panginoon, kakayanin po natin yan. At masasabi natin tulad na sinasabi sa atin ni St. Paul, I can do all things through Christ who gives me strength. Kaya ano man ang sitwasyon, ano man ang bigat sa buhay, sabay-sabay tayo, Ate Gemma and Ate Maru, pagkasama natin ng Panginoon, tandaan ninyo, we can do it.
3: Yes. Thank you. Maraming salamat. Madamugit nga salamat sa aton nga mga Kasimanwa dera sa Coronadal, South Cotabato. We would like to see you again next week po. Same time, same station. At you take care of yourself and bye-bye for now. Bye-bye.
2: Bye for now.
0: Inyong narinig ang We Can Do It dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
4: Music has been a part of my life growing up. I listened to my radio in my car almost every day. For today, we have with us the station manager of Up 987 Life Changing, our station in Cebu City. Hi, Gail. How are you doing?
5: Hello, Sir Lucho. Doing great by God's grace. Medyo occupied lang po tayo with some programming adjustments to serve our listeners better, but God is good and faithful.
4: Oh, that's great to hear. You have been the station manager for Up 987 DYFR-FM in Cebu for many years now. And you have witnessed many changes in the media and listener landscape. How has the station adapted as a broadcast ministry over these years?
5: Well, over the years, I've seen a significant shift in the way our listeners consume media and how they engage with content. Ang mga listeners natin ngayon, hindi lang sila limited to traditional radio. They are multi-platform, on-demand, at mas intentional na po in choosing the content they want to consume. Nag-grow po yung hunger nila for content that is more authentic, more meaningful, and hope-filled. As a broadcast ministry, Up 987 has adapted by becoming more flexible in the way we communicate with our listeners. So may mga ginawa po tayong adjustments in our content so that it becomes more relevant to our listeners. It becomes more relevant to their daily life, hindi out of touch. We are also doing efforts to strengthen our online and social media platforms, our online presence, and we're continuing to do efforts to strengthen our digital platforms, and especially with upcoming Up 987 mobile app. And we're really thankful to the leadership of FEBC for helping us push this initiative. And we just want to make it clear also, Sir Lucho, no, na even if there are changes with these platforms, our mission stays the same. It remains the same. And that is to communicate the love and saving power of Jesus Christ.
4: Wow, that's good to hear. Of course, being a music station, there's always a distinctive that sets apart Up 987 from the rest of music stations in Cebu City. So what has been the very important distinctive of Up 987 that our listeners cling to?
5: There are a lot of streaming platforms right now on demand. But even amidst that, one of the things that we like to offer uniquely is that sense of community and connection to our listeners. We really try our best to invest in relationships with listeners here at Up 987. During the pandemic, of course, social distancing, and medyo hindi po natin nami-meet yung listeners in a face-to-face basis. So after that pandemic, there's this desire that grew within us to reconnect with them. And here at Up 987, we recognize

0: Okay, so balik kita, no? So grow in grace. So number one, you get on your knees and pray, no? Pray without ceasing. Number two, read your Bible and study it daily, no? Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth, no? So G, get on your knees. R, read your Bible and study it regularly, constantly, consistently. Number three, offer your body as a living sacrifice. Pangalagad sa Diyos, no? Silingsang Romans 12:1 and 2. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, so that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So offer, serve, para magtubo ka. Kay kunti, ikaw lang isa, masingkati, pastor, okay man lang na, wala man nagambal ang Ginoo nga makadugi ko sa simbahan. Bisan sa puno, sa kawayan, pwede ko yan makasimba. Why problema? Pwede ka kasimba. Pero, ti, may maya ayan ang Ginoo. Kunara ka da, nagasimba sa puno, sa kawayan, o sa puno, sa saging. O kung basi, bantugon ikaw nga, naglain ang ulo ni Kuan, no? Sugod nga na, no? Hindi pa mahimaya ang Diyos. Hindi pa magamit ang imo nga testimony. So this is why, no? Mas manami gid nga magpangalagad kita sa Ginoo. Let us offer our bodies a living sacrifice. Let us obey, let us serve, no? Siling sang Psalms 100 verses 1 to 5. Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord, He is God. It is He that hath made us, and not we of ourselves. We are His people, and the sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless His name, for the Lord is good. His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generations. Huh? So, manami gid nga mag-alagad kita sa Ginoo. Let us offer our bodies. Let us offer our life to God Himself. No? Just like bala sa kay Apostle Paul, anong statement ni Apostle Paul, Philippians 1:21, for to me, to live is Christ, and to die is gain. No? So kanami isang response ang isa ka person nga iya gin-offer ang iya kinabuhi para sa kadayawan sang aton Ginoo. Another verse, Galatians 2:20, it says, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. Ha? So mga kauturan, mga kaabyanan, in order for us to grow, ha? Get on your knees and pray. Pray without ceasing. Read your Bible and study it regularly. No? But His delight is in the law of the Lord, and in His law doth He meditate day and night. Ano resulta? And He shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth His fruit in His season. His leaf also shall not wither, and whatsoever He doeth shall prosper. No? So step by step in it. And then you offer. Let us offer our bodies a living sacrifice, holy, acceptable, perfect will of God. Ang statement ni Apostle Paul, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. Kaginbag-o na kita sa Ginoo mo, Silingan na isang 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Huh? So that's number 3. No? Get on your knees and pray. Read your Bible and study it. G-R-O. Offer your bodies a living sacrifice. Huh? Serve the Lord. Huh? And then W, worship God in spirit and in truth. Huh? So, anong hambal dire? John 4:24, it says, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Huh? So, dapat, simbagid kita sa Ginoo, alagad kita sa iya. Huh? You know, it's another thing to offer our bodies a living sacrifice. Nag-serve kita, no? Pero maghambal gani kita ya worship, no? That is our ultimate nga service sa Ginoo. Nga simbahon siya naton, alagaron siya naton. Kaya hindi sa mag-perform kita ministries, no? Ang iban sa aton, hindi na ang aton motibo. Ha? Pakita-kita lang eh. Kung may crush ka, pakita-kita ka lang. No? Ang ibang ti wala nagid, kapit sa patalim, ti worship na lang. No, it is not. No? It is our choice. So this is why nga dapat ang nag-alagad sa Ginoo, ang nagasimba sa Ginoo, no? Response siya ini tungod sa kaluwasan nga ginhatag sa Ginoo sa imo kag sa ako nga ginkumpleto ni Jesus at the cross of Calvary. So ginahimo naton ini hindi para maluwas kita, kundi ginahimo naton ini tungod na luwas na kita, nagaworship kita agud to makilala pagid naton ang aton Ginoo, mapatuhoy pagid naton ang aton nga panghunauna at gipusuon sa iya, kag masentro naton nga ang aton life. Wala na sang iban pa nga motibo kita kundi alagaro naton, serbisyuhan naton, simbahon naton ang aton Ginoo. Siling sang Ecclesiastes chapter 12 verses 13 to 14, it says, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear the Lord and keep His commandments, for this is the whole duty of man. For God shall bring every work into judgment, whether with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. So this is why, mga utod na kun sa Ginoo, kabaygid ang aton kinabuhi, ang aton kabugusan, mapatuhoy gid lamang naton sa aton pag-worship sa aton Diyos in spirit and in truth. You know, subong kadamo na sang mga kind sa mga worshipers. Ang iba mahilig na lang niya, do abi nilang panimbahon, entertainment na lang. No, we are not there to be entertained. We are there to serve. We are there to praise the Lord our God. We are there to worship Him in spirit and in truth. Kag nakaibalo kita, when there is that lie, when there is that unacceptable worship, you know, ang atong Ginoo nagadiman siya. Ang iyagani demand nga even ang gina-offer nga kalayo sa altar sa Old Testament, ina nga kalayo nagalin sa iya kag hindi na iya dapat nga mapalong. So hindi iya dapat nga mag-offer kita strange fire sa Ginoo. Hindi kita pwede mag-offer sa iya sang paltik nga worship. Kaya nga atong Ginoo galantaw bala kag nakahibalo siya sang imo kag akon sinseridad. Yes, matiplang naton, mapatalang naton ang mga alagad sa Ginoo mo. Kuno abi, dumatutumgid kita, rulain gali ang aton motibo. Nagakadto kita sa simbahan para lang pa-check attendance, no? Mapangamuyuan kita ni pastor, mapangamuyuan kita, nga tagaan kita sang blessing, ha? Puro lang ako, ako, ako. Pero ang worship, it is to give God the glory that only belongs to Him. Hindi nga nag-worship ikaw, kami tinanglanon ka sa Ginoo. Sa ato na pagpangamuyo, kung isa may mga katauhan, may mga Kristuanon, kasi niya masimba ko, ah, kaya daw kadamo sa akong kinanglanon. Kaya daw nag-struggle ako, ti masimba ako. No. Ang aton yung worship, it must be constant because that is our ultimate offering sa aton Ginoo. No? So that ikaw kag ako magtubo nga, ah, because kung mag-focus kita sa mga material nga mga butang, sunumbon ini sa Diyos. Tiko ng aton investment, ano ba lang habal ni Jesus? If we lay treasures on this earth, will moth and rust maga-consume. So therefore, let us lay sang aton treasures in heaven where there is no moth nor rust nga makaut-ut sini. No? So paano ina? No? That is our ultimate duty and opportunity to give God the glory that only belongs to Him. And that, no, is the key or mga essentials sang atong growing in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. No? Get down on your knees and pray. Read your Bible and study it constantly and consistently. Offer your bodies a living sacrifice and worship God in spirit and in truth. Oh, I hope and I pray nga let us embrace sang sini nga growth experience. Let us embrace the faith to our Lord and Savior Jesus Christ. Because He is ang iya life, ang iya death, ang iya burial, ang iya resurrection, ang iya ascension, and He's coming again, and that is the gospel. And we know that faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So I hope nangin maathag ini sa tagsa-tagsa sa aton, agud magtubo kita sa pagkilala sa kay Kristo Jesus until that day nga kita kuhaon niya or magasugata kita sa kay Kristo Jesus sa kahawaan in the coming rapture. Let us pray. Thank you, Gid, O Father in Heaven, sa imo mga pulong nga nagahatagid sa amon sa mga life lessons to learn for us to grow. Kabay, Gid, mangin maukod kami. And as you have blessed us with the blessings of salvation, kabay, Gid, ang amon life mangin galamito nimo para mangin pagpakamaayo man sa iban nga mga katauhan, starting sa amon tagsa-tagsa ka mga puluyan. And as we await for the coming again of our Lord and Savior, Jesus Christ, kabay gid ang among kinabuhi, mangin galamito nimo, nga mangin pagpakamaayo man sa iban. As we spread the message of the gospel, as we spread the message of salvation, sa tanan nga mga katauhan nga among malamutan. We even pray that may this earth will be filled with the knowledge of your glory, just like the waters fill the sea. In Jesus' name, Amen. Nabyan, utod, ako ang inyo alagad sa kahanginan, Pastor June Luces, Associate Minister sa Mansilingan First Baptist Church, Bacolod City. Kung mayara ka mong mga pamangkot, mayara ka mong mga comments, or mayara ka mong mga prayer requests, you can reach me at my phone number, 0918-922-4795. Again, 0918-922-4795. Good day and God bless.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang 1233 DYVS ang matamis nga tingog sang kaluwasan. Kag 1062 DXKI Coronadal ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao. Ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Mag-text sa 1062 DXKI sa numerong 0975-548-4983 or sa Smart number 0963-180-1469.
2: Sa loob ng 61 taon, ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
1: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At tayo po ay nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon ng pagsasama-sama upang tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. Pagbati po sa lahat ng ating mga listeners, nakikinig sa iba't ibang istasyon, sa mga tagadyaan po sa Northern Luzon, sa NCR, Visayas, and Mindanao, at maging sa mga sumusubaybay gamit po ang internet. Salamat po sa inyong pagsama sa ating pag-aaral. At para po sa ating pagtatalakay, pag-uusapan po natin yung topic na Building Each Other's Faith. Building Each Other's Faith. Napakahalaga po nito sa kadahilanan na kadalasan po ay pag tayo ay nagpupunta sa church, ang mentality is pupunta tayo para palakasin ang ating sariling pananampalataya. At ang nangyayari po kadalasan, maaaring tayo po ay nanghihina, paparoon, at ang nangyayari po dahil umaasa tayo na tayo po ang mapupunuan sa ating kalagayang espiritual, ay maaaring uuwi tayong bigo. Bakit? Kasi ang pagparoon natin ay para sa ating personal benefit. At ang malaking at mahalagang katanungan po dyan, papaano ho kung ang bawat isa sa atin ay dadako sa ating mga simbahan na pare-parehas tayo na yun ang intention. No? So, ibig sabihin, kung pare-parehas tayo ng gustong mangyari, tayo po ay mapunuan, papaano kung lahat tayo ay ganun nga ang intention at walang ibang magpupuno? Of course, alam po natin na ang Panginoon ang siyang pupuno sa atin, pero mahalagang maunawaan po na tayo ay merong responsibility para punuan ang ibang mga mananampalataya. At the same time, kinakailangan din po nating makita ito as a duty. So tingnan po natin ang ilan sa mga piling talata na nagpapakita sa atin ng mga katotohanan ito. No, simula natin sa isang pamilyar na talata. Ito po yung sa aklat ng Hebreo, no? Ito pong passage na ito, napakaganda dahil ang sabi po rito sa Hebrews chapter 10 verse 24 to 25. Let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works. Let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of his return is drawing near. Now, ito pong aklat ng Hebreo ay nasulat sa panahon na medyo nag-i-intensify yung pong persecution. Siguro magandang isipin, no? Bakit ba sila nagkaroon ng persecution nung panahong iyon? Well, ang isang sinasabi po ng mga Bible commentaries ay nung una, ang Christianity ay tila isang sekta sa ilalim po ng Judaism. And back then, ang Judaism po is basically the official religion. So pagkabilang ka dyan, walang pag-uusig. Kaya lang, eventually, unti-unting lumalantad na ito po ay naiiba sa Judaism at ang sinesentro po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. So nung unti-unti na pong nagtutuon sa ating Panginoong Jesus, at lumalayo na po doon sa mga tinuturo ng Judaism, ay nakaranas na po sila ng persecution. So, yung persecution po was intensifying. Kaya lang, may isa pang kalaban, yung pong decreasing passion for God. So, sinasabi nga natin internal at saka external, ano? Externally, the problem of increasing persecution. Internally, they had to battle the problem of decreasing passion for God. So yung kanilang pag-ibig sa Panginoon ay nandoon din, ano, nanlalamig. At marahil nga, merong ugnayan itong dalawang bagay na nagaganap na ito dahil para sa iba, pag nakakaranas po ng persecution, ay talagang nakapanghihina ng loob. At hindi lamang yon, kadalasan po yung experience din naman ng persecution ay nagiging paraan para ang iba ay magtago, lumayo, o kaya ay manlamig sa kanilang pananampalataya. Kaya nga pagdating dito sa Hebrews 10, paalala sa kanila, verse 24 to 25, let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works. Let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. So very obvious mula sa passage na ang isa pong motivation ay dahil nalalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya maganda to, no, na iniisip natin, how can we encourage others? How can we motivate them? Sabi ko nga kadalasan naman talaga tayo po'y nangangailangan ng encouragement and motivation. Pero wag po nating kaliligtaan, mga kapatid, na meron din tayong duty and responsibility para yung iba naman ay i-encourage natin at sila po ay magkaroon ng paglago at pagpapatuloy sa ugnayan sa Panginoon. And then, isa pa pong dahilan kung bakit kailangan po nating i-build yung isa't isa, makikita natin sa maraming talata, and ang pinaka-popular po ay itong 1 Corinthians 12, pero makikita nyo rin po ang diwa nito sa Romans 12 at maging sa Aklat ng Efeso chapter 4. Yan po yung sinasabi na ang isang iglesia ay katulad ng isang katawan. Okay? Babasahin po natin, ha, dito po sa 1 Corinthians chapter 12. Ang babasahin po natin ay verse 12, and then lalaktaw po tayo, didiretso tayo ng 14 all the way to verse 17. Okay. The human body has many parts, but the many parts make up one whole body. So it is with the body of Christ. Verse 14. Yes, the body has many different parts, not just one part. If the foot says, I am not a part of the body because I am not a hand, that does not make it any less a part of the body. And if the ear says, I am not a part of the body because I am not an eye, would that make it less any part of the body? If the whole body were an eye, how would you hear? If the whole body were an ear, how would you smell anything? Punta tayo sa verse 18. But our bodies have many parts, and God has put each part just where He wants it. So, napakahalaga po nito kasi kung inyo pong babalikan ang kanilang mga karanasan, marami po sa mga Israelita ay sanay at alam nila ang konsepto, halimbawa, nung pong tinatawag nating tabernakulo, familiar po sila doon sa templo, sa mga sinagoga, ayan, no? At dito po sa pagkakataong ito, kailangang maintindihan ano ba itong church. Actually, yung konsepto ng church is very new sa marami po sa kanila. Dahil, again, if you trace back yung pong start ng church, yan po ay nagsimula sa early part ng Book of Acts. So, ibig sabihin, marami sa kanila ay wala pang linaw. Ano ba itong church? Ito ba ay dadalo tayo para matuto? Ito ba yung lugar na learning center lang ba ito? Ito ba ay social hall? Ano ba ito? So, pinaliwanag po ni Apostol Pablo na ang focus ay hindi lamang po sa gusali. In fact, hindi yun ang focus. Ang tuon po ay sa bawat isang miyembro. At sinasabi po sa atin nitong 1 Corinthians 12, tayo po ay parang isang katawan. Napakalinaw at napakadaling unawain sa kadahilanan po na familiar tayong lahat kung paano nagpa-function ang isang katawan. Alam po natin na ang isang katawan ay binubuo ng maraming bahagi, at yung mga bahagi po ay hindi pa pwedeng sabihin hindi mahalaga. Hindi natin pwedeng sabihin ito importante, ito hindi. Sa kadahilanan po na pinagsama-sama sila ng Panginoon at ang bawat isa po ay may mahalagang gampanin. Ayan. Kaya nga, di ba, sa ating physical na katawan, alam natin to. Pag tayo po ay nagkasakit sa isang parte, the whole body is rendered unhealthy. Totoo yan. Pag tayo po ay nagkasakit sa isang bahagi, alam natin na yung epekto hindi limitado sa bahagi lang na iyon. So ibig sabihin mga kapatid, dahil tayo po ay magkakaugnay at ang bawat isa po ay mahalagang bahagi at ang bawat isa ay may gampanin, kinakailangan makita natin paano natin i-encourage ang bawat isang mananampalataya. Kasi nga magkakaugnay eh. So ibig sabihin po nito, we have to be intentional in using our spiritual gifts. Sa Ephesians chapter 4 verse 16, direktang iniugnay ito sa kalusugan ng iglesia. No, ang sabi ho dito sa Ephesians 4 verse 16, He makes the whole body fit together perfectly. As each part does its own special work, it helps the other parts grow so that the whole body is healthy and growing and full of love. So, napakaganda kasi sinasabi niya sa atin, habang maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi. Alam niyo po, kung tutuusin, no, pag binasa mo ito, parang kung iisipin, ang simple, ano? Ito ang paraan para maging healthy, bawat isa gagawa ng tungkulin. Pero alam nyo, ang reality po nito, medyo challenging ito eh. Bakit? Eh, iba-iba tayo ng ugali. Iba-iba tayo ng level of maturity, di ba? Iba-iba ho tayo ng pananaw, perspektibo, pamamaraan, education, at paninindigan. Misan nga, ang nagpapahirap yung relationships, even with believers, di ba? Yan naman po ang totoo. May mga mananampalataya na naiiba ang kanilang mga pananaw, pag-iisip kumpara sa atin. And sometimes yung differences na to creates friction. And many times, yan po ang nagiging dahilan kung bakit ayaw mag-work together ng ibang mga mananampalataya. And sometimes, sa halip na ma-encourage tayo, nadi-discourage tayo. Yan naman po ang reality niyan. May mga tao na parabang ang mindset nila kaya ka nag-i-exist at ang ibang mananampalataya ay para sila ay ministeryohan. Pero hindi na naiisip yung kanilang level of maturity may epekto din naman sa iba. So dito po, makikita natin, by design, tayo po ay dapat maayos na gumaganap bawat isa para sa ganoon ang buong katawan ay lalago at makagaganap ng tungkulin. Gaano kahalaga ito? Ito po ang sabi ng isang author, ang magiging major issue daw sa ating kapanahunan ay yung tinatawag na church health, kalusugan ng isang iglesia. Yan daw ang major issue sa ating panahon. At sabi niya, ang panahon natin ay puno ng maraming mga churches. And this is true. I think lalo na sa Pilipinas. No? Hindi lang natin alam sa ibang mga region, sa ibang bahagi ng mundo. Pero sa maraming parte, makikita natin yung pagdami ng bilang ng mga mananampalataya at ng mga iglesia. Totoo yan. Kaya lang, ang issue po ay health. Kasi yung health o kalusugan ay iniuugnay sa capacity. Ang ibig sabihin po niyan, pag walang kalusugan, yung capacity ng isang iglesia na gawin o gampanan ang kanyang tungkulin, apektado rin. Kaya paminsan, ang nangyayari po, nandoon yung mga iglesia, pero bakit hindi nagagampanan ang tungkulin, ang isang mahalagang tingnan, yung kalusugan. At yung kalusugan ng iglesia, yan po ang nagde-determine ng kanyang magagawa. At yung kalusugan ng iglesia ay dinedetermine naman ng maayos na pagganap ng bawat bahagi. So pagka hindi ho nagkasundo-sundo, ano, pagka hindi ho tayo umunawa sa isa't isa, pag tayo ho ay may mga maling prinsipyo at hindi tayo marunong magpakumbaba o kaya ay hindi tayo marunong maglingkod ng sama-sama, eventually, ang mga iglesia po ay mawawala ng kalusugan. Kaya paminsan, makikita mo, may mga iglesia nagpa-plateau. After many years of existing, parang wala nang nangyari, nagme-maintain na lang. Bakit po? Kasi, bagamat siguro, hindi naman nababawasan yung bilang ng dumadalo, Pero pag nababawasan yung kalusugan ng iglesia, ganun din ang epekto. So, ibig sabihin, hindi po yung dami ng bilang, kundi yung kalusugan ng iglesia. Yan po ang kailangang tingnan. Yung Barna Research Institute sa Amerika, gumawa po ng mga survey among American Christian churches, at sangayon sa kanilang nakalap, lumalabas po na sa, on the average, 20% lamang ng kabuuang bilang ng mga mananampalataya sa isang iglesia ang gumaganap ng 80% ng responsibility. So nakikita nyo ho yun, 20% lamang. So ibig sabihin po niyan, kung maraming iglesia ay nagiging matagumpay sa kanilang mga gampanin at sila po ay 20% lamang ang nagpa-participate, can you imagine kung lahat po yan ay mag-i-involve? Kung lahat po yan ay gaganap ng tungkulin? Kung lahat po yan ay gagawa? So imagine the growth na mararanasan. Pero kagaya nga ng ating nabanggit, maraming factors eh. Naalala ko tuloy pag nanonood ng anumang sport, no, team sport. Pag nakakita ka ng mga team sport, kaya basketball or football or soccer o ano man, volleyball, mapapansin mo na kahit na yung mga players po ay mataas ang level ng tinatawag na individual ability, yung kakayahan nila, no, isa-isa, mataas. Pero hindi daw po garantiya yan na dahil mataas yung individual ability ng isang ng mga miyembro ng isang team, automatic natataas yung team ability. Dahil yung team ability ay ibang component naman ito. Bakit po? May kinalaman ito sa kung yung mga tao ba na ito na merong mataas na individual ability ay handang mag-cooperate, mag-teamwork sa iba. Ah, pag wala ho yan, walang maayos na relationship, walang tiwala, walang pasahan, walang teamwork, obviously, bagamat mataas yung team ability na tinatawag, pero yung o yung individual ability na tinatawag, pero yung team ability, pababa po yun. So hindi po garantiya na dahil mataas ang individual ability ay automatic mataas ang team ability. May mga cases po na average lamang yung individual ability, but because they learn to work together, tumataas po yung tinatawag nating team ability. The same is true for the church. Kaya kung titingnan po natin yung church, alam natin may potential. Bakit? Kasi una, in the first place, Panginoon ang siyang nagtatag ng iglesia. So talagang may potential yan. May provisions din ang Panginoon. May mga kaloob na spiritual din sa isang iglesia. Di ho ba? So nandyan lahat yan. Ang malaking katanungan lang ay, kumusta yung potential? So yung potential nandun. Pero kumusta yan? Yan ba'y nananatiling untapped? O yan ba'y nananatiling napapakinabangan at lumalago? Kasi yung possibilities sa isang church nakasalalay po sa willingness natin, no, to take the next step para lumago at maging maayos ang iglesia. Yan naman ang katotohanan. Kaya minsan nakakalungkot, some churches are so unhealthy. Although week after week, no, sila po ay may mga gathering, so unhealthy. Hindi na po napo-fulfill yung mga mandato ng Panginoon outside the church or even inside the church. Paminsan sumasamba nga ng sama-sama, pero ang mga nilalaman ng

0: kaalaman sa Biblia, bumaba din. Ba'y totoo ito? Pag tiningnan mo po ang average member sa church, or try to do this, no, kahit sa personal mong buhay, try to evaluate kumusta yung iyong Bible literacy. Matagal nang mananampalataya pero hindi pa naintindihan ang mga basics ng banal na kasulatan. Walang mga verses na memorize or familiarize at may mga doktrina na hindi maipaliwanag. O kaya hindi alam kung saang talata pinanggalingan. Ano ho? So yan ang nagiging problema eh. Kaya bibihira po yung talagang may mga members who can articulate yung relationship ng mga aklat sa Biblia at who can actually explain from passages kung ano yung ating mga basic teachings. Yan po. Kailangan nating pagsumikapan yan. Pag ginawa nyo po yan, hindi ho lahat will appreciate that. No? Kasi kalungkot sabihin, pero maraming mananampalataya, ayaw nahihirapan eh. Pagka ho yung medyo challenging na po yung lesson, o kaya may mga imememorize na, o kaya ay meron na pong mga assignment, nako, unti-unti na hong nauubos. Pero pagka ho, tsinaga natin at talagang naintindihan natin yung halaga ng mga iyan, it will benefit us personally, it will benefit the church, at masasabi po natin na if we are rooted, then definitely we are ready. Sometimes we try to do the work, the ministry, na wala po tayong proper rootedness. No? Yung ating magagawa ay nakasalalay po sa ating rootedness. Kaya nga sinabi ng Panginoon, apart from me, you can do nothing. So, kailangan rooted tayo sa Word of God. Maliwanag sa atin why we believe what we believe. At klaro din sa atin kung ano po yung mga doktrina na ating pinangahawakan. Otherwise, ang kakulangan ng kaalaman sa mga bagay na ito, ang kakulangan ng conviction sa mga bagay na ating pinaniniwalaan, yung hindi natin ma-explain kung ano yung ating mga dapat nauunawaan, iyan po ay marka. Marka po yan na mahina ang ating pundasyon. And you cannot build upon a weak foundation because everything built on a weak foundation is shaky. At nandun po yung threat ng pagbagsak. So again, it is very important that we focus on rootedness. Ano? Kaya, mga kapatid, tayo po ay tinawag ng Panginoon to be a blessing to other believers. So pag-isipan nating maigi, kung hindi ka rooted, and how can you be a blessing to others? At pag hindi ka naging blessing sa iba, how can your church fulfill its mandate from the Lord? So mga bagay na magandang pag-isipan. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa sa pamamagitan ng Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 FM, DWAY. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radyo Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Cebu City.

0: UP 987 DYFR FM. Life changing.
1: Sa Cagayan de Oro City, 103.3. The New J, DXJL FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Nakakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Katotohanang hindi nagbabago. Napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
2: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
3: Awit 147 verse 3. Pinagagaling niya ang mga pusong nabigo at ginagamot ang kanilang mga sugat. Ang Psalms 147 po, ito yung remaining Psalms na ipirepresent sa at designed to celebrate yung rebuilding po ng Jerusalem. Kung titignan natin ang Nehemiah chapter 6 verse 16, ang sabi po, "And when all our enemies heard of it, all the nations around us were afraid and fell greatly in their own esteem, for they perceived that this work had been accomplished with the help of our God." Ganyan din sa 12:27 ng Nehemiah. "And at the dedication of the wall of Jerusalem, they sought the Levites in all their places to bring them to Jerusalem to celebrate the dedication with gladness, with thanksgiving and with singing, with cymbals, harps, and lyres." Ito po yung pagtawag ng Panginoon Diyos sa kanyang bayan na magpuri sa pangalan ng Panginoon Diyos dahil sa pagliligtas, pagre-rebuild, at pag-heal ng kanilang mga wounds. Ito po ay declare ng Panginoon Diyos yung providential care towards all creatures and particularly sa kanyang mga anak. Ang Psalms 92 verse 1, "It is good to give thanks to the Lord, to sing praise to your name, O Most High." Ngayon din sa Psalms 135 verse 3, "Praise the Lord, for the Lord is good, sing to His name, for it is pleasant." So tunay na napakasarap magpuri sa Panginoon even though yung ating mga sugat ay nararamdaman pa rin natin, pero ang nakakapag-heal sa atin ng sugat na yan ang Panginoong Jesucristo, Panginoon Diyos, na dapat natin papurihan. Ito po ay applicable sa lahat ng captives ng Israel at that time itong Psalms na ito. Pero ito po rin ay isang general and precious truth sa lahat ng mga tatawag sa Panginoon Diyos. Pero ang sabi po ng Isaiah 40, verse 26 to 28, napakaganda po ng verses na ito para maranasan natin ang kanyang pagpapagaling sa ating mga sugat. Verse 28 ng Isaiah 40, "Hindi ba ninyo nalalaman, hindi ba ninyo naririnig na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig? Hindi siya napapagod, sa isipan niya ay walang makakaunawa. Ang mahihina't mga napapagod ay kanyang pinapalakas. Kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nalulupaypay, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kanya. Lilipad silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi manghihina." Kung titignan natin, sino ba ang makapagbibigay sa atin ng kagalingan? Sino ba ang makapagpapawi ng ating mga kapaguran? Kundi ang Diyos na hindi napapagod, sabi niya sa verse 28. Ang kabataan ay malalakas sa panahon na sila ay kabataan, pero napapagod din sila. Ngunit kung sila ay tatawag, magtitiwala kay Yahweh, ay sila ay sisigla muli. Katulad ng mga agila, sila ay lilipad din. Hindi na mapapagod, ngunit lalakas dahil sa pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. Naranasan mo na bang mabigo? Ano ang dahilan? Sino ang dahilan? Ano ang iyong ginagawa? Saan ka pumupunta? Sino ang iyong nilalapitan? Sa pagkakataong ito, ang Diyos ay nag-iintay at nag-aanyaya na lumapit sa Kanya ang lahat ng napapagal at napapagod, bibigyan ko ng kapahingahan. Sabi po ng Mateo 11:28, tumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ito po si Pastor Mel Borlongan sa bawat pagkakataon, maglingkod ng tapat sa Panginoon.
4: Ang katotohanang nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanang nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
5: May mga nagtuturo nga na ang Panginoong Hesus daw ay may pasimula o siya daw ay nilikha ng Diyos Ama. Batay ito sa maling pagkaunawa sa John chapter 1 verse 18. Babasahin ko sa ang Biblia 1905 edition. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama. Siya ang nagpakilala sa Kanya. At dahil nabasa nila ang mga salitang nasa sinapupunan ng Ama, inakala nila na ang Panginoon ay iniluwal lamang ng Ama. Subalit nakita na nga natin na ang talagang ibig sabihin nito ay kapiling ng Diyos ang Kanyang minamahal na anak. Kailangan lang talaga na magkumpara ng mga sali ng Biblia para makita ang talagang nais ipakahulugan ni Apostle John sa talatang ito. Subalit, ipinipilit pa rin nila ang kanilang maling pagkaunawa sa pamamagitan ng pag-quot naman ng isa pang talata sa Biblia. Ayon sa Hebrews chapter 1 verse 5, sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Ipinapakita ng konteksto ng verse na ito na nakahihigit ang Panginoong Hesus sa mga anghel sapagkat siya nga ay ang anak ng Diyos. Subalit, bibigyan diin ng mga hidwang pananampalataya ang mga salitang ito. Ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Bibigyan din nila ng sinabi ng Ama sa Panginoon, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Sinasabi nila na ipinanganak ang Panginoong Hesus, kaya siya daw ay may pasimula. Pinalalabas nila na siya daw ay nilikha at hindi ang lumikha. Tama ba ang kanilang pagkakaintindi sa Hebrews chapter 1 verse 5? Hindi po. Inaakala nila na ito ay tumutukoy sa kapanganakan sa lupa ng Panginoong Hesus. Itinuturo nila na nagsimula lang mag-exist ang Panginoon nang siya ay ipanganak. At bago daw siya ipinanganak ng kanyang ina dito sa lupa, hindi pa daw siya nag-e-exist. Salungat ito sa ipinahayag sa John chapter 1 verses 1 to 2. Babasahin ko sa Magandang Balita Biblia. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Makikita natin dito na nang pasimula ay naroon na ang salita. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Ang tinutukoy na salita dito ay ang Panginoong Hesus. Bago pa siya pinanganak ng Birhing Maria, kasama na siya ng Diyos. Alam natin na ito ay tumutukoy sa panahon na hindi pa siya ipinapanganak dito sa lupa, sapagkat sa verse 14 pa lang sinabi na naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalati ang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Kaya ang verses 1 to 2 ay tumutukoy sa panahon na hindi pa nililika ang sanlibutan at noon pa man ay naroon na kasama na ng Diyos ang Panginoong Hesus. At pagkatapos, ang verse 14 naman ay tumutukoy sa kanyang pagkakatawang tao. Hindi siya nilika noong pasimula. Sa pasimula ay naroon na siya. Eh kung gayon, ano ang talagang ibig sabihin ng Hebrews chapter 1 verse 5? Muli, babasahin ko sa ang Biblia 1905 edition. Ikaw ay aking anak. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Ano nga ba ang tinutukoy na kapanganakan dito? Muli, hindi ito tumutukoy sa kapanganakan ng Panginoon dito sa lupa nang siya ay magkatawang tao. Ang Hebrews chapter 1 verse 5 ay kinuha mula sa Psalm chapter 2 verses 6 to 7. Gayunmay, inilagay ko ang hari sa Zion sa aking banal na burol. Aking sasabihin ang tungkol sa utos ng Panginoon. Sinabi niya sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, kita ay ipinanganak. Pansinin natin na ang tinutukoy na kapanganakan dito ay ang pagkakaluklok sa trono ng hari na pinili ng Diyos. At ginamit ito sa Hebrews chapter 1 verse 5 upang ipahayag na sa kanyang muling pagkabuhay, iniupo bilang hari ang Panginoong Hesus. Ganito kasi ang sinasabi sa Romans chapter 1 verses 3 and 4. Babasahin ko sa ang Biblia 2001 edition. Ang mabuting balita ng kaligtasan ay tungkol sa kanyang anak na mula sa binhi ni David ayon sa laman at ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa Espiritu ng Kabanalan sa pamamagitan ng pagkabuhay muli sa mga patay, na ito'y si Hesukristo na Panginoon natin. Pansinin natin na nang siya ay mabuhay na mag-uli, ipinahayag ang Panginoong Hesus na anak ng Diyos na may kapangyarihan. Malinaw dito na hindi siya naging anak ng Diyos doon lamang sa kanyang muling pagkabuhay. Siya na ang anak ng Diyos bago pa siya ipinanganak. Ang sinasabi lang ni Apostle Paul ay nang mabuhay muli mula sa mga patay ang Panginoon, ito ay makapangyarihang pagpapahayag na siya ang anak ng Diyos. Kumbaga, siya ay anak na ng Diyos, subalit binigyang diin ng kanyang muling pagkabuhay ang katotohanan ito. Kaya nga, ito ang tinutukoy sa Hebrews chapter 1 verse 5 na kapanganakan. Katulad ito ng nauuso ngayon na gender reveal party. Matapos na makita sa ultrasound ang gender o kasarian ng bata sa sinapupunan, hindi agad sinasabi sa mag-asawa kung lalaki o babae ito. Subalit doon sa sinapupunan, yun na ang kanyang kasarian. Kung lalaki, lalaki. Kung babae, babae. Sa gender reveal party pa lang, malalaman ng mag-asawa ang kasarian ng bata. Pero hindi naging lalaki o babae ang sanggol noon lang sa gender reveal. Bago pa nga makita sa ultrasound, sigurado na ang kasarian ng bata. Nahayag lang sa ultrasound at sa gender reveal ang kasarian. Ganun din naman, bago pa nagkatawang tao ang Panginoong Hesus, siya na ang anak ng Diyos. Hindi siya naging anak ng Diyos nang siya ay magkatawang tao. Siya ay anak na ng Diyos bago pa siya nagkatawang tao. At ang kanyang pagiging anak ng Diyos ay makapangyarihang inireveal nang siya ay mabuhay na mag-uli. Dito na nga naganap ang paglulukluk sa kanya bilang hari na tinawag nga na kapanganakan. Wala siyang naging simula. Siya ay anak na ng Diyos sa pasimula pa lang. Ako po si Pastor Eric Cortez. Ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.

0: 神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺して、
1: e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
2: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
3: Second Corinthians chapter 1 verse 20. Second Corinthians chapter 1 verse 20. For no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. And so through him the amen is spoken by us to the glory of God. Ang ating pong pagbubulay ngayon ay pinamagatan po nating God is a God of promises. Ito pong 2 Corinthians chapter 1 verse 20 or yung buong book ng 2 Corinthians ay sinulat po ni Paul to defend his integrity. Kasi po during that time, some people accuse him of being unreliable, hindi po maasahan. Pero sabi po ni Paul, pinaliwanag po niya that just as God is faithful, His promises are not yes and no, but always yes in Christ. Kumbaga dito po sa sulat na ito ay pinaalala po ni Paul sa mga believers during that time that God never speaks empty words. Every promise He makes carries His faithfulness. Kumbaga lahat po ng binibitawan ng Panginoon ng mga pangako, tutuparin po niya ito. Alam niyo po, tayo, sigurado ako kung magtatanong po ako kung ilan na sa inyo mga tagapakinig ang na-experience na mga pangakuan ngunit hindi tinupad. Di ba? Kasi po, ang mga tao po ay minsan they break promises, no? Most of the time or hindi man po most of the time, all the time, no? Kagaya na lang po, halimbawa, mga tao na nangako ng mga pagbabago pero nabibigo. Mga kaibigan na nangako na magstay, no? Pero minsan ay umalis. And even sometimes, tayo po, di ba nagbibigay tayo ng pangako na hindi po natin natutupad. Pero alam niyo po, napaka-comforting po ng truth ng Bible, no, na reveal po sa atin. Ang Diyos ay hindi kagaya po natin. God is not like people. Sabi nga po sa Numbers chapter 23 verse 19, God is not human that He should lie, not a human being that He should change His mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? So when God makes a promise, heaven guarantees it, no? Kapag ang Diyos po ay nagbigay ng pangako at ipinangako po niya, tutuparin po niya ito. Sapagkat, gaya po ng ating pagbubulay ngayon, God is a God of promises. Tingnan po natin itong mga mahalagang katotohanan na ito na magre-remind po sa atin kung paano nga po bang ang Diyos ay Diyos ng mga pangako. Number one, God makes promises according to His purpose. Ang Diyos po ay gumagawa ng mga pangako ayon po sa Kanyang layunin. Ano pong sabi sa Jeremiah 29:11? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Alam po natin ang context itong Jeremiah 29:11, no? During this time, ang bayang Israel po ay sila po ay nasa exile, no, sa Babylon. And ang kanila pong pakiramdam, they are abandoned and hopeless kasi alam naman po natin kapag ang bayang Israel po ay nasa exile period o era ng kanilang buhay, napakahirap po na sitwasyon na to sapagkat sila po ay pinatapon na sila palayo sa kanilang bayan. Inilagay pa sila sa isang foreign land, no? So napakahirap po ng kanilang sitwasyon. And during that time, kagaya nga po nung nabanggit ko, they feel hopeless, abandoned, no? Pero alam nyo, through Prophet Jeremiah, dineclare po ng Diyos na He still had plans for them. Yung mga experiences nila during that time, merong magandang plano ang Diyos sa kanilang mga buhay. At yun po isang pangako ng Diyos na even in captivity, even in their exile, even in difficult situation, God's promises remain alive, no? God's faithfulness is evident. Talagang ang Diyos ay Kapag nangako, faithful po siya na kanya itong tutuparin. Alam niyo po ba yung pong salitang plans na ginamit po doon sa Jeremiah 29:11 ay meron pong kahulugang na mula po sa Hebreo na ang ibig sabihin po ay thoughts, intentions, carefully designed with a purpose. Ibig sabihin po, ang pangako po ng Diyos hindi po yan random, no? Hindi po yung halimbawa bigla lang naisip, hindi po yan parang bigla lang ibinigay sa isang particular na tao, hindi po. Lahat po ng pangako ng Diyos ay intentional. Lahat po ng pangako ng Diyos ay para po sa ikabubuti po natin, para sa atin, no? Kaya po, yung mga promises ng Diyos, i-claim po natin yan na yan po ay para talaga sa atin. Sapagkat kung paanong ang mga pangako na yan ay pinagkaloob ng Diyos, sapagkat meron po siyang maliwanag na layunin sa buhay ng bawat isa. Kaya nga po, mga kapatid, kung kayo po sa mga oras na ito ay meron kayong napakawalan na opportunities, o kundi man ay humaharap po kayo sa mga delays, no? Or kundi man ay nakaka-experience po kayo ng mga hardships sa mga oras na ito. Alam nyo, kapatid, ang situation po ninyo ay hindi po magka-cancel ng pangako ng Diyos. Kagaya po ng mga Israelita na nasa exile, God is still working behind the scenes. Tandaan po natin yun, no? Sabi nga po na isang quotation, God's promises are not dependent on our situation but on His character. Okay po? So, God makes promises according to His purpose. Number two, God always fulfills His promises. Amen naman doon, no? Sabi nga sa Joshua 21:45, not one of all the Lord's good promises to Israel failed. Everyone was fulfilled. Lahat po ng pangako ng Diyos sa bayang Israel ay kanyang tinupad. Wala po siyang iminintis, no? Anong pong time na ito na ang Diyos ay dineclare po ang pagpasok ng bayang Israel sa lupang pangako under Joshua? Ang Diyos po ay nangako sa bayan ng Israel earlier pa po sa panahon pa ni Abraham, no? Na nangako ang Diyos kay Abraham na sila'y pagpapalain. And finally, that promise becomes a reality, no? So alam nyo ang lesson po dito, mga kapatid, no? Minsan ang pagtupad ng Diyos sa kanyang mga pangako ay nangangailangan ng panahon. Si Abraham po ay naghintay ng 25 years for Isaac. Israel waited 400 years for deliverance from Egypt. So it takes time. So hindi po ibig sabihin na dinelay o na-delay ang pagsagot ng Diyos, hindi po ibig sabihin ng denial na 'yon, no? Kasi nga po kapag po ang Diyos ay nangako, sigurado po na ito ay kanyang tutuparin. So meron po ba kayong mga prayer request ngayon, mga kapatid, o mga pinapanalangin na parang it seems parang unanswered? Meron po ba kayong mga pangarap na it seems ay delayed? O meron po ba kayong mga blessings pero parang kumbaga, meron ba kayong inaasahang blessing pero parang malayo pa, no? Eh kapatid, tandaan po ninyo, God's delay is not denial. God will fulfill His promise in His perfect timing. Sabi nga po sa Ecclesiastes chapter 3, no? Verse 10 or 11, no? Sabi po doon, He makes all things beautiful in His time. Okay po? And number 3, God's greatest promise is fulfilled in Christ. Ang pinakadakilang pangako ng Diyos ay natupad sa pamamagitan ni Kristo. Sabi po sa John chapter 3 verse 16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Alam nyo, from the beginning of the Bible, God promised a Savior. Sa Genesis chapter 3 verse 15 pa lang po, nung mahulog ang tao sa pagkakasala, nandun na po ang pangako ng Diyos ng isang deliverer. At yun po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Even the prophets in the Old Testament, ipinakita na, no? Nagkaroon na sila ng propesya na mayroong isang darating na tagapagligtas. At yung pong pangako na yon ay na-fulfilled sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo po ba yung word na promise na ginamit po dyan? At pag tinignan po natin yung salitang promise sa New Testament, ang ibig sabihin daw po niyan is a pledge commitment. No? Isang pangako, isang tipanan. At ang ibig sabihin din po noon is a guaranteed declaration. Ibig sabihin, tinatakan na, no? nung pinangako ay tinataka na, ibig sabihin talagang gagawin po niya, no? So he delivered Christ. He did not just promise, no? Or God didn't just promise salvation. He delivered it through Christ. Natupad po ang lahat ng mga pangako sa pamamagitan ng ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, yung pong cross, no? Yung po ang greatest proof that God keeps His promises. Kamusta ka kapatid? Kagaya po ng mga nabanggit kong mga tanong kanina, kayo po ba'y may mga hinihintay na panalangin o mga pinangahawakan pangako ng Diyos? Panghawakan po natin. Sapagkat kapag ang Diyos po nangako, tiyak ito po ay magkakaroon ng kaganapan. Muli, ito po ang inyong Kuya Pastor Brian Chester Cruz na lagi po nagpapaalala sa bawat sa atin na always desire to inspire.
4: Inyong napakinggan ang Tanglaw sa Landas ng Buhay. Para sa inyong katanungan, mag-text sa 0933-824-1475 o bisitahin ang FB page ng Back to the Bible Philippines.
5: What's special about your mother?
6: Mama is the best.
7: I like it when she gives me Chip Tip because that's my favorite meal.
8: I had a very positive and encouraging mom. If I drew a picture, she made me feel like I would be an artist someday. If I showed her a bug I caught outside, she said I would be a scientist.
9: She was there, she watched the game, and she said I played great, even if I didn't.
10: My mom is special to me because she was always there for every track meet, forever choir concert, anything I was involved in, she was there to support, and she was there to support and encourage me.
11: She's a good cook.
9: I remember Mom always telling me that I played really well, even though she knew absolutely nothing about the sport.
6: Mama is the best.
12: That's true. We couldn't agree more. A special thought just for moms from the pages of Our Daily Bread.
4: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
13: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tiway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
4: In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR FM, Life Changing.
13: In Cagayan de Oro City, 103.3 The New J, DXJL FM, Your Positive Choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, Your Community Radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI AM, Your Friendly Voice. Davao City, 1197 DXFE AM, The Good News Radio. And also through our online streams and mobile apps.
4: FEBC Philippines. Until all have heard.
14: For millions of Americans, college is in the rearview mirror. They're established in their careers and yet are now struggling to pay back student loans. Today, record numbers are defaulting, and who's struggling the most? They're older than you might expect.

Hello, good morning sa inyo tanan mga suki namon nga mga tagpalamati diri sa aton nga estasyon, ang isa ka regional station sang Far East Broadcasting Company diri sa siyudad sang Coronadal, no? Amoy ni ang 1062 DXKI kag nagaumpisa kita sa aton nga broadcast sa adlaw nga ini, no? Alas 5 ang aton nga sign on time kag alas 9 sang gabi ang aton nga sign off. Yan, kag welcome gid, no, sa aton nga pagsibya, another day, another broadcast. Welcome sa aton nga early morning program. This is Daybreak signing on. Kag saliwat ako si Pastor Alex, ang inyong kaupod sa aga nga ini. Nagapangumusta kag nagapanamyo naman sa inyo tanan. Kag salamat sa Ginoo sa kusog nga aton nga nabaton subong adlaw, sa kapahuayan, sa kayuhan, kag sa pagbantay niya sa aton sa bilog nga gabi. And welcome gid sa aton nga early morning prayer meeting on the air, sa aton nga early morning fellowship. Kag pandaran niyo lang ang inyong mga radyo dira, no, kung sa online ka mugapamati ang inyong mga cellphone dira, mga laptops, mga computer, kag kami na bahala, no, sa inyong background dira. Samtang umpisa sang inyong kaagahon sa adlaw nga ini, Mayo 15, adlaw nga Biyernes. Yan, kag kung luyag ninyo magpadala sang inyong mga shoutout, no, yari ang aton nga cellphone number kung sa radyo ka magapamati. Ang aton nga numero is 0963-180-1469. Naman ang aton nga mga official cellphone number. Ang aton nga official cellphone number, gali, sa malang aton numero, no? Kung wala nyo pa na-like at na-follow ang aton nga page, search nyo lang sa Facebook, 1062DXKI-FEBC Radio. Ano nga aton nga mga official FB page. Ang aton official FB page. Search nyo lang, no? Like, follow, and share ang aton nga, ano, ang aton nga Facebook page. Yan. Okay, good morning gid sa mga nagapamati, naga-like, naga-shout out diri sa aton program, no, may aga kay Brother Ed Katakutan, kay Sister Janet sa Monte Katakutan dira sa Kipalbig, no, may aga sa inyo dira. Kag kay Sister Bevelyn Hilahos Fonticha, good morning. Kay Sis Maria Paz Haveliana Maligad, kay Glory, good morning, no? Kag sa Sinaon family, kay Nay Helen, Nay Piring, and Joanne, no? Sa mga taga-Lambuntong, may aga, no? Kag kabay ang Ginoo magpakamaayos sa inyo dira, no? Kay Pastor Jesse, kay Ma'am Diding Cameros, kay Pastor Eleazar Coelho, good morning sa inyo. Lambuntong, Lamyan, no? Yan, good morning gid. Kag maing aga sa dira sa Surala, no, kay Nonoy Jose Pugaha, maing aga nong sini niya, maing aga sa inyo dira, no? Kag amuman kay Brother Ed Katakutan sini niya, good morning DXKI family and friends, have a wonderful day to all, God bless everyone. Maman kay Glory, siling niya, good morning Pastor Alex, kag sa tanan nga nagapamati sa DXKI, God bless. Kag kay Brother Dencio Fuentes, maing aga, no? Good morning sa inyo. Maing aga gid sa mga tagpalamati natin kay Nini Manalo, good morning. Sa mga naga-like, naga-heart, naga-padalas ang mga smiley, praying hands. Yan. Good morning, gid, no? Kag
ang Ginoo magpakamaayo gid sa aton tanan, no, sa pag-umpisa naton sa adlaw nga ini, sa mga ginaplano naton nga mga buluhaton kagabi, kaagahon nagainulan na, no, mga ano oras to nag-umpisa, no, mga alas dos or alauna banda, no. So, pertigid ang ulan, kabay nga wala nagsulubra ang tubig dira sa inyo nga lugar. Yan, kaga okay lang ang aton nga mga tanom dira, no. Naburbunyaga na naman, kaga nabuhin-buhin na ng mga yabook. Kay tukod nga nabasa naman ang aton nga lupa. Okay, happy happy birthday sa mga celebrators naton. Subong adlaw, May 15. Kaga kabay ang Ginoo magpakamaayo gid sa inyong kaadlawan subong, no. It's another year. Isa na naman katuig nga naabot naton. Kaga ligid kalimting pasalamatan ang Ginoo sa another nga tuig na naman, no. Kag sa mga nagaselebrar sang ilang mga anniversaries, happy happy anniversary sa inyo, especially ang nagaselebrate sang ilang wedding anniversary. Okay, kag yari ang aton nga pangharana liwat sa inyo, ang aton nga birthday song, no, pagasundan sang aton nga portals of prayer.

Oras na ton, alas 5:10 ang aga. Kaga padayon ta sa aton nga program, no? Kaga batiyon ang duro dagoob ka ulan, no? Diri sa aton nga location, kay naka remote broadcast kita. Duro dagoob nga resulta sang ano, kidlat. Yan. Okay, ka good morning kay Sister Gemini Ong Ante, kagay Rinea Alvarez Bautista. Yan, may agagid sa inyo, ha? Amuman kay Sir Vic Lagora, good morning kay Toto Katirin Basilisco Sakatani, good morning kay Sis Maricar de la Cruz Castro Antonio, good morning gid, ha? At this point, kadto ta sa aton nga meditation subong aga, kag tanaw naton ang pulong sang Ginoo nga nakasulat sa Book of Numbers chapter 9 verse 23, no? Pero ang aton nga context is ang bilog nga ano nga chapter, no, sa Numbers chapter 9. Kag kung basahon nimo ini nga chapter composed of ano ni 23 ka bersikulo, no, kag ang aton nga pagatuunan sang pansin, no, ang aton nga key verse is found in verse 23, Numbers chapter 9 verse 23. Siling diri, gani nagakampo kag nagalakat ang mga Israelinhon suno sa mando sang Ginoo, kag gintuman nila ang mga sugo sang Ginoo paagi kay Moises. Sa English, and at the Lord's command the Israelites set out, and at his command they encamped. They obeyed the Lord's order. Numbers chapter 9 verse 23. Ayan, kag ara na sila sa disyerto, no, mga Israelites, pagwa nila sa Egypt. Kag the only reason nga maglakat sila is kung ang pillar of cloud nga gina-provide sang Ginoo, once nga naghulag na kag naglakat, kinanglan magsunod sila. So kung hindi maglakat, hindi man sila maglakat. So ang ano, ang command sang Ginoo nga maglakat depende, no, sa paghulag sinang clouds nga nga ginhatag sang ginhatag sang Ginoo para sa ila, no, protection nila. Ayan.

0: Okay, caga. Usually, kung magsakay bala kita sa ano, sa eroplano, kung manog landing ng eroplano, ang ginahimo mo sang piloto sina mangayon na siya clearance dito sa air traffic controller, no? Amo na kung kisa may mga panahon nga tingala ka nga ang airplane nang lapaw siya sa airport tapos nagbalik. Tapos kung kisa sa iya pagbalik, matingala ka nga hindi pa gina siya mag-landing. Kag may mga panahon kung kis ano nakaagi ko sakay one time nga dugay gid nga nagalibot-libot lang ang eroplano sa airport, no. Hindi siya makalanding kay tungod nga wala sang clearance sa air traffic control nga pwede na maglanding. So kung kisa gusto mo na nga makaabot ka na, no, kisa masiling ka gani nga daw na delay ang imo nga pag-abot kay tungod nga sige lang ka linibot-libot ang eroplano dito sa babaw gahulat sang tama nga timing from air traffic control nga pwede na maglanding. So usually sa aton daw ang ma-feel naton sina ang kataka, no? Kataka nga nagaka-delay kita. Pero hindi naton makita abi ang nakikita sang control tower. Ang nakita ay sang control tower nga busy pa ang airport, may ara pa sang manog lupad niya mga eroplano, so hindi pa gid pwede mag-landing. So hindi ta na iya makita, no? Makalanding lang ang eroplano kung magkaroon na sang go signal ang control tower nga ano nga pwede na maglanding. Okay? Amo man ni ang mabasa naton diri sa Numbers chapter 9. Amo ni siyang principle. Kay ang Ginoo, no, sa pagwa sa mga Israelites halin sa Egypt, sa disyerto sila nagapanglakaton. Isa sa mga pamaagi sang Ginoo para maproteksyonan sila kag mag-guide sila is ining pillar of cloud. O clouds na siya nga nagaproteksyon sa iya mga katawhan sa kainit sang disyerto. Kag kung gabi naman inang pillar of cloud, may ara sang mahimo naman siyang pillar of fire. Kalayo naman para mag-provide sang init, mag-provide sang kasanag, protection gihapon, no, para sa mga Israelinhon. So kung adlaw ining clouds nga ini, steady lang na siya, no. Kung once nga maghulag na siya, kinanglan ready sila maghulag, no. Ready sila nga himuson ang temporary nga tabernacle. Kag maghulag man kaupod ang clouds. Kung magkundiin magkuntat ang cloud, dito man na sila magkuntat. May iban gani nga namang kuti nga sige kay may kasunod-sunod dito sa clouds, no. Nga hindi ka na lang magsipak kag mag shortcut pagadto sa promised land. Hindi pwede, no? Hindi ka gid makasurvive. Kay very harsh ang kondisyon sa disyerto. Basi, pila pa lang ka kilometro malakat mo. Madehydrate ka na sa sobra kainit. No? So kinanglan, dito gid sila magupod sa cloud nga ginhatag sang Ginoo. Pag naglakat na, lakat man sila. Pag maguntat, untat man sila, no? Kung pila na yung kabulan nga nagauntat da nga way lang way nagalakat-lakat, kinanglandra man sila, no, hindi sila pwede nga unahan nila ang clouds. Kaya mo nang ginatag sang Ginoo nga ano sa ila nga pamaagi, no, para maproteksyonan sila kag mag-guide sila. So ang ilang safety, ang ilang direction, ang ilang success sa pagbiyahe nagadepende sa timing sang Ginoo. Tungod gani kay giyahan sila sang clouds nga ina, no? Nga mabasa naton sa Numbers chapter 9. Madamo nga mga tumuluo, kita nga mga nagatuo sa Ginoo, isa sa mga struggle naton inang magulat, no? Kay manubo kita iya sang pasinsya. Gusto naton nga kinanglan, may ara dayon nga aksyon, may ara dayon nga sabat, may ara dayon nga solusyon, may ara dayon nga resulta. Pero diri sa Numbers chapter 9, ang isa sa mga prinsipyo nga ginatudlo diri sa aton sang Ginoo is that dapat nagadipindigid kita sa guidance sang Ginoo. Kay ang guidance sang Ginoo, may ara na iya nga purpose, no? Kag mas importante nga magtuman kita sa Ginoo sa iya nga direksyon kaysa nga maguna-una ka timoda, no? Magdali gad kung gadali kay imo ya kag unahan mo ang Ginoo. So, kita naton in Numbers chapter 9 verse 15. Mabasa naton diri, no? Sang adlaw nga ginpatindog ang tolda nga simbahan, no? Ang tabernacle nga sa diin nabutang ang kasuguan, ginlikupan ini sang panganod. Alin sa gabi hasta sa aga, nagasiga ang panganod nga daw sa kalayo. So, ining tabernacle ginalikupan sang panganod. The cloud covered the tabernacle. Ang pag-cover ng inisang cloud, no, sa tabernacle. Remember, ang cloud ng ano ni siya, ng simbolo sang presensya sang Ginoo, no, nga nagaupod sa iyang mga katawhan, ang mga Israelites. Wala ni sila nagapang lakaton sa disyerto nga nang wala direksyon, kundi nga personally the Lord guides them. Hindi gusto sang Ginoo nga magpanglakaton sila nga daw mga bibi nga bulag nga nagatalang-talang. Ang gusto sang Ginoo nga may ara sila direksyon, no? Ang ilang GPS, ang ilang Google Maps, amo mismo ang Ginoo. Gamiton ta pa ang term naton, no? The Lord, the presence of the Lord is their guiding compass sa ilang pagbiyahe. Kag amo manggihapon na sa subong panahon, no? Nga ang Ginoo nagagiya sa aton. Kung hindi man cloud siguro nga pareho sa mga Israelites, the Lord guides us pagi sa iyang pulong. The Lord guides us pagi sa nang kita bala magpangamuyo, no? And then pagi sa Holy Spirit. Kag paagi sa advice sa mga taong malapit sa Ginoo, no? Nag-a-advise sila sa aton. Amo na ang guidance ng Ginoo sa aton nga panahon. Kung kisa abi ang budlay sa aton kay gusto nato na mga detalyado gid nga sabat sa Ginoo, no? Gusto naton nga do may ano ba lang Ginoo, may ara sang responsibilidad nga i-explain sa aton tanan-tanan. Pero hindi amo na, no? The fact that the presence of God is there, enough na ina siya, no? Nga ang presensya sang Ginoo nagaupod sa aton. Gusto sang Ginoo nga dependent kita sa iya. Hindi nga gamatomato lang ta, no? Gusto sang Ginoo nga always nga magkonsulta kita sa iya, mangayo sang direksyon, no? Especially sa aton kabuhi when we make mga major ba lang ang mga desisyon sa aton kabuhi, no? Mangkutuntang aton kagalingon nga ginasik pa ba naton ang presensya sang Ginoo, or gusto talang atagaan ta sang Ginoo sang iya nga permiso para padayon on tayang sarili ta nga plano, no? Nagapangamuyo pa bala kita? Nagabasa pa bala kita sa pulong sang Ginoo? Willing ba kita nga magsunod sa Ginoo bisan mabudlay ang dalan, no? Kay ang guidance ng Ginoo magiging klaro lang sa aton kun ang aton nga tagipusoon malapit sa Ginoo. No, hindi ka mag-expect nga i-guide ka sang Ginoo kun way ka man nagawro istorya sa iya, no? Malayo man ang imo nga buot sa iya. Malayo man ang imo nga tagipusoon sa iya. So that's the only way nga ma-guide kita sang Ginoo, no? In the light of the Word of God in Numbers chapter 9, that we will depend on God's presence always. We will consult the Lord. We will wait on the timing of the Lord. Di gid maguna, no? Sen isa katikang, di mo gid pagunahan ang Ginoo. Lata gid. Hulata ang timing sang Ginoo. Kaysa amo lang nga paagi nga insakto ang imong dalan. Insakto ang imong tikang when you learn to wait on the Lord. Yan. Okay, so muna ang aton nga simple nga leksyon subong aga, no? Basi ga problema na ta subong kay tungod nga at some point in our lives nagmatomato lang ta desisyon and narimalaso and we are now experiencing the consequence ang mga desisyon nga mo sinano. So dapat hindi gid tayo mag-una-una. Consult gid sa Ginoo. Okay? Good morning kay Brad Reynold Halaghay. Mayang aga sa inyo dala ni Abby kag ni Arlene, no? Sige niya, hello pastor, mayang aga kag mayang aga man sa nagapamati. Yari kami subong nga nagapamati sang imo programa. Good morning sa inyo dala, no? Sa Canada, no? Kag hindi aga dala sa inyo, no? I believe hapon na dala sa inyo, no? Basi mga banda alas 5 na or alas 6. And good morning sa inyo dirana sa Canada. Kay Joanne, good morning. Joanne Sinaon. Kay Brad John Manalo, kay Inday Jonalyn, sa Bilog Pamilya, good morning sa inyo dira sa Sentrala. Kay Sister Zel ko studio, sila niya, rainy morning. Oo, maulan, no? Nag-durodagoob pa. Good morning man kay Ma'am Jemima Oro Chavez. And kaga sinapagid kay Ma'am Jemima, sila niya, blessed morning, Pastor Alex, and to all prayer partners. Thank God sa ulan, aga pa. Thank you din po sa prayers. God bless. Siling ni Sister Zelko Studio, thank God for the strong rain, also for the brand new day, breath, life, strength, and daily providence. Have a great and lovely day ahead. Good morning gid sa inyo, no? Kag malamig nga aga, maulan nga. Maulan nga aga sa inyo nga tanan. Kag salamat sa Ginoo sa iyang pulong. Good morning kay Maring Abe, kag kay Paring Ray Navarro dira sa City of Tacoron. Kay Ate Isha and kay Poging Andre. Good morning sa inyo, no? Kag salamat gid sa Ginoo sa iyang pulong sa atong tanan, no? Let us learn to wait on the Lord, to depend on Him, to enjoy His presence, to wait in His perfect timing sa aton nga kabuhi, sa aton nga panglakaton, sa aton nga mga desisyon. Magapangamuyo kita sa pagtakop. Ginoo, salamat gid sa tion nga ini. Thank you for the rain. Salamat sa bagong adlaw, sa kusog nga amo nabaton, sa kayuhan. Giyahi kami Ginoo sa adlaw nga ini, kag tudloy kami nga magkaroon kami sang tagipusoon nga magahulat gid sa imo Ginoo. To trust you bisan hindi namon maintindihan tanan-tanan, but knowing that you are faithful, you are good, and you are good all the time. Uligi kami Ginoo nga magasaligid sa imo permi, sa imo nga mga pamaagi. Salamat gid Ginoo sa imo nga pag-ayo sa amon nga mga balatian. Kagpaday namon ginakumit Ginoo ang mga kautura namon nga nagamasakit. We continue to remember them in prayer. Kag tanduga sila Ginoo, kag ayuha sila sa ilang mga ginabatyag. Salamat gid Ginoo. We depend on your grace today, on your provision, on your guidance, and in your strength alone. This is our prayer we ask with thanksgiving. Through Christ, our Lord and Savior. Amen and amen. Okay, wala na kita sang oras, no? Kag damogid nga salamat sa inyo pagpamati. Maluoy Ginoop na naman kita sa Lunes nga adlaw, no? May nga ka kay Pastor Jesse, kagay Ma'am Diding Cameros, dala sa Lambuntong. Sa liwat, ako si Pastor Alex, inyo na kaupod. Have a good and godly day sa inyong atanan. And always remember, the Lord is near to all who call on Him. Good morning sa inyo tanan.
1: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2, DXKI.

mo niyang pagkaon nga ginaservisyo ko sa inyo, pulong sa Diyos. Nagpaypay din niyo ni Pagsikway, muni batunan niyo inyo nga may kalipay sa inyo tagipusoon. So welcome, ikamatanan, sa sinigatong palatuntunan, dinapay sa kabuhi. Ang atong verse for today, sa Hebrewanon, Kapitulo 4, Versikulo 12. The book of Hebrews, chapter 4, verse 12. Pulong sa inyo nagasiling, kay ang pulong sa Diyos, buhi, kagamhanan, matalumpa sa bisan anong espada nga duha sing sulab, nga nagalapos tubtob sa nautlan sang kalag ng espiritu, sang mga hunahuna kag utok, kag nagahantop sang mga hunahuna kag mga tinutuyo sang tagipuson. Wow, grabe ang pulong sa Diyos, no? So, luhon niyo na verse. Hebrews chapter 4, verse 12. For the word of God is quick and powerful than any two-edged sword. Kaya mo nang hambalan natin karuan lang. Ang kataho pag-itsini, kaya nag-focus kita karon sa pulong sa Diyos. Subong iya nga pastor, ang isa kabutanggit nga naghahatag sa akong sing dakong comfort. Ang saan sa Ginoo sa sulat ni Isaiah, nga nasiling siya nga iya pulong hindi gin magbalik sa iya nga wising maayong resulta. Basta mabantala mo ng pulong sa Diyos, mangita agin na yasing duog sa tagipusoon sa tao. Aragin man na yan, madama o magasikway sini, pero may aragin nga magabaton sini nga malipayon. May aragin nga matandugid kang nagaliso sila, na nagabaton sila kay Kristo ng ilaman luwas. Saan niya siyang Ginoo mo? For the word of God will not return unto Him void or empty, but will accomplish that. Sang yasad ya kunan tuyo niya sa iya mga puno. So, muna ang atong pagkabalaan karong adlaw about the Word of God, pulong sa Diyos. So, wala pa. Mamati anay kita sa isa ka pinasayang ang banan.

Okay, amoy ato ang amahanon nga luya ko inyo pamatian. Ha? Nga, kabay pa nga nangin pagpakamayo ni sa inyo. Pamatian nyo ginamin sa isin eh. Kaya mga spiritual songs nga ginaplay natin diri. No, paris lang isang wali, malipot nga wali. It's like a sermon. Nga kung imo pamatian si Mayo, kag tumanan ang ginasalin siyang puno sa Diyos, nga dalagin siyang pagpakamayo. Katulad siya ng famous ng kalantahon niya nga siling pirmina mo niya ginakanta, Trust and Obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Saktan tagamay ang aton nga minsay, no? Amoy na. The only way to be happy in Jesus is to trust and obey. Di, kada pamati atas ng kanta, makuan kita, ma-challenge kita. Kang paagi kita mga linga magmalipayon kita, magalinong pangabuhin naton, amo ang pagsalig kag pagtuman sa Dios. So, please, when you get a chance to listen to a spiritual song, listen carefully and apply the message of the song to your own heart. Because music is the language of the soul. Nga kung aton pamatian, magadalay na sing dako ang pagkamayo. Okay. Ang dako ang pamangkot, karong adlaw, para sa aton tanan, ginaano naton ang pulong sa Diyos, ngayon na pamatian ta? Pila na katuwi, ngayon mo pa pamati isang at pulong sa Ginoo, pagi sa aton broadcast, tinapay siyang kabuhi. Ikadong ang pamangkot na mo ini, anano ana ang resulta sa pulong sa Diyos, ngayon mo ginpamatian? Makatestify bala ikaw, makasini ikaw, pastor, ba dako gin nga bulig sa akon. Ang pulong sa Diyos nga idadari ni Pastor Neil kag ginadala man nimo kada adlaw gid. Dako gin nga bulig. Tinami ko na mo nang testimonyo nimo. Pero halimbawa, by the siko anyos na pamati sa pulong sa Diyos. Panti ka man firme. Pero wala gid maka ano ini, wala gid maka tudok sa tayipuso nyo ni mo. Wala ini hindi makita ang pagbalin sa kabuhi ni mo sa pagpumati sa pulong sa Diyos. Daw nahimo lang bala ini ang ritual. Daw ritual lang. Ngati, okay ah. Daw mo na kung isa magsimba bala kita. Abi natin kayo nakasimba na kita, okay na. Nakasulod na simbahan mo. Natuman mo ng ritualis na kung ano man mga tulumanon da. Pero hindi. No, hindi. Pagsulod ni mo dira, nawati ka sa pulong sa Diyos, natandog man ikaw, nakita ni mo nga manahimuon mo ka, hindi mo pagbuhaton, why gid pulos itong imo nga pagsulod sa simbahan? Why gid? Nahimula na yung ritualis. Oh, kabay pa ng chindihan tayo na. Huh? It only becomes a ritual. Mga pagsulit-sulit na sa pangamuyo ta, kung ginahimu tayo na, good lang nga makomply na ito ng gina-require. Apang huwag man ang kabalhin ang kabuhit, ha? Huwag yun na, simples. That's why kung magbasa ka mo sa Matthew 7:21, ang mga hindi mabasa ito, hindi kay tama, hindi ka makatalandog na bayan sa kasulatan. Tama ka, restingin na minsahe sini. In Matthew chapter 7, verse 21, anong ginasiling sa sinya bayan sa kasulatan? The Gospel of Matthew chapter 7, verse 21. Ang muna makita na ito. Ang ginasilis ang pulong sa Diyos. Chapter 7, verse 21. Siling diri. Kaya, hindi ang tagsa-tagsa nga nagasiling sa akon. Ang Ginoo nagambal diri, ha? Hindi ang tagsa-tagsa nga nagasiling sa akon. Ginoo, Ginoo, makasulod sa ginarian sang langit, kundi ang nagahimo sang kabubuton sang ako na may ngayara sa langit. Nga nining tanan. Nga nagasiling Ginoo, Ginoo. Nga nagatuman sa mga ritualis sa simbahan, makasulo sa ginarian sa Diyos. Ginoo nagasiling diyan, nagasiling dira sa iyang mga pulong. Kanyan, pahayagan ko sila. Wala gid ako makakilala sa inyo. Palayo sa akon, kamo nga mga manugbuhat sang karautan. Tiyustugin na. Tiyustugin na. We know a lot of people who go to church every Sunday and fulfill all the rituals of the church.
Pero sa ila practice, kung sila politiko man, sige maghihapon nga pangawa sa gobyerno. Oh. Ha? Kung ila pagpagabuhi, hindi bala pangabuhi nga nagabulig sa iban, kundi ang paghalit sa iban. But these are people who look religious. Iban ka na sini mga alagad na sa Diyos. Sa puwan sila nga they have sexual activities. Pero kung Domingo nag-misa, nagawali sa pulong sa Ginoo. Pero gali, may mga sala sila nga tinago. No? Nabahibaluan nyo naman ini. Public knowledge naman ini. Ang isa ka bantog nga ginakilala gin natin nga Christian apologist sa bilog kalibutan. Nga nagpahuway na bagulang. Sa puwan. Nga namo sa niya ginihimo mga sexual activities niya nga hindi as mga hustugid. Namo ginasalaan niya nga nahimo nga inatago ilang. Embezzlement sa kwarta sa ilang ministry. Nakibot kinang tanan, kay Bao. Siguro ay nasing Christian apologist ng mga labaw pa sa iya. Tama agin ka alam. Kapuwerte gin magambang. Gali. Ay ginatago siya nga mga sala. Di, pero hindi nato napaghimuon nga rason na tiyan mo nagali, Pastor. Mo nagali ka mo nga manugali, ha? Hindi na ako magpati sa wali niyo. Hindi na ako na magpati sa iya. Hindi man na husto. Sala man na. Kay ang aton niya ginatulog sa pag-alagad naton sa Diyos, hindi ang tao mo, kundi ang iya karakter kung sino siya. Kay tanaw naton ang mensahe nga ginadala niya. Ha? Hindi ang iya character, kundi ang iya ang mensahe ang ginadala niya pulong. Just because ng character niya muna, nga hindi ka na magpamati sa pulong sa Diyos, o hindi ka na magpamati sa pastor, salaman nila. Gani kami nga pastor, nagahalonggit kami, partis ng bagay, nga hindi masandad ang tao sa amon. Nga ginawali namon, ginakabuhi man namon, that we walk our talk siling sa iba, no? So gani amon ni aton talupang dundri, pulong sa Diyos. For the word of God is quick and powerful, alive, katulad sa espada nga duha sing sulab. Grabe ang description diri sang pulong sa Diyos. Man kon ikaw sinsiro gid ikaw ko pamati sang pulong sa Diyos, nga matandog ka, no, para wala na sa matalom nga ginabagay nga nagakihat sa nagipusoon mo, nagakonvict sa imo sang sala ang imo ginhimo mo. So does the word of God ever cause you discomfort or make you uneasy? Manami na yang resulta sa kabuita. Sang samamati ka sa pulos ng Diyos nga daw ay lang, ha? Iban sa inyo gani, kapin po kung ikaw, halimbawa, radio engineer ka, ara ka na pirmi, ka nagaga ka, pamati ka gising tinapay for many years. Pero daw ay lang sa imo, ay may resulta ini sa kabuhi mo. Dakoy na nga problema sa kabuhi ni mo. It's about time nga sa malawid ni mo papumati sa pulo sa Diyos nga makasilingin ikaw nga salamat sa Diyos. Sang pulo nga ginpamatian for many years nga naghatag sing dako ang pagpumasay ko sa imo. So if you feel, if the Word of God is causing some discomfort sa imo or make you uneasy, maayo na. Maayo na. Salamat kasi na. Nga gin tandog sang Ginoo ang imo pulong pag ang imo katagipuson pag isa iya pulong. Amo na nga magsimba kita. Amo na ginapaabot. Lord, tandog ka ang tagipuson ko. Hanuta ako sa imo pulong kung imo pa lang. Agon magtadlong ko. Hindi ka madlok sina. Hindi nga masiling ka, Pastor. Hindi na ako magwali na simbahan nyo. Kahit kung magwali ko da. Ako lang ginaigo sa pastor. Hindi daw, hindi mananami. Salamat ka gani. Kaya ang simbahan, kuhanin na mo, naparoon na sa ospital mo. Kanto ka na ka man, sakiton ka mo. Hindi niya isa ka sinihan ha? Ay sinihan niya, makanto ka tao, agon nga makuhanin ka, ma-entertain ka. Pulong sa Diyos yung lain. The Word of God or the church is like a hospital where you listen and you allow yourself to be convicted sa imo mga sala, kang mapanadlong nimo sa tubangan sa Diyos. So,
Ayan, makasih ikaw ba, wali mo na pastor, da ako ginay go mo. Silang, bato na lang. Kaya presyan mo ina, kay para ina sa imo kayuhan gin. It means that you're experiencing the reality that the Word of God is alive, maayo ina nga bagay. It is always with a purpose that God speaks to you and also to me. May tuyo ginang Ginoo. Ngagin padala niya ikaw dara for the first time maybe nagsulod kas na kasimbahan may tuyo gid siya nga nakasulod ikaw dara kay ang tuyo niya dara nga agud nga maluwas ikaw maluwas ikaw para sa tong testimony nga ni Spurgeon no nga by accident nagsulod dito ang I think amo to siya nagapaninlo dara simbahan. Kag dito si Spurgeon, si Rombol, kung nagawali, nagapractice siya sa wali niya, pero nabatian niya ang tingog ni Spurgeon yung saying, look and be saved! Oh, bako, basko, gitingog ni Spurgeon. Ang ginakabig ni Spurgeon nga, the best of all preachers, look and be saved! Mula to. Though, linampo siya, ang pulong sa Diyos, na mugi nag-igo sa iya. Kaginulsulan niya ang iyong masala, nagtulog siya kay Kristo, kay motong buo silikon, you look to Jesus Christ. Maluwas si ka kung ninulsulan mo ang sulani mo. Nagtulog siya sa Ginoo, nga nagainulso sa iyong sala, kaginbato niya si Kristo. And that day, naluwas siya itong tao, nga nakabati sa itong wali. It is always the purpose when God speaks to you, to all of us. God knows your heart. God knows your need. Wala na sa Ginoo. Oh. Wala na sa Diyos nga muligan kong pastor magkunanong iwali niya kay may mga tao nga kinanglan ginila ni nga wali karon nga aga. Di wa'y panagalay kabalong pastor. Pero ang Diyos sa kabalo, kaging muligan sa Ginoo sa pag-aman sila ng mensahe, sila naging adlaw. Di pa rin magkaroon adlaw. Huwag magkukaybalo kung ano mga needs ninyo. Huwag yun. Only the Lord knows your need. Could be base ang imong bugal. Ano na problema ni mo? Then natandog sa pastor patis na that you have to be to humble yourself. Base ang problema mo, among imo dila. Mabakas ka magsagad sa kutso-kutso, panglibak sa iban. Kaya mo nang wala sa pastor. Ang imo need na sugatagin. O base ang imo problema is unforgiving heart, unforgiving spirit. May mga tao yang asta karon wa ni mo patawad kag nagwali ang pastor on forgiveness. Kag dito natandog ikaw nga musiling ka nga hindi ka makapatawad. Igo ikaw sang ginhambal sa pastor nga ginpatawad ka gani sa Ginoo. Hindi ka imo kapatawad sa iban. Kagrabe yun ang espiritu. Unforgiving spirit destroys relationship. Kung di na ikaw kapatawad sa iban, sawa mo, sabana mo, kung sino dira, may nakabugnuanay. Lain ang relasyon ninyo. Kung sa mga utod na ninyo, kung sino dira, di na may ibang relasyon na. Miserable pa nga buhay mo eh. Ha? Kung isa kasi manang, huwag kang bubugnuanay sa imong asawa, halimbawa. Kaon lang ka mga duha, tulok kayo lang ka muda. Paingin. Di na nung pamatyag niya duha. You think you will be happy? For the whole week, you're living a miserable life. Miserable again. Bisan, madanlog pa ng ginakaon niya ng tagabang, dagang may, ano ini, may ibang tabalan ng panakot, okra nga nagadanlog man. Pero kung huwag ka magabugnuhan ay, balabag na mo, tunan mo. Hindi ka mo happy mo. So here we are. And the Lord always send that message for a purpose. God's Word will confront you. Di, nasa ulunan niyo yung verse 2 Timothy 3:16. All Scripture is given by inspiration of God. And is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for reproof, for correction. Ano da? For instruction in righteousness. Balansi. Wala ni kasabdong sa aton, kundi nagatudlo man sa aton.
for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, may be mature. Sa nagatubo siya sa Ginoo. Oh, how important the Word of God is. Hindi na ni-exposisyon ang sistema tas ni, kundi ang practical aspect lang sang pulong sa Diyos sa mga ginagala natin din. And God has a purpose in allowing the Word of God to reach you today. And one way to avoid discomfort, anong himuon mo? In order to avoid discomfort of conviction is to avoid listening to the Word of God. Te malo ikaw yang nga ano ni? Nga agud nga hindi ka ma comfortable. Agud nga hindi ka mag-guilty sa sala mo, kundi nga likaw ikaw pumati sa pulong sa Dios eh. And how sad it is that there are people who are like that. Pero lang sini. I don't know how many enjoy listening to this because it brings discomfort. It makes them uneasy. In order to avoid that, this you avoid also listening to the Word of God. Avoid man sila. Oh, important the Word of God is, no? Sa atong kabuhi. Oh, kabay, pag inappreciate ninyo ning programa atong Tinapay sa Gabi, been going on for the past over 30 years now. And pretty soon, ako nyo tingong hindi na mapatihan sa kanginan because I'm getting old, but somebody is taking over. Pastor Neil Vilses is taking over the ministry and will continue to preach the Word of God until the Lord comes. Kay kinanglanon nini. Hindi tayo pagpagustuhan ang panulay nga among mag-control sa airwaves. Nga siya iyada magpagwa sa mga way malaswa nga mga talanawon ka mga mensahe nga hindi gusto. Kinanglan ato na nga atubangon kag pangitaan nato sa paagi nga maunta tina. Oh. The best response is subong balasang siling ni David. Naano siling ni David sa Psalms 139 verse 27 if you want to open your Bibles to that reference. Psalms 139 verse 27. Search me, O God, and know my heart. That is the best attitude. Sa nagapamati ikaw sa pulong sa Ginoo. Nga magpangamo ikaw Ginoo, susa ang akong tagipuson. Tanawa ang aras sa sulod ng tagipuson nakon. Kag nanong gamiton sa Diyos sa paghimo ni sina, among iya pulong, no? Make it a habit of talking, of taking the Word of God seriously. How serious are we kung ang pulong sa Diyos na ginawali? O kung ginayaguta pa natin ni kung ginawali ang puno sa Diyos. Huh? We have to take it seriously. Knowing that it is able to judge your heart and your mind. Judge your heart and your mind. Mga kauturan sa ating adlaw, simple lang ini nga pulong. Nakamaturan. Pero kabay pa nga gamitin ni sa Diyos sa pagpatulpangod sa atong mundo, ano ka-importante sa puno sa Ginoo. Nulatin ninyo nga mag-sa ulo sa mga verses sa Bible. Pero ginasa ulo na ako ng John chapter 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was in God, and the beginning was God. All things were made by Him, no? Nami nga sa loon mo na. Ang pulong dira mo si Kristo. Siya man na nagtugas sa kalibutan upo sa amay, kagsang balang Espiritu. Kaya ng pulong dira, klaro man yun ang pulong amo nga nanginunod. Pulong a Diyos nanginunod. Kasi sino ina? Pailiwan kundi na, kundi si Kristo Jesus. So when you read that, mahibaluan ni mo. Mas si Kristo, Diyos ini, nga nagpakatao. Muni ni siyang pulong nga nagpakatao. So magatakop ako sa sining kamaturan that you should make it a habit of taking the Word of God seriously, knowing that it is able to judge your heart and mind, knowing that it will enable you to grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Inyo lagad, Pastor Pert Alparaki nagpaalam na sa inyo.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesus Kristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may nabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Maliwanag na pagkaunawa, bagong pagbubunyag, buhay at banal na katotohanan, dagdag na kaalaman, kapupulutang aral, at personal na pagsasagawa mula sa salita ng Diyos. Halinang makinig sa Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Magsisimula na tayo sa Roma Kabanata 7, kung saan makikita natin ang pinakapinag-uusapang bahagi ng kasulatan. Marami ang nakakakilala rito dahil sa malakas na sigaw sa talata 24. Wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Ngunit narito ang mahalagang paalala. Huwag tayong ma-distract sa tanong na iyon at makalimutan ang pangunahing punto. Ang sentro ng kabanatang ito ay hindi ang pagkakakilanlan ng ako, kundi ang papel ng kautusan sa buhay ng isang Kristiyano. Unawain natin ito ng sama-sama na ang kautusan ay may kapangyarihan lamang habang tayo ay nabubuhay. At ano ang ibig sabihin ng namatay tayo sa kautusan sa pamamagitan ni Kristo? Narito po si Brother Jerome Ramos sa mensaheng Freed from the Law to Belong to Christ.
2: Let's all turn our Bibles to Romans chapter 7, verses 1 up to 6. Romans 7, 1 to 6. Or do you not know, brothers, for I am speaking to those who know the law, that the law is binding on a person only as long as he lives. For a married woman is bound by law to her husband while he lives. But if her husband dies, she is released from the law of marriage. Accordingly, she will be called an adulteress if she lives with another man while her husband is alive. But if her husband dies, she is free from that law, and if she marries another man, she is not an adulteress. Likewise, my brothers, you also have died to the law through the body of Christ, so that you may belong to another, to him who has been raised from the dead, in order that we may bear fruit for God. For while we were living in the flesh, our sinful passions aroused by the law were at work in our members to bear fruit for death. But now we are released from the law, having died to that which held us captive, so that we serve in the new way of the Spirit and not in the old way of the written code. Ang pamagat po sa pag-aaral natin ngayon, freed from the law to belong to Christ. No? Pinalaya mula sa batas upang tayo ay makabilang kay Kristo. Ang Romans chapter 7 ay isa sa pinag-uusapang chapters sa buong Bible. Madalas itong kilala dahil sa sigaw ni Pablo na nakalagay dito sa chapter 7 verse 24. Sabi niya doon, "Wretched man that I am, who will deliver me from this body of death?" Now, sa loob ng maraming mga taon, pinagdidebatihan ng mga Kristiyano kung sino ba itong ako na tinutukoy ni Pablo rito. Siya ba yun bago siya naligtas? Ito ba yung struggle niya bilang isang mananampalataya? Ito ba ay bahagi ng normal Christian life? O ito ba ay isang backsliding believer na nagsasabing, "Wretched man that I am"? Ngayon, kung dito agad tayo magpo-focus, pagka pag-aaralan natin itong Romans chapter 7, mamimiss natin ang tunay na concern ni Paul sa kabanatang ito. Ang pangunahing issue sa Romans 7 ay hindi kung sino itong I na ito, kundi ano ba ang papel ng batas sa buhay ng isang Kristiyano. Pag binasa po natin ang buong chapter ng chapter 7, paulit-ulit nating mababasa ang salitang law, commandment, written code. Ang ibig sabihin, ang tinatalakay ni Pablo, ang mahalagang tanong para sa parehong Hudyo at Gentile Christians dito sa Roma ay ito. Ano ang role ng batas ngayon na dumating na si Kristo? Kung tayo ay not under the law but under grace, tulad ng sabi niya sa Romans 6 verse 4. So ano ibig sabihin nun? Now, huwag nating kalimutan, hanggang sa punto na ito sa Romans, halos lahat ng sinabi ni Pablo tungkol sa batas ay parang negative. Sabi niya, ang law ay nagre-reveal ng kasalanan, pero wala itong kapangyarihan para magligtas. Romans 3 verse 20 and verse 29. Ang batas, ang law, ay nagbibigay ng knowledge of sin at paminsan pa nga ay naguudyok ng mas maraming kasalanan. Romans 3 verse 20 at chapter 5 verse 20. Ang batas ay hindi nakapagbibigay ng righteousness and eternal life, kundi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo, itong eternal life. Romans 3, 21 and 22. At ang pinakanakakagulat sa lahat, yung sinabi ni Pablo sa Romans chapter 6 verse 14, you are not under law, but under grace. Now, para sa mga Hudyo, na ang batas ng Panginoong Diyos ay napakahalaga, ito yung kanilang identity, ito ang history nila, ito yung moral foundation nila, ito yung kaligayahan nila, yung law ng Panginoon. Kaya pag narinig nila na hindi ka na under the law, abay parang delikado to at nakaka-offend. No? Now, kahit sa mga Gentiles na uma-attend sa sinagoga, no? Ito yung mga converts ng Judaism, pag nandun sila, naririnig nila yon, gustong-gusto nila yung law ng Panginoon, abay, na-iskandalo sila dun sa sinabi ni Paul. At saka, yung mga taong gustong-gusto nila yung Psalm 19 or Psalm 119. Yung mga ganong salita ni Pablo na we are not under law but under grace, na parabagang wala nang kabuluhan itong law ng Panginoon, talagang iba yung dating nun para sa kanila. Nakaka-iskandalo itong mga sinasabi ni Pablo. Kaya maaring ang tanong nitong mga Roman believers ay ganito, Paul, ano bang ginagawa mo? Sinasatabi mo na ba ang law? Tinuturo mo ba na pwede na tayong mamuhay without rules? So ang Romans chapter 7 ang nagbibigay ng tamang paliwanag upang sagutin ang mga tanong na yon. Sabi ng maraming commentators, ang Romans 7 ay tumatayong bridge chapter sa pagitan ng Romans 6 at saka Romans 8. At sinasagot ng Romans 7 ang tanong na, what about the law? Paano naman ang batas ng Panginoon? Anong silbi nun? Now, tingnan niyo ito. Romans 6, sinasabi ni Pablo na tayo, ang isang Kristiyano, ay namatay na sa kasalanan, pinalaya na tayo mula sa kasalanan, at ngayon tayo ay mga alipin na ng righteousness upang magbunga ng good fruit para sa Panginoong Diyos. Pero ang susunod na tanong so ano ngayon ang role ng law? So, Romans chapter 7, pinapakita ni Pablo na kahit na mabuti ang batas, hindi nito kayang mag-justify, mag-sanctify, magbigay ng kapangyarihan para tayo ay sumunod sa Panginoon. Actually, ang ginagawa ng batas, nilalabas nito ang kasalanan at hindi nito inaalis ang kasalanan. Kinokondem nito ang tao, pero hindi nito kayang baguhin ang puso ng tao. Yan ang makikita nating bibigyan ng diin sa Romans chapter 7. So ang tanong ngayon, paano yan ngayon? Paano tayo mamumuhay sa isang paraang kaaya-aya sa mata ng Panginoon? Ang Romans chapter 8, makikita natin ang solusyon dun sa struggle na mababasa natin sa Romans chapter 7. Ang Romans 8, ito yung life of the Spirit. Ito yung tanging nagbibigay ng totoong kapangyarihan para mamuhay tayo para sa Panginoong Diyos. Now, dito sa Romans chapter 7, merong tatlong pangunahing tinuturo si Pablo patungkol sa batas ng Panginoon. Tutukan natin ito. Pwede nating hatiin ang Romans chapter 7 into three parts. Una na bahagi, Romans 7 verses 1 up to 6. Makikita natin dito, freed from the law to belong to Christ. Yan ang idea na pinapakita dito. Pinalaya mula sa batas upang makabilang o maging bahagi ni Kristo. So dito sa verses na to, pinapaliwanag ni Pablo sa mga na ang mga mananampalataya ay wala na sa ilalim ng authority ng law. Ginamit niya ang kasalan, ang marriage bilang illustration upang ipakita ang simpleng katotohanan na alam ng lahat. Ang kamatayan ang nagtatapos sa isang legal na relationship. Now similarly, ang kamatayan natin kay Kristo ay nagtatapos sa authority ng batas over us. Kung mapasok tayo sa isang bagong relasyon with the risen Jesus Christ at tayo ay nagbe-bear fruit para sa Panginoon. So, yan ang Romans 7 verses 1 up to 6. Now, pagdating natin sa second section, Romans 7 verses 7 to 13, papakita ni Pablo, the law is good, okay ang batas, but our sin is the problem. And then, Romans 7 verses 14 up to 25, papakita niya doon, the law cannot change the heart. Hindi kayang baguhin ng batas, ng law ng Panginoon, ang ating puso. So, ipapakita ni Pablo dito ang kahinaan ng law. Yes, kayang ipakita ng batas kung ano yung tama, pero again, hindi niya tayo kayang bigyan ng kapangyarihan para gumawa ng tama. Papakita niya itong gera na nangyari sa ating puso, pero hindi niya tayo kayang iligtas mula dito sa paglalaban ng ating mga nitong labanang nangyari sa puso natin. So, itong Romans chapter 7, lalo na itong last section na to, na verses 14 up to 15, ay naghahanda sa atin para basahin ang Romans chapter 8. Dahil dito sa Romans chapter 8, tulad ng nabanggit ko kanina, papakita ni Pablo ang tunay na kapangyarihan na magbibigay sa atin ng buhay ng kabanalan. This is life of the Spirit. Okay, so yan ang takbo ng buong Romans chapter 7. Now, ang tututukan natin ngayong umagang ito ay ang unang section ng Romans 7 verses 1 up to 6 kung saan sinasabi ni Pablo, dati tayong pinamumunuan ng batas ng Panginoong Diyos, pero ngayon dahil namatay na tayo kay Kristo, naputol ang ating dating pagkatali dito sa batas at ngayon may bago na tayong husband, ang buhay na Kristo. At dahil nasa Kanya tayo, maari na tayong magbunga ng isang bagong buhay para sa Panginoong Diyos. Now, kung gagawin nating outline, gagawa ako ng outline para dito sa Romans 7 verses 1 up to 6, magiging ganito. Una, titingnan natin ang principle. At ang prinsipyo na gusto ipakita ni Pablo is that law rules only while one lives. Nagahari lamang ang batas pag ikaw ay buhay, pag namatay ka, tapos na. And then, ito ay nasa verse 1. Tapos noon, papakita ni Pablo ang isang illustration, gamitin niya yung marriage. So, papakita niya sa pamamagitan ng illustration na tingnan ninyo ang kasalan. No? Death ends a marriage bond. No, pag namatay yung isang partner, tapos na yung kasalan, wala na. So yun yung illustration pakita niya, verses 2 and 3. And then sa verse 4, papakita niya yung application. Tayo ngayon, apply niya sa atin, tayo, namatay tayo sa batas upang makabilang kay Kristo. No, so yun yung application niya. Pakita niya ito ngayon sa ating Christian life. And then ipapakita din niya yung contrast dito sa verses 5 and 6. The old way of the law, ito buhay natin noon nung tayo nasa sa ilalim pa sa batas ng Panginoon versus ito yung bagong buhay natin sa banal na Espiritu. So yan. So the principle, the illustration, the application, and then the contrast. Okay, now, simulan natin sa unang punto, the principle. Ito yung prinsipyo. Law rules only while a person lives. No? Ang batas ay meron lang kapangyarihan sa isang tao habang yung taong yun ay nabubuhay. Tingnan niya, sabi niya sa verse 1, or do you not know, brothers, for I am speaking to those who know the law, that the law is binding on a person only as long as he lives? Tingnan niyo paano na sinimula ni Pablo. Sabi niya, or do you not know? Now, hindi niya pinapagalitan yung iglesia. Pinapaalala niya sa kanila yung isang bagay na nauunawaan na nila. No? Pagka ganyan ang style ni Pablo. Pag sinabi niya, do you not know? Para sinabi niya, di ba alam na ninyo to? Alam na ninyo naman na mabuti to. So, pinapaalala niya, alam na ninyo to. Etong alam niyo tungkol sa batas. Alam natin paano nag-work ang law. Ang batas ay may authority lamang sa isang tao habang siya ay buhay. O, tinawag niya sa kanila. Sabi niya, do you not know, brothers? Bihirang tawagin ni Pablo itong mga sinulatan niya sa Rome ng brothers. Hindi madalas yun. Pero pag binanggit niya itong salitang brothers, nagpapakita ng kanyang malalim na affection para sa kanila. No? Ibig sabihin nun, hindi lang kausap ni Pablo ang mga general na mga unbelieving Gentiles, na yun yung ministry niya, Ito ang kinakausap niya directly, itong mga pinapasturan niyang mga tupa na kabilang na kay Kristo. So pag sinabi niyang brothers, masyadong nagpapakita ito na parang sabi niya, mga kapatid, oh, mga minamahal. Parang ganyan ang ibig niya sabihin dito eh. Pag sinabi niya rin brothers, ibig sabihin mga lalaki, parang brothers and sisters. Yun ang ibig sabihin niya dito. Now, tingnan niyo sunod na sabi ni Pablo. For I am speaking to those who know the law. So, ano sinasabi niya? Kayo nakausap kong mga kapatid, ito ang description ko patungkol sa inyo. You know the law. No, yan ang sinasabi niya. Ito yung mga tao, itong mga taong kausap niya, alam nila kung ano yung batas. Ano yung batas na pinag-uusapan niya dito? Alam nila yung Mosaic law. Yung mga Hudyo na lumaki, na nakikinig lagi sa batas na tinuturo o binabasa sa sinagoga, kasama sila doon. Yung mga Gentile believers na taga-Roma na dati ay mga God-fearers na again, umaattend ng sinagoga bago pa nila nakilala si Jesus Christ. Sila, they know the law. So itong dalawang grupo na to, alam na alam nila yung batas ng Panginoon. And pinagmamalaki nila yon na alam nila yung batas. Alam nila yung law of Moses. Hindi sinasabi ni Pablo to upang bulahin sila. Pinapakita niya ito sa kanila, pinapaalala niya sa kanila na I am speaking to those who know the law para bigyan ng diin, alam na ninyo itong pinagsasasabi ko sa inyo, naiintindihan niyo to. No? So, yun ngayon ang gusto niyang iparating sa kanila. Now, ano ba yung prinsipyo na gusto niyang tanggapin nila o gusto niyang, kumbaga, ipakitang, alam na naman ninyo to eh. Ano yun? Sabi niya, that the law is binding on a person only as long as he lives. Alam na ninyo yun. Gusto niya sabihin. Yung salitang binding, it means to exercise authority, to rule over as master. Hindi masyadong lumabas yung ganung idea dito sa ESV eh. Sabi lang dito, the law is binding. Maganda dito yung Legacy Standard Bible. Tingnan niyo pagkakalagay doon. Sabi doon, no? The law is master over a person. And, yun ang mas literal. By the way, yun ang dahilan kung bakit pagpasok natin next year, Lord willing, magpapalit tayo ng version. Hindi ko sinasabing pangit ang ESV. Pero gusto ko sabihin, ang Legacy Standard Bible, mas literal sa maraming bahagi na parang pintuan ito. Biglang makikita mo kung ano yung original eh. For example, magbigay lang ko isang example, Psalm 119, yung isang na-memorize ko doon, yung fifth stanza sa Hebrew, hey ang tawag. Ang pag-memorize ko noon is, teach me, O Lord, the way of your statutes, and I will keep the way of your statutes, and I will keep it to the end. Give me understanding that I may keep your law and observe it with my whole heart. Lead me in the path of your commandments, for I delight in it, etc. Pagdating sa Legacy Standard Bible, gustong ipakita na unang letter ng lahat ng verses ng isang stanza ay nagsisimula kung anong letter siya. So, hey ang letter. Kung babasahin niyo yung Legacy Standard Bible, ganito ang nakalagay. Pagkatapos ng nakalagay doon na, instruct me, O Yahweh, in the way of your statutes, sabi doon, cause me. Sunod na verse, cause me. Sunod na verse, cause me. Sunod, cause me. Cause me. Ba't ganon? Gustong ipakita nung stanza na yon na ganon ang original. Kung nag-start ito sa letter C, puro C ang simula nung unang word. Okay, so yun yung maganda sa Legacy Standard Bible. Kaya pupunta tayo doon. Okay? Mas makikita natin, mas lalabas yung original pag nando na tayo. So we'll do that next year. Anyway, balik tayo sa pinag-uusapan natin. Sorry. So, sabi ng Legacy, the law is master over a person. Pero tingnan nyo ako yung limit. Hanggang kailan lang? Only as long as he lives. Ang authority ng law, ng Moses law o ng batas ay nag-a-apply lamang sa isang tao habang siya ay nabubuhay. Pag siya ay namatay na, tapos na. Ang kontrata ay nag-a-apply lamang sa isang tao habang siya ay buhay. Pag siya ay nalibing na, wala nang kapangyarihan yung kontrata para sa kanya. Tapos na kaso, kumbaga, no? Etong idea na to ay katanggap-tanggap sa lahat. Walang question, lahat, whether Hudyo, whether Greek, whether Roman law, alam nila yun. Ang ang batas, anumang klaseng batas yun, Mosaic, Mosaic or Greek or Roman law, may kapangyarihan lamang sa isang tao only as long as he lives. Yan ang general principle ng verse 1. Now, pakita ngayon ni Pablo ang isang illustration, verses 2 and 3. Kagamit siya ng illustration ng marriage. Tingnan niyo paano niya pinakita. Dito sa marriage, may kita natin, death ends a marriage bond. O ganun ang mangyari sa kasalan. Iba, pagka namatay ang isa, tapos ang marriage. Tingnan niyo, sabi niya sa verse 2, "For a married woman is bound by law to her husband while he lives. But if her husband dies, she is released from the law of marriage." Tingnan niyo. Tingnan niyo paano sinimula ni Pablo. Sabi niya, "For." Itong salitang "for" na to sa Griego, ang ibig sabihin, yung susunod niyang mga salitang sasabihin ay illustration o paliwanag ng previous verse na kanyang sinabi. So, sa context na to, itong salitang "for" ang ibig sabihin, for instance, now let me illustrate. At ginamit ni Pablo ang example ng kamatayan ng isang husband. Pag namatay ang lalaki, malaya ang babae para magpakasal muli. At yan ang gusto niyang ipakita dito sa verse 1. Yung principle na the law is binding on a person only as long as he lives. O, apply natin yan sa marriage. Yung marriage bond ninyo only applies pag pareho silang buhay. Pag namatay yung isa, tapos malaya na yung isang mag-asawa. O, tingnan niyo, sabi niya, dinagdag niya. Sabi ni Pablo, "A married woman is bound by law to her husband while he lives." O, yung salitang bound dyan sa ESV, nagpapakita ng isang totoo at isang legal na tali, kumbaga, no? Yung Greek verb dito, very interesting, kasi gustong ipakita rito yung isang tense ng Greek verb na ang ibig sabihin, has been bound and remains in a continuing state of being bound. Yun ang ibig sabihin ng bound. Swara kay Pablo, itong kasalan is a lifelong covenant. Under the Mosaic law, ang isang babae ay nakatali sa kanyang husband habang yung mister niya ay buhay. O, yan ang ibig sabihin ng bound. She is bound and remains in a continuing state of being bound. O, ano sabi pa ni Pablo? Ito, paalala niya sa kanila, isang bagay na obvious. But if her husband dies, she is released from the law of marriage. O, di ba? Pag namatay, o di malaya na siya. She has been freed and remains free. Yun ang ibig sabihin ng released. So, sabi ni Pablo, she is released from the law of marriage. No? Itong batas na to na nagtatali sa kanya dito sa kanyang mister ay putol na. Malaya na siyang mag-asawang muli. Now, tingnan niyo yung kanyang conclusion mula dito sa prinsipyo ng ito na nabanggit niya dito sa verse 2. Sabi niya sa verse 3, "Accordingly, she will be called an adulteress if she lives with another man while her husband is alive. But if her husband dies, she is free from that law, and if she marries another man, she is not an adulteress." Oh, sabi niya, accordingly, pwede natin i-translate na ito na, so then, therefore, so sabi ni Pablo, so ito ngayon ang sumusunod dito sa rule na to na sinabi ko sa inyo about marriage and death. Sabi niya, at alam niya na ang mga Roman believers na gumagalang sa Mosaic law, naiintindihan nila itong conclusion na ito. Hindi na nila kailangan idiin pa ito masyado ni Pablo. Sabi niya, accordingly, she will be called an adulteress if she lives with another man while her husband is alive. No? Tatawagin siyang adulterer. Habang buhay pa yung kanyang mister na siya ay kumabit, na siya ay nag-asawa sa iba. Etong salitang sinabi ritong the phrase she will be called, ang ibig sabihin to, she will bear the name or she will be known as, no, ito ay lagi siyang tatawaging adulterer. Kumbaga yun na sinasabi niya rito, she will be called throughout her whole life, she will be known as an adulteress. Pero tingnan niyo ang dagdag niya, but if her husband dies, she is free from that law. And if she marries another man, she is not an adulteress. Obvious. No? So sinasabi ni Pablo na pag namatay ang lalaki, malayang malaya na yung babae mula din dito sa batas na to na nagdidikit sa kanya, doon sa kanyang mister, doon sa marriage law na yon. Pag namatay ang kanyang mister, etong marriage law na ito na nagtatali sa kanya sa kanyang mister, putol na. And she may marry again without breaking the law. So simple lang ang litratong gusto ni Pablo ang ipakita. Habang buhay ang kanyang mister, nakatali yung misis sa kanya dahil sa batas. Pag siya ay dumikit o nangaliwa, no? Habang buhay pa yung kanyang mister, tatawagin siyang adulteress. Pero, no, pag namatay yung kanyang mister noong sila'y mag-asawa pa, pag namatay ang kanyang mister, itong batas na to na nagdidikit sa kanila, nagtatali sa kanilang dalawa, ay napuputol at siya ngayon ay malaya ng mag-asawa without breaking the law. So again, ang pinakapunto na gusto ipakita ni Pablo rito is very simple. Death breaks a law relationship completely. Pag ikaw namatay, no, putol na, wasak na ang otoridad ng batas sa buhay mo. No, at alam ng lahat ng audience ni Pablo yon, whether Jew or Gentile, whether under sila ng, o alam nila yung Roman law, Greek law, Mosaic law, all of them, pare-pareho sinasabi, death releases a person from their previous legal obligations.

0: Itutuloy po ang mensaheng ito sa susunod na pagsasaimpapawid ng Shepherd's Call.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.

0: For the following broadcast, DXKI is now hooking up to 702DZAS.
1: Pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
2: Sa Himpabawi, mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAS.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Ang tamang oras, 6:30 ng umaga.
2: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
5: Magandang umaga, araw tayo ng Biyernes, 15 sa buwan ng Mayo, taong 2026. Para sa bagong araw, kami po ang inyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
4: At Shekinah Abalon.
2: Bagong araw, bagong balita.
5: Pangunahin sa mga balita ngayon, Malacañang pinuna ang pahayag ni Vice President Sara Duterte Carpio tungkol sa term extension ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Senado, hindi maaaring ipagpilitan ang protective custody kay Senador Ronald De La Rosa.
5: At sa Kalakalan, Department of Energy at Energy Regulatory Commission, pinagpapaliwanag ng NGCP sa power interruptions sa Luzon at Visayas. At ngayon sa detalye ng mga balita.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Pinuna ng Malacañang si Vice President Sara Duterte Carpio.

0: sa politika. Dagdag pa niya na posibleng gamitin ang pagbabago sa saligang batas upang manatili di umano sa pwesto si Pangulong Marcos lagpas sa itinakdang termino nito. Ngunit ayon sa Malacañang, mas kailangan ng taong bayan ang mga opisyal na nakatuon sa pagseserbisyo at hindi sa pagpapakalat ng maling impormasyon at mga intriga.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sinabi ni Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na hindi maaaring ipagpilitan ang protective custody at maaaring tanggihan ni Senador Ronald De La Rosa ang ibinigay na protective custody ng Senado anumang oras. Anya, hindi nila mapipigilan ang senador kung gusto nitong umalis sa Senado. Nilinaw din niya na hindi ito pag-aresto kundi proteksyon lamang. Batay sa CCTV footage, madaling araw ng Webes nang umalis si De La Rosa kasama si Senador Robin Hood Padilla sakay ng sasakyan nito. Iniimbestigahan naman ngayon ng Senado kung bakit hindi sila pinigilan ng security personnel. Sa hiwalay namang panayam, sinabi ni Aplasca na nagpahayag si De La Rosa ng pag-aalala para sa kanyang seguridad. Maging ang posibilidad na mailagay siya sa kustudiya ng PNP ay napag-usapan umano sa meeting kasama si Interior Secretary John Vic Remulla at pangaopisyal ng pulisya. Samantala, sinabi ng abogado ni De La Rosa na si Israelito Torreon na wala siyang alam tungkol sa naturang usapan, ngunit susuportahan niya ang anumang desisyon ng senador.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Samantala, Progressive Bloc sa Kamara kinundena ang naging pagtakas ni Senador De La Rosa mula sa Senado. Narito ang ulat ni Eddie Galvez.
3: Kinundena ng Progressive Bloc sa House of Representatives ang ginawang pagtakas ni Senator Ronald Bato De La Rosa mula sa Senate premises sa gitna ng balitang nag-issue ng warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC sa umano'y crime against humanity sa drug war ng Duterte administration. Inakusahan ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang liderato ng Senado sa pagtulong kay De La Rosa na umiwas sa mga otoridad. Sabi ni Sendanya, pati ang Senado kasabwat sa krimen. Ang sabi ni Sendanya, ang Senado mismo ang sumisira sa kanilang institusyon. Imbisan niya isuko nila ng mapayapa ang isang taong may warrant of arrest, ginamit nila ang Senado para umiwas sa pagpapatupad ng batas. Sa isang joint statement ng Makabayan Black, sina Act Teachers Party List Representative Antonio Tino, Gabriela Women's Party Representative Sarah Jane Ilago at Kabataan Party List Representative Renee Lois Co, inilarawan ang insidente na isang malaking pagkakamali at isang matinding kawalan ng katarungan sa mga biktima ng war on drugs. Ayon sa mga mambabatas, kailangang ipaliwanag ng Senate leadership sa mga pamilya ng mga naging biktima ng extrajudicial killings. Sa bahagi naman ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila Dilima, dapat ipaliwanag ng liderato ng Senado paano nakalabas si De La Rosa sa kabila ng nasa ilalim ito ng tinatawag na protective custody. Matapos itong kumbirmahin ni Senate President Alan Peter Cayetano na wala na sa loob ng gusali ang senador. Ayon sa dating senadora, ang protective custody ay hindi maaring gamitin para tulungang patakasin ang aarestuhin. Aniya, malinaw may duwag at kasabwat ng duwag sa pananagutan. Naharap ang dating hepe ng Philippine National Police sa pananagutan sa ilalim ng Duterte administration sa ICC kaugnay sa madugong war on drugs. Samantala, ikinalagod naman ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang pahayag ni Cayetano na formal na magkukonvene ang Senado bilang impeachment court sa May 18 sa ganap na alas 3 ng hapon para litisin si Vice President Sara Duterte. Isa si Ridon sa 11-man House Prosecution Team na maghaharap ng articles of impeachment at ebidensya sa Senate Impeachment Court. Ang 11-member prosecution panel ay binubuo ng lawyer-lawmaker, veteran litigators, former prosecutors at senior House members mula sa majority at minority bloc. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.

0: Tentatives.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
2: Department of Energy at Energy Regulatory Commission pinagpapaliwanag ang NGCP hinggil sa power interruption sa Luzon at Visayas. Ito at ang iba pang balita sa kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
3: Inutusan ng Department of Energy o DOE at Energy Regulatory Commission o ERC ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na magsumite ng ulat patungkol sa mga power interruption sa Luzon at Visayas mula Mayo 12 hanggang 14. Ayon sa DOE, naapektuhan ng red at yellow alerts ang milyong-milyong consumer at mahigit 200,000 customers sa ilang lugar sa Luzon. Tiniyak ng NGCP na susunod ito sa utos habang nagpapatuloy ang imbestigasyon at pagsasaayos ng supply ng kuryente. Patuloy namang minomonitor ng DOE at ERC ang sitwasyon upang matiyak ang maayos at sapat na supply ng kuryente. Sa iba pang balita, tumaas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado sa ikatlong araw ng trading, kaya posibleng magkaroon ng dagdag presyo sa diesel at gasolina sa susunod na linggo. Ito ay matapos ang pahayag ni United States President Donald Trump na malabo na ang peace talks sa Iran. Sa unang tatlong araw ng trading, tumaas ng piso at 70 sentimo kada litro ang diesel at 75 sentimo kada litro ang gasolina, habang bumaba naman ng 20 sentimo kada litro ang kerosene. Sinabi ni Jetty Petroleum President Leo Belias na hindi patiyak ang taas presyo dahil hinihintay pa ng merkado ang resulta ng pulong ni na US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping sa Beijing. Samantala, narito ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos at 50 centavos sa US dollar, 44 pesos at 88 centavos sa Canadian dollar, 48 pesos at 35 centavos sa Singapore dollar, at sa Saudi Riyal, 16 pesos at 39 centavos. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulat, panahon.
4: Huling namataan ng pag-asa ang binabantayang low pressure area na dating Bagyong Caloy na nasa silangang bahagi ng southeastern Luzon. Ito ay nasa layong 1,055 kilometro sa Metro Manila, at ang natitirang bahagi ng bansa ay magiging maulap ang kalangitan hanggang sa maulap na may manakanakang mga pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dahil sa localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 27.4 hanggang 35.1 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang alas 5:31 at lulubog dakong alas 6:15 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan, impeachment court sa Senado nakatakda ng mag-convene sa Lunes ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano.
2: NGCP, inalis na ang yellow alert sa Luzon power grid.
4: At sa palakasan, Philippine Sports Commission umaasang makapasok sa world stage ang mga Pinoy siklista.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
4: Nakatakda ng mag-convene ang Senado bilang impeachment court sa darating na Lunes o Mayo 18. Ito'y matapos na matanggap ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte Carpio nitong isang gabi. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, kinumpirma na niya sa pamamagitan ng liham kay House Speaker Faustino D. III ang pagtanggap ng impeachment or articles of impeachment at ang posibleng pag-convene ng impeachment court. Inatasan na rin ang Senate Secretariat na isama ang Articles of Impeachment sa agenda para maipasa sa Impeachment Court na magiging magtitipon sa Lunes, alas 3 ng hapon o sa lalong madaling panahon. Matapos mag-convene, maglalabas ang Senado ng summons o itatakda ang schedule ng impeachment trial. Sinabi naman ni Cayetano na mahalagang mabalanse ang trabaho ng Senado habang may ganitong malaking usapin. Matatandaan na nitong Martes ay muling na impeach ang Vice Presidente ng House of Representatives dahil sa mga paratang na graft and corruption, betrayal of public trust, bribery at iba pang mabibigat na kaso.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Makatotohanan at patas na imbestigasyon ukol sa naging tensyon sa Senado, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May report si Kayla Escalante.
0: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtitiyak ng makatotohanan at patas na imbestigasyon ukol sa nangyaring tensyon sa Senado. Inihayag sa palace press briefing na nagkaroon ng pagpupulong ang Pangulo upang magkaroon ng pag-uulat patungkol sa nangyaring shooting incident sa Senado. Nais-aniya ng Pangulo na malaman talaga kung sino ang may pagkukulang at pananagutan sa pangyayaring ito. Tiniyak naman ng National Bureau of Investigation at Philippine National Police na magtutulungan sila sa pag-iimbestiga ukol dito. Kabilang sa titignan nila ay kung sino ang may armas o security forces na nasa lugar. Samantala, hiling din ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na magandang mabigyan sila ng kopya ng CCTV footage. Pangako naman nila na ibabahagi nila sa publiko ang magiging resulta ng kanilang investigasyon. Tiniyak naman ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. na walang magiging special treatment para kay Senador Ronald De La Rosa. Lagi aniya silang handa na pagbutihin ang kanilang operasyon at pagkakaroon ng pakikipag-ugnayan sa ibang ahensya, lalo na sa Department of Justice pagdating sa warrant of arrest. Iiwan naman na nila sa DOJ ang desisyon ukol sa mga senador na tumulong umano kung sakaling nakatakas nga si De La Rosa dahil ito aniya ay usaping legal na. Kayla Escalante, FEBC Network News, Malacañang.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Sa ibang balita naman, inalis na ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang yellow alert sa Luzon Power Grid matapos bumuti ang supply ng kuryente. Ipinatupad ang yellow alert kapag manipis ang reserba ng kuryente, ngunit sapat pa rin para matugunan ang pangangailangan ng mga consumer. Ibig sabihin, may kaunting panganib na kapusin ang supply, subalit hindi pa ito umaabot sa aktwal na brownout. Matapos ang ilang oras ng pagtaas ng demand at limitadong reserba, gumanda naman ang sitwasyon sa supply ng kuryente sa Luzon. Ayon sa tagapamahala ng grid, nakatulong ang pagbabalik ng operasyon ng ilang mga planta at mas maayos sa daloy ng kuryente sa sistema. Pinapayuhan pa rin ang publiko na magtipid sa paggamit ng kuryente para maiwasan ang muling pagnipis ng supply sa mga susunod na araw.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Nanawagan naman ang Philippine Military Academy Alumni Association Incorporated sa kanilang mga miyembro na manatiling kalmado at huwag makisali sa politika. Yan ay kaugnay ng issue ng posibleng pag-aresto kay Senador Ronald De La Rosa. Ayon kay PMAAAI Chairman Ricardo David ng PMA Class 1977, dapat manatiling nagkakaisa, mahinahon at umiwas sa pagkampi ang mga miyembro habang umiinit ang diskusyon sa kaso. Kabilang si Senador De La Rosa sa PMA Class 1986. Nauna nang humingi ng tulong ang senador sa kanyang mga kapwa alumni ng PMA. Iginit naman ni Chairman David na mahalaga ang paggalang sa batas, due process at mga institusyon ng bansa at dapat iwasan ang paninira at padalos-dalos na paghusga.
1: Bagong araw, balitang bayan.
4: Sa ibang dako, nakipagtulungan ang Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa University of St. La Salle para sa conservation ng mga marine mammals sa Panay, Guimaras at Negros. Nilagdaan ang kasunduan sa Iloilo City upang palakasin ang pag-aaral at proteksyon ng mga hayop, dagat at kabilang ang mga dolphins sa lugar. Sa Saklaw, ang proyekto sa pagresponde sa mga stranded na marine animals, pagsasanay sa mga eksperto at pag-aaral sa populasyon ng Irrawaddy dolphins. Ayon pa sa mga opisyal, layunin na makalikom ng siyentipikong datos para sa mas maayos na pangangalaga sa yamang dagat ng bansa.
1: Bagong araw, balitang bayan.
2: Namahagi naman ang lokal na pamahalaan ng Iloilo City ng tulong pinansyal sa 24 na Ilonggo migrant workers na na-repatriate mula sa Middle East. Binigyan ang bawat benepisyaryo ng 10,000 piso bilang agarang tulong habang sila ay muling nakakasama ang kanilang pamilya at nag-a-adjust sa pagbabalik sa bansa. Ayon naman kay Mayor Raisa Trenyas, bahagi ito ng tulong ng pamahalaan habang inihahanda rin ang mga programa para sa kanilang kabuhayan at trabaho. Magbibigay rin ng lungsod ng libreng pagsasanay, skills training at tulong sa paghahanap ng trabaho sa pamamagitan ng Public Employment Service Office. May mga scholarship din na maaaring applyan para sa kanilang mga anak na nag-aaral sa kolehiyo.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
4: Inihayag ng Philippine Sports Commission ang layuning makakita ng mga Pilipinong siklista na makaaabot sa pinakamalalaking kompetisyon sa mundo kabilang ang Tour de France. Ayon kay PSC Chairperson Patrick Gregorio, patuloy ang pagnami ng mga cycling events sa bansa na nagsisilbing pagsasanay at paghahanda ng mga atletang Pilipino. Sinabi niya na mahalaga ang tulong ng pamahalaan at pagkakaroon ng maayos na pasilidad upang masumusay ang ating mga lokal na siklista. Bagamat matagal pa ang inaasam na tagumpay, naniniwala ang PSC na kayang maabot ng mga Pinoy cyclist ang world stage sa tamang suporta at masusing paghahanda.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Pinangunahan ni Nikita Shulchenko ang Tour of Luzon 2026 matapos niyang masungkit ang kampyonato sa malawakang karera ng bisikleta. Nakuha ni Shulchenko ang korona sa gitna ng matinding laban sa iba pang mga kalahok ng kompetisyon. Ayon sa ulat, ipinakita niya ang lakas at tiyaga sa buong karera hanggang sa makuha ang pangkalahatang titulo. Dahil sa panalo, kinilala si Shulchenko bilang isa sa mga dominanteng siklista sa taong ito. Patuloy namang inaasahan ang mas matitinding laban sa mga susunod na cycling event sa bansa.
4: Antabayanan sa pagbabalik ng bagong araw, Commission on Higher Education nagbukas ng 20,000 slots para sa scholarships.
2: Mayon volcano nananatiling aktibo, lava at bato patuloy na dumadaloy.
4: At sa ibang bansa, US health officials minomonitor ang posibleng hantavirus exposure ng sa cruise ship case.
1: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, pangunahing balita.
4: Balik-balitaan tayo, ipinataw ng Land Transportation Office ang parusa sa 56 nitong mga kawani dahil sa iba't ibang kasong administratibo mula Oktubre ng nakaraang taon. Kabilang sa mga kaso ang maling gawain sa trabaho, pandaraya, kapabayaan sa tungkulin at iba pang paglabag sa patakaran ng ahensya. Sinabi ng LTO na bahagi ito ng kanilang kampanya laban sa katiwalian at hindi maayos na serbisyo sa loob ng kanilang hanay. May mga kawani na sinuspinde habang iniimbestigahan habang ang iba ay tuluyan ng tinanggal sa serbisyo. May ilan ding binigyan ng babala dahil sa pagkukulang sa tungkulin. Giit ng LTO, hindi nila kukonsintihin ang anumang uri ng pang-aabuso sa kapangyarihan at patuloy nilang lilinisin ang kanilang hanay para maibalik ang tiwala ng publiko. Patuloy namang hinihikayat ng ahensya ang publiko na agad na i-report ang anumang irregularidad o katiwalian.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Patuloy ang pag-agos ng lava at pagguho ng bato sa Bulkang Mayon sa Albay. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, naitala ang tuloy-tuloy na paglabas ng kumukulong lava at mga pyroclastic density current o mabilis na pagdaloy ng mainit na bato, abo at gas na bumababa sa dalisdis ng bulkan. Kasabay nito, namataan din ang mga rockfall o pagguho ng mga tipak ng bato mula sa itaas ng bulkan na bahagi ng nagpapatuloy na aktibidad. Sinabi ng ahensya na nagpapatuloy rin ng effusive eruption ng Mayon at nananatili sa Alert Level 3 ang bulkan, kaya't pinapayuhan ang publiko na iwasan ang danger zone. Patuloy ang pagbabantay ng mga otoridad dahil sa posibilidad ng mas matinding paggalaw ng bulkan sa mga susunod na araw.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Hinihikayat naman ng Commission on Higher Education ang mga senior high school graduates na may matataas na marka na mag-apply sa bagong Pilipinas Merit Scholarship Program. Ayon sa CHED, mayroong 20,000 slots para sa unang semestre ng school year 2026 to 2027 bilang tulong sa mga estudyanteng gustong magpatuloy sa kolehiyo. Layunin ng programa na suportahan ang mga mag-aaral na papasok sa mga kurso na may kakulangan sa mga profesyon gaya ng agrikultura, kalusugan, engineering, technology, education at science. Saklaw ng scholarship ang tuition at iba pang bayarin, pati na rin ang allowance para sa mga kwalipikadong estudyante. Maaaring mag-apply ang mga incoming first year college students na kabilang sa top 5% ng kanilang klase o may mataas na average at may kinikita ang pamilya na hindi lalampas sa itinakdang limitasyon. Ayon sa CHED, layunin ng programa na mabigyan ng pagkakataon ang mga mahuhusay na kabataan na makapagtapos ng kolehiyo at makatulong sa mga mahalagang industriya sa bansa. Maring mag-apply online sa opisyal na website ng programa ng CHED.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Ipinahayag ng mga health officials sa Estados Unidos na patuloy nilang minamonitor ang mga taong maaaring na-expose sa hantavirus matapos ang outbreak na konektado sa isang cruise ship. Wala pang kumpirmadong kaso ng sakit sa loob ng Amerika, ngunit may ilang individual na naka-under observation bilang pag-iingat. Sinabi naman ng Centers for Disease Control and Prevention na mahigpit ang kanilang pagbabantay upang maiwasan ang pagkalat ng virus, lalo na sa mga taong posibleng nalantad o na naging exposed sa impeksyon. Kaugnay nito, patuloy na pinapaalalahanan ng mga eksperto na ang hantavirus ay maaaring makuha mula sa hayop gaya ng daga at bihirang kumalat sa tao. Sa ngayon, nananatiling mababa ang panganib sa publiko habang nagpapatuloy ang imbestigasyon.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
4: Kinundin na naman ng India ang pag-atake sa isang Indian-flagged cargo ship na naglalayag malapit sa baybayin ng Oman. Ayon sa Ministry of External Affairs ng India, tinawag nilang hindi katanggap-tanggap ang insidente at iginiit na hindi dapat tina-target ang mga barkong pangkalakalan at mga sibilyang tripulante. Ayon sa mga otoridad, ligtas ang mga tripulante matapos ng insidente dahil sa mabilis na pagtugon ng mga rescue teams sa Oman. Patuloy na iniimbestigahan ang pinagmula ng pag-atake habang nananatiling mataas ang tensyon sa ruta ng mga barko sa nabanggit na rehiyon. Nanawagan din ang India at ang iba pang bansa na protektahan ang kaligtasan ng mga dumadaang sasakyang pandagat.
1: Pag-aaral, bagong diwa.
4: Mula ito sa Juan 14:27, iniiwan ko sa inyo ang aking kapayapaan. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, hindi tulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabagabag o matakot.
1: Bagong araw, bagong balita.
4: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong 15 ng Mayo taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami po ang inyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang
2: at Shekinah Abalon.
4: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
2: Ang oras, 6:57 ng umaga.
5: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
6: Pinupukpup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
7: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawarag wag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang atuntak na abyan, alas 7:21 sang aga.

0: Maayong aga abyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Biyernes, Mayo 15 tuig 2026 sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Pestaño.
1: You. Headline.

0: para sa aton balita lokal. LGU Coronadal nagbalik na sa 5-day work week o magabalik na sa 5-day work week. AIX Kagwantahanan Party List nagbinuligay sa paghatag sang pinansyal nga bulig sa mga pumuluyo sang pulomulok. LGU Surala naghatag sang pinansyal nga bulig para sa mga kwalipikado para sa larong pambansa 2026. Lake Cebu nagpatigayon sang e-boss orientation kag-workshop para sa mas madasig nga serbisyo sa negosyo. Anom ka kwalipikado nga stall applicants sa bagong nga Tivoli Public Transport Terminal ginpaidalom sa orientasyon. Siguridad ginpabaskog para sa Tinalak Festival 2026 kag Foundation Anniversary sang South Cotabato. Tacoronga City ginselebrar ang Safe Motherhood Week. Top 9 most wanted sa Region 12 arestado sa kaso sang statutory rape sa Lebaca. DENR Senroglan nagpatigayon sang Environmental Lecture Forum sa Sarangani Province. Uzi rifle kag .45 pistol na kumpiskar sa Sultan Kudarat. Isa ka amay arestado. Para sa aton balita nasyonal, NBI kag PNP ginimbestigaran kon stage o kon sa buhanay ang insidente nga naglungtad sa Senado. BIR nakatipon sang masobra 422 billion pesos sa bulan sang Abril. DENR ginpahugtan ang mga pagsulundan angot sa environmental violations. Luzon kag Visayas grids ipaidalom sa red kag yellow alert. Para sa aton balita sa luwasang pungsod, trade war, Iran kag Taiwan sentro sang high stakes talks nila US President Trump kag Xi sa China. Walo ka kaso sang Andes hantavirus na kumpirmar sang WHO sa cruise ship outbreak. 11 ka survivors sang plane crash naluwas matapos maglutaw sang 5 ka oras sa baybayon sang Florida. Kagkaron sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal. DXKI Balita.

Nagpagawa sang direktiba ang LGU Coronadal nga magabalik sa regular nga 5 kaadlaw nga trabaho umpisa Mayo 18 subong nga tuig sunod sa Executive Order Number 47 Series of 2026 nga ginpirmahan ni Mayor Erlinda Araquil. Sa idalom sang nasambit nga mando, ginuntat na ang 4-day compressed work week kag ipatuman liwat ang normal nga schedule sang trabaho halin Lunes tubtob Biyernes alas 8 sang aga tubtob alas 5 sang hapon. Base sa direktiba, kinahanglan nga ibalik sa regular nga 5-day work week ang trabaho agud malikawan ang pagkadilatar sa operasyon, problema sa schedule kag pagkadilatar sa paghatag sang serbisyo publiko. Madumduman nga unang nga ginpatuman sang lokal nga gobyerno ang 4-day compressed work week isip sabat sa panawagan sang pungsudnon nga gobyerno para sa pagkinot sang enerhiya kag mas epesyente nga paggamit sang kuryente sa mga opisina sang gobyerno. Nagbinuligay ang assistance to individuals to in crisis situation o kung AIC sang LGU Pulumulok kag ang One Tahanan Party List sa pagpaabot sang pinansyal nga bulig para sa mga residente nga nagkinahanglan sang ayuda sa galastuhanan medikal kag pagpalubong. Ginpatigayon ang koordinasyon kag distribusyon adlaw sang Martes sa bagong Pulumulok Hall. Lakip sa sakop sang ayuda ang suporta para sa balayran sa ospital, pagpamedikal, laboratorio kag burial expense. Upod sa programa ang mga representante sang One Tahanan Party List Pulumulok kag mga katapo halin sa Municipal Social Welfare and Development Office nga nagpaalinton sa 84 ka benepisyaryo parte sa nagkalain-lain nga programa nga ginapatuman sang LGU agud masabat ang pagkinahanglan sang pumuluyo ilabi na sa tion sang emerhensya kag mga issue may kaangtanan sa paminsaron. Ini nga inisyatibo nagapakita sang padayon nga pagbinuligay sang lokal nga gobyerno kag mga sektor sa paghatag sang bulig para sa mas hapsay nga kabuhi sang mga pumuluyo sa nasambit nga banwa. Nagpakita sang mabaskog nga suporta ang LGU Surala sa mga atleta nga magadala sang dungog sa banwa. Ini matapos nga ginpanagtag ang pinansyal nga bulig para sa mga kwalipikado sa palarong pambansa 2026 adlaw sang Miyerkules. Sa pagpanguna ni Mayor Pedro Matinong Jr., ginpatigayon ang distribusyon sang financial allowance sa idalom sang Municipal Sports Development Program sang opisina sang alkalde. Kabugusan nga 32 ka atleta, 10 ka coaches kag isa ka trainer ang nakabaton sang tig 4,000 pesos. Isip duga nga suporta sa ila preparasyon para sa nasambit nga pungsudnon nga kompetisyon. Ginpangunahan ni Municipal Sports Coordinator Eric Javillana ang paghatag sang ayuda nga nagapakita sang padayon nga dedikasyon sang lokal nga gobyerno sa pagpalambo sang kabataan ilabi na sa patag sang sports. Nakatalana magpartisipar ang delegasyon sang Surala sa palarong pambansa nga paghiwaton sa Agusan del Sur hali na Mayo 24 tubtob Hunyo 1. Bitbit sang mga delegado hindi lang ang ila talento kag preparasyon kundi ang bugos nga suporta kag pagsalig sang komunidad nga nagatinguha nga maghatag sila sang o nagalaom nga magahatag sila sang dungog sa pungsudnon nga intablado. Alas 7:30 ang ato niya nga takna sa dugang pa nga balita lokal. Nagpatigayon ang lokal nga gobyerno sa Lake Cebu sang orientation kag workshop may kaangtanan sa pagpatuman sang electric business one-stop shop o kon EBOS adlaw sang Martes. Ang nasambit ng aktibidad ginapangunahan ni Municipal Mayor Antonio Fungan Jr. upod ang Municipal Local Government Operations Office. Sa orientation, gintalakay ang mga bago nga update kagapag kayo sang proseso sang EBOS, pagpabaskog sang koordinasyon sang mga opisina nga apektado,
kag pagpaayo sang sistema para sa aplikasyon, renewal kag pagbayad sang business permits. Tinutuyo sang inisyatibo nga mapaayo pa ang paghatag sang serbisyo sang lokal nga gobyerno paagi sa mas madasig, epesyente kag mas hapos nga proseso para sa mga transaksyon may kaangtanan sa negosyo sa Banwa sang Lake Cebu.

sa dugang pang balita lokal. Ginapatawag sa Municipal Transport Terminal Regulatory Board o kung MTTRB adlaw sa Martes ang anum kakwalipikadong stall applicant sa bag

sa dugang pa nga balita lokal. Ginpabaskog sang gobyerno probinsyal sang South Cotabato ang seguridad kag kahandaan sa emerhensya para sa masunod nga ika-60 nga foundation anniversary kag ika-27 nga Tinalak Festival. Ginactivate sang probinsya ang incident management team o kon IMT aron masiguro nga manginhapsay kag sigurado ang selebrasyon, ilabi na nga ginaexpektar ang pagtambong sang linibo nga residente kag turista. Ginapangunahan ni Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer o kon PDRRMO Rolly Don Aquino ang coordination meeting upod ang nagkalain-lain nga ahensya para istoryahan ang seguridad, traffic management, medical response, fire safety kag contingency plans. Suno kay Aquino, dako ang papel sang koordinasyon sang tanan nga ahensya agud mapreserbar ang kaayuhan kag masiguro nga madasig ang pagsabot bat sa bisan ano nga emerhensya sa tion sang festival. Nagtambong sa pagsinapol ang Philippine National Police, Philippine Army, Bureau of Fire Protection, Provincial Health Office, Philippine Red Cross kag iban pa nga partner agencies. Tinutuyo sang gobyerno probinsyal nga masiguro nga mangin sigurado hapsay kag madinalag-on ang selebrasyon sang Tinalak Festival subong nga tuig.

Gineselebrar sa Department of Health upod ang City Health Office ng Tacorong ang Safe Motherhood Week adlaw sa Miyerkules sa Tacorong City Cultural and Sports Center nga may tema nga kalidad na pangangalaga sa ina, kalusugan ng sanggol may garantiya. Nagtambong sa aktibidad ang mga buntis halin sa nagkalain-lain nga barangay sang syudad. Agod ipasanyog ang maternal health kag husto nga nutrisyon sa tion sang pagbuntis. Kada barangay nagpadala sang indi magnubo sa 3 ka buntis nga partisipante. Tinutuyo sang programa nga palaparon ang ihibalo parte sa importansya sang luwas nga pagbuntis, regular nga prenatal check-up kag husto nga nutrisyon para sa iloy kag lapsag. Naghatag sang mensahe sang suporta si City Mayor Lina Montilla kag City Health Officer Dr. Emeline Nepukpan kung sa diin ginpabutiag nilang importansya sang masustansya nga pagkaon para sa kabuhi sang buntis kag ginpasiguro ang padayon nga serbisyo panglawas sang lokal nga gobyerno para sa mga iloy sa syudad. Ang selebrasyon nagapakita sang padayon nga pagtutok sang lokal nga gobyerno kag sa mga kabulig nga ahensya sa ikaayong lawas sang mga iloy kag lapsag sa komunidad. Sa dugang panaton nga balita lokal,

0: Nadakpan sa kapulisan ng isa kalalaking lakip sa top 9 most wanted persons sa rehiyon ng Libel. Ini sa ginpatigayon nga operasyon sa barangay Kinudalan, Banwasang Libak, Sultan Kudarat. Kinkilala ang sospek kay alias Menard, 42 anyos, isa ka mangunguma kag residente sang barangay Bolibak. Ginaresto kon ang suspect ginarestar sang mga personahe sang Libak Municipal Police Station paagi sa bisa sang warrant of arrest may kaangtanan sa kasong statutory rape. Suno sa kapulisan pang pangsyam ang suspect sa listahan sang most wanted person sa Region 12. Pagkatapos ang pagdakop, gilayon siya nga gindala sa kustudiya sang Libak Municipal Police Station para sa dokumentasyon kag nagakaigo nga proseso antes ipadala sa korte. Ginpasidunggan ni PRO 12 Regional Director Police Brigadier General Arnold Argente ang mga operatiba sa malampuson nga operasyon kag ginpabutiyag nga magapadayon ang kampanya batok sa mga wanted persons sa rehiyon. Ginapanawagan man sang Police Regional Office 12 sa publiko nga magbulig sa kapulisan pagi sa paghatag sang impormasyon agod mapadasig ang pagdakop sa mga ginapangita sang layi kag mapreserbar ang kalinong kagkaayuhan sa komunidad. Alas 7:40 ang aton nga takna. Nagpatigayon sang Environmental Lecture Forum ang DENR 12 Community Environment and Natural Resources Office o konsenro GLAN sa Barangay Tamban sa nasambit nga Banwa adlaw sang Lunes. Iniagod paligunon ang ihibalo sang komunidad sa pag-atipan sang kinaiyahan kag pagpatuman sang mga layi para sa palibot. Nagtambong sa aktibidad ang mga miyembro sang Barangay Council, Indigenous Peoples Mandatory Representative o kon IPMR, mga purok chairpersons sang nasambit nga barangay. Ginapabutiyag sa mga resource speakers halin sa Senroglan ang importante nga mga layi kag pagsulundan parte sa kinaiyahan lakip na ang Presidential Decree number 705, DENR Administrative Order number 2026-06, Republic Act number 9147, 9175 kag DENR Administrative Order number 2026-04. Nakasentro ang diskusyon sa pagpalig-on sang environmental protection efforts, responsable nga paggamit sang natural nga manggad kag pagpalapad sang partisipasyon sang komunidad sa pagpatuman sang mga layi para sa palibot. Natalakay man ang bahin sa residential kag agricultural free patents, special patents para sa government sites kag mga survey upod ang guidelines kag requirements. Nagpahayag sang pasalamat ang mga opisyal sang barangay kag mga partisipante sa padayon nga paghatag sang ihibalo kag giya sa komunidad parte sa pagproteher, konserbasyon kag pagpatuman sang layi para sa kinaiyahan. Sa aton ulihi nga balita lokal. Arestado ang isa ka amay matapos makumpiskaran sang matag-as nga kalibre sang pusil kag mga bala sa ginpatigayon nga search warrant operation sa barangay Magsaysay, Banua sang Esperanza, Sultan Kudarat, sininga Miyerkules. Ginkilala sang kapulisan ang suspek kay alias June, may asawa kag residente sang nasambit nga Banua. Banda alas 3 sang kaagahon sang ginsalakay sang gintingob nga puwersa sang SK Criminal o Consultant Kudarat Criminal Investigation and Detection Group kag Esperanza Municipal Police Station ang balay sang suspect matapos magpagwa sang search warrant. si RTC Branch 19 Honorable Judge Ferdinand Tugas. Sa operasyon na sapuan sunupas ang mga otoridad ang isa ka Springfield Grand Rifle, isa ka caliber .45 pistol, isa ka Uzi submachine gun, kag pila pa ka live ammunition. Suno sa kapulisan, wala makapakita sa legal nga dokumento ang suspek nga siya ang nagapanag-iyas ang nasambit ng mga armas, rason nga iniarestohon. Sa karon, nakadetener na ang suspek sa Esperanza Municipal Police Station samtang ginapreparar ang kaso batok sa iya sa pagbayular sa Republic Act 10591 o kon ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act nga layi.
1: Balita Nasyonal. DXKI Balita.

0: But yun nga ginaimbestigaran sang National Bureau of Investigation o kon NBI kag Philippine National Police ang posibilidad nga stage o kon may konsabuhay sa natabo nga insidente sa sulod sang Senado. Ginpanginwala sang NBI nga kumpirmahon ang nasambit nga spekulasyon kag ginpabutyag nga kabahin pa ini sang padayon nga imbestigasyon. Suno kay NBI Director Melvin Matibag, nakatutok ang ila pagsusi sa mga factual evidence samtang nagabinuligay ang PNP sa pag-imbestiga sa 20 ka personalidad nga yara sa lugar. Ginasusi subong sang mga otoridad ang mga kuha sa CCTV kag ang mga basyo sang balang nga nasapuan. Ginpahayag ni Matibag nga hindi pa sila makahatag sang konklusyon samtang padayon ang imbestigasyon apang ginpasiguro sini nga ipagwa sa publiko ang resulta kun matapos na. Ginkumpirmar naman ni PNP Chief Lieutenant General Nartates Jr. nga ang NBI ang nagapanguna sa imbestigasyon. Subong ginatumod na sang mga otoridad ang mga may dalang armas kag ang mga naka-assign nga security forces sa sulod sang Senado. Lakip sa ginpaidalom sa accounting ang mga katapo alin sa Office of the Sergeant at Arms Security, Police Security and the Protection Group kag Armed Forces of the Philippines, partikular ang mga miyembro sang Philippine Marines. Suno kay Nartates, 20 na ka-individual ang natumod kag na interview sang usaa kag NBI. Ikomparar sang mga investigador ang mga pahayag sang mga saksi sa mga pisikal nga ebidensya nga nakuha, lakip na ang mga basyo sang bala kag mga kuha halin sa CCTV footage sa nasambit nga lugar. Nakatipon ang Bureau of Internal Revenue o kon BIR sang masobra 422 billion pesos sang bulan sang Abril subong nga tuig nga mas mataas sang masobra 12 billion pesos o kon 3.12% kumpara sa target sini. Nagtala man sang pagtaas ang kita sang ahensya sang masobra 551 million pesos kumpara sa kapareho man nga bulan sang nagligad na tuig. Padayon nga mabaskog ang performance bisan pa nga ginpalawig ang deadline sang annual income tax return agud hatagan sang mas lawig nga panahon ng mga taxpayers. Suno kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, bunga ini sang mas ginpalig-on nga kampanya kag mas mataas nga pagsalig sang mga nagabayad sang buhis. Halin Enero, Tubtob, Abril, subong nga tuig, naglabot na sa masobra 1.1 trillion pesos ang kabugusan nga koleksyon, mas mataas ang masobra 39.9 billion pesos kumpara sa kapareho man nga panahon sang tinalikdan nga tuig. Ginapahayag sang BIR nga yara sila sa husto nga direksyon agud makabot ang tinuig nga revenue goal kag ginaexpektar nga mangin positibo man ang koleksyon sa Mayo. Sa dugang pangabalita nasyonal, nagpatuman ang Department of Environment and Natural Resources sang bag-ong patakaran agud mas mapabaskog ang pagpatuman sang mga layi para sa kinaiyahan. Ginlunsar sang DENR ang Environment and Natural Resources Law Enforcement Manual of Operations o kon ELEMO nga magasirbe nga giya sa investigasyon, pag-arestar, pagkuha sang ebidensya kag pagpasaka sang kaso batok sa mga nagabayular sang environmental laws. Suno kay Environment Secretary Juan Miguel Cuna, tinutuyo sang bag-ong manual nga makaangkon sang isa ka standard sa bugos nga pungsod agud mangin hapsay klaro kag legal ang tanan nga operasyon sang DENR. Sakop sang bag-o nga pagsulundan ang mga kaso sang illegal logging, wildlife trafficking, illegal mining, pollution kag iban pa nga pagbayular sa kinaiyahan. Ginpahayag man sang DENR nga makabulig ang guidelines sa pagpasanyog sang imbestigasyon, pagpreserbar sang ebidensya kag pagpabaskog sang mga kaso nga ipasaka batok sa mga violators. Kaligunan man sini ang koordinasyon sang DENR sa LGUs, kapulisan kag komunidad agud mahangkat ang publiko nga mag-report sang environmental violations. Gindugang panikunang importante nga mahatagan sang nagakaigo nga kagamitan kag suporta ang mga frontliners kag komunidad agud maprotehiran ang natural nga manggad sang Pilipinas. Sa ulihi nga balita nasyonal. Paalerto subong ang power consumers. Bangod pareho nga Luzon kag Visayas grids ang ginpaidalom sa red kag yellow alert status bangod sa forced outages kag derated capacity sang pila ka planta suno sa National Grid Corporations of the Philippines o kon NGCP. Sa Luzon may available capacity nga masobra 12,400 megawatts kumpara sa peak demand nga 12,595 megawatts samtang sa Visayas naman may 2,413 megawatts lamang batok sa peak demand nga oko na kumpara sa peak demand ang 2,541 megawatts. Natala ang outages sa 17 ka planta sa Luzon kag 11 ka planta sa Visayas. Magluwas pa sa mga naunang nga outage humalin 2025-2024 kag iban pang tuig samtang masobra 4,200 megawatts sa Luzon kag masobra 860 megawatts sa Visayas ang hindi magamit bangod sa derated capacities. Ang red alert nagakahulugan nga kulang ang supply sang kuryente agud mahatag ang demand samtang ang yellow alert naman indikasyon sang nipis nga reserba sang kuryente. Bangod sini posible nga maka-experiencear sang rotational brownouts ang pila ka lugar sa Luzon kag Visayas kag ginalagayan sang NGCP ang publiko nga magkinot sa paggamit sang kuryente kag ginaexpektar nga ipatuman ang manual load dropping kag ipataas pa o kon ipataas pa ang demand.
1: Balita sa luwas sang pungso. DXKI Balita.
0: Nag-abot sa Beijing si US President Donald Trump para sa isa ka high stakes summit kaupod si Chinese o si Xi Jinping nga magadugay sang duha ka adlaw. Lakip sa ila pag-aistoryahan ang trade war, teknolohiya, tensyon sa Taiwan kag ang nagapadayon nga giyera sa Iran nga nag-aapekto sa global economy. Mainit nga ginsugata si Trump sa mga Chinese officials kag ni Vice President Han Zheng isip simbolo sang importansya sang bilateral talks sang duha ka lider. Upon man kay Trump ang pila kakilala nga business executives kapareho kay Elon Musk, Tim Cook kag Jensen Huang. Ginapalabot nga kung ginpaabot nga piliton sang Amerika ang China nga mag-abri pa sang merkado sini kag magdugang sang pagbakal sang US products samtang ginapabaskog man sang Beijing ang iya posisyon sa AI kag technology sector. Isa man sa inisyatibo nga issue amo ang Taiwan matapos ginaprubahan sang Amerika ang multi-billion dollar arms sale sa isla bisan ginakabig ini sang China nga kabahin sang iya teritoryo. Ginaexpektar man nga talakayo nila Trump kag si ang epekto sang Iran war ilabi na sa oil supply kag sa Strait of Hormuz nga importante nga o kon importante sa global trade. Bisan may nagadugang tensyon sa tunga sang duha ka pungsod, nagaalaom ang mga observers nga ang summit makabulig sa pagpahamtang sang mas malinong kag mas ligon nga relasyon sa tunga sang US kag China. ginkumpirmar sang World Health Organization nga 8 ka persona nga sakay sang MV Honduras cruise ship ang nagpositibo sa Andes hantavirus, nga isa ka strain sang hantavirus nga mahimo maglaptahalin sa tao pagkadto sa iban pa nga tawo. Suno sa WHO, duha pa ka kaso ang ginakabig nga probable, samtang isa ang ginapaidalom pa sang dugang testing matapos magpakita sang separar nga resulta. 3 na kapersona ang napatay bangod sang outbreak matapos magpalayag ang barko halin sa Argentina sang Abril 1 para sa biyahe sa Atlantic Ocean. Duha sa mga napatay ang kumpirmadong Andes virus infection, samtang ang isa ginakabig nga probable case. Ang Hanta virus masami nagalapta sa paagi sang ihi, higko kaglaway sang infected nga ilaga o kung iban pa nga rodents. Samtang wala pa sang available nga bakuna o kung specific nga bulong sa nasambit nga sakit. Ginpahayag sang WHO nga tanan nga kaso nga nadiskubre tub-tub subong may koneksyon lamang sa mga pasahero kag crew sang cruise ship. Isa ka Amerikano nga pasahero ang ginpauli sa United States ang may isa ka positive kag isa ka negative nga test result kag wala pa subong nagapakita sang sintomas. Padayon nga ginaimbestigaran sang WHO ang ginhalinan sang outbreak apang ginapatihan nga antes pa magsakay sa barko nalatnan ang unang biktima bago nagsugod ini nga magpakita sang sintomas 5 ka adlaw matapos magpalayag ang cruise ship. Sa ulihi nga balita sa luwas sang pungsod, nasalbar ang 11 ka persona matapos mag-crash ang ila eroplano sa baybayon sang Florida kag maglutaw sa life raft sulod sang 5 ka oras antes sila nasapuan sang rescue teams sang militar sang United States. Ang Beechcraft 300 King Air nga eroplano halin sa Bahamas pakadto sa Freeport nagka problema sa makina kag napilitan mag-emergency landing sa dagat mga 50 ka milya halin sa Vero Beach. Ginpahayag sa mga otoridad nga nagmadinalagon ang piloto nga makapagwa ang napulo ka pa sa o kung nagmadinalagon ang piloto nga ipagwa ang napulo ka pasahero sa eroplano kag mapasakay sila sa isa ka yellow life raft bisan may mabaskog nga balod sa dagat. 3 sa mga pasahero ang may minor injuries samtang ang iba na nakabatyag sang grabing nga kakulba kag kapoy bangod wala sila kabalo kun may mag-rescue sa ila. Nagresponder ang US Coast Guard matapos magpadala sang signal ang emergency beacon sang eroplano kag gilayon man nga ginapadulungan sang Air Force Rescue Helicopter nga nagahimo sang training mission sa nasambit nga lugar. Nagdugang ang rescue aircraft sang dugang pang life rafts pagkaon kag tubig and test isa-isahon nga ginalsa sang helicopter ang mga survivors halin sa dagat. Suno sa mga rescuers nasalbar ang mga survivor pila pa lamang kaminuto antes kinahanglan nga kung tani mag-refuel ang helicopter. Gindala ang tanan nga survivor sa ospital. Kaginpahayag sa mga otoridad nga stable naman ang ila kondisyon samtang padayon ang investigasyon sang Federal Aviation Administration sa naglungtad nga insidente. Amoy ato ang aton paunang mga impormasyon sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Pestanyo. Tutok lang sa dugang pa nga mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang Jess 62 DXKI.

0: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
1: Tahanan ng aking lahi,
2: kinukupkup ako at tinutulungang
1: maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
3: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
1: Naglilingkod, nag-aaral,
0: at nananalangin ng buong katapatan.
2: Iaalay ko ang aking buhay,
1: pangarap,
2: pagsisikap
1: sa bansa.

0: nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Agapay ng sambayanan sa balita at impormasyon ngayon. Talakayang makabuluhan at napapanahon. Inspirasyon sa buong maghapon. Oras na, Pilipinas.